0: I-confirm pa na ako ni, kigipasakaan ko, no? O, muabot na og 40 mil. Wow. Yan na. Nakadungog po ko mga katropang, ako po ni ipa-confirm po kang Sir Harvey itong sa tuang City Sports sa commander na to din na mga katropang si Montalera, Mikey. Unsa ka tinuod nga 40 mil na karon from 10,000 o pila ba ka, no? Tinuod ba na siya? O unsa po ni katinuod mga katropa nga naingganyo atong dagman sa Davao nga pa-increasean ang kanang mga gold mga katropa sa mga taga-Davao ha, nga team. Kay Davao Eagles man na naman po sa other region mga tropa. Ang Davao doon na tayo composition of Del Sur, Oriental, tanan nga 5 regions mga tropa, giisa ta from region 11 mo nang itawag nag Davao. Karon sa Davao, isa lang Davao Eagles ang atuang Davao City alone. Sa Davao City mga tropa, nagalat og kanang 10,000 sa mga mga gold. Ana ha, unya 40 mil ata na karon. I don't know kung tinuod ba. Kay mo rin nisagap sa ko ang mga katropa nga dalungan nga perting nga bungula na raba. O niya, mga katropa, kabalo ka. Bisigwa mo ng utana. Pila ang sa Zamboanga. Ang Zamboanga team, mga katropa, kung na yung mga gold sila rito, mga katropa, ang pinakagamay nila rito kay 75,000 pesos. Wow, pare. Kisa una ya. Kisa una, si? Okay. Wow, pare, 75,000 pesos. Ang iba, nalimutan ko lang kung magkano yung sa ginsan, basta almost 100,000 pesos. Wow, pare. Ang layo naman ang agwat ng ating dakbayan sa Davao pag ganyan. Ipoconfirm ko muna yan kung totoo yan ha, na ang ating Davao City, ang reason na nagpa-increase sila sa ating gold handler o kining gold medalist mga katropa kasi mahihiya sila. 10,000 lang. Ngayon, ginagawa ng 40,000, imabuti naman kung ganun. At least merong 40,000. Pero ipapa-confirm ko pa po yan. At sa balikan mga tropa B, kay si Marvin Ibanon, nakatambay na babaeng climber nga nahulog ini sa 30 meters sa Mount Apo mga tropa, naluwas na ko na matod pa. At ang sayo ng balita, gikan ni Marvin Ibanon.
1: Live report.
0: Wait, Marvs.
2: Gikumpirma sa Digo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ana-ana sa stable nga kahimtang ang kining usa ka babaeng climber human kini nahulog og ana sa 30 metros nga gihabugon sa Mount Apo. Giilang biktima nga usa ka Glyza Principe, 37 anyos nga taga Quezon City, kinsa giingong kauban matud pa ang mga higala niining hikers nga naglingkod-lingkod sa bato dihang nibigay ang iya mismong gilingkuran rason sa pagkahulog niini ngadto sa white sand sa maong hiking site. Nadawat matud pa sa CDRRMO Digos ang maoga report gikan sa DNR o gilayong nakigalayong sa LGU Santa Cruz, MDRRMO Santa Cruz, sanglit ang biktima usa kini ka guest tourist sa maong lugar. Tungod sa sitwasyon o sa tinguha nga daling madala sa ospital ang biktima sa Digos sa trail kini giagi sa tourist guide sa Santa Cruz alang usab sa paspas o sayon nga dala na paingon sa ospital. Sumala sa buhatan na itabo ang insidente takna sa kagabion Mayo 30 nituiga o nadala sa ospital ang biktima pasado na alas 12:45 sa kadlaw na ning milabay nga adlaw o kansa nga biktima padayon karon nga nagpaalim sa ospital gumikan sa naangkuna nga mga injuries. Umo kada impormasyon atong hipos gikan sa Digo City. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Alas 8:09 na mga katropa. Ato po nga luparan taon-taon mga katropa ang balita. Doon ako noy kapin 13 million pesos nga kantidad sa ayuda ang gihatag kini sa mga mag-uuma sa Mariloga District. Nanaba si katropang Jovet Espanyol, katropang Lito. Ginakulitog pa na to si katropang Jovet Espanyol. Ito ni atangan mga katropa ha. Ang detalye may kalabutan ni. Mga katropa, diri po sa Digo City, doon na po di ay po baha din na nga kasuhan ni Governor Yvonne Cagas, mga katropa, na sige, yaga-yaga ko na siyang pagkatao. Kaya ganing magpaningkamot ka mga katropa trabaho, o niya karon, yaga-yaga na ganing mga paid trolls mga katropa, o niya, mailahan nagkinsa ni sila. Nako, Mag cyber libel na po deta ni karon mga tropa din ha. Mauso na po ni din karon sa Digo City ha. At usang balikan mga tropa si katropang Jovet Espanyol. Kadunay 13 million ako no ang kantidad sa mga ayuda nga gihatag sa mga mag-uuma sa Marilog District. Yan.
1: Live report. Live report.
0: Go ahead.
3: Muabot sa kapin 13 million pesos na kantidad sa pinansyal nga ayuda ang nagipangapod-apod na ito sa 5,626 ka mga rice ug corn farmers sa Marilog District, Davao City. Ubos kini sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program kon PAFFP. Matag sa Department of Agriculture 11 katropan alan, matag kwalipikado mag-uumang registrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA. Nakadawat og tag 2,325 pesos na cash assistance aron na makatabang silang panginabuhi ingon man produksyon. Gani gipangulungan ni DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga ang naitabong distribution sa ayuda nga nakabenepisyo sa anaa sa 1,518 ka mga rice farmers o ganaa sa 4,041 ka mga corn farmers nga naapektuhan sa nagkalain-laing hagit sa ekonomiya o kalambuan sa global market. Gani matod ni Gonzaga ang PAFFP o sa kini kapagpamatuod nga gihatagan og importansya ang mga mag-uma ingon man ang mga mangingisda tungod kay pinaagi matod pa sa mga programa katropang alan, mapalambo ang ilang panginabuhian, mapaligo ng food security o mahatagan ng paglaw ang mga komunidad nga nag-supply o pagkaon sa nasod. Nasairan niya ang PAFFP o sa ka 10 billion pesos program sa nasod niyong gobyerno nga nagtumong sa paghatag og direktang pinansyal na tabang nga sa mga kwalipikado mag-uuma o mangingisda aron nga matabangan sila nga makabangon o makapanayon ang ilang produksyon sa agrikultura. Mukha ko na ipos na informasyon katropa alang gikan mismo sa DA 11. Katropa mo sa balita, Jovet Espanyol X, Katan News.
1: Live report. Live report.
0: Dito, salamat kanimo katropa nga Jovet Espanyol sa nagpat nga balita. Dili sa tama ka tropa bis ato apod nga delikatanan kay attention ha double action kini ato mga kaisona ato mga cocoa farmers no. Ato sa ni padapri ni ato mga iskutan nga politika mga katropa. Speaking of kini mga magbabaol na to, number one is ato apod nga center karon sa ato ang attraction. Ano man tungod kay kini manggong kuan mga katropa kini bagang nindot na kayo nga kana mga needs ba nato nga supposedly mumahal na kining presyo sa kining mga kuprasan nato kay sa karon mga katropa kining mga produkto nga lubi buo ata ni kanina i term na nakalimot nako murabag gara ganing wala mo ni mauso sa mo aning timtinibuok amo ba tinibuok kan tibuok lubi ginabunta na daan mga katropa ipang-export na. Kabalo ba ka nga, mao ni ang paborito sa mga Hapon nga imno ning sabaw sa lubi, dili ng butong. Kung ang butong mga katropa, doon na siya kanang healing component nga needs sa to ang body, katong sabaw sa butong, pang pa-wash out na to mga katropa, sa to ang mga kidney problem, unsa pa yung mga colon problem, o niya nindot kay ang butong, di ba? Sabaw sa butong. Kabalo ka mga katropa, mas lami o kanang mas epektibo pag po daw kung katong sabaw yun mismo sa laya na nga lubi. Na ako'y na-meet mga katropa nga gipangutana lang yun ako ba kay wala ni ilang produkto. Natagaan kong sample, nag-attend ko o kanang press conference ani nila mga katropa niya tapos naana ni sila ay pang-export nga sabaw. Sabaw sa lubi, dili nang sabaw sa butong, lubi mangyapon na pero butong napoy katong laya na, katong laya nga lubi. Ang sabaw ato mga tropa gihimo to sila nga juice. Unya gibutang sa usa ka carton nga mura siya og kana ganing kung sa gatas man mga tropa, liquid nga gatas ba, liquid pero nanadya sa tuang ref. Ayaw nimo tultolon kay fresh milk siya. Kini mga katropa, lubi siya. Dala bitaw ka na mga tropa sa balay. Inom na ko. Lami kayo. Pag inom sa ako mga bata, mga tropa, unsa man yun, muramata nag-inom, anong mantika. Ignorante yun kayo. Ignorante yun kayo ba? Kabalo ba muna, pang-export niya akong idala? Kaya kung naalang ni mga barigya, dali sa tuwa sa matag grocery stores, mapalit yun ko, pero mahal. Mahal ba? Kaya ingkot na pilahon man eh. Siya nga itong planta, sir, tuwa sa Cotabato. Nganong ko tabato man, wala man tay mga dol-dol nga mga plantasyon ani diri sa tuwa sa Davao region. Wala ta. De Oro. Ang De Oro, mga katropa, naghampagyapon mga kalubinan din na. Oo. Di ay, dito mga katropa, ang kini mga naapapoy mga production sa lubi. Wala nila, giligawan sila ani mga taga-Malaysia. Ang taga-Malaysia, mga katropa, gusto nila nga kita tanandri taga Davao region o ganyan mga kasigpit nga lugar, labi na sa yuta nato sa isla sa Mindanao, potential kung namatod pa kita nga magtanom kita mga katropa o kining mga pal, sana kanang palm trees, mga palmera, mga palm trees nga makaproduce kini og palm oil. Kita nga mga Pilipino manggod, tanaw na to ang Sabah, Malaysia, perting datuan nila mga tropa because of mga palm oils. Number one nga producer ni mga palm oil ang Malaysia, labi na diya sa Sabah. And the history of Sabah mga katropa, apil na sa tuapod nga claim kanya to, panahon mga katropa, nga si Marcos pa ang senior ha, nga Marcos ang presidente sa Pilipinas, apil na ba na nga iyang giclaim ng sa Sabah, Malaysia mga katropa, nga rintahan ng 50 years mga tropa rin na sa risgutan ng lugar. Karon na apil man na sa tong sultanate din na sa Sulu o sa Hulu Sulu. Kung i-trace ng mga history nga ginaawayan sa background. Galing lang kay gibaligyan ni kurason na kino kung atong isgutan ng mga katropa. Well, diha nga lugar productive ang ilahang mga palmera. Karon mga katropa kay gi-introduce man diri sa to sa Mindanao. Kinsa nagadap ani mga katropa ang magkatanom og kanang mga palmera trees. Ang bunga na mga katropa himuon ang shampoo, himuon ang oil. Diha ra ba na gikuha ng shampoo nga napa ba na karon ng palmolive? Napa nang palmolive ron engineer kanang Prel. Napa palmolive no? Palmera man agi ka man sa palmolive. Tanaw ng ulo ni kuan. Ulo ni Lito, di ba? Ang shampoo anak nila mga katropa kay kato mapuntong Prel shampoo. Sa Prel shampoo humot pa'y kabaw nimo. Ha? Mogyo na akong madumduman kanya to mga katropa. Sa Prel shampoo humot pa'y kabaw nimo. Palmolive. Amot by Roger napapay palmolive daw sa what? Napagyapo no? Gika na sa kining production sa palmera. Kung imong totoosin mga katropa, between sa coco tree og palmera, asa man ka kining kuan, kining by Roger o by Lito, asa man ka papilion ka? Ha? Lubi. Nganong lubi man? Ha? Kay ang lubi naay butong. Ngan lubi man? Ngan naman? Ngan lubi? Ang lubi mga katropa mo ni ang ato ang tree of life diri sa Pilipinas. Kabalo ka. Gikan sa gamot padulong ngadto sa kining putot ngadto sa udlot sa lubi o kanang ubod sa lubi. Ha? Makwartahan nimo. Mabaligyan imong ubod sa lubi. Mabaligyan nimo mga katropa ang kining takong sa lubi. Mabaligyan nimo ang lukay sa lubi, himuon nimo silhig. Ug ang palwa sa lubi mo na mong gipang gamit pang sibit na mo og nipa mga katropa kaniadto nga nagkanipaan pa mi magnibit mig atop gani mga katropang nipa. Ang palwa sa lubi kanang tiyan niya mo ni amo ang ginasibit kay wala man may mga baisan kaniadto diya sa may Eden banda mga tropa, wala pa na mauso na mga resort diya sa Eden. Ang kanang sapa din na mga tropa sa ubos din na mga tropa naman gani langob diya sa Eden gani nakasulod kay kuan ng baba lang. Kay sinaw kay ang buko-buko sawa mga tropa mo reflect dito sa lalom sa langob. Kay langob diya nindot kanang langob diya sa Eden ubos ana na langob na nay sapa din na mga tropa herbal og sana pabaga sa buhok na ang kining oil po na sa lubi no? Baisan man among ginagamit kanya to mga katropa nga na manurok lang na kilit sa sapa mga katropa niya kay wala naman may nakabalik-balik na diya kay layo-layo naman yun. So ang among ginahimo mga katropa nga naman may mga lubi. So ang among ginahimo pang sibit o gnipa ang kining tiyan sa palwa sa lubi. Karo mga katropa ang gihimo natulatan ng upras na. So wala na nagproduce o so, ganing oil gikan sa copras nga na mag-shortcut na nato ni Kaingon ta nga, may panimbutong kay mahal pa, mabaligya pa rin mong 30 ang buo. Pero kung imong hunanaw,

Pero ang production na lang mga tropa, oil plus natay coco oil, ug napod tayo mga daghang mga produkto nga ma-produce din na sa lubi. Tree of life ang atong lubi. Karon ang nahimo mga tropa kay lagi barato man jud kay ang lubi diri atong kupras. Ambot ug ngano na, ha? Nganong barato man nga mahal man ang oil, coco oil. Luoy lagi ato. Wala na mao, pangit na, no? Ang atong sistema sa tuang gobyerno, luoy ang ato ang mga mag-uuma. Bullseye! Ang kini mga traders, mga katropa mo ni vulture ning ato ang nasod nga wa gyud ni masulbad-sulbad sukat pa kaniadto. Bullseye! Nga daog-daogon lang tang mga magbabaol, paliton og barato mga katropa ang ato mga produkto onya ibaligya og mahal luoy ketang mga konsumante. Bullseye! Karon ningon sila mga katropa, bastante na karon kay ang Japan, nagsulti ang Japan nga import sila og ganang mga lubi sa Pilipinas. Well, pila may demand karon sa Japan. Ug unsay buhaton sa Japan mga katropa sa itong mga lubi. Ayan. So, mga raw material sa ito din mga katropa, hala, labay to, walay control. Hala, sige, export here, export there. Kay nag-demand ang Japan mga katropa. Kabalo ka unsay impact ani sa tuwa din mga katropa. Mas mumahal pagsamot ang ato ang mga oil. Oil. Ano man? Usay manggod mga tropa, kita manggod natin mga refineries diri, natin mga plantasyon diri, dili na kaya nato magamit eh. Ano man, nanirado na. So ang mga hapon mga tropa, so ay na lang kana inyo mga materials din na ibaladala sa mga diri, padala na kay may nami mga plantasyon diri, nami mga refineries diri, nami tanan diri. Amo na pong ibalik sa inyo din na nga finished product na. Kay finished product ni mga tropa, siyempre, okay na kay mamalit na lang ta. Ang pangunta na ang presyo pila pod. Bullseye! Bullseye! Dari sa Pilipinas, makaluluoy ang ato mga magbabaol. Nga naman, pati ang ato mga coco farmers, magkaroon mga katropa, ang ilang concern, kini mga massive conversion of land. Ako karon wala na natagad ang ako ang mga kalubihan. Ako, magsakit na akong dugan na makikita ko mga lubi nga gipang tumba niya. Walay gitanom nga bago. Oo. Siyempre, kana mga daan na kayo mga lubi, tag 8 years, 10 years na pwede na muna siya mga katropang ikat. Pero magtanong kag bago, ano man. Di man po na siya productive na kayo ang bunga pag sobra na ka-old ang lubi, dili na kayo productive, no? Niya, tapos, nagataas na siya, maglisod nagsungkit ang mga tao din na, o katong mga manungkit, maglisod nagsaka ng mga, may lagparehan ni ni Tatay Titing diya sa Bagoo Playa, nga nag-retiro naman po sa papanakag lubi. Oo. Napay lapalapa ato mga katropa nga diyo matunok o bildo ba. Bisa pa mutamak mga katropa o ganang bildo, mureklamo na ko ng bildo, gahia po ng tiila eh. Grabe na magkubal, sige sakag lubi mga katropa. O niya, kikini mga coco farmers na to, ang ilahang problema karon kay ginainganyo mga mga katropa ang ilahang mga kalubihan. Ingnon na sa developer of land. Ato ni ipakonvert ni imuhang yuta diri o ganang kwan. Yan ang iluti-luti na ito. Mo na ito ning diliman commercial, kay agricultural man yun ang lubi. Ito ning ipa, kuan, kanaganing himo na ito ni siyang residential. So, karon mayingon na tayo ng atigulang naman po, may wala may mga bata na mo, graduate naman po sa kolehiyo. Kami nga tigulang na, nanigulang na namin negosyo as lubi, wang pumili nga dato. O sige, unsa may maayo na to ani? Kapoy po ganang ugmad ani among yuta nga. Sige tagbayad og mga mihuras ni among production. Di pa convert na to ni ngadto sa kining subdivision. Hala pinutlaneg lubi diri pinutlaneg basta maghilak lagi mong dughan lagi mga katropa no. Magkasayang no. Karon din naman yung maibot na mga atop sa mga balay-balay na naghan ang mga balay. Nigamay ang ato mga agricultural land areas. Sa report kanina ng mga katropa ni katropang Jovet, di ba? Gitagag ayuda mga mag-uuma. Nakalimot na ko. Unsa to silang mag-uuma? Tigpananong bagpalay? Ha? Ang ato mga magbabaol din sa kalubihan? Kumusta man ang ato ang mga taga Department of Agriculture? Apil ba nila ang kini mga coco farmers sila mga program? Panghatag o ka ng mga abono? Dili man kayo gastusog abono ang lubi mga katropa kung ato lang yung panggaon pagmayo.
ang nindot mangud ani para makaganar ang

0: to mga cocoa farmers, kitaon ta to nga government ang number one nga mupalit sa mga produkto dili ni mga third party nga mga traders.
1: Bullseye!
0: Nanilay ang presyo eh. Tagana itong insakto nga presyo ato mga cocoa farmers, labi na sa ato mga palay farmers na ito mga tropa, tagana itong puro hilig matag subsidy, di ba? Hilig matag ayuda, di ba? Kung kaya na ito nga mag-multi-billion of pesos ang ito mga ayuda, nga wata kay balog, ipalit ba ni nila mga katropa, ipang tongits ba ni nila? Sa mga nakadawat, mga katropa, why not i-direct na ito ni ngadto sa mga magbabaol?
1: Bullseye!
0: Unsa mo kung kinatong gobyerno karon mga tropa, lahi naman ilahang na sila mga utok. Ang leaning sila mga utok karon mga tropa, unsaon nga kinsa makalingko din na sa power.
1: Bullseye!
0: Less na ang pagdagad sa to mga magbabaol. Less na ang pagdagad sa to apod nga mga kining uban pa na to ang mga tropa nga nang kinahanglan o pagdagad sa government karon, labi na sa to mga farmers. Cocoa farmers per se. Muna din yung mabasol ni mga cocoa farmers na ito, mga tropa, ang mayroon sila nga, amun na lang ipabaligya sa private ni, na mabili na lang ka ng mga tulok ka hektarya nga mo, wala na mong ugmaron, okay na kayo na. Basta tinumbahay, lagig lubi, mga katropa, kalot, trabagyan na. No? Ako, naka-appeal ko kalot o lubi sa una, mga tropa, kaya kaning liburer kita. Diyan, sa bagoplaya kanya ato. Ah, grabe, kinalutay niya mga tropa o kanang lubi, oy, kanang ilalang ni Samson diya, kanang gitukuran o charismatic din na mga tropa. Pila ka lubi na ako, napatumba din na mga tropa. Ha? Mangutana mo? Pila ka lubi? Tulo ka lubi, tulo ka punuan ako, napatumba din ha. Duharami sa akong silingan mga tropa, gagmay pa miya to, high school pa. Duharami anan, nanumbada. Naundang lang itagi sa katuig mga tropa sa eskwela. Ay, lagi, kawatak-watak po din ako ang paninga. Kami manggod namin 8 hectares nga giugma din na sa Bago Playa. Puro na kalubihan. Munang nakaswito ko aning hayang, kulob, kupras, lugit, ana. O ka nang pagbubamunod. Hakot diri, hakot dito. Muna yung mapanginabuyan mga katropa. Pagkamatay sa akong mama, sa akong papa, o unang-una, o niya, nangatigulang na itong mga lulog-lula na ako, akong tawag, no? Hindi lang ako panganlan, mga katropa, kaya naparamil ng mga anak ron, ng mga kagaral kayo. Warang mga sikinsa, mga datua. No? Pagka giipit namin mga katropa, niya karon nagkasuhay sa dar, o niya, pamayran noon tami mga katropa, gipusil po ng mga bugado, na headshot. Naagtang. Naagtang ang mga abogado, mga tropa diya sa Magallanes, katong diha pa ang opisina sa DAR kaniya to. O niya, na-headshot din ang mga tropa, imbis kayo mag-desisyon na. Kaya ako ang inahan in town, wa na, gikapoy na o ganaganing taral sa kaso, balik na po sa uno, yung siya nga, pabayad na lang ko. Bayran po kunuhan nila mga tropa, o tagi-tagi. Ha? Ato, nagramihan sila, gihire na po may gotro, magramihan mga tropa, wapo panwildo eh. Ana na mga katropa kanin mga traders nga grapal kayo di mo dili maluoy sa mga magbabaol. Agoy kay pagtumbada na karon mga katropa. Kita ka diha mga subdivision na diyan naa diha karon. Ah, kahilakon ko sa mga punuang lubi dito mga katropa nga naman. Akong nakatatak sa akong nauna manggod nga mas daghag production ng lubi karon gihimo ag balay. Oh, gihimo ano ka na mga subdivision mga katropa kay nakuha ang mga tag-iya sa Pilipinas nga developer. O niya, pag-demand ka rin mga tropa sa Japan nga, nang inahang lamig ng ani nga supply sa lubi. Mahal-mahal ilang kuha mga tropa. Ang gobyerno, mga magbabaol, good news, meron na tayong nakuha na partnership sa Japan. Ito yung Japan ngayon. Mga produktong lubi galing sa atin sa Pilipinas ay bibilihin nila. Mag-import daw sila. So mag-export tayo. Nga, naapatay lubi. Ha? Napatay i-export. Kung ato ning pang-export ng mga katropa, di wala tayo atong kagulingon din production. Pagbalik ani karon sa mga raw materials, mahal na kayo ang cocoa oil.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na mga taro sa mga mantika sa unang mga katropa, naitatak cocoa oil. Niya pag mahurot magani ang kanang cocoa oil mga tropa kanang isa kataro nimo butangan naman nagbugas. Muha naman ng laton. Ito ang gobyerno, wag yun, puro lang yun, patik-atik ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Agad kunuhay ta sa mga magbabaol, pero paurong.
1: Bullseye!
0: Elmer Curioso Cabillo, mayong buntag mo. Lovely Con Lucernas, good morning. Og sa mga naminaw karong mga tropa diya sa tuang 89.1, salamat kayo. Mubalik ta mga tropa sa dugang pangisgutanan. Sa itong pagbalik mga tropa, grabe ni usa ka Amerikano mga tropa, afam niya nga nagline man dito sa Jinsan. Hindi na kahibalong naog. Og kining mulo sa mga kining trucking companies nga nagahustling mga katropa nga wala pa mayri. Ato ni nga tagad ng pagtagad mga katropa sa itong pagbalik. Alas 8:31.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
4: Baklarek sana!
5: Exciting!
6: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Long have we waited.
9: Tanduay First Five.
8: Zach Tabudlo.
9: Woji.
8: December Avenue.
9: Parokya ni Edgar.
8: And Kamikaze.
9: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
8: Tanduay First Five.
9: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin with Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
11: M2C Graphics, Davao.
12: Sister Pain.
13: Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year Speak, your perfect escape above the city.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
18: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
2: XFM 9.1.
4: Clarex!
5: Exciting!
1: Bullseye!
0: Balik tama ka tropa, alas 8:35 na. Ato saning tagdunig kayot mga katropa ha. Una ta magadto ngadto sa tuang isgutan na ako ipakita sa inyo ha. Kining unsa ba naaaning tawhana mga katropa nga nag-acrobat man. Nabata din na atong video engineer. Katong kuan, katong afam sa ginseng nga nag-acrobat sa linya sa kuryente sa lugar mga katropa ha. Ay gibuwagan siguro ni siya o kanang palalab niya kay wanay kwarta ba. Ano man mga katropa ning uban ng mga afam dere? Murag si kinsa lagi mga katropa pero pag uli nila sa ilaha murag na nga unsa na. Mga gold digger po na to ng mga Pinay pod, grabe po mga katropa. Hala sige ha. Ano wala kun ginsa ni pag rescue mga katropa. Okay. Tuwa ni kat-kat katos lumoy's poste. May ganin na mga katropa kay Amtik na naka-report ng mga residente nga palungon ng linya din na kayo lang eh. Kaging yun na mga katropa. Sa mga nag-tanaw sa tuwa din mga katropa, ako na nai-describe mga katropa katong mga namino sa radyo. Ako nai-describe yun mga katropa. Sa ikisulti niya, engineer na mga tuwan niya, tuwan na, kat-kat na sa tuwan, kat-kat na sa tumoy. O niya, niabot niya mga katropa ang kining ilahapong mga lineman. Nagdala sila. May ganit sila mga katropa na sila boom truck niya.
15: Sa immigration, pila na niya siya ka-adlaw dari o pila na kabulan kay...
0: Ha?
15: Unang attempt niya dito sa building daw sa Ogis, dayon sa Icon, dayon dari na po.
0: Ito pa, di lang niya kay first time. Gusto na yun niya, maghuno sa kinabuhin ng tawanan niya.
15: Ganit sa Dapros, isaka na po siya o. Isaka na po siya. Pag... O gina-attempt siya nga madulan sa rescuers, musaka na po siya.
0: Pag dool na nakaroon sa crane din na, bubalhin na siya mga katropa nga dito na mag-acrobat sa kurinte. Pagka-hassling afama ni. Nasiguro na siya partner din sa tuwa sa
15: hello,
0: Pilipinas. Ibiyaan. Noon na sa babae, mga katropa.
15: Nag-newscast?
0: Una-una, mga katropa, pakialam ko.
15: Continue lang ko niya sa tira. Nag-newscast? No, I don't. Ginaing na siya sa rescuer ba? Lend me your hands. Pero mo sinya siya nga, no. Ano siya?
0: No, the water is for ducks, not you.
15: Itsuraan naman ta ng suluban niya, no?
0: Tawad-tawad yun na mga katropa, dugay-dugay yun na ng bugno niya. Nikumbitay yun na sa sekurinti yun. Pero kana wala na eh, gi-shut off na ang linya din na. Kabalo ka mga residente niya, mga tropa na pa yung mga negosyante din na karoon. Wala na yung linya sa kurinte.
15: O, naklaro na. Klaro na, Brigadier Joel. Karo na. Nakapusas na, Lee. Nakapusas na,
0: Lee. Okay, sige. Okay na, engineer. Wala yung mga katropa ay ginaingon na ito mga katropa sa unahan nga kung ikaw gugmahan o niya ikaw pagabiyaan ang imong kinabuhi mo, imong pahimuslan, usa ka ka walay pulos kaigsuunan.
19: Bullseye!
0: Ako, buwagan kag babae, engineer, malay mo, next na po. Ah, katropang lito sa una nanguya pa ni ulitaw pa, kapila na nagibuwagan, eh, the next! Kadagang babae sa kalibutan na, next! Ipamugos man mo ng imong kagalingon na di makaasla, magugusto ni mo rin, next! Dali po ta mga katropa, next po ni. Update at atin pong tatagalugin kasi para makaintindi po ito si ma'am at mga staff dyan sa isang company po dito ha? Sa mga nag-hustling po dito sa mga produkto dyan sa may sa airport ay airport naman ni sa port may barko man ni sa palagay ko, maayos lang po siguro yan. Yung mga problema po ninyo. Kapag babayaran nyo lang yun ng buo yung tao. Kasi wala namang ginagawa yan sa inyo. Ginagawa nyo lang ng rason eh. Ha? Ginagawa nyo lang ng rason na pinapatagal ninyo kasi pagsasabihin niya wala naman kayong kontrata, eh more than the contract pa yung trust and confidence. Alam niyo ba yon? Na kapag may trust ka sa isang company at may confidence ka, that is more than contract.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sasabihin nyo ngayon, wala naman tayong kontrata, mamaya na lang kayo babayaran. Ano yan? Gawain yan ng isang mga sindikato. Gawain yan ng isang mga fraud na company at nasanay na. So kung ang company nyo po ay talagang matagal na, siguro sa katagalan ang dami nyo ng mga garapal dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At bakit kayo hindi magbabayad na ginagamit yun naman yung mga truck nila? Diba? Hindi ko talaga maintindihan yan. Sasabihin nyo, may mga nakawan dyan. Hindi, habulin nyo yung mga magnanakaw. Kasuhan nyo ang mga magnanakaw. Huwag nyo idamay yung mga may-ari ng trucking company na hindi nyo mabayaran dahil sa mga rason po ninyo. Ginagamit nyo lang na rason eh. Kaya siguro po ninanakawan kayo kasi ganito at ganyan ang iyong mga gagawian nyo sa mga trabahante po ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, so, sabi pa nga nila, matatakot na kami dito kasi marami na kaming ganito, ganyan na natatanggap. Na mga... talagang makakatanggap kayo kapag hindi kayo maayos eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Normal lang yan sa mga tao na may mga babayarin din na gusto din nila na maayos na yung mga babayarin nila. Eh, may mga tao silang binabayaran, may mga helpers silang binabayaran, may mga maintenance pa sa kanila mga gamit o mga truck na nagbabiyahe. Hindi lang kayo yung mga company na sinisibisyuhan nila. Sa lahat ng mga big companies, ipinagkanulo nyo pa na ay more than decades na kayo, dalawang dekada na kayo sa ganitong klase ng mga negosyo. Bakit kayo nagkakalitsi-litsi dyan kapag ganyan kayo? Bakit ang dami nang nagagalit sa inyo? Dahil maayos ba kayo? Hindi. Ganun naman talaga yun eh. Walang tao na magagalit sa iyo kapag maayos lang po ang company po ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinitank yun yung ano eh, yung mga nagha-hustling. Hindi ma-deliver yan mga produkto nyo kapag wala itong mga trucking companies na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa dami-dami ba naman ma'am no, na nagre-reklamo dyan, ako dito po ipapaalam ko lang sa iyo, yung mga nagte-text po sa akin dito, sa akin pong palatuntunan, ay tinatanong ko po yung mga pangalan nila at saka gusto ko po na makausap sila. O sabi nila ay, sir, concerned citizen lang po muna kami. Wala naman kaming balak talaga na palalawigin ito eh. Ang gusto lang namin na maipaabot namin sa kanila na nandito kami, kausapin nyo kami kasi hindi na kami pinapapasok doon sa kanilang company.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Palang bukod tanging pakay po nila. Ma'am, sir, kapag may idea na po kayo, sa mga nagre-reklamo dito sa mga taga-Davao, diyan sa company nyo, kausapin nyo. Saka mukhang tama yung mga hinala nyo po. Yung sino-sino sila. Yung iba naman ay mga trabahador pala na nag-file na ng kaso doon sa NLRC. Wala akong pakialam doon kasi nasa NLRC na po yun. May kaso na po yun. Oo. Pero yung ibang mga nag-aantay na nandyan pa rin yung trust and confidence na sa inyo at saka may utang kayo, so, sinasabi ko na po, nire-relay ko na po sa kanila yung advice po ng company, ganito ganyan, magpadala kayo ng statement of address, statement of account, at saka with letter na ganito ganyan para mag-match up kayo kung magkano yung babayaran ninyo. Sana ay okay lang po.
1: Bullseye! Okay? Bullseye!
0: Inaantay ko pa yung kopya, naghingi ako ng kopya, madam, sir, ma'am, no? Yung nagkakausap kami kasi ng isang mga staff dyan. Hindi ko na, sabi ko, sige, hindi ko muna papangalanan itong company nyo po dito sa Davao City, pero kailangan magkaayos muna kayo. Yan naman, bukod tanging layunin ng natin dito sa ating programang Bullseye. Kasi, napaka ano kasi, kasi taga Manila naman ako, hindi ako makakaintindi dyan sa mga pinagsasabi nyo po. Pipilitin ko po dito na magtagalog. Nakausap ko yung nagre-reklamo, siguro apat sila, siguro ito yung isa, dalawa. Dalawa yung... gusto at pari-pariho lang yung ano eh pare-pareho lang yung mga complaints nila, pero mas nagka-interest ako nito sa isa. Kasi sabi nila, sir, normal lang yung magalit tayo kasi hindi naman tayo kinakausap eh. So may idea ka na po.
1: Bullseye!
0: May idea ka na po, madam, kung sino itong dalawang ito o sino sila, no? Parang mukhang tama yung hinala nyo po. Ang sa akin din naman dito, kung hindi kayo right person na sasagot ito kasi nasa accounting ito, pero kayo yung mga nasa dyan, nasa ano dyan, ha? Nasa punto na may say nito. May say po kayo sa accounting, may say po kayo sa may-ari, may say kayo na kung sino, kanino dapat ma-address ito na hindi tayo aabot diyan sa mga iniisip po ninyo na delikado. Ako naman, madam, sasabihin ko sa inyo, hindi ka po delikado dito. Sana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi maayos naman ito eh. Walang problema ito eh. No? Kung magbayad lang po ang company. Tulungan mo naman sila ng bayad, magbayad ang company. Di ba? May pera naman ang company. Eh, yung kontak ko nga doon sa Marscon. Ha? Nung nabanggit yung company po ninyo, ma'am, sabihin ko sa inyo, ma'am, yung ano ko dyan, pamangkin ko yung nasa Marsman. Pamangkin ko yung anak niya ng uncle ko. Na nasa Marsman. Oo. At saka, meron din akong kakilala na natatrabaho dyan. Nung nabanggit yung company po ninyo, at saka yung nag-hustling dyan, nag-deliver ng mga abono, sabi nga nila, binabayaran kayo ng buo. Magkano nga yung binabayad sa inyo ng kining saging company, mga katropa, sa Marscon? Binabayad sa inyo, 100 million yan, million-millions yan. Ha? Tapos yung utang ninyo, kinukuha ko pa yung number, ma'am, sa statement of account. Inantay ko pa po dito yung lista. Wala pa akong figure kung magkano. Pero may alam ako na binabayaran na pala kayo sa isa sa mga company na pinagdeliveran nyo ng abono. Abono kasi ito eh. No? Ngayon, hundreds of millions pa. So your company has the capacity to pay doon sa mga nag-hustling, but hindi nyo binabayaran ng buo. Kaya kayo nagkakaproblema eh. Kasi winawatak-watak nyo yung relationship nyo doon sa mga hinahire nyo ng mga trucking companies. Yun lang naman yung problema. Eh, ninakawan yung abono nyo. Eh, i-demanda nyo yung ano, nahuli naman pala. Eh, i-demanda nyo. Magbabayaran nyo. Di ba? Ang problema sa inyo, pati ba naman yung itatankyo nyo yung mga babayarin po ninyo? Hindi maaari yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kahit ba naman ikaw, eh, alam mo na may babayaran kayo tapos maghingi kayo ng mga iba pang mga kadahilanan. Ako, hindi pwede yan. Ha? Hindi pwede yan. Pangit, pangit, pakinggan. O, mga katropa, wala naman tayo oras. Napapatagalog tuloy tayo dito kasi para hindi ka na maghanap ng ano, ma'am, na interpreter, magkamalipat ng... ako, nabiktima na ako sa mga interpreter nyo dyan eh. Ibang company nga lang yon, government-owned and controlled corporation yon. Na diyan ako nagkakalitsi-litsi yung mga interpreter na yan, no? Ako, pilit nyo akong iniintindi dito tapos hindi naman kayo magkakaintindi, talagang bahala na yung baluktot yung Tagalog ko basta magkakaintindi lang kayo sa mga punto ko. Katong sa una, mga kaigsunan, nag-interpret ito, ningong ko nga, kusukusood yung mas demonyang pungkol. Pag-interpret, mga katropa, tinawag ko daw yung direktor na demonyo. Demonyo ka. Kaya po, dito sa Manila, kasabaan ko sa mo ang ombudsman. Nama mi, internal ombudsman. Dili pa ako mag-raffle. Wala pa ako naghimo. Bisa ko mag-raffle karoon, mga katropa, ha, kay ang katong listahan ninyo, wala ako nadala. Karoon pa minibalik na rin. Ang among tiglista din, mga katropa, si Bay Roger, busy po mi kagahapon po. Napabugnaw po mi. Manalan siguro ito mag-raffle, mga katropa, and I'm sure ma-raffle good po mi. So, biktima na ko ng mga nag-interpret-interpret ng dilema. Ngayon ako nga, ikaw, direktor, kanang imuhang kalaki diya sa blank, wala naman ko na diya, mga katropa. O niya karoon, ginapikin yung mga dokumento diya, hindi mo bayaran ng mga private companies, labi na niyong mga hospital. Hindi ako kasa niya, company, mga katropa, government ni mga katropa, kalaban na ito ni ilang direktor, ngayon sila nga, kalaban doon ako ang tibuok kamarino. Ikaw, ang kalaban ako diya, kung makakon ka. Karon ila kong gidemanda mga tropa dito sa amuang ombudsman dito sa Manila. Unya karon mga tropa ni tuopod ang ombudsman sa Manila, niingon pod nga tinatawag mo kasi yan ang ano, demonyo siya. Hindi ko kagawian yung tawagin kong demonyo siya. Iyon pala yung interpretation nila mga katropa, yung idiomatic expression ko dito na sinasabi ko po na kapag ganyan palagi kayo ay talagang kusukusoon yung mas demonyong pungkol, bas bisaya pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ingon dito mga katropa, gitawag na ako demonyo. Nalisod makipag-argue mga katropa sa mga bugo. Ay di mo maghuman.
19: Good morning!
0: Yan ha, kung yan lang man yung problema, ayusin nyo, napakasimple niya, magbayad kayo, tapos. Panahon tayo oras, dunay oras sa pati na ito. Dunay po nalabri na mag-igo, mga tropa, lovely con, Lucernas, good morning, and Elmer Curioso Cabillo. Elmer Curioso Cabillo, taga-asa man ka, no? Nara ba kay Nadag Andre, i-claim niya muna yun, dili. Kaya ako nalang ihatag sa akong amigo rin. Ito, i-message sa diri mga katropa kung saan mo mag-claim. No? Kaya mag-lapse ni siya. Hindi niyo mag-claim niya. Mag-lapse ni siya sa mga katropa. Mawala. Tingalan. Lahin na lang mo puyo dito sa New Year's Peak. Ito, wala ni ikuan mga katropa. Inyo ni. Kaya inyo haman ni mga katropa. Nga, naranin niyo. Inyo ha kini nga i-avail o dili. Masalit ako ang winner. Sunod ang programa nga Sintro mga katropa. Doon ay oras sa pati na ito. Doon ay panahon na pati na mag-igo. Ako niyong lingkod, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang Himaya. Good morning!
19: Good morning!
0: Atong oras. Alas 8.52 na mga katropa. Alang sa kamaturan. Alang sa katin na makulong mo extra ni engineer. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako Magaingon. Kamaturan ang Sandigan! 8.52.
20: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: XFM! XFM!
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga maduggan gyud ka.
5: Reset.
6: Kaklarek sana.
3: Exciting.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
13: ko. Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puson.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: At ako, iskun pa.
17: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
16: Opo, papa. Putang nga mesa.
17: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
16: Saton, pati na si, halo, himot ko.
17: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
16: B! Mana ko hinom.
17: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
2: Suntone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Suntone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
19: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
20: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
22: Kaklarik sana!
23: Exciting!

0: Espectacular,
1: Exciting. Exana.
2: Exciting.
3: Clarix kayo mga katropa, oras alas 9:01 sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
3: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Kinika na to sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C o Zanton Plus Coffee Mix. Ang epektibong trio combination products kini mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Tabag lang ay mahigala sa mga detalye sa ato ang ekstra balita ning orasa.
5: Extra, extra balita.
3: Mga katropa, gibutyag sa Davao City Fire District nga mukabat sa 2.1 million pesos ang danyo sa nahitabong sunog sa usa ka computer center sa Padre Gomez Street, Barangay 34-D, Poblacion District ning Syudad sa Davao. Kagahapon kinag-adlaw mga katropa. Dinde sumala sa buhatan, nadawat ni ini ang report pasado alas 3 sa kadlawon kansang sunog ni abot kini og first alarm. Usa ka istruktura matud pa ang nalambigit ug taliwala sa pagpaningkamot sa kabumbirohan. Niabot og kapin 4 ka oras ang nahimong operasyon. Ayha kini gideklarang fire out bandang alas 7:27 na sa buntag. Wala hinuy na talang injured o casualty sa maong panghitabo. Ug padayon pang giimbestigahan sa kabumbirohan ang gipanukaran sa maong kalayo.
5: Extra, extra, balita.
3: Sa pikas bahin mga katropa, gikumpirma sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kung CGDSM nga usa ka pasahero sa naunlod nga MBCA kung motorbangka Quesel J ang luwas nga na-rescue sa lokal nga mga residente ug mga mananagata sa Camboreng Island, North Sulawesi, Indonesia. Niini ka ng milabay nga adlaw katropa. Ilang survivor nga si J-Boy Masalta kinsa gilayong gihatagan og medical attention. Human kini na rescue pasado alas 4 sa kadlawon kung asa nakita matud pa kini sa mga Indonesian residents nga nagkasinati ang survivor og physical nga kakapoy og psychological distress. Sumala ni Masalta, lima matud pa sila ang sakay sa maong motorbangka. Diha ang or ayha nahitabo ang maong insidente sa laod og malaumon kini nga makita usabang iyang uban pang kaubanan. Nasayran sab nga nag-inisyatiba na sab ang Indonesian resident sa paglusan og search and rescue operation. Humanila na rescue si Masalta. Kung asa gilibot ni ini ang katubigang bahin sa ilahang area ug kasikbit nga mga isla. Hangtod pasado alas 6 ngadto sa alas 9 sa buntag, nakit-an ni ini ug na-recover ang naguba nga MBCA Quesel J. Apan pakyas makaplagi ang mga kaubanan sa maong survivor. Sa karon gipasalig sa CGDSM nga padayon na ang ilang hugot nga koordinasyon ngadto sa Maritime Law Enforcement Agency sa Indonesia lapot ni ini nga insidente, dungan usab sa pagbuhat sa ilang tanang mahimo alang sa luwas nga pag-recover sa nahibiling missing nga mga pasahero sa maong naunlod nga motorbangka.
5: Extra, extra, balita.
3: Alas 9:04 na mga katropa. Sa pikas bahin mga katropa, pasado alas 11 usab kagabi mga higala na angol ang usa ka pedestrian human kini na banggaan og isa ka pampasahero ang jeep kun PUJ mga katropa samtang patabok matud pa kini sa MacArthur Highway pasado alas 11 kagabi. Kung asa sumala sa report sa Davao City Police Office, aksidente matud pang nabundulan sa maong usa ka Suzuki Carry jeepney nga POJ mga katropa nga gimaneho sa usa ka alias Alkimar kining maong biktima. Kung asa ang maong pampasahiruan nagikan matud pa sa bangkal paingon kini sa downtown area mga katropa dihang nahitabo ang wala damhang insidente. Inoon mga katropa, natabang gilayon ang mga biktima sa mga personahe o responding baga rescuers gikan sa BDRRMC Matina Crossing. Kansang biktima gilayong gidala sa Southern Philippines Medical Center alang sa tukmang medical attention nga doon ini. Samtang ang driver sa nakabanggang POJ ilalong karon sa kustudiya sa kapulisan na alang sa tukmang investigasyon.
5: Extra, extra balita.
3: Sa katapusang hanig sa tong extra balita ning orasa mga katropa. Posibleng maghatod og katag nga pag-ulan ngadto sa Western Visayas o dakong bahin sa Luzon, ang Southwest Monsoon o habagat karon kanang adlaw nga Lunes. Sumala sa pag-asa, mas gipakusog kini ang maong habagat sa epekto tungod sa epektong hatod niining Typhoon Domeng. Hinungdan nga posibleng ulanon ang mga area sa Western Visayas, sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region ug Mimaropa. Posible sab masinati ang haguro sa hangin sa mga lugar sa Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island ug Negros Occidental. Kasamtangan mga katropang nagdala ang maong bagyong Domeng ug 130 km/h nga hangin ug haguros ngadto sa 160 km/h. Hinungdan nga gipaigmat ang tanang mariners sa gagmay mga panagatan ug tanang klase sa motorbangka nga likayan una ang paglawig sa kadagatan nining mga apektadong lugar aron malikay sa peligro. Mao kato mga katropa ang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning oras. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media mga katropa. Dagang salamat sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live ni ining oras. At ang mga katropa kay musunod ang programang Sentro kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, ako magaingon na kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, alas 9:07.

0: está Clarex Anal.
1: ¡Exciting!
2: ¡Clarex!
3: ¡Exciting!
4: Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
5: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
6: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pod ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
4: Andi Kausun sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon og kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako mubarot.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alaunas hapon sa XFM Davao. Brix Flores sa XFM Davao.
0: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga pag-hisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsyag og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
2: Express
4: Balita.
2: Express Balita.
3: Balita. X.
8: X.
3: F. M.
8: X. F. M.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Exciting summer man nakatrupa.
12: Ang saya
13: sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
14: Summer na, katropa.
15: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kakla Rex, sana?
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Clarex kay katropa ka exciting itong oras sa XFM Davao, alas 9:16 na sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: good morning!
1: Una sa tanan, dalay ko ng Diyos sa way katapusan katropa ning Adlong Lunes kita karon mga kaigsunan, mga katropa. It's a uno na yun sa bulan sa Hunyo 2026.
2: Centro.
1: Goodbye May or Mayo katropa. Welcome mga kaigsunan sa aking bulan sa Hunyo. Today is June 1, 2026. Unang adlaw katropa sa simana sa trabaho. Sabi ka duhang adlaw sa simana katropa. Unang adlaw po sa bulan sa Hunyo. Kumusta kita karon? Okay pa bata sa all right mga katropa? Okay pa bata sa tanan? No? Ikan sa physical, mental, social, ngadto na sa spiritual, o sa financial mga kaingsunan. Welcome sa katropa ka Jasper Magun sa Magtimon na usab sa programa ka Centro. O sab siyempre ito ang sparring partner mga katropa. Wala and fresh from the farm. Or fresh from bakasyon, mga kaingsunan, sa staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Kailan katropang Jovette Espanyol.

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Sa tropang Jobe.
2: Makasayo mabot ka tropang Joss oi sa tuag music mo kana murag nakadumdum ko.
0: Nga?
2: Nga nakasayaw. Ang inyong katropa. Mina, good morning. Good morning. Good morning mga katropa. Happy Monday morning ka natong tanan. Monday ka tropang Joss onya unang adlaw pagyod. Sa semana, unang adlaw sa bulan pagyod mga katropa. Oh, grabe. Oo, parang ano ka rin na, parang first of all.
0: First time.
2: Parang first sa lahat ng bagay katropang Joss. No, unang adlaw sa semana, unang adlaw sa bulan.
0: Masarap ba katropang Jobit ang una?

0: Oh, Anan.
1: Okay.
0: Oh, ha, day, ha? Oh.
1: Na-figure out na ko. Pero bitaw mga katropa, ha? Uban-uban tataman 10:30. Daga na po tag-isgutan karong adlawa.
0: Alright, katropa. Sa ato ang mga isang karoda, pwede mo join o niya sa itong isgutanan, katropa. 0969-3-0537. At ang usman, katropa, 0969-3-0537. Reaksyon, opinion si Debendo. Kumusta ba mo sa bulan sa Mayo o karon na ipatang ta sa bulan sa Hunyo? Kumusta ba ang ato ang aplastada? Okay ba ang ato ang all right katropa
1: okay,
0: sa bulan sa Mayo?
1: Okay, all right,
0: no? Ayan, ato pasalamatan katropa Gadjubit ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Good morning kay Ma'am Mel. Oh.
1: Yes, nananog yung katropang Diyas. Kumbaga, nakapahulay yun ang mga katropa.
0: Oo, nakapahulay, nalingaw, na-enjoy, usap na refresh katropa Gadjovet.
1: Lami kaayo. Ang uban dito katropang Diyas, kay wala man nagano, wala man nagtulog lang.
0: Tulog lang, no?
1: Kumbaga, gi-enjoy. Gi-enjoy ang kanindot.
0: Relax man to.
1: Kumbaga, relax. Relaxing, mangod, labi na ang ambience, labi na ang sa sulod sa room. Oh. Kung paano siya ka-comfy, comfortable siya sa imuhang feeling. So, na-relax gid mga katropa, hantod sa pag-uli.
0: Ayan, kay Kwan, kung gusto kang mag-relax, dalita sa New Year's Peak Mountain Resort, mga ka-insula. Salamat sa mga staff and kay ma'am, sa manager, si Ma'am Mel. Sa ano, sa kining... New Year's Peak Mountain Resort, katropang na-enjoy.
1: Very accommodating, katropang Jazz. Mm. No? Very accommodating ang mga staff. And gani na natay mga nahinabi, puro sila mga...
0: mga IP.
1: Oo, mga IPs.
0: Uban yung mga staff.
1: Oh. Mga chef lang daw ang dili katropang Jazz.
0: Ayan, ubal ka po dito. Sa next week na punta katropang na...
1: Ay, depende na sa sabot sa itong mga katropa dito.
0: Ito, ay, salamat kayo sa itong mga staff o kining crew, pati na sa management sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Centro. Alas 9:23, mga kaingsunan. Sa tuwang motivational quote, perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can touch excellence. Iba ni Vince Lombardi, mga katropa.
1: Always natin ni Madunggan, katropang just nobody is perfect. No? Kumbaga, not attainable man ang perfection, but kung sige nagpaningkamot, nga maging perfect, mga katropa, possible, we can catch excellence.
0: Ana, kumbaga, ang perfection, dili mo sa inyong nga makuha na to, yes. Pero nagkaduol. Taka na ikon nga, kanabitong practice makes perfect. Kumbaga, excellence ang pasabot na katropang Jovic.
1: Kumbaga, dili man na to ma-achieve ang perfection, mga katropa, but we can achieve excellence.
0: Kaya.
1: So, ano gyapon siya?
0: Applicable sa tanan, ha? Yes. Sa trabaho, sa pag-ginahimu ni mo na katropa, kung sa i-craft ni mo, sa skill ni mo, mas maayo maisunan nga i-excel ni mo kung sa ang usay gusto nimo.
1: Mga try and try hantod nga ma-perfect. Do kabalutan nga dili wala jay perfect pero at least maging excellent ta sa usa ka bagay or sa kabutan.
0: Sa tung trabaho, no? Kumbaga usay task
1: example,
0: na to. Sample perfect ta. I mean kanang gusto tang may perfect ato ang ginahimo kung ikaw tigtimpla og kape.
1: Oh, perfect. Ayaw ko di katropang just actually excellent.
0: Excellent kay kadha. No. Ay lang gyud iya bo. Ang pati nimo. Hoy, alas 9:24, katropa sa Tuaga, Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa Tuaga, Sentro Balita, katropa, mga kaigsunan. Ipaibalo sa Department of Agriculture Livestock Program nga mas paligunon pa sa ahensya ag hog industry sa Davao Region. Matod sa ahensya nga gipaygayon ang usa ka meeting aron hisgutan ang mga lakang nga makapalig-on sa pork supply chain sa rehiyon. Lakip sa mga mitambong ang mga miyembro sa Hog Farmers Association of Davao Region Incorporated o HOGFADI. Din gisugutan ang mga mas epektibong koordinasyon o komunikasyon tali sa mga mag-uuma, negosyante o uban pang mga sektor aron masiguro ang liquid ka supply sa baboy ug patas ng merkado. Ipunting usab sa panagtigom ang panginhanglan sa pagpalambo sa lokal nga regulasyon alang sa imported pork products aron mapanalipdan ang interes sa mga lokal nga hog raisers samtang gisiguro usab ang igong nga supply sa merkado alang sa mga konsumidor. Matod sa DA-11, importante ang kooperasyon sa mga ahensya sa gobyerno, producers, traders, importers, pag-usap industry organization, aron masulbat ang mga hagit nga gatumang sa swine sector, pag-usap magpadayon ang kalambuan, kalig-on o kompetitibo o kompetisyon sa industriya sa baboy sa Davao Region.
1: Sa pikas bahin mga katropa, gila uman ang dakong paghupay sa mga motorista human gipaabot ang dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ngay patuman sa unang semana sa Hunyo. Uugmang adlaw mga katropa, base sa datos gikan sa Mean of Plats sa Singapore o MOPS Industry Trading, posibleng mukunhod og 7 pesos and 50 centavos hangtod 8 pesos and 50 centavos ang kada litro sa diesel samtang 4 pesos hangtod 5 pesos usab ang bawas sa kada litro sa gasolina. Mas

0: Usab ang gilaumang rollback sa kerosene, din mahimo kini mukunhod sa 9 pesos hangtod 10 pesos matag litro. Kumapadayon kini ang usa sa pinakadakong rollback nga natala karon tuiga o gilauman nga makatabang sa pagpaubos sa gasto sa transportasyon o guban pa nga produkto.
1: Sa pikas ban katropa, gipasagdan na sa National Bureau of Investigation NBI ngadto sa Department of Justice DOJ ang pagdesisyon kung kasilahon ba ang pasaporte ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod sa NBI, ang DOJ na ang adunay katapusang gahom sa maong isyo samtang nagapadayon ang pagpangita sa senador o kani hepe sa Philippine National Police. Padayon usab ang operasyon sa mga otoridad aron masubay ang nimutangan ni de la Rosa nga giisip karon nga puganti tungod sa warrant Bato kaniya. Wala pa mo pagawas o opisyal nga desisyon ng DOJ kabahin sa posibleng pagkansilar sa iyang travel document. Samtang nagpadayon usab ang investigasyon, gilauman nga adunay mga dugang legal nga lakang nga paghimuon sa mga kinahanglang ahensya sa kagamhanan.
0: Sa pikas bahin mga katropa, gibatiko si Senador Panfilo Lacson ang National Bureau of Investigation kan NBI human kini mipahibalo sa plano nga ipasabina si Nancy de la Rosa ang asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gimo ang maong lakang human gingon ni NBI Director Melvin Matibag nga ilang giyon nahuna ang pagpatawag sa asawa sa senador o guban pang mga tao nga posibleng na istorya sa wala pa kini nagtago. Matod ni Lacson, dili angay nga samukon o maharas si Nancy de la Rosa tungod lamang sa pagpangita sa nahimutangan sa iyang bana. Gingon pa sa senador nga ang maong lakang mahimong magpakita sa kakulang sa intelligence gathering capability sa NBI o mahimong matawag nga trabahong tamad. Bisan pa niini, nagpahayag si Lacson nga padayon niyang suportahan ang ahensya pinagi sa pagduso og dugang pondo alang sa intelligence operations niini sa 2027 national budget.
1: Alas 9:28, posibleng musaka pag-usab ang inflation rate sa Pilipinas ning bulan sa Mayo. Naging Mayo o gamay mong maabot ang labing paspas nga pagtaas sa presyo sa mga pamaliton sunod sa halos upat ka tuig. Subay sa month ahead inflation forecast sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Nabanaan nga niabot ng ato 7.1% hangtod 7.9% ang inflation rate sa niagi gabulan sa Mayo. Mas sa taas kinikunitandi sa 7.2% ka inflation nga natala ni ato nga bulan sa Abril. Matod sa BSP, ang padayon nga pagsaka sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan, pag-usab kakulang sa supply sa ubang nga pagkaon, may pipila sa mga hinungdan sa pagsaka sa inflation. Kung matuman ang forecast, magpadayon sa mga balakas sa mga konsumidor, hangod sa pagmahal sa mga batakang pamaliton o serbisyo sa nasod Pilipinas.
0: Natapos ang anig sa atong sentro balita mga katropa, mihinay ang paglihok sa bagyong Domeng samtang nagpabili niini ang kusog nga hangin nga maabot sa 130 km matag oras. Sa ulahing monitoring sa pag-asa, nahimutang ang sentro sa bagyong anaa sa 650 km sa Sidlakang, amihanang Sidlakan sa Itbayat, Batanes ug nagpadayon sa paglihok paingon sa north-northwest. Bisan wala pa musulod sa Philippine Area of Responsibility, gipaligon sa bagyo ang southwest monsoon o habagat nga mahinungdan sa pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa ug Western Visayas. Gipasidanan usab ang publiko sa posibilidad sa pagbaha ug landslide tungod sa kusog nga pag-ulan ilabi na sa mga lugar nga delikado sa mga kalamidad. Samtang gilauman usab ang kusog nga hangin sa mga baybayon ug kabukiran sa pipila ka rehiyon, usab giawag sa pag-asa ang publiko nga magpadayon sa pag-monitor sa weather advisories ug mag-andam sa posibleng epekto sa habagat ug bagyo.
2: XFM Katropa.
1: Alas 9:29 na sa tuag panagubanuban, maaga kumusta to mga katropa karon nagasubaybay sa programang
2: Sentro.
1: Good morning katropang Jovet.
0: Ayan, good morning sa mga katropa natong anak monitor karon sa tuang frequency katropang Jazz sa dial sa ilang mga radyo 89.1 good mga katropa XFM Davao. Good morning sa mga namino karon sa ilang mga taxi, sa ilang mga sakyanan, pakusgi pa na diha katropa kay dagang tagisgutan. Ingon man sa mga namino karon sa mga karenderya katropang Jazz, sa mga gasolinahan. Ayan, good morning mga katropa. O sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live, sa mga namino karon nga gustong mubisita no magtanaw sa Facebook Live, bisitahan lamang XFM Davao Katropa Digital Facebook page, ang atuang Centro Media Facebook page, o ang atuang YouTube channel mga katropa, ang Katropa Digital.
1: Ayan, katropa, usap sa tuwang mga isunan, katulungan nito sa New Year's Peak Mountain Resort katropang Jovet. Ay, doha ka membro to sa X-Force. Good morning.
0: Good morning.
1: Nagpahipit lang nito abag membro sa X-Force Taxi na to, nga mag nga drivers, mga magigiting nga drivers nato mga katropa. Isa kung nagpaminaw mo dool mo sa stasyon, saka mo diri kay hatagan tabog stickers. Sticker, no?
0: Ato mga nagdool sa tuwa katropang Justin, tuta sa may Tamugan, no? Mga nag,
1: nakatagam turbo.
0: Oh, wow!
1: Nakatagam turbo katropa itong duha ka baga X-Force members nato.
0: O niya, napoy mag ano katropang Justin, napoy mga nagpa-picture dito.
1: Ikaw, good, kay pangita mo yung kanila.
0: Daghan.
1: Yes, la, wow, modeni.
0: Modeni siya.
1: Katropang Jobet,
0: ano giday, lags giday. Lags giday katropang Jobet.
1: Say lags.
0: Astang lag.
1: Oh. Wow, lags kayo.
0: Wow, lags, ana.
1: Ana lagi tong magkatong dito sa riverbank, riverside ba? Ana, kasi mahugmak ng tetayan daron ba?
0: Pag-agi ni katropang Jubet, nakulbaan sila katropang Jazz.
1: Niagi, niagi mga lags kayo. Niagi si katropang Andy, katropang Sexy Angel, o si katropang Jubet.
0: Nagluya katropang Jazz.
1: Pero laging ang katong tetayan na Bendalo.
0: Mga ano din, may taytayan bender.
1: Oh. Oh. Bender lagi. Alam mga, wapan ni, divide ng 4, magubakan na ito.
0: Hala, wala, ganyan ko kabala kung asa magbayad.
1: Wala, alam ko ba, nagdagat ang sakyanan, wapan ni, mayad doon sila sa taytayan.
0: Oo, wala, good. Wala mong pinidool, good. Murag na, ano po sila, katropan
1: straight dyan. Straight itong ilang taytayan, straight to before sa paniagi mo. Pag-agi ninyo na bend. Bita ka katropang good morning sa mga isang karoon at banda sa may Marilog District. Good morning, ha?
2: Good morning!
1: Kayo sa katong mga nagpahulagway sa inyo katropang Jubet niya.
0: Yes, nagpaabot na sila nga ma-post daw ang picture katropang Jazz.
1: Napakayano
0: katropang Sexy Angel.
1: Oo, di basta-basta, no? Kanabi itong doon ay mga trials sa kining kuhan, katong mga gadget dito. Pero ni kanta yun in town.
0: Lumalaban talaga.
1: Ayan, bita ka katropang, nalang isutag katong mga paglakaw kaghapon diri banda sa may akining Marilog District, Davao City.
2: Sentro.
0: Ang pagbisita kagahapon sa New Year's Peak katropang Jazz.
1: Og sa katong
0: og sa pag
1: suba.
0: Paglangoy-langoy ni katropang Marvin dito. Murag lang kayo. Kami jud kay ang paminsar nga siya na lang nabilin.
1: Mubalik daw siya. Ito katropa inom ta sa ato aga produkto ang Salton Gold Coffee Mix.
2: Sentro.
1: Inom sa katropang Jobit wow. Kinami kayo.
0: Ako nga nagtimpla kay wala jud ako alagi diri.
1: Asa mang imuha?
0: Wala pa ako nag-imuha.
1: Ayaw gini, iyabo.
0: Na-trauma na ako.
1: Na-trauma na ka kung iyabo ang imuhang kapi.
0: Na-trauma na ako ang timpla,
1: ito, katropang
0: Jazz.
1: Mga binipisyo, katropang Jubet sa tuwag yung Santon
0: yes,
1: Gold Coffee
0: course,
1: Mix.
0: Yes, of course. Si katropang Jasper, nagigob sa itong Santon Gold Coffee Mix. Malabanan ang kakapoy, katropang Jazz, ang fatigue, no? And of course, ma-boost ang iyang natural energy, mga katropa, kung nagluyagikan sa weekend or sa kanang weekend bonding, katropang Jazz, no? So, mapaboost ang natural energy. Ikatulong, mga katropa, masuportahan atong daily wellness. Bisan pa man busy atong lifestyle, ay tama pa rin katropang Jazz, maka-enhance ito ang focus and mental clarity.
1: Oh, good. Kay, siyempre, para ni katropang Jopre, grabe ka clear ang iyang mental katropang
0: grabe,
1: Jopre.
0: Jod.
1: Kay, nag-table hopping siya. No, sa ato ang dinner, di sa New Year's Peak Mountain Resort.
0: Na lang kakatropang Jazz, nga naa pa siya sa Picas Lamisa, paglingi ni mo, dito na siya sa Silingang Lamisa.
1: Oo, ano na siya kakuan ka kaning luhagan, no? Ito, katropang Jubet, ano siya ka, kumbaga, aktibo,
0: yes.
1: Kumikin ka ni Kasanton Gold Coffee Mix. Good morning kay Ma'am Jing Pigarido. Good morning, ma'am.
2: Good morning!
1: Kay Sir Danny Crystal Ico, na patala na ba ni si Sir Danny Crystal Ico?
0: Oo, katropang sa may Turil, Turil PNP.
1: Ayan, o si Sir Elmer Corioso Cabillo. Good morning, Ma'am Jubet, o Sir Jazz. Ayan, ito mga katropa.
0: Good morning sa inyo ang tanan diyan, mga katropa. Sit back and relax lang mo diyan kay Daghan Tagisgutan, katropang Jazz. Tapos isa karon katropang Jazz, ang preparasyon para sa tuang
1: Brigada. Eskwela mga kaingsuna, no? Kay nag-round itong mga sakyanan katropa nga doon ay Brigada Eskwela 2026.
0: Nag-inform na, nag-rekurida mga katropa.
1: June 1 to 5 ang Brigada, no? Kining ang tema karon katropa ng Jobet, bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Ilang ko sa ilang
0: tema,
1: no? Bahal lang nagkagidlay ang ito ang Senado.
0: Basta kay
1: kamara, ito ang mga politician, mga katropa. Basta mag-usa ta sa kahapsay o kining kinaadman. Diri sa ito ang Department of Education, mga katropa.
0: Baga magpadayon gihapon ang ito ang pangandoy para sa mga kabataan.
1: Ayan, no? Kaya kamuda, kung gusto mo mutabang mga isyon sa pag-prepara, pag-andam, giandam ni karon ang ito ang magatulungan para sa June 8 nga start of a klase, mga katropa. Morning, dapat kita mutabang pang pundanto sa tuag.
0: Kasi ang makabenepisyo ani katropang dyan sa mga kabataan na manggihapon, no? Magsulod sila sa eskwelahan nga limpyo, hamugaway.
1: Kasi magkinahan mag 1 plus 1 niya, kitaan ka yeah. Doon ay mga...
0: Na mga halas, mga bitin.
1: Oo.
0: Kailangan ni tropa, tabangan nato no, magtinabangay tang tanan para malimpyo ato ang mga tungaan kung asa pod gapaingon ato ang mga kabataan.
1: Ay, ako nang hisgutan unya ka tropa ha. Kay ato ang kaobal sub sa gawas karon, nagaroving, nagasuroy, nagapaniidha si katropa ga John Marata. Sa banda sa South Area o sa Downtown pa North Area usab si katropa Marvin Ibano o katropa Roger. Dasi Kapampangan. Basta-basta.
0: Ano mga aral sila, mga team paniid ka, tropang Jun?
1: Ha? Team pa? Team mga pa. Team paniid?
0: Si katropang Jun, nakita gina ko yahang talent. Nagpaniid lang siya sa kilid, pero ang talent ni Gawas ka, tropang Jun.
1: Pinagaw, nasuko to siya ito. Nagkanta dito.
0: Nagkanta na siya.
1: Ito, ito na yung sigutan ng kininig ng Brigada Eskwela, katropang lamas, pila ka baka pahinomdom oras, mga kaingsunan. Alas 9:30 Science na sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
6: Alan pa lang nimo gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyido.
7: Kaklarex sana.
8: Exciting.
9: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Long have we waited.
15: Tanduay First Five.
14: Zach Tabudlo.
15: Flo G.
14: December Avenue.
15: Parokya ni Edgar.
14: And Kamikaze.
15: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
14: Tanduay First Five.
15: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02-43 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
17: M2C Graphics, Davao.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
20: XFM 9.1.
21: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
7: Klarek, sana!
8: Exciting!
22: Jasper Magonsha, Jovet Espanyol, Centro!

0: Metro.
1: Alas 9:47, katropa, balikta sa programa sa Centro Katropag Jovet.
2: Ayan.
1: Marami nakasayaw ka sa mong
2: di ba mga pangkaraan mga katropang just mo na mga idara
1: mga katokwato kanang kinder pa ko nga kataha ba
2: mo ba abi ko high school na ka na nga mga ano
1: kanang kuya
2: pero si Sir Alan kanang mga high school pa college na si
1: college
2: Sir Alan
1: college first year college parang... sa si katropang Alan na nga kanta ng Coco Jumbo sa makalingkod lang ba
2: sa makauna lang
1: good morning katropa sa 2 hours isa si ano taunahan si Sir Paul ako lang ginamisod po Sir Paul o gusaba kasi Sir
2: Sir Paul o si Danny. Sir Danny, ano, ato lang i-follow up mga katropa.
1: Lang ito katropang ng Jovet na.
2: Namurag feeling ko nag-interest na ito katropang dyan.
1: Ito, katropa sa ito ang mga Team Buga na good morning sa inyo ha.
2: Oo, sa Team Buga. Oy, good morning sa Powerpuff Dragons. Good morning kay Michelle Coronel and kay Junamel Vidal. Good morning, Bubbles and Blossom.
1: O, what's up sa ito ang mga member sa BDRRMC Kabantian. Good morning, maing aga.
2: Good morning sa inyo ha, tanan mga katropa. O, sa ano po, BDRRMC Mental.
1: Mental.
2: Ayan. Good morning sa inyo ang tanan. No? Always gini sila kudos kay always sila na during sa PFE.
1: Ayan. Hoy, katropa, karong adlong Biyernes kita-kita ta ha. Dali banda sa may Matina, Playa, sa may Punta, Dumalag 3. Katropang Jovet.
2: Hapit na mga katropa para sa tuang Balik Ekskwela program na doon na tayo mga aktibidad. Oo, mag-meet and greet ta diha mga katropa. Mag-ila-ila ta.
1: Say
2: mag-abi-abi ta diha mga katropa.
1: Beso-beso.
2: Mag-beso.
1: Alay,
2: mag-abi-abi.
1: Abi-abi dai kay beso-beso
2: pag ila-ila ta.
1: Mahurot juga katropang
2: mga
1: Jovet.
2: Mga katropa, just murag mo na nga time nga makita nila ang kamatuuran.
1: Ikaw di ay maoni siya.
2: Oo, gidayin ni siya.
1: Last 9:48 katropa, ato gada check ang linya karon sa tong mga kaubanan sa gawas. Ikinig brigada eskwela katropang Jovet taga Sogod gini karong adlaw June 1 ngadto ni sa 2000 or sa June 5, 2026. Nga kabahin sa kinidungan sa enrollment period. Ang uban karong katropa nag padayon no sa kilig enrollment mga katropa usab mga kaigsoonan kini mo ni ang kumbaga sinugdanan kick off ni katropa nga Jovet sa school year 2026 ngadto na sa 2027 mga kaigsoonan. So sa tong na-mention na ang tema niini bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. So kini mga katropa no, ginauhag ato ang mga kaigsoonan nga mo join, mo participate anig brigada eskwela as a community spirit, as a volunteerism katropa sa pagprepara sa mga tulungan, eskwelahan para intan ato ang mga kabataan or magdutungha katropang Jovet no kanang kuno ba hamugaway.
2: Oo, plus tarang ilahang pagsugod katropang Jason during sa enrollment period no kanang dili ka mo ato bisan ikaw ginikanan of course ubanan magini mo na imuhang anak labi na katumagagmay nga mag
1: panay gitawag nga anxiety separation
2: no so paano ba nga ang transition sa tuwa mga estudyante sa pagtungha mga katropa dili makalitan and at the same time at home gihapon ng ilahang feeling so of course tabangan nato tuwa mga tunghaan mga katropa nga maplastar pod ang maging second home sa tuang mga anak.
1: Mm-mm. Ayan mga katropa. So, baga, give it na mga isunan nga naapoy maghinlo diha mismo sa mga tulungan pero di gina maato nila katropang
2: yes,
1: Jovet.
2: So, no? Sa kadaghan ba naman sa classrooms, katropang jazz, no? Niya isalig na to sa tuang mga teachers in town, pilara na sila niya. Daghan pa na sila preparation.
1: Oo. No? So, ang umagani ka ron, katropang Jovet, na doon pa yung mga seminar, no?
2: Oo, na pa yung seminar. Ginapas nga mga seminar.
1: Ingo palagi nila, mas may maghihimo ng seminar right after sa katong graduation para tuloy-tuloy ba. Niya ka ron, mabahin-bahin daw ang kining mga teachers kay uban nag-attend dito sa or nag-attend I mean dito sa enrollment tapos ang uban sa brigada eskwela and katong mga panghinlo din ang uban na tapos nag-seminar daw karon katropa nga Jovet.
2: So kini matabangan no actually kini brigada dili ni sa mga nanay ha appeal sa mga tatay kay actually ang ginahimo mag-o during brigada katropang just mag-repair sa mga classroom mag-test sa mga electrical safety no sa mga sa mga tunghaan para sa safety sa tong mga anak of course limpyuhan ang mga facilities og i-check nato mga katropa kung ang matagtunghaan nato is kuan ba kaning disaster prepare ba sila or prepared ba sila if ano katropang sa dunay mga kakulian simba ko nga mga mahitabo kay para ra manggihapon sa to mga anak.
1: Pwede ta mo donate actually ha.
2: Oo, kamo mga ginikanan, pwede mag-donate no sa mga tungaan sa mga anak.
1: Kumbaga ang part sa pag-donate katropang jobit either skill or materials.
2: Yes, kung dili ta skilled mga katropa or siguro busy kaayo ta sa tuwa mga pangadlo-adlo nga panginabuhian, pwede ta makatabang pinaagi pod sa pag-donate og mga cleaning materials
1: or snacks.
2: Food para sa mga magtrabaho.
1: Ayun na kung nga nagadawat ba gihapon, kay before mo dawat magadugaw tong ano katropang jobit, baka tong cash bitaw, cash in kind, no? Kaya ang uban, mas i-prefer nila kung sample, kung pintal, pintal, diretso katropang jobit, dili cash, no? And kung sa mga cleaning materials, nga pwede magamit diya mismo sa pagpanghinlo sa tulungaan katropa, no?
2: At isa man po gud ana katropang just kung dili siya in kind or for example, pintal siya, maglahi-lahi ang color sa pinta.
1: Dapat na ano, uniformity.
2: Uniform gihapon. Gani, dati sa Syria ako naka-experience na, no? Og brigada eskwela, ang gihimo is gihatagan tag lists sa mga need.
1: Unsa ba yung need nila?
2: Para mag-uniform tanan ang ma-provide mga katropa.
1: Ayan, gina-check ron ni katropang Marvin, okay, ning, I think Matina Elementary School or Central Elementary School katropa, isa na sa mga halapad ng mga tulungaan na diribanda sa may downtown area. O baka dirigod sa sentro kabahan sa siyudad sa Davao, masa gina-plastar o sabi ni karon mga kaigsunan, labi na sa sutanan nga kumuyutag lapad katropang nga Jovet, ubay-ubay ni nga mga classrooms.
2: Oo, dako-dako ang trabahoon ani katropang Jazz niya. Unsa ba ka active po ang mga ginikanan sa pagtabang?
1: Kaya ano, kumbaga spirit of bayanihan mga kaigsunan, di rin ni mong gawas. Kaya kani ang katropang Jovet, kumbaga panahon na to, no, sa kiling elementary mga katropang. Ang tawag ani, actually di pa ni tawag Brigada Eskwila, voluntaryo ang tawag ani sa una, no, kana magboluntaryo kay para i-prepare ang kining matulungaan. So gani katropang nga Jovet, doon na patoy ano na ni points pa, plus point points ba plus factor ba sa kining dure mo tambong sa imuha kung estudyante ka.
2: Tawag ana mo ra.
1: Voluntaryo ang tawag ana sa una.
2: Dagyaw.
1: Sa inyo dagyaw.
2: Dagyaw na sa sangka.
1: Kumbaga so, volunteer.
2: Oo, nga magano ka magtabang ka mga katropa.
1: Oo, kumbaga balik eskwela ang kumbaga team mga katropa pero nagvoluntaryo ka dito unsay pwede nimo magguna, maglampas, depende magud sa eskwelahan katropang Jovet. Kaya doon na po yung mga eskwelahan nga perting bagnutang likod o labi na sa summer time nga wagyo na tagad.
2: Wala na tagad, taas-taas bi ang summer mga katropa. So kumbaga nagtaas na hadlok na delikado siya para sa mga mananap, no? So ano gihapon siya, ano siya para sa tuang mga kabataan. Gani, na ako'y nabasa katropang Jazz, under the ISA DepEd Memorandum number 035-2020, series of 2026, na aday sila gitawag na deploying of Tupad workers. No? Kanang, na yung mga
1: workers kumbaga paid siya.
2: Paid sila mga katropa para magtabang, manglimpyo no? During Brigada Eskwela. However, dili gihapon na ito masalig sa ilaha mga katropa, kay lagi, kita, isip ginikanan, mangita po tagpamahal nga makatabang ta maka-contribute ta no para sa safety pod sa tuang anak sa kanang sa depende no sa klase-klase nga mga tunga Andre sa nasod.
1: Kumbaga mag ano lagi sa isa ka lugar katropa nga Jovet nagdepende kung anay i-deploy kay mitag tupad limited ra pod na katropa nga Jovet no. So dunay mga pwede himuon mga isuran nga makatabang ta pero ang pinaka duol gid ani kining mga ginikanan nga kumbaga na estudyante diha mismo sa maong mga tulungan katropa. Usab, di naman tingali po pwede or kada ngayon nga pagingon na ginikanan lang kaya pwede man nimo iyo nimo
2: igsoon
1: or kanang guardian nimo katropa o usab sa isa ka estudyante nga pwede makatabang diha no, ang pangutana obligado ba o dili, mandatory ba or dili kada mga kaingsuna. But sa ito nakita, previously katropa nga Jovet, nagyo dito.
2: Kasi part na siya sa murag clearance mga katropa. Hindi ko sure yung siya tawagan na. Basta kay murag mag-attendance dito nga nag-join imuhang parents or imong relatives nga nagdagyaw para sa imuha, no? Or nag-volunteer nga mag-appeal sa Brigada Eskwela ang imuhang pamilya, no? Para mabutang dito katropa, murag ano nila ba, kanang clearance. Katropang Jazz nga, oy, pwede na ni siya, kaya nakabrigada eskwela na, ma-enroll ni siya, murag ang uban ba, clearance for enrollment.
1: Actually, sa una, katropang Jovet, kung na'y mga voluntarism, mo kanig voluntary kong tawag sa una, no? Kung pagamahin, mo gyapon siyang kompetisyon. Labi na kong example, nakasa ka ng higher ano ka. Kanang kumbaga sa tawag ani katong bright kumbaga ka ba kung sa laing pagkasulti
2: bright. Mga sped, nakasa sped, private
1: bright ka nga si Jante. O niya, Why mo tambong sa imo during sa pagboluntaryo mainusan ka. Mm-hmm. Kung bakit wala kay plus factor ba? Nga, dito na makabawi ito mga medyo sa... ubos sa klase. Kaya oh, si tatay, si nanay, mo anto dito, duhagin sila dito.
2: Nga, ikaw, plus points to, plus points.
1: Da, makagukod ka tropa. Kaya ito, I don't know karon mga kaisunan.
2: Kung effective pa ba na siya, di ba?
1: Oo, kung baga, naman ko'y sa time na mo katropang Jovet, na points ano ba?
2: Plus
1: system,
2: points.
1: Plus points. Kung baga, kung labi na kong sample, duhagin na mo tambong sa imuhang pag-volunteer.
2: Yan, pag lima ka oras pag dito nang limpyo ka tropa.
1: Oo. Mabala ka ng mga bright ko, maabsan ko ani.
2: Ingatala ba ko dati? No, I don't know karon. No? Bisan sa mga dati gihapon kay labi na kung daghan ka gidala nga scrub. Mm. Daghan ka gidala nga floor wax.
1: O kanang sa tawag ani kanang
2: points na silig.
1: Naibisaya na katropang Jubit. Lampaso.
2: Lampaso scrub. Oo, oh,
1: grabe social gigiging.
2: scrub. Dito ta sa Lampaso.
1: Bring the scrub, the floor.
2: Can Lampaso you scrub the floor?
1: Sa panasaw na, kanang walis ting-ting.
2: Walis ting-ting.
1: Kughay. Ang tawag sa muna, katropang Jubit, kughay.
0: Pinawa!
1: I don't know sa inyo ha. Kanang walis ting-ting ba?
2: Broom.
1: Na may, ha?
2: Broomstick.
1: Grabe. Siyala po niya kung kaubad. Kalami kayo ito silo sa kape.
0: Pinawa!
2: Can you get the broomstick and the dustpan and the floor wax? Because right after
1: for the teacher to be slide. Bitay kumidyan ang katropa. Social ay katropa ang Jubit. Asa mo na ka nag-eskwila elementarya di
2: ay? Wala kay, ano pa mga dati. Basta.
1: Kaya kami kato, bisaya mo ikayo.
2: Wala, kidapawan mag-uko dati.
1: Butangin nag-floor waki na.
2: Floor waki, rago na ninyong salog.
1: Floor wax ba na kuhan, di ba? Niya, di ikin madalawa. Mag-i floor wax, mama. Sige, katong kandila.
2: Pampasinaw gihapon nakatropang jazz.
1: Ma'am, may kandila man ba? Papanguha mo dito sa katong punto dito sa unahan.
2: Pero kuan to mo pagka nang walay floor wax. Ay, red man tong floor wax. Ito may sa katong shine wax.
1: Kasi gato nang kuan pang sapatos na inyong ginod.
2: Dili, white na floor wax para sa mga dili red nga salog.
1: Okay, no? Kaya naman po dito, no? Itong
2: yes,
1: transparent.
2: Yes, simento nga, ano lang siya. So, dili siya pwede sa butang nag-red. Dito tayo sa
1: white. Yeah, mora po itong first time. Pagkahuman sa school year, wala na na blue.
2: Wala na sundan.
1: Daw ka tuman lalahi no lalahi. Okay, I don't know karon mga isunan kay ang uban carpeted naman tala uban nga mga classroom grabe sa sala.
2: No? Tiles na ang uban katopang jazz. Map na lang
1: kadi. Amo bangag pa yan sa una.
2: Oo.
1: Pa intan may magadampa pa dito mahagbong ang mga.
2: Dito magadana. Oo, yung mahagbong ang elastic ko.
1: Makaingon tang haloy sa uno din no. Yung karon ng mga kuan na.
2: Naka-tiles na.
1: Aircon yun.
2: Aircon. Sa una kay hastang iganga gigay katrapangas niya tag-upat pa naka ceiling fan. Duha sa imuhang tataas niya sigkakili da yun.
1: Amo ka wag yung ganang gisa sa bito tapos ibutan sa taas para himo nga ceiling. Kato nga Marcos type ito nga. Uyan.
2: Grabe na po.
1: Siya lang, hiskot lang mirigang among kaagi katropa sa brigada, eskwila ka ni Addo. Ito sa inyo ha, sa inyo ha. Nakaabot ako sa mga social naman tila ni si Ma'am Jing, si Sir Danny.
2: Social na sila.
1: Si Elmer, marag ko aman sila.
2: Tiles na sila, tiles na.
1: Aircon naman na ila ato. Amo ka, airless magigitong amo ha. Ang ilang mga classroom, isa pa ni Dre. Ay, si Rich Palacios, good morning katropa, Ma'am Jovet, o Sir Josh. Shout out kay Julius Balasbas o the family, yung... Mahay-hay tugbok.
2: Uy, sa tanang tugbok. Good morning sa inyo hang tanan.
1: Ayan, no? Kung sa inyong kasinatian before, sa kinig balik skwila, no? Ay, hindi na amon ng basahon, taon-taon katropa. At ang i-check ko lang ang linya ni katropa nga John Marata. Ay, ito si katropa nga John. Basig, iha, kung ano man tayo katropa ang Jubit, no? Kanang, kanang aircon na niyan, abdan nga mga
2: social na ni siya.
1: Classroom.
2: Dili na mag-require ang teacher o kanang mga ano floor wax. Ang i-require na kay kanang mga mop.
1: Mop na, no? Mop. Ito lang katong ano.
2: Tapos aircon, ref.
1: Katong na ba? Katong, dili, mop nga. Katong nag-machine na ba?
2: Kanang machine na. Kanang vacuum. Self, ano na siya? Kanang,
1: vacuum, no?
2: O, kanang ma'am, ano ba
1: ito? My mother wants to donate vacuum.
2: Wow. Ma'am, excuse me. My mother wants to donate refrigerator.
1: Wow, grabe. Mama, pagdi mo pirito nga third honorable mention, mama, ano pa ako ano?
2: Aircon.
0: Pinawa.
2: Ano? Sa bali nga wear aircon, a split type.
1: Kay mana ba tong matutang pag ma'am, si kuan ba kutong first ko ano? Si
2: kuan.
1: Ni kuan ba ni donate ba to kuan mami? Donate pa ta mami. Ading mami, asa maning kuan? Asa man ta maka utang?
2: kadali lang kayo mag-ipong zero down payment.
1: Bita, ay! Katrupa na ito na banda sa pag-asubay ang Ligibalik Eskwela. Obrigada, Eskwela. Katrupa kay John Marata. Live report. Katrupa nga, John.
3: Yes, katrupa nga, Jas. O katrupa nga, Jobet, no? Medyo, niagi pag-itintaon tao, kung ano, kanang floor wax. Niagi pag-itintaon ng silhig. O kanang silhig lanot, silhig tukog, na ipaamot.
1: Katropang John. Wa pa ka nakaabot og kanang magbagus bitaw katropang John.
3: Mao kali na siling tukog.
2: Pa dati feather.
1: Na bagay mingin ba nga og donate mo or maghimo mo og magbagus mo og lukay 150 pieces.
3: Bitaw hayas katropang John no, gikan ta sa may ako sing Bayabas National High School. Ato pong gay aninaw dito o sa mga karong katropan dyan, di pa tayo daghan ang mga ang uban mga dito nagbrigada eskwela, ang uban sa nagpa-indrol kay dala enrollment man sa karong katropan dyan. Then disur kanang naisgutan nga tulungan kanang public school na Cruzing Bayabas National High School katropan dyan, maupo na ang usa sa pinakadako na national kanang public school dinidapitan sa Maituril. Samtang ato pong gisuroy ang Piedad Elementary School, sama sa nga tropang gas, ang dili pa kay volume ang ato mga kaigsunan, makita na to, pipila lamang. Apan na atakaroon dili sa may lubugan. Ako murag na encourage ko dili, tungod kay naamanggod nag-meeting ang mga ginikanan o ang mga teacher katropang gas. Dito na sila yung mga pahimangno ngadto sa mga ginikanan. O gani, atong nakita sa murag puno-puno ang gender karon na nagpahibalo sila. Ako ipaduol sa kadiot ang kuana kung unsa ang mga gipanulti. Yes, ang katropang gesa.
4: Presentation muna tayo sa ating mga San Miguel and Sbora, ating mga teachers. So starting with then ating mga SNET teachers. So please teachers.
3: Amore karon katropang gesa. Ato nga naamagod sila karon dali. Hello ma'am. Kumusta ma'am? Kumusta ang bilang teacher? Bilang gusto, gumay lang gusto. Maulaw si ma'am, maulaw. Sige lang, okay na. Katupang Diyas Manggod, ato nakita nga doon na sila pahimangno. Kaya dili na sila musugot pa. At kumitaong mga bata na bawal man yun, maka kanang siksig ni kayo. Kanang mga bata nga mga labi na sa mga babae nga siksi kayo.
1: Murang si Katropang John. Katropang John, mura ka ng outfit ni Katropang Jubit kagapon ng siksik.
3: Mauman?
1: Siksik kayo.
3: Mauman? Murang makalingi kita ba? Mauman na itong problema karon Katropang Jazz kay elementary school manggunigigan sa primary up to elementary. So, di pahimangnuan ang mga ginikanan nga ayaw ninyo kanang labi na kanang mga bata bitaw katropang Dias nga labi na mura gipampinturahan na pagayo ang naong nga
2: kanang sa mga gagmay mga grade third grade oo kan mo ingnan na mga gipa make up na sa mga inahan
3: kan mga talaga na biya po ng mga kuana grade 6 grade 5 ana so mao na karon di meeting sila na apod diri ang mga barangay official na apod ang tanan jud ng mga teacher diri sa San Miguel Elementary School sa may lubugan Turil ng atong dakbayan sa Davao. Katropang Dias, daghan kayong tao na po ng mga ginikanan gani. Ako pong pangutanon unta ni mga ginikanan diri ba. Hello ma'am.
2: Ma'am, si Kapitan
3: estudyante. Naka estudyante diri? Oo, pila unsa nga year? Unsa nga buwan?
5: Grade 8 o grade 9.
3: Okay. Babae lalaki.
5: No, kalalaki ko.
3: Okay. Ma'am, okay ba sa imo? Sa imo pagtan-aw ma'am, kana bitaw mga bata nga naga-make up? Kana mga babae ba, ang mga estudyante nga naga-make up nya sexy para sa imo ma'am. Unsa imong ikasulti ana? Kay mo man ilahan kuan da suggestion ana.
5: Unsa suggestion sir?
3: Kana mo man ilahan gi kuan sa mga teacher karon nga bawal.
5: Ay dapat jud bawal sir kay ngano dili man gud siya appropriate sa iskwelahan nga magtuot ang mga bata og make up o gana magpasiksi.
3: Oo. Kaya nga naman. Sa imo ka, lalaki ni mo, ulitaw na gunda, no? Siyempre, di mo ginato kalikayan nga. Kabalunan maibog, doon na yung mga papi-papi, anak. So, mauna sa... So, imong sa imong ika-ingon, okay na kayo nga bawalan gina sila.
5: Yes.
3: Okay. Okay, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Live ta ha sa XFM sa 89.1, ma'am. Okay, katupan dyan. Mau to, ang ginikanan, hindi po siya musugot. Kaya, siya unya nga, muna-muna lang, gasto in taon silang anak makapabuntis or mabuntis
1: Mauna. Pero katrupang John, tingali, nalapoy ka ng restriction lang tingali. Mm. Pero kung pwede ka maka-make up, pero ka ng mild
2: light
1: lang.
2: Light lang.
3: Kaya bili man po na ito. Tanam itong, murag na anad-anad na daw ang ginikanan mismo, magtanaw silang anak na medyo mas
1: kumbaga, formado po ba?
3: Kagawa pa kung makapamulgos.
1: Lahi na mag-isaw na katrupang John sa kapanahonan. Kapanahonan niyo katrupang John na Johnson and Johnson lagi lang na makaya katrupang John. Oh, karon kini na may.
2: Daghan naman gud kayo
1: sa Shopee lang daan, da pa lang daan sa Uyangguren, daghan kag mapalit.
2: Daghan mga paraphernalia karon sa una kay ano ra magud na kanang kanang pulbo lang ba?
1: Oo. Nya sa kang katrupang John katong pamada.
2: Grabe pamada gid ka trap.
3: Okay. Sorry. Dili ko kabalo mo pamada sa una katrupan dyan. So, wala na.
1: Or katong kanjo, katrupan dyan, katong unikas pamada, tong Lance Lowe.
2: Oh, wow. Grabe. Wala na kong kabaloan na. Ano? Wala na dyan kong kabaloan na mga girl.
3: Bitaw katrupan dyan. Muna yung karoon. Pasalamat po sila. Girikanan. Pasalamat. Ay dunay pahimang no. Dunay kasabutan ang girikanan o ang mga teacher. Lakip na usab ang witnessan ko ni sa itong mga barangay official na doon na sa kaputan sa ingon ana. So may posibilidad na naglikay good in town ang ginikanan o ang teacher na doon ay mga pangitabo sa ingon ana. Kaya di man ito klikay yan, kaya public school man, mauna nga gihangyo ko nila ingon ana.
2: Katropang June, paano kung na'y makalapas unsay disciplinary action sa eskwelahan?
3: Wa pa na to mapangutan na saba mo ko kay sa sulod niya katong hangyong on unta na ko to at nay nagpadurong diri kay bisig ako ni mahangyo ma
1: kasi makapagbalik ni mo niya katropang John ipangutan na kumbaga kung sample nay makalapas sa imo on
2: sa ibang sanction
3: sige sige sige katropang John sa kay nagdali dali mo tong maestra mo no kasi dala kay may posibilidad ka katropang John nga mag-interview ta labi na dito sa may cruising bay basta sa high school katropang John gusto na ko maistorya ang principal kay doon po yung problema nito kay ang about anang bawal ba na ha anang kabalon magtago say bawal pero nanang ko'y nadunggan ka kanina so ako lang gusto ipa ma-interview na to ang principal school principal sa Cruceng Bayabas National High School Katropang Jazz Katropang Jubit mauni karo sa ato pagpanubay subay diri sa may turil na ato nakbayan sa Dabaw sa brigada first day sa brigada eskwela diri karon sa ato ang nahimutangan Katropang Jazz o Katropang Jubit alang sa likayusang Pilipino para sa Pilipinas Katropang June Marata XFM News Live Report
1: Matsalam Katropang John Marata da banda sa may Turil area so mm-hmm. Duato ka area ang gisubay Katropang Jubit no pero kapag nag-report siya sa may Lubugan to siya banda katong na announcement niya bawal naka make up ang mga or kanang
2: bawal naka sayal
1: naka sexy wa ingon nga sayal basta sexy
2: siguro ka lang mga makitang skin
1: unsa na pag define kung sexy Katropang Jubit kaya pwede mo kaming kung nga sexy siya bisa naka
2: bisag wala siya naka ano
1: kutob
2: tikod naka legging siya di ba na uban bisag naka legging sexy jud tan-awon
1: oh naka legging siya pero tabo nang gyapon na siya mubo lang po tayang gisuot-suot pero di siya makita kaya naka leggings man
2: So unsa ba ang ilang definition sa sexy
1: eh pwede man ka naka mini skirt ka pero naka leggings ka di kaya po sa maliili eh ang leggings niya itom
2: So kaunsa kaya ang mga definition og unsa yung mga possible na mga disciplinary action sa school kung dunay makalapas mga katropa
1: ayun oy na yung mga minsay katropang Jobed kay ato pong subayan si katropang Marbs
2: sa pagbalik niya no katropang Jazz no mga nagapabot sa si katropang Gabriel McLaren good morning sir Jazz grabe karaana na anang sinasa na kawayan ang bubong sir Jazz oy naana di ay katong panahon na sir
1: abi lagi na mo og atong
2: sa pag sa KKK do ka nga panahon katropa
1: Kiki.
2: Katipon.
1: Kabi po ni. Unsa lang si Katropang Alan. Ang damay pag gano'n.
2: Panahon pa wala ni Bonifash na.
1: Bitaw Katropang Jubit, kanang sa una, kanang mag-volunteer, ang uban nga mga parents, nag-asa-asa ba?
2: Kanang sila gid mismo ang mukuan.
1: Ang noon, nagod ka ng kuan, kiniamakan. Pero kanang gisa-asa, gano'n nang gi...
2: Kamu, dyan ang muhimo, mutahi, marag, unsa ba?
1: Di man, kanang muna... Kuwa man sa kabus man sa kawayan tapos ibuakon ba tapos gagamit
2: sa saon
1: muna ibutan sa kisami agup-up na
2: nahagbong
1: na to sa mua
2: kaya ako naabtan kay ka ng mga anahaw ka na diba mga ginatop dati pero ka ng mga sinasa wala ka
1: abot mi ana
2: mga panahon lagi daw na ni Andres Bonifacio
1: Proud kiko na nakabot ko ang nakatropang yung jubit, no?
2: Oo. Oh. Experience.
1: Oh, like experience.
2: Ang amuang magod ka rin, kaya ang amuang kuan, ang amuang mag, sa karon magod nga generation, kaya paghangad ni mo, chandelier.
1: Grabe.
2: Tapos sa mga suga, kaya nakapilit na sa ano.
1: Paghangad ni mo, katunang kuan, laminated ba nga mga...
2: Oo, naka-PVC pa. PVC, oo.
1: Kamutan sa una, paghangad na mo, pag duko, nya signal number one ang bagyo pag ano wala na may atop loya kayo itaw sa late mag una nga settings no ayan na pa si Ma'am Jing akong nagian na pang sinaw sa salog kay Beatilis kini sobra pa ni sa
2: grabe na po
1: sobra pa ni sa kinikikiki oo. Yung pa ni Jay Mungado, wala na ako makabalita niya kauban ni sa una sa NPC mga Agoy Bislig. Oo, ayan, good morning ha. Atong mga katropa, kaniadto sa OFSCA. I think, Sir Jay Mungado, OFSCA, sa kining nagbantay ko na, kanang United Field Sea Watchman, blah, blah, blah, agency. Kanang sa kuan katropan jubit ba sa security guard. Sa banda sa may napukor sa una, ay, good morning, nakabalik ko da last, ano, last December. Oo. Tambong ko na matay akong gatito diha. Oo. All right, no.
2: Na padiri ka tropang Jazz. Ma'am Bell Chubbs. Good morning, Sir Jazz. Ug Ma'am Jubet, sa mga katropa and friends. Always naminod. Uy, dagang naminod daw sa side nila Ma'am Bell Chubbs karon diri sa may ano na ni sila eh. Golf View.
1: View. Sa una. Karon Coastal View.
2: Ah, Coastal View na sila katropang Jazz. Oh, dili na Golf View.
1: Coastal Road View. Ayan, to be exact.
2: Good morning sa inyo, Adra, ha, sa mga kasilinganan ni Ma'am Belchab sa may Golf View. Good morning, og may pagpag.
1: Lapas sa takatropang jubit. Mo quick break, takatropa. Kay lisod kayo ni mga isang katropang Marbs. Standby lang yung katropang Marbs. Okay, mo quick break ta. Oras, alas 10:30 na sa morning.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinuon ang mga himantayon.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: XFM.
15: Kaklarek sana!
11: Exciting!
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
17: Turbo user, atong paminawon.
15: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
17: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
18: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
19: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
21: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat at ng mga kaping natikman ko sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
19: Southern Gold Coffee Mix.
22: Magkakaon lagi taong lami, pero maguna man pong kasabaan eh.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
8: XFM 89.1 Davao City.
23: Jasper Magoncha, Jobet Espanyol, Centro.

0: 10:17 na katropa. Sa ato aga pa nagabanuban katropa niya, Jovi.
1: Oo, paspasa sa oras mga katropa. Oy, igura giighaman. Ang nga.
0: Oo, no? gumagagilimugmog ramang
1: tali. Gilimugmog ramang mga katropa.
0: Oras, mga katropa, ang oras din na ato. Ang limugmog din na po mag-igo.
1: Ah, din na mag-igo. Oy, and good morning katropa Martin Avares Manggiran. Good morning katropa Jasper and katropa Juvet. Ingon man kay katropa Gabriel, ano siya, maskaraan pa di ay kay Ma'am Juvet si Sir Sir Jazz kay Anahaw kay Melchora Aquino pa na iyaha Sir Jazz.
0: Grabe. Magkatawa po ba?
1: Grabe naman na Melchora Aquino gyon. Di kay mo ba na ginagamit? Mo ba na di ba ginagamit oh, mga Anahaw? Ginagamit nga pang atop.
0: Ikaw, kalo gyon siya.
1: Oo, ginakalo po na siya. Katungadag ko.
0: Makakita ko na sa mga provinces na lang yung taon. Oh, no? Sa mga
1: ngayon, mga wala na yan ngayon mga katropa.
0: Basta ako, kung asa mong kong dekada nakaabot ka to or nakamatlog ka tropa nga Jovet, kuan siya, kanang proud ko. Nakaabot ko, or gikan ko ana nga generation ka tropang Jovet. At least nakaabot mo kuan
1: yung
0: high-tech nga generation. Oh. Kumbaga na ko sa kuan ba, transition period ka tropang Jovet. Nga gikan sa kanian to, karon.
1: Ano na siya?
0: Kumbaga, dili ko ma-shock.
1: Wala ka na ulahi, yes.
0: Dili ko so, ma-shock nga kung ato ko sa probinsya, hoy, inga ni, dahini. Oh, oh, kabalo naman ta. Kung naripo ta sa technology-wise, diri karon ka generation, ay, inga ni, dahini. Oh, hindi ta matagaw ba?
1: Ay, grabe ki, dahino. Kay ang ano daw, ang ano daw, anahaw daw ka tropang just kay ginagamit to na sa mga babaylan. Grabe naman.
0: Babaylan.
1: Oh, kana mga ano ba mga
0: maabot kitang inkantadya ano ron.
1: Mga shamans daw. Oh, mga shaman.
0: Unsa po nila na kanang ano?
1: Mas mga dato ato mga leader, chief leader. Oh, dali lang ginagamit. And nagaano daw na siya naga describe murag naga di na ko maano ang term.
0: It signifies sa man.
1: Kanang nobility.
0: Oh, kung na kay Anahaw.
1: Noble.
0: Mga ipay-pay, no?
1: Parang, di ba, grabe git kay.
0: Ito ang katropa. Oy, sa tong huyo, katropang Jovet, no? Ato ni kaninyo sa Kiniga Premium D3 Coffee Mix, mga ka-action sa tong huyo.
2: Those who are making all kinds of preposterous allegations, they have increased the heat, the political heat. Only they can turn it down. Not those of us who are just working and trying to do the best job for the Filipino people.
0: Oy, mag-aalang. Ayunan kayo na, taon-taon.
1: Kaya to?
0: Ato na, balikan yung taon-taon, katropa. Kaya to, balikan si katropang Marvin Ibano. Katropa Marbs, asa ka banda karon o sa pod kung dito banda sa may Lubugan Toril area, nagpahimang na daan ang management sa mga tulungan nga bawal ang guwapa. Bawal ang na-make-up, grabbing make-up.
1: Sexy
0: nga mga estudyante nga musulod sa klase. How about that sa malimutangan katropang Marbs doon mga kilibintari, mataling ang lugar ni katropang Marbs. Katropa na to sa balita katropang Marvin Ibano.
3: Live report.
0: Marbs.
4: Ayan, katropa Jasper, katropa Jovet, nata din ni karon mga katropa sa Matina

0: No, dili sa gawas nga bahin, kay perting limpyuhan man, katropa Jasper, katropa Javet. Apan, ako maobserbahan nga alos mga ginikanan na binitbitay kini o silihig tukog. No, kaya ang uban matod pa niini is ipang donar nila sa school, samtang ang uban usa mga katropa daw bitbito na pauli. So, inga na mga katropa, isa sa itong nahinabi ka ganina, ang usa sa mga magtutudlo din sa Matina Central Elementary School, si Sir Ray. Ibot yaga nga naobserbahan ang paggamay niini mismo nga para sa Brigada Eskwela, gumikan sa option nga pwede na lamang sila muhatag og donasyon, either kwarta man kana or materialis alang sa eskwelahan. So nay uban naghatag og silhig, nagdonar og silhig, pintura, napay uban nagdonar og kwarta aron pang snack food sa mga magbrigada eskwela dinhi nga dapit og uban pang pampalit pa sa uban nga gikinahanglan sa school, labi na mga materialis alang sa mataga classroom sa mga katropa. So niinig orasan, obserban po nato ang police visibility. Ato na hinabi kaganina si Ma'am Maki. No, actually, adunay tulo ka personay sa tulo mo police station ang gideploy din niya uban ang lima ka police auxiliaries mga katropa. And so far,
1: si Ma'am Maki, katropang Marbs?
0: Yes, katropang Jasper.
1: Si Ma'am Maki, katong sa to ang talo mo?
0: Yes, yes, tama ka na, katropang Jasper.
1: Ayan, di asal naka-deploy. But how about katropang Marbs, no? Kumbaga, pwede lang ka mag, pwede ka mag-donate, then... sa kadaghan sa mga pila ka estudyante da Marbs sa ano kining mga kan lang rough estimation lang kay kung basa na to ang last year pod nga ilang ano populasyon sa maong tulungan sa Matina Central Elementary School.
0: So far kanhi mato pa sumala ni Sir Ray ana mo tungtong roughly ana sa 4,000 3 to 4,000 apan nagubos matod pa ang ilang naobserbahan karon ana na lang sa banabana ang kapin 2,000 human usab sa insidente dinhi sa Arroyo Compound Demolition, Katropag Jasper, Katropag Jovet. So, dako matod pa.
1: Nibalhin to, bahin. Transfer.
0: Yes, yes, transfer yun in town, mga katropa. So, mauna, nadunay natala sila nga pag-ubos sa ilang mismo mga estudyante o gilauman nga karong, inoon sa karon, is wala pa sila mismo igipagula.
1: Ayan, atong balikan si Katropang Marvin Ibano, mga katropa, diya mismo sa may Matina Central Elementary School. So, doon ay affected do ang enrollment diya mismo sa iskutanan sa kadaghanon sa mga estudyante, mga kaingsunan, kinigumikan usab lagi sa katong populasyon nga na-demolish, dribanda sa may Arroyo Compound sa niagi pa mga bulan. And posible nga ni-transfer tong ila o gi-transfer ang ilang mga kabataan. So, posible po ng ubanin yung mga location diri banda kung asa to ni Balhin ang mga ginikanan o katong mga ginikanan nga affected sa mong demolition, posible usab nga mo daghan usab mga kaigsunan tong ilang enrollees sa karon nga school year 2026 to 2027. Ayan, muli ang live feed na makita nato diya mismo sa may Matina Central Elementary School. Itong balikan, ang katropang tulits, no? Si katropang Marvin Ibano, diya mismo sa animutangan kay posibleng tagsaon o sab ka na. Sugod sa klase, mga katropa. Actually, next week man ang sugod klase. But karon ato makita da sa area, kiling nga ginaganon sa mag-ginikanan o gusap estudyante, ang uban na nagpa-enroll o baka doon ay mga asikaso di mismo sulod aning maong tulunghaan mga kaigsunan. Muni ang maisip na itong sentro nga bahin, no? Dribanda sa isutanan sa may Matina area, kining tulunghaan ng Matina Central Elementary School. Natay makita nga katropang Marbs na nagabaligyan diha og silhig. So tagpila po na siya katropang Marbs, kining baligyan nga silhig diha, din mo na ang posible nga i-donate. Ang problema ani sa 2,000 at wala ibutang, 1,000, puro silhig ang ihatag katropang Marbs. Katindaga na silhig da karon sa maong nga tulungan. Tagpila, tagpila ang silhig da katropang Marbs.
0: Yes, akin yung silhig ato mag-observan diri, tag 100 pesos ang silhig lanot. Katropag Jasper, samtang ang silhig tukog, gaya na to ibos gamay, ang silig po kung tag-30 ni kang sir, pero sa atbang tag-35. Nagdepende ra po dahil ni sa gidakon po da sa silig tukog mga katropa. So muna ang presyuhan na ini. Atong pangutan sir, kay listener po dahil nato ni katropa Jasper. Oy. Sir, may buntag listener dahil ni nato ha, sa XFM Davao. Sir, may buntag pangalan nato sir.
2: Roldan.
0: Si sir Roldan, taxi driver, edi si sir, no?
2: Oo. Oh.
0: Sideline lang ni sir, sideline. Ayan, kumusta so far sir ang income?
2: Ingaw pa ron.
0: Ingaw pa? Oo. Mabali na po ka-grow tao niya.
1: Unsay unit na Marbs? Unsay unit?
0: Ha?
1: Unsay ang unit?
0: Unsay unit mo sir? Kaya para ma-shout out na ito sir.
2: Visa Cab.
0: Visa Cab, shout out daw sa mga kaisunan niyang drivers. Ayan, mga taxi drivers. Shout out sir, kisa mga friend dito sir.
2: Adagan
1: sila dito
2: sir.
1: Adagan
0: ka po. Di mahayap. Yes. Oo. Sige na, puhon-puhon. Basi na yung maayo na ito, no? Ang mga tagad po na ito ni si sir.

0: sa lapitan yung area turnuhanan, sir?
1: Queensland, Marbi.
0: Queensland.
1: Oh,
0: sa Queensland lang daw katropa ga Jasper. Ayan.
2: Ayan, so kana ma'am, sideline niya na nga magbuligya
0: og sideline ni sir, no? Sideline ni sir.
2: Lano, then ako ang pagutan na katubang Mars ba somehow kung sample sa 2000 bisan katunga lang mga estudyante o ginikaran katropang Marbs sa kinipopulasyon diha mismo sa tulungaan kung mo donate og silhig puro silhig na madawat la Marbs or usa may pamaagi an nga di magkaparihatanan halos ang i-donate diha mismo sa ano mao nga tulungaan.
0: So nakadepende lamang matud pag katropang Jasper kung unsay idunar. Mao kanay giklaro ka ganina ni Sir Ray labot ta niini mga katropa. Atong paningkamutan mahinabi pod atong school principal dinhi si Sir Jerry Ferrarin. Kaya very hands-on kaayo si Sir, no, taliwala pa man sa sitwasyon nga perting inita sa atong kahimtang sa panahon niini nga orasa mga katropa. So atong makita pamaagi karon sa eskulahan para malimitahan ang kining kainit, no, mga katropa, na sila gitaod nga net. Sa minet din hi mga katropa hinungdan ang ana na lamang ka mamintinar ang kalisyo po diri sa ilang compound. Yes.
2: Oh,
0: for shading. So minimize, no, ang kainit, gumikan na nining net nga ilahang nga gitao din hi mismo sa ilang parade ground. Sir Jerry. Ato sa nga inabiyan sa Sir Jerry. Sir Maing Buntag. Sa XFM Davao, sir. Okay. Kaso ba yung ano?
2: Nay gasolina nga tugtog Marbs.
0: Asa to? Fine car. Asa siya? Okay. Pangalan ni Sir Angelo. Sir Angelo. Sige sir. Okay, naaday PIO mga katropaga just for katropang Jovet ni Sir Angelo para sa mukater para sa media. Sir, may buntag. Ah, si Sir Angelo gani. Okay. Para. Okay. Sige, sir. Thank you. Okay. Kana katropa Jasper, actually kaganina po. Usually atong naobserbahan manggo din, napagani libreng lugaw, no, para sa kung makaigsuunan nga mo bisita mga katropa. Pero taliwala sa kainit ako gihapoy mukaon na mga katropa. So ato lang naobserbahan na adjustment gamay, no, kay grabing kainit manggo dito nga bahin pilit sa flagpole. Dunay table dito para mo cater sa mga magpa-register sa ilang mga estudyante magtutungha din he. And then gibalhin lang diri sa lalong sa punuan sa kahoy sa mangga mga katropa kay gumikan sa kainit pod sa sitwasyon na, sa panahon na mga katropa. So sa kasamtangan is medyo hangat gamay, no, katropa Jasper.
2: Dili kayo, Marbs. Maragula kay kagihanga,
3: Marbs. Wala kayo kagihanga. Dili kay halata, Marbs.
0: Oh. Yes, di kayo halata. No, kay ang kainit mga nato, anakaroon nagtungtong sa 36 nga to sa 40 degrees Celsius.
2: Grabe, no? Grabe nga pagkain nga nagtungtong. Yes. Palingkoron po nato na, Marbs, para
0: palingkoron kayo.
3: Pwede ka na muna og katropang Marbs, ka nang nagtungtong.
2: Oh.
0: Yes, depende na po ka naman sa pamaagi para maibsan gamay ang kainit sa tuwang panahon.
2: Sige lang, Marbs.
0: Pipila ka to sa mga...
2: Sige lang, unya, basta makabalik pa ka unya or sa tuwang live na lang sa tuwang Facebook kung ma-interview ni mo si spokesperson diya mismo sa Maymatina Central Elementary School katropang Marbs, no? Kay para mahatagan po giya or sabay mga dugang pang pahimang, no? Or magka... announcement nga to ang management diha sa Maymatina Central Elementary School labi na day 1 patakaron sa to ang Brigada Eskwela Katropang Marbs.
0: Okay, yes, katropa Jasper, katropa Gadget. So mawala mo sa katong mga katropa tong update na nung kagikan din sa Maymatina Central Elementary School subay sa Brigada Eskwela 2026. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Live report.
2: Ay, salamat katropang Marvin Ibano, direktamente sa kining Maymatina Central Elementary School katropang Jobeto. Nay shade ang katong net bitaw para at least
3: dili kayo kanang dulot ang kainit katropang Jasper. Nakita nato pud ang paningkamot no sa management sa diri sa Maymatina Central Elementary School. And of course no, ang nakita pud nato ilang gibalhin katropang Jas ang registration kay lagi naobserbahan ang grabe kainit sa panahon. Kamuda mga katropa, stay hydrated gyud kay grabe ra bagid kainit.
2: Kuan katropang Jubit no, do June nata karon, pero naay mga pronouncement ang forecast ang pag-asa nga pa El Nino. Kung ang ubang lugar katropang Jubit sa may Bisayas dunay bagyo.
3: Nagulan-ulan
2: dito but diri sa to tagsop ang kainit mga kaigsoonan. Ay, sige mo pagpa-facial-facial ka ron.
3: Unya ka na ba katropang Diyos, no, ka ng Brigada Eskwela ra ba? Pila ka adlaw nga Brigada Eskwela, unya, sunod na po, enrollment, no? So, doon ay,
2: the enrollment ron. Sabay na, tanan. Enrollment,
3: na, na, sa ano. Uban katropang Diyos, sa Mats Technical College, kay nagdungan ilang enrollment to graduation.
2: Wow, nag-aabot.
3: Nag-aabot. No. Nag-aabot ang ilahang preparation, ang ilahang activity dito katropang Diyos. So, grabe ka init.
2: Hey, good morning kay Sir Edwin Alterado. Yes, sir, good morning ka ni Mo.
3: Alterado family o sa tanang mga staff po sa Mats Technical College, mga katropa.
2: Ayan. Alas 10 lang dito, satunod ka ninyo katropa sa Premium D3, katropang Jovet.
3: Ay mga katropa, ang Premium D3 hausan niya ka soft gel capsule, katropang Jazz, nga maghatag og instant nga energy. So kung nagluya ka karon, kaya ang uban wala pa kadawat og sweldo or nakadawat man pero gamay og sweldo.
2: Or nahurot
3: ang
2: na.
3: Uban nahurot na kay gibayad ra gihapon sa utang, nagluya mga katropa, higupin na or inumin na og Premium D3 para mahatagan tag instant nga energy. Kaya ang Premium D3 usa kini ka vitamin D3 na dunay virgin coconut oil, moringa seed oil extract, and mangosteen, mga katropa.
2: Ayan. Good morning kay Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Josh and Ma'am Jovet. Na, palingkora ang init kay Aron Dili kay siya mainitan.
3: Matod pa ni Ma'am Jing Pegalito. Pagkadakua, ginana nga problema, Ma'am Jing.
2: Nakatry na ba ka, ana, ma'am? Ipalingkod ni mo ang init. Bitaway. Alas 10:33, katropa sa tuagya panagabanuban. Kinsa ni mga katropa, tawag 0969-303-0537.
4: Those who are making all kinds of preposterous allegations, they have increased the heat, the political heat. Only they can turn it down. Not those of us who are just working and trying to do the best job for the Filipino.
2: Oh, kinsa to siya mga katropa. Sa ko akatropang Jubit na ko'y ko na to, kinsa to siya, na ko'y isak mo isip ba? Ikaw?
3: Ako, marag, nagahuna-huna pa ako katropang Jazz. Kaya hindi na ako maano siya.
2: Hindi mo siya matumbok, matukoy, o mahuna-huna? Oh. Ay,
3: daghag, posible, nga nag-ingon katropang Jazz.
2: Oh. So, una-huna siya, sama sa pag-una-huna po niya ni mo.
3: Doon ay possibility. Nga kato siyang nasa kong huna-huna. Pero nga,
2: siya po nag-huna-huna sa imo ha?
3: Mga 0.9 lang. Ah. O, mga ano lang siya, mga 89.1 lang di ay mga katropa.
2: Oh, ang percentage.
3: Ang percentage. Mm-hmm. mga 0.1 tumoy lang di ay. May nga na. Kinsa kaya, no, ang nagingon sa tuang huyo karoon lang mga katropa. Tawag na mo kaya tuang tubag. Tubagon. Atong iingon unya sa unahan mga katropa.
2: Ayan. But, kung wala pa katropa, dirita mismo sa tuang trending mga kaigsunan.
5: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
2: O sa bang trending katropang Jovet karong adlaw na ito sa tuaga panag-uban-uban. Oo, kay dunay foreigner nag-acrobatic sa electric wire sa Jensen.
3: Grabe kita mo ari mga katropa.
2: So inipatong pagina sa posti katropang Jovet, nitindog sa posti.
3: Nitindog yun siya, ala Spider-Man mga katropa.
2: Oo. Grabe no, kay naghatod og kabalaka sa mga residente sa barangay Dadjangas West, Jensan, ang pag-alacrobatics nga gihimo niining gikaingon nga Slovenia National nadtong May 30 katropa nga Jovet. Daling miresponde ang otoridad hangtod nga naluwas na rescue ang mga ong langyaw kinsa gikataho nga adunay bipolar disorder. So nakaangkon kini ka minor injuries ang langyaw tungod sa iyang pagkumpayot sa iyang pag-ambak. Do wala kini na kurintihan in town katropang Jovet. Mga kini kay wala kurintihan mo oh, usab na yang gi ano. Daw kung tan-aw nimo katropang Jovet pilagon na kakabli ang nadiha.
3: Baga, sumatian pag gini-intown siya. Hindi ka sure, no, kung sa gi-shutdown ba na kanang mga panahon. Kay,
2: posible
3: puro na good na mga live wires ang sa taas niya, no? Kanang yung gi-kapyut-kapyutan, mga ano na siya, mga internet cables. However, kanang sa taas na nakatropa, kay nitungtumbe siya poste. Poste sa kuryente.
2: O, nisumpay siya ba?
3: Oo. So, mga, most probably, mga live wire to siya, grabe. Ayun, nakabakid siya.
2: Na ano, kumbaga daghang na disturbo na niya.
3: Oo, na rescue siya pero daghan siyang na disturbo.
2: Oh, somehow ana giun sa punya bagatet katropang Jovet no kung I mean duol ba ni? Pagibalik ka katropang Tulis no kung duol ba ni sa ang
3: live wire ang iyang gikapyutan ana o kana nga mga time.
2: Sa ubos ba?
3: Oo.
2: Kay banting man ang sa taas giun sa poste kanang sa ubos duha ka linya. Muna ang dunay kuan supply. Pero
3: grabe.
2: Masa ba na iyang kamot katropang Jovet para hapon sa kining bird?
3: Oo, kamot mo ano?
2: Na ay ka ng insulator. mga
3: makaya, katropa. Makakaya, guan. Oh. Makakaya sa tuwang trending. Kasi sabi makakaya, ayos na yung sundan, mga katropa, ha? Kay oh. si, ano, kining Slovenia National, mga katropa, nga nihimo, ani nga, nga, kapag ka, ano, kanang
2: murag, extreme.
3: Oo, murag, sana, pagpakabalaka sa uban. Kuhanin siya, katropa, dunay bipolar disorder.
2: Kasi so, mas nabalaka kung nasa taas ako itong isa.
3: Oo, yung tao, naningkamot, ayan. Kapag
2: i-transformer ang mga positive, mga katropa. Anyway, mga isunan, baga, ayon ninyo yung sundugan.
3: Murag, mas nabalaka ko sa kinabuhi sa itong mga rescuer in tao, no? Kanabitang, makabutang ta sa ubang tao sa peligro ba? Tungod na niya itong ginahimo, mga katropa, nga, say, out of our out of our control tungkol kod lagi sa disorder katropang just but makadisturbo ba
2: di pero tumabasol kini Fariner kay naman siya gi experience po do nga atubang. Concern and siyempre ang ato ang otoridad mo rescue kita sa ilang trabaho mga katropa. Anyway, alas 10:37 na mga sunan kung wakin maka
3: sige do katropang just ulitin ko kay parang I have you are making all kinds of preposterous ayan allegations. Nakuha na ko na eh kana kana
4: the political heat. Only they can turn it on.
3: Kato kato na pa ako tong katong term niya kasi siya lang ako ang nadunggan nga nag-ingon na to.
2: Basta nga kuha lang mahatag nga kluan ni katropa nagapangagot siya.
3: Oo. Ang mahatag pud na ko nga kluan ni kay kanang na siya igsuon. Sabi nga klu,
2: basta,
3: no?
2: Basta ako nga, I have a sister. My sister, hindi kami... Ni kami ma-ano ang relasyon namin.
3: Nakuha-git na ako.
2: I was in Japan last week.
3: Well, wala dyan nakakuha mga katropa?
2: Oh, why mong tawag katropa? Kaya ako na yung divulge. Reveal lang ako katropa ang Japan.
3: Natatag kami yung daghan nga clue.
2: I called Mr. Jasper Magonsha of XF Davao to reveal my voice in the program of Central.
4: Those who are making all kinds of preposterous allegations, yes. They have increased the heat, the political heat. Only they can turn it down. Oh. Not those of us who are just working and trying to do the best job for the Filipino people. It is the people who have indulged themselves in politics for their own benefit.
2: Yeah. Well, ang sama to katropa ang jubit.
3: Of course, atong naginusarang presidente. Si Ferdinand Bobo Marcos Jr. mga katropa. Gingon na niya during sa katong meeting
2: sa, Japan
3: sa Tokyo, Japan mga katropa.
2: Sa apinakong paborito nyo ni si BBM.
3: Term ang guna niya, preposterous allegations. Kapila na gina niya, giingon ka tropang
2: jazz. Dawin mo po siya, balagi na muna siya.
3: Yes. Di ba favorite natin lahat ito? Ang preposterous.
2: Preposterous. So, kato ka tropa si Mr. President to mga kainsyon.
3: Preposterous allegations. Preposterous. Bakit magpakahirap-hirap lang tayo?
2: Ako itong i-clo nga hair follicle.
3: Dili kay halata kaya katropa.
2: Malata, no?
3: Oo, halata. Ako pagdaling i-clo tayo is flood control.
2: Flood control.
3: Or ang benteng bigas.
2: Benteng bigas. Ita eh. Nasjes, 40 na katropa sa ito. Aga panagabanuban. Ang atong oras din ato. Ang panahon din mag-igo. Atong gikwana coined ba from the program Katropang Alan.
3: Oy, nag-comment si Sir Danny Crystal Echo. Daghang salamat sa kape sa GCash po. Daghang salamat.
2: Nadawat na yun ni Sir Danny.
3: Nadawat na yun. Finally, mga katropa. Nadawat na yun. Ma'am Jing Pagarido ay si Marcos na. Abe, si Ma'am Jing.
2: Saan nga Marcos na, ma'am? Atong silingan?
3: Kita nga Marcos na, ma'am.
2: Oh, na po Marcos nga pangalan katropang
3: Jubit. Kanang na po Marcos na pangalan, na po Marcos na apelyido. Oh. Mas daghan og Marcos na apelyido katropang Jubit. Pero ang uban kay dili nila gina-claim.
2: Lahi po itong Marcos nga panghatag, katong vlogger, no?
3: Lahi po ito.
2: Lahi po ito. Okay. Lahi po ning Marcos nga nagapangkuha og impormasyon.
3: Yes. Ba ako na ko na kay Marcos Duran. Ha? Nakita na ilan si Marcos Duran.
2: Kung daghan sila.
3: Siya naman isa.
2: Si Marcos Duran. Pero man ako, now I know.
3: Now you know.
2: O doon mo to, Big Marcos o Little Marcos.
3: Marcos Duran.
2: Alas 10:41 katropa. Masila ba ipahabol nga greeting sa tropang Jovet una ta magbulag-bulag.
3: Oh, good morning ha sa mga katropa, pabilin gihapong nagapaminaw diha labi na sa mga nagpaminaw sa tuang sa frequency sa tuang radyo mga katropa 89.1 XFM Davao. Mayong buntag katropa from Sir Paul. Ayan ana pa si Sir Paul katropang just nga. Dapat na anay interest katropa ha. Ha ha ha. Thank you daw and God bless.
2: Ayan katropa. Ato apong ka team si katropang Marvin Ibano, katropang Roger na apod sa gawas karon nagapanghatag og stickers. Ayan. Sa XFM Davao Plus
3: D&D
2: Bake Shop Products.
3: Sir Alex Kabuhayan, naminaw po sa Maymaa People's Village, Davao City.
2: Ayan, katropa. Kuba na sa Dibadugay ang programang Rated PG. Magpiling musika alang kanatong tanan, mga katropa. Usab, salamat sa pag-uban sa programa gikan alas 9 hangtod ning orasa mga kaigsoonan ha. Usab, update mga balita. Bisita atong page mga kaigsoonan.
3: XFM Davao Katropa Digital, ingon man atong Centro Media Facebook page o ang atong YouTube channel Katropa Digital.
2: Onya alas 12 ang XFM News Nationwide yung makauban na XFM Mega Manila. Sa ngalan sa kinadibok aga puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
3: Alas si nakiusam Pilipino para sa Pilipinas, kininyong ubos nga lagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
2: Kinisab si katropang Jasper Magonsya sa programa Ga Centro. Kamatuoran ang sandigan. Centro. Oras katropa alas 10:42 na sa bundag.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Long have we waited.
11: Panduway First Five.
10: Zach Tabudlo.
11: OG.
10: December Avenue.
11: Parokya ni Edgar.
10: And Kamikaze.
11: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
10: Panduway First Five.
11: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin with Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
13: M2C Graphics, Davao.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX-Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation. Ang DX-Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron maless ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: Taklarik sana!
3: Exciting!
19: Oras mga katropa, alas 10:47 na sa buntag.
20: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
21: Extra, extra balita.
19: Igala may buntag, ganyan ka rin ang tuwang nga extra balita na yung orasa. At law karoon nga Lunes sa pitsa unang imbulan sa Hunyo, tuig 2026. Inyong ating balita karong orasa, katropa nga Alan Abais.
21: Extra, extra balita.
19: Sa ito nga headlines, mga katropa, sa extra balita.
22: Headlines, headlines.
19: CCPO, gipalig-on ang kahanas sa armas pinagi sa dry fire exercise.
22: Headlines, headlines.
19: Japan Maritime Self-Defense Force, personal nga gihimamat sa Mayor sa Davao.
22: Headlines, headlines.
19: Vice President Sara Duterte, gitagalan na lamang 7:00 karong gabi sa pag-sumite o tubag sa impeachment.
22: Headlines, headlines.
19: Military drill sa China sa Bajo de Masinloc. Propaganda lamang sumalapa sa AFP.
22: Headlines, headlines.
19: Og DepEd 11, mapasalamaton. Ikatulong 11 sa panarong pambansa 2026. Nakabot.
21: Extra, extra balita.
19: Detalye sa tuang extra balita ni orasa gipalig-on sa Davao City Police Office kun DCPO ang firearm proficiency o operational readiness sa ilahang personal o personnel pinagi kini sa dry fire exercise sa sugod Mayo 12 ning tuiga. Ubos sa direktiba ni Police Colonel Peter Bauzon Madria, ang SWAT personnel nagapadagan sa training aron nga mapaayo ang paghawid sa armas katukma kini sa safety protocols ug tactical discipline. Kabayan kini sa suporta sa PNP 5-point agenda nga nagatumong kini sa mas lig-on ug andam nga kapulisan. Giingon sa DCPO nga magpadayon ang regular nga training aron nga mas mapalig-on pa ang serbisyo sa o serbisyo o seguridad sa Davao City.
21: Extra, extra balita.
19: Mainitong giabi-abi ni Mayor Sebastian Duterte ang mga opisyal o crew sa Japan Maritime Self-Defense Force kung JMSDF Vizal nga GSA Ikasuchi nga gipanguluhan kini ni Commander Nobukazu Ryuzo sa support ni adtong Mayo 30 ning kasamtangang tuig. Giya suri ni Commander Ryuzo sa barko si Mayor Duterte human ang ilahang formal nga panagtagbo sa mga opisyal sa syudad. Gipasiugda sa mayor ang importansya sa kalinaw o kalig-on sa riyon isip pundasyon kini sa kalambuan sa ekonomiya. giilaosab niya ang lig-on ng relasyon na tali sa Japan o Davao City nga nakabase kini sa respeto o panaghiusa. Gihatagan hangtod alas 7 karong gabi si Vice President Sara Duterte Carpio aron sa o aron nga isumite ang iyang formal nga tubag sa articles of impeachment nga gisang at bato kaniya sumala sa pebalo sa Senado mahimo nga personal o pinaagi sa email isumiti sa Vice Presidente ang iyang tubag sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Isip pagpangandam sa posibleng personal nga pagsumite sa dokumento, gilimitahan sa Senado ang pagsulod sa pipila ka mga kabahin sa building aron nga malikayan ang kagubot o pagdagsa sa media. Gitugutan lamang sa Senado ang mga otorisado nga opisyal sa impeachment court o mga miyembro sa legal team sa Vice Presidente nga makasulod sa Office of the Senate Secretary diin dawaton o iproseso ang dokumento. Gipanghimakak sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga report nga nag-ingon nga nagapatuman og military drills ang China sa West Philippine Sea, ilabi na sa palibot sa Baho de Masinloc. Matod sa AFP, walay kamaturan ang maong mga pahayag og kinigihimong propaganda lamang. Sumala kang retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, espesyal nga tigpamaba sa AFP alang sa West Philippine Sea, kasagarang taktika sa China ang pagpagawas og ingon nga mga balita matag higayon nga adunay military exercises ang Pilipinas uban kini sa mga kaalyado nini. Gipatimaw ni Trinidad nga wala sila naga o makamatikod o organisadong kalihukan na tactical maneuvers o hiniusang formasyon sa mga barko sa People's Liberation Army, Navy o China Coast Guard nga mahimo kining ikonsidera nga military exercise. Inoon, nagkalinlaing presensya lamang sa mga barko ang ilang namatikdan sa maong lugar. Samtang kalakbit nini, malampusong nahuman sa AFP Philippine Coast Guard o United States Indo-Pacific Command ang lima kaadlaw nga maritime cooperative activity gikan kini sa Mayo 26 hangtod 30 ning tuiga sa maong bahin sa West Philippine Sea. Extra. Katapos ang hukad sa tuang extra balita ning orasa sa tuang balita nga paugnat sa kusog. Nakabot sa Davao Region ang pagka second runner-up sa 2026 palarong pambansa ug mas taas kini kumpara sa ikaapat nga puesto niya gintuig. Giniusab ang nahimong labing taas nga ranggo nga delegasyon gikan mismo sa Mindanao. Base sa opisyal nga ihap, nakatigom ang rayon og 34 ka mga bulawang medalya, 32 ka pilak og 34 kini ka mga tumbaga or kini nga bronze. Ang National Capital Region o NCR maoy nagkampyon sa kanitibok ang uban kini sa 91 ka bulawang medalya, samtang ang Calabarzon maoy first runner-up na doon ay 55 ka mga bulawan. Nagpasalamat usab si DepEd Davao Region spokesperson Dodong Atilio sa maong pag-ila o kalampusan sa delegasyon. Matuniya, bunga kini sa paningkamot, disiplina o kooperasyon sa mga atleta, coach, ginikanan o mga opisyal nga misuporta sa kupunan. Extra, extra balita. Kaduang naglangkob sa tuang extra balita ni nga orasa. Like and follow sa tuang mga FB pages, mga katropa, ang XFM Davao Katropa ug ang Centro Media. Ako si Alan Abais, kamaturan ang sandigan. Extra, extra balita.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
18: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya
18: na sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
23: Summer na, katropa.
1: Kaklarik sana!
18: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantod Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Hantod Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Hantod Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantod Plus Gold user sa pat
0: Zantone Plus Gold, tatakyes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatakyes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
2: Zantone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Zantone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
2: Zantone Gold Coffee Mix.

0: The time now is 11:30.
1: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
2: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Long have we waited.
5: Panduway First Five.
4: Zach Tabudlo.
5: Flow G.
4: December Avenue.
5: Parokya ni Edgar.
4: And Kamikaze.
5: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
4: Panduway First Five.
5: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
4: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
5: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
4: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
6: Knock. Merienda time na.
7: Wow!
8: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, o humok.
9: Tinuod na ora, lami gid ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pain. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
8: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
13: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
14: Unsa din ang Crap Gold ba?
13: Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
14: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Crap Gold na ta.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
16: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
18: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
17: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
19: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
20: Da Clarex, sana?
21: Exciting!
22: XFM 89.1.
20: Kaklarek sana?
21: Exciting!

0: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Exciting summer, man nakatrupa.
2: Ang saya
1: sa summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
2: Kaklares, Ana.
1: Exciting.
2: Exciting.
4: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City.
5: Davao City.
4: Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
2: Kaklarek, sana?
3: Exciting!
6: Exciting!
7: Pilipinas at Vietnam iangat sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan. Nakadakdang pagbisita ni President Tulam sa Senado na Pornada.
8: Tatlo mula sa apat na Pilipino pabor na sumalang sa Senate trial si VP Sara Duterte ayon sa Okta Research.
7: Senador Rapi Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment ang umano'y pagmamaniobra ng majority bloc sa rules ng Senado.
8: 26 hanggang 28 milyon na mag-aaral inaasahan ng DepEd ngayong school year 2026-2027.
7: Halos 87% ng grade 11 students sa bansa hirap sa reading comprehension bate sa datos ng EDCOM 2.
8: Pahayag ng China ukol sa military drill sa Baho de Masinloc, walang katotohanan ayon sa AFP.
7: Balitang regional katropa, suspect sa pamaril sa isang senior citizen dahil lamang po sa pangunguha ng bunga ng mangga sa Isabela, arestado.
8: Sa balitang international, US President Donald Trump nasa malusog na kalagayan na.
7: Showbiz, Daniel Padilla nag-life update sa social media kasama si Kayla Estrada.
8: Sa balitang sports, Alisa Solomon nag-withdraw sa PBL Rookie Draft.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
7: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Live din tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapainggan sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
8: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
7: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
8: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
7: Sa detalye na ng balitaan katropa, unahin po natin ang report. Pilipinas at Vietnam iaangat sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Live report.
9: Iaangat ng Pilipinas at Vietnam sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ginugunita ng dalawang bansa ang 50 taon ng diplomatic relations. Binanggit din ni Pangulong Marcos na Vietnam ang tanging strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng geopolitical tensions, supply chain vulnerability, trade pressures at emerging technologies. Dagdag niya, kapwa interest ng Pilipinas at Vietnam ang peace, stability at rules-based order na nakaangkla sa international law kabilang na ang UNCLOS. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na lumampas na sa $7 billion ang bilateral trade ng Pilipinas at Vietnam. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
8: Palalakasin ng Pilipinas at Vietnam ang kooperasyon sa seguridad, kalakalan, agrikultura, turismo at digital transformation. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pulong nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong June 1. Nilagdaan ng dalawang bansa ang renewal ng 2010 Agreement on Defense Cooperation. Ayon kay Marcos, layo nitong palakasin ng kooperasyon sa maritime security, military education at disaster risk reduction. Tinalakay din ang dalawang leader ang koordinasyon laban sa internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Sa economic cooperation, target ng Pilipinas at Vietnam na palawakin ang bilateral trade ng lampas sa 10 bilyong dolyar. Mayroon ding kasunduan sa information technology, digital transformation, tourism cooperation at education exchanges.
4: XFM News Nationwide.
7: Hindi na matutuloy ang pagbisita sana ni Tho Lam sa Senado ngayong Monday, June 1. Dahil po dito, kansilado na rin ang nakaplanong paipagkita niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, wala pa naman na inilalabas po na detalye ang mga kinaukulan na involved dito kung bakit hindi matutuloy ang nasabing pagbisita.
4: XFM News Nationwide.
8: Umakyat sa 74% itong Abril mula sa dating 69% noong Marso ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial sa Senado batay sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Bagamat nakakuha ng malakas na suporta ang paglilitis sa Visayas na may 82% at Metro Manila, 81%, pinakamababa naman ito sa Mindanao na may 58% lang dahil kilalang rehiyon bilang political stronghold o baluarte ng pamilya Duterte. Nilinaw naman ng Okta Research na ang naturang non-commissioned survey ay sumasalungat lamang o sumusukat lamang sa suporta ng publiko sa proseso ng due process at hindi nangangahulugang hinatulan na nilang guilty ang Vice President. Ang survey ay sinagawa ng face-to-face interviews mula sa 1,200 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3% at confidence level na 95%.
4: XFM News Nationwide.
7: Lilimitahan mga katropa ng Senado ang galaw na mamamahayag na mag-o-cover sa pag-ain ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kanyang articles of impeachment ngayong Lunes. Batay sa nilabas na patakaran ni Senate Secretary Jose Luis Montales. Sa ilalim ng dalawang pahina ng advisory, tanging sa ikalawang palapag lamang, partikular na sa may Quezon at Tolentino Function Rooms, papayagang manatili ang media para po sa press briefing. Habang mahigpit namang pinagbabawal ang mga biglang interview sa mga hallway, elevator at hagdanan ng gusali. Ipinatupad din ang nasabing restriction sa tulong ng Office of the Senate Sergeant at Arms para tiyakin ang seguridad at kayusan sa lupo ng institusyon dahil mga opisyal lamang na impeachment court at ang legal team ng Vice Presidente ang may pahintulot na umakyat sa ika-anim na palapag kung saan isasagawa ang mismong paghahain.
4: XFM News Nationwide.
8: Plano ng prosecution team na ipasumpina sa impeachment court ang mga bank official at bank documents nina Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio para mapatibay ang ulat ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, sinadya ng House Committee on Justice na hindi muna ipatawag ang mga opisyal ng bangko noon bilang paggalang sa Bank Secrecy Law, ngunit maaari na itong gawin ngayon dahil hindi na epektibo ang naturang batas kapag nagsimula na ang paglilitis sa Senado. Gagamitin ang mga bagong resource person para busisiin ang naunang ulat ng AMLAC na nagpapakita ng nakukulang na 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon sa mga bank accounts ng mag-asawa mula 2006 hanggang 2025 kung saan nakapagtala ng 4.4 billion pesos na cash inflows at 1.5 billion pesos na cash outflows. Bukod sa mga record ng bangko, interesado rin si Luistro na hilingin sa korte ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga detalye sa buwis at negosyo ng mag-asawa.
4: XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, si Senador Rapid Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment kaugnay sa pagmamaniobra ng majority block sa rules ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
4: Live! Report.
8: Nagpahayag ng pangamba si Senador Rafi Tulfo na maaaring may kaugnayan sa impeachment proceedings ang umano'y pagmamaniobra ng majority block sa mga patakaran at galaw sa loob ng Senado. Ayon kay Senador Tulfo, naniniwala siyang ang mga nagaganap na pagbabago at hakbang ng mayorya ay hindi lamang usapin ng liderato kundi maaaring may direktang epekto sa magiging takbo ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Binanggit din ng senador na pinabalik umano si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon matapos ang mahabang panahong hindi pagdalo sa mga sesyon ng Senado upang makatulong sa pagbuo ng kinakailangang bilang ng boto para sa majority block. Dahil dito nagbabala si Tulfo na posibleng magkaroon ng impluwensya ang mayorya sa paghawak ng impeachment proceedings kabilang na ang paraan ng pagtalakay at pagtanggap ng mga ebidensyang ihaharap sa prosecution panel. Ayon pa sa senador, may posibilidad umanong hindi mabigyan ang sapat na pagkakataon na maipresenta ang ilang ebidensya kung mananaig ang interes ng mayorya sa proseso. Patuloy namang sentro ng usapin sa Senado ang mga pagbabago sa liderato at ang pagkakahati ng majority at minority blocks habang umiinit ang diskusyon kaugnay ng impeachment case labat kay Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
8: Binayuhan ni dating Senador Coco Pimentel III si Senate President Alan Peter Cayetano na magkusa ng bumaba sa kanyang pwesto upang maibalik ang pagkakaisa sa Senado na kasalukuyan umanong napaparalisa dahil sa patuloy na bangayan ng mga miyembro nito. Ayon kay Pimentel, dapat isantabi ni Cayetano ang pansariling karangalan at kapangyarihan bilang ikatlong pinakamataas na opisyal ng gobyerno upang bigyan daan ang isang mas epektibong pinuno na kayang magbuklod sa mataas na kapulungan. Ibinahagi rin nito na marami na sa mga kasalukuyang senador ang nababahala at nagsasagawa ng soul-searching dahil ayaw nilang matapos ang kanilang termino ng walang naitatalang proyekto o batas bunsod ng talamak na politika sa institusyon.
4: XFM News Nationwide.
7: Samantala, prangkang binalikan ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagigiit na hindi ito mananalo bilang presidente kung walang tulong at suporta ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte noong 2022 election. Ang pahayag nito ng mambabatas ay tugon sa naging salita ng Pangulo kung saan sinabi nito na hindi niya itinuturing na isang pagkakamali ang naging desisyong makatandem ang vice-presidente. Binigyan din pa ni Representative Duterte ng tagumpay ng Unity Team Coalition ay binuo sa pamagitan po ng boto mula sa Hilaga hanggang Timog. Kahit malinaw sa kasaysayan, ang pagkakapanalo ni Marcos ay nakasalalay sa tiwalang hawak ng pamilya Duterte at hindi lamang sa katanyagan nito ng sarili nilang apelido.
8: Inaasahan ng Department of Education ang pagdagsa ng nasa 26 million hanggang 28 million na mga estudyante para sa school year 2026-2027 kasabay ng opisyal na pagbubukas ng mga klase sa darating na June 8. Tiniyak ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya na sapat ang bilang ng mga guro at non-teaching personnel para sa mga pampublikong paaralan. Kahit na nananatili pa ang malaking hamon sa classroom backlog ng ahensya na kasalukuyang nasa 136 na silid-aralan. Upang maibsan ang kakulangang ito, target ng DPWH na makompleto ang mahigit 9,000 na bagong silid-aralan ngayong taon upang mapanatili ang maayos na classroom to student ratio na huling naitala sa 132 para sa elementary, 139 sa junior high school at 136 sa senior high school.
4: XFM News Nationwide.
7: Ibinunyag ni Pasig Representative at EDCOM 2 Chairperson Roman Romulo na halos 87% na mga grade 11 students sa Pilipinas ang may problema sa reading comprehension batay po sa assessment ng Department of Education kung saan tinatayang nasa 12% lamang ang may tuturing na independent readers o kayang magbasa ng walang gabay ng guro. Nagbabala pa si Romulo na ang mahinang kakayahan sa pagbasa sa senior high school level ay magdudulot ng mabigat na epekto sa bansa dahil mahirapan daw ang mga mag-aaral sa college Bukod pa sa katotohanan na may ilang industriya ngayon ang alanganin na mag-hire ng mga senior high school graduates dahil sa kakulangan sa literacy at comprehension. Isinisi ng mga mambabatas ang problemang yan sa overloaded curriculum. Madalas na pagbabago din sa mga programa ng edukasyon at sa mabigat na workload ng mga teacher na sinasabayan pa ng mga class disruption dahil sa holidays at kalamidad. Dahil dito mga katropa, hinimok niya ang DepEd na mag-isip ng magandang solusyon at pansamantalang streamline ang ating curriculum para daw bigyang prioridad ang mga foundational skill gaya po ng reading, writing, arithmetic, science at GMRC sa halip na rin na magpataw nga ng napakaraming subjects at competencies sa mga estudyante.
4: XFM News Nationwide.
8: PNP Chief Nartates nagpasalamat sa mataas na diwala ng publiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang pasasalamat matapos makakuha ng mataas na marka sa pinakabagong boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Incorporation sa isinagawang survey mula Abril 1 hanggang 8 na nilahukan ng 5,000 respondents. Nakapagtala si Nartates ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating na kabilang sa pinakamataas sa haray ng mga opisyal ng pamalaan. Ayon kay Nartates, ang resulta hindi lamang personal na tagumpay, kundi refleksyon na sama-samang pagsisikap ng PNP upang maglingkod ng may integridad at profesionalismo. Bilang tugon, inatasan niya ang mga unit ng pulisya na lalo pang paigtingin ang pakikipag-ugnay sa mga barangay at palakasin ang panloob na disiplina upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
7: Pinalagan ng Armed Forces of the Philippines ang naging announcement ng Beijing na nagsagawa sila ng sunod-sunod na military drill sa Bajo de Masinloc matapos kumpirmahin ng militar na walang indikasyon ng anumang tactical operation ang naganap sa lugar. Ayon kay West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang actual na namataan ng mga barkong Pilipino sa paligid na Scarborough Shoal ay ang watak-watak at magkakahiwalay na kilos lamang na mga barkong pandigma at Coast Guard ng China. Binigyan din pa na opisyal na wala pong naitalang organized formation o paggalaw ng mga barko at eroplano in China. Kaya naman pinalalahanan ng AFP ang publikong wag basta-basta maniniwala sa mga mapanlinlang na propaganda na ipinapakalat ng Beijing government.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Alas 12:18 na ang tamang oras sa XFM Philippines, sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapainggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM Tugiganao sa 95.7, at sa XFM Canlaon sa bago nitong frequency sa 101.7.
4: Balitang regional.
7: Unahin natin tong balita sa Jensan. Meron pong Slovenia National nag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente. Otoridad nagsagawa naman ng rescue operation para isalba ang kanyang buhay. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
6: Patuloy na nilalapatan ng medical na atensyon sa Davao City ang 62 taong gulang na Slovenian national na kinilalang si Alice Loca matapos mag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente sa Daprosa Street, Barangay Dadiangas West, General Sado City. nitong nakarang Sabado ng umaga, Mayo 30. Ayon sa ulat, matapos makatanggap ng tawag ang Police Station 1 ng GSCPO, agad na naglunsad ng rescue operation sa pagtutulungan ng PNP, BFP Jansan at CDRRMO. Pansamantalang pinutol ng Socoteco 2 ang supply ng kuryente matapos tumuntong ang dayuhan sa transformer at nagpabitin-bitin pa sa mga kable nito. Sa gitna ng negosasyon, nag-utos pa ang dayuhan na ibalik ang kaniyang passport, cellphone, pitaka at pera. Matapos ang 2 oras, biglang tumalon ang dayuhan, ngunit maingat na nasagip ng mga otoridad. Inihayag ni GSCPO City Director Police Colonel Eric DiVinancio na naging matagumpay ang operasyon dahil laging handa ang mga otoridad upang matiyak na walang masasaktan sa insidente. Napag-alaman na una na itong dinala sa presinto matapos magwala at magtangkang tumalon sa bintana ng isang hotel, ngunit nakatakas dahil sa dinaranas nitong bipolar disorder. Agad itong ibiniyahe patungong Davao City para sa tamang psychiatric evaluation at pangangalaga. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
8: 2 lalaki patay matapos hinihinalang tamaan ng kidlat sa Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Amunchang ng XFM Santiago City.
10: Patay na ng isugod sa ospital ang 2 lalaki na natagpo ang walang malay sa Sitio Dadap, Barangay Santa Maria, Alfonso Lista sa lalawigan ng Ifugao. Batay sa ulat ng Alfonso Lista Municipal Police Station, nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon dakong 11:30 ng gabi kaugnay sa pagkakatagpo sa 2 lalaking nakahandusay malapit sa isang kiosk at simbahan sa nasabing lugar. Agad na rumisponde ang mga pulis kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod ang mga biktima sa ospital, ngunit idineklara silang dead on arrival ng tumugong doktor. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, isa sa

0: Christine Dayan Ropana, XFM Campus.
1: Patuloy ang isinasagawang search and retrieval operation ng mga otoridad para sa isang crew ng Palina Eco Park sa Barangay Cagay Roja City matapos itong sumisid at hindi na nakaahon kahapon ng hapon, Mayo 31. Kinilala ang crew na si alias Romeo, residente na nasabing lugar at mahigit 5 taon nang nagtatrabaho sa tourist spot. Sa panayam ng XFM Rojas kay Barangay Kagawad Isidro Aragon, ipinahayag nito na pinaunlakan ng biktima ang ilang bisita sa naturang tourist spot ng syudad upang libutin ang Palina River sakay ng bangka. Gayunpaman, dahil sa lakas ng hangin at malakas na ulan kahapon, biglang lumakas ang agos ng tubig sa ilog, dahilan para tumalon ang biktima mula sa balsa na sinasakyan nito upang may angkla ang lubid at kontrolin ang bangka na sinasakyan ng mga bisita. Dahil sa malakas na agos, posibleng nahirapang lumangoy ang biktima hanggang sa hindi na ito nakaligtas. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap sa biktima sa tulong ng Philippine Coast Guard, Roja City Government at ng mga barangay officials sa nasabing lugar. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
2: Graduating student patay matapos mabangga ng van ang sinasakyang motorsiklo sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
3: Hindi na naisalba pa ang graduating student matapos mabangga ng isang van ang sinasakyang motorsiklo. Bandang last 2:50 ng hapon sa Barangay Esperanza, Kulasi Antique noong May 29 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawi na si alias Ella, 23 taong gulang. Tatlo silang sagkay ng motorsiklo at pawang mga babae, habang ang driver naman ng van ay kinilalang si alias Lito, 43 taong gulang at residente ng Sibalo, Mantike. Sa panayam ng XFM Mantike Police Lieutenant Rolly Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, na sinabi nitong sinusundan ng van ang motorsiklo na bigla umano itong lumiko pa kaliwa na hindi napansin agad ng driver ng van dahilan upang maganap ang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon ang 2 babaeng sakay ng motorsiklo habang ang isa pang angkasa ay naiwan at nakaladkad ng van ng ilang metro dahilan upang siya ay mawalan ng buhay. Sugatan naman ang 2 iba pang babaeng sakay at patuloy na ginagamot sa kasalukuyan. Maswerte namang walang nasugatan sa mga sakay ng van, kabilang ang driver na voluntaryong sumuko sa Kulasi Municipal Police Station sa kasalukuyan. Nakalaya na mula sa kusadiya ng Kulasi Municipal Police Station ang suspek matapos pumayag ang pamilya ng biktima na magkipag-areglo na lamang sa nangyaring insidente. Mula dito sa 93.3 XFM Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
0: At mga katropa, suspect po doon sa pamaril sa isang senior dahil lamang sa pamunguha ng mangga. Arestado na. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugiganaw.
4: Walang takas sa kamay ng batas matapos maaresto ng Santa Maria Police Station ang suspect sa pamamaril sa Barangay Buena Vista, Santa Maria Isabela nitong Mayo 29 ngayong taon sa bisa ng mabilis na hot pursuit operation. Ayon sa ulat, dahil lamang umano sa pangunguha ng bunga ng manggang dahilan ng karumal dumalang krimen at sanhin ang pagpapaputok ng baril at pagkamatay ng biktima. Ayon naman sa binahaging impormasyon ng PNP Isabela, kinilalang biktima sa alias ni Nerissa, 68 taong gulang, may asawa, magsasaka at residente ng Barangay Kasibarag Norte, Cabagan, Isabela. Kinilala naman ang suspect sa alias na Mario, residente ng Barangay San Rafael East, Santa Maria, Isabela. Base sa initial investigation, bandang alas 12:30 ng tanghali nang maganap ang pamamaril sa Barangay Purok sa East, Barangay Buena Vista. Samantala, bandang alauna 20 na tanghali naman nang makatanggap ng tawag ang Santa Maria Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen. Pagdating naman ng mga operatiba, natagpuan na lamang ang biktima na nag-aagaw ng buhay dulot ng tama ng barila. Matapos naman ang insidente, tumakas agad ang suspect sakay ng motorsiklo patungo sa hindi matukoy na direksyon na agad naman inilunsad ng pulisyang hot pursuit sa mga posibleng ruta. Sa loob lamang ng ilang oras, bandang alas 2:35 naman ng hapon, naaresto na ang suspect sa Sikyo Pota, Barangay Buena Vista, Santa Maria, Isabela, na dito na-recover mula sa kanya ang isang caliber na 9mm ng pistol na pinaniwala ang ginamit sa krimen. Nagsagawa rin ang koordinasyon ng Santa Maria Municipal Police Station sa Isabela Provincial Forensic Unit para sa pagproseso ng crime scene

0: pangangalap ng ebidensya. Sa ngayon, matuloy pa rin ang follow-up investigation para matukoy ang motibo sa pamamarila. Dahil dito, nananawagan naman ang Isabela Police Provincial Office sa publiko na makipagtulungan at agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad para mapanatili ang seguridad sa komunidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, bagyang bumagal ang galaw ni Domeng habang natila lakas na hangin. Abot sa 130 km per hour, tinatak ang northwestward sa layong 650 km. Silangan ang Hilagang Silangan, Itbayat, Batanes, Katropa, na inasan din pong lalabas ng par ang bagyo today.
2: Katropang Buddy at sa mga katropa natin, dahil sa pinalakas na southwest monsoon o habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas na maaaring magdulot ng mga pagbaha at landslide sa habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang bigla ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: At kahit po may bagyo sa par, katropa ha, maaranas pa rin tayo ng danger level heat index 45 dyan sa Barungan, Eastern Samar at Baler Aurora, habang 41 tayo hanggang 42 dito sa Metro Manila. Ingat lang po ha, dala ng panangga at syempre tubig mga katropa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Hatid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Katropa, kinumpirma ng White House na may malusog na pangatawan si US President Donald Trump patapos ng sumailalim sa taon ng medical exam. Ayon kay Captain Sean Barbabella, may maayos po na cardiac, pulmonary, neurological at overall function sa presidente. Pero kinakailangan pa rito na mag-diet para maging tuloy-tuloy ang maganda estado ng kanyang kalusugan. Ito na ang pangatlong beses na sumailalim sa medical exam si Trump mula nang maupo sa pagkapangulo.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. For the first time, nag-life update si Daniel Padilla sa social media kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kayla Estrada. Sa social media post, ginulat ni Daniel ang kanyang fans sa ibinahagi nitong mga litrato kung saan makikitang may solo pic si Kayla na nakasakay sa golf cart na may caption na "And we just are." Nag-viral agad ang nasabing post kung saan ang ilang netizens ay nagtanong kung ito na nga ba ang kumpirmasyon ni Daniel sa kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ng Premium D3. Inom na, Katropa, everyday. Nag-withdraw ang dating NU National University standout na si Eliza Solomon sa Premier Volleyball League o PBL na gaganapin sa Wednesday. Ayon sa post ng Hustle and Groove Management, tinanggihan ni Solomon na maging bahagi po ng drop para makapag-focus daw ito sa iba't ibang international tournament. Samantala, lumabas naman silang ulat na may ilang teams ang interesadong makuha rin ang Pinay Spiker para maging bahagi po ng kanilang koponan.
3: XFM News Nationwide.
1: Alas 12.31 na katropa sa XFM News Nationwide at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide. Monday today, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Depa.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: XFM 89.1.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Mga katanungan ha, huwag pong magatubili na mag-send ng mga text messages niyo, mga inquiries about your health. Ipadala niyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela ninyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon ha, para ma-acknowledge siya din dito sa atin pong programa. At sa mga nag-nais po na sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, especially ang atin pong mga powerful supplement, mga healthy and delectable coffees ng Yestro Health. Ayan. Pwede po mabili yan ha. Sa atin pong mga leading drug stores, gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila. At yan na rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar. Ipagtanong-talong nyo lang ang ating po mga produkto at hanapin Antatac Yes to Health sa mga produkto ang inyong bibilihin. Para makasigurado na hindi po peke o counterfeit ang inyong po mabibili mga katropa. Pwede rin order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang po ang Yes to Health 2011.
7: At syempre, pwede rin pong makabili na ating mga products sa lahat ng Yes to Health clinics. Meron po tayong special price ano sa mga bibisita sa ating clinic, lalo na kung ikaw po ay isang senior citizen ha. Pakidala lang po ng any identity ano na magpapatunay na senior na tayo para mabigyan po tayo ng special discount. At kung ikaw naman may nararamdaman na matagal ng tinitiis na karamdaman, alam mo naman, minsan ang mga Pilipino, matiisin. Ano? Pabalik-balik yung gastos pero hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling, subukan mo po ang services ng Yes to Health Wellness Clinic. Kasi dito sa Yes to Health, may mga programang pwedeng makatulong ho na aangkop po sa inyong pangangailangan. Gaya po ng meron tayong program na cleansing and detoxification. Ito, napakaganda nito. Kasi itong cleansing and detoxification, ang layunin po nito ay alisin yung mga abala sa ating katawan na mga toxins na nakakaapekto sa ating sistema. Ano? Meron din tayong nutritional therapy kung saan tuturuan kayo para makuha nyo yung maximum nutrition na kailangan nyo araw-araw para makaiwas sa karamdaman. Meron din tayong herbal therapy, acupuncture, yung mugukbuyang Korean therapy, biozapper, yan, maganda tong biozapper kasi isang machine na pwedeng makatulong sa napakaraming problemang pangkalusugan. Ganon din po yung ating hilot hugpungan na nakaschedule ito sa ilang mga branches po natin, especially Santa Rosa branch, meron tayong hilot hugpungan dyan every Thursday. Ano, at ito po ay napakagandang services ng Yes to Health na pwede nyo pong ma-avail.
6: Kaya po sa mga nagnanais ha, na masubukan ang mga services ng Yes to Health, ay bisitahan po ang atin pong mga wellness center. Narito ang atin pong mga address nationwide.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Kosoluter.
5: Nang Laguna, mahirap pag acidic, sinisigmura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
6: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, headed sa atin ng Santone Plus Gold at Santone Vitamin C. Ha, para sa mga kabayan natin, ha, lalo na ngayon, Dok. Eh, pabago-bago ang weather natin. Tama. Ha?
7: Biglang umuulan ng matindi. Buti kung ulan lang, eh. Talagang buhos ang ulan.
6: Yung tipong napakainit ng panahon. Tapos maya-maya, bubuhos yung matinding ulan.
7: Ako. Kumbaga nagta-transition kasi tayo from summer papunta sa rainy season.
6: Mm-hmm. Medyo inabot nga ang inyong lingkod. Buti na lang hindi nagtuloy-tuloy. Mm. Dahil yan sa Santone Gold at Santone Vitamin C.
7: Kaya pala nilalaklak mo yung Santone Plus Gold at Vitamin
6: Tama,
7: C.
6: Tama, Dok. Eh, mahirap na, no? Ang kagandahan yan, Dok, kung tayo man ay maapektuhan ng mga mga pathogens na yan, kasi hindi naman tayo sinasabing invincible. Yan. Mahalaga yan, hindi lulubha yung mga karamdaman po natin mga katropa.
7: Tama.
6: At lalo-lalo na kung tayo po ay yung lakas natin, yung puhunan natin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Napakahalaga talaga yung malusog na pangangatawan. Ha? Kaya huwag kalimutan, Santone Gold Herbal Capsule at Santone Vitamin C. Mabilin po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan natin, Dok, dito sa atin pong programa, bakit mahalaga ang paggamit ng mga halamang gamot? Ayan. Well, sa ating mga Pinoy, hindi na bago yung paggamit ng mga halamang gamot. Yun nga lamang, mayroong mga dispute kung saan yung ibang mga kababayan natin, hindi sila well aware sa iba't ibang klase ng mga halamang gamot. At meron din iba, Dok, na wala silang tiwala doon sa mga halamang gamot. Pero alam yung ba na hundreds years before ay ginagamit na to ng ating mga ninuno. Ito mga tinatawag na herbal medicine. Ang tanong, Doc, bakit ang paggamit ng mga herbal medicines na ito, eh, ano na, kumbaga, ano na sa atin, ano? Hindi na new, ano? At, ano ba, paano ba ito gumagawa sa atin pong pangangatawan? Ano yung functions niya sa katawan natin?
7: Ayan. Actually, itong herbal medicine, yan ang oldest healing tradition na kilala ng tao. Ano? Kasi herbal medicine sa iba't ibang bahagi na ating daigdig, ano? Billions of people. Eh, patuloy pa rin ginagamit ang pag-utilize ng halamang gamot as their natural remedy, at ito ay sinabi ng WHO, ng World Health Organization, na nasa 80% ho ng ating populasyon ang gumagamit ng herbal medicine bilang traditional medicine for some aspect po ng primary health care. Ang herbal remedies nananatili pa rin, especially sa mga Asian countries, Africa, Latin America. Yan ho'y nananatiling number one source of healing ng ating mga kababayan, ano, mga tao sa mundong ito. Pero may mga modern and industrial countries na ang nagpapakita ng malaking interest sa natural medicine, at patuloy na tumataas ang awareness ng mga tao. Kasi alam mo, ang global herbal medicine market, lumalago. Ayon sa report po yan ng mga industry expert, nasa mahigit 100 bilyong dolyar, US dollar yan pinag-uusapan natin, ha? Global yan, na ito ay nagre-reflect ng patuloy na interest ng mga tao na balikan yung sinaunang pamamaraan ng preventive medicine at plant-based therapies. Yeah. Kumbaga, ito ay sa mga kultura ng mga tao at sibilisasyon, itong herbal medicine ay simple, noon, hindi siya alternative medicine. Yan yung mainstream, yung paggamit ng herbal medicine. So, because yung pagtaas ng mga research, ng mga pag-aaral, ano, naging alternative medicine ang tawag sa kanya. So, diba? Kasi ang pangunahing gamutan na pinupuntahan ngayon, of course, ay yung allopathic medicine. That's the established healthcare system ngayon sa ating pong... Pero nung unang panahon, ano, yung pag sinisipon ka, magluluya, di ba? Ginger tea. Yung paggamit ng bawang, paggamit ng mga ibang mga dahon, malunggay, gamit na gamit yan. Sa panghihina, sa kakulangan ng sapat na hemoglobin, di ba? Yung mga low blood, gamit na gamit yung mga malunggay, yung mga may high blood, noong unang panahon, gamit na gamit din yung mga bawang, sibuya, saka yung mga sambong. So, ibig sabihin, nagpapakita ito na ang kultura at integration nito sa ating system of healing, hindi lang bago. Noon pang panahon ito. Kaya ganun ka-importante ang role ng herbal medicine. At dapat, yung mga tao kasi na walang tiwala sa herbal medicine partner, sila yung mga taong hindi nila alam paano gamitin yung herbal. Sa aking point of view, kung hindi mo alam gamitin yung herbal, talagang wag mong pipilitin na yun yung gagamitin.
6: Wag mo ipampapalit.
7: Kaya nga, yun ang mahirap . Kaya kinakailangan talaga may tinatawag na awareness. Kaya makinig ho kayo araw-araw sa ating palatuntunan. And starting tomorrow, ay kasabay na rin tayong i-airi sa ating mga Facebook pages. Marami tayong Facebook page. Ano? At abangan nyo yung ating mga bagong segment, katulad po ng herbal medicine. Usapan natin araw-araw, herbal tips. Kasi minsan, alam mo, yung mga tao, lalo na kung wala silang ibang access, at least matulungan natin sila sa mga ilang halamang gamot na paano ito gamitin at anong intended use po nito. Kasabay po ng pag-inom natin ng napaka... Ito kasing Santon Plus Gold. Subok na ito ng ating mga kababayan. So, para makompleto at holistic, at habang nakikinig kayo, may natututunan kayo, tutukan po kami lagi.
6: Para makita, Doc, ng ating mga tagapakinig, ng mga katropa natin dyan, yung kabuuang picture ang pinag-uusapan natin. Pag-usapan natin, Doc, yung maikling history sa paggamit ng mga halamang gamot. Kung bakit ito na-introduce sa atin.
7: Actually, yung herbal medicine nga, sabi ko kanina, oldest healing form of healing ng human civilization. Ano? Bago pa magkaroon ng ospital, bago pa magkaroon ng pharmaceutical drugs, nauna na talaga na yung paggamit ng herbal medicine. Certain use nito, katulad na lima sa pain. Meron na silang knowledge about herbal to treat pain, yung mga sugat, yung pagpapaganda ng panunaw at yung digestion natin, at paglaban sa infection.
6: Nalala ko tuloy, Doc, yung pinag-umpisahan ng yung penicillin.
7: Ayan, Saka yung pinagmulan ng ano ng aspirin. Ayan, oh, painkiller, yung cinchona bark, di ba? Yun yung mga ano. Sa ancient China, because ang China ang may pinakang matandang natala ng mga record. 5,000 years ago, ginagamit na nila yung traditional Chinese medicine. Talagang herbal medicine ang pinakang pangunahing concept nun. Ano? Sa India, meron silang tinatawag na Ayurvedic medicine na they developed it over 3,000 years ago. Na kaya nga nakilala ng mga modern naturopathic practitioner ngayon yung mga herbal gaya ng mga turmeric. Gawa ng India yan. Ano? Yung mga holy basin na tinatawag. Ano? Ganon din sa ancient Egypt. Ito, biblical to. Sa Bible, nakalagay yung practice ng ancient Egypt sa paggamit ng herbal medicine. At ang mga garlic, di ba? Paborito natin yan. Nasa Santon Plus Gold din yan. Yung garlic, yung aloe vera, yung mga myrrh ay commonly used in ancient Egyptian herbal medicine practice. Ano? Sa ancient Greece, kaya nga nandyan si Hippocrates, di ba? Si Hippocrates ay isang Greek physician na tinuturing na father of medicine at tinuturo niya yung paggamit ng halamang gamot. Kung titignan natin, kung titignan mo yung Hippocratic Oaths, talagang sabi nga ni Hippocrates doon kinakailangan daw do no harm. Okay? So, ginagamit ng herbal medicine. Sa iba pang mga lugar sa mundo, especially sa Pilipinas, sa Pilipinas, meron tayong mga sikat dito ng mga herbal medicine. O, katulad nga nito mga, sabihin natin, mga bayabas, guabalibs, iba, mga lagundi, sambong, luya, at marami pang iba. Kasama na din yung mga early na tuklasan na matitindi pala ang benepisyo. Katulad nung ampalaya, sinama na nila yung malunggay, ganon din yung ang tawag dito, yung mangustin. Kasi ang mangustin naman, marami sa ating bansa. No? So, sa madaling salita, yung herbal medicine, well-established na yung history niya. At hindi lang yan kailan lumitaw. Kaya, walang karapatan ang kahit sino man na sabihing ito ay walang kwentang sistema paggamit ng halamang gamot. Kasi nauna na yun. And that's the basic. Ngayon, yung transition natin to modern medicine, doon nagkakaroon ng problema yung iba. Sinasabi nila na, dahil may modern medicine na, wala nang silba yung herbal. Hindi po ganun. Actually, kaya nga meron sa Pilipinas tayong yung Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Isang sangay ng DOH yan, Department of Health. Kami dito ay mga certified naturopath, meaning kami yung naatasan to practice alternative medicine in the Philippines using herbal medicine, nutrition, and other modalities. Ang transitioning, ibig sabihin, hindi nawawala yung dapat yung dating practice. Kumbaga, pinag-coconnect lang. Diba? Kasi kung titingnan mo naman yung mga modern drugs ngayon, yung mga gamot ngayon, inanggaling din naman yung iba doon. Nasa 24% daw ng mga extract na ginagamit for drugs is derived from plants. O for example, yung aspirin, nanggaling yan doon sa willow bark. Okay? Actually, this discussion is only part one. Tomorrow, pag-uusapan pa natin na mas malalim para maidirekta namin kayo doon sa kaalaman na bakit nga ba kailangan natin mag-aral pa rin ng paggamit ng halamang gamot at isa ito sa priority natin as preventive dahil ito ang kumbaga isa sa pinakapangunahing magagawa natin para maiwasan ang karamdaman. Kaya yung herbal medicine, nire-represent niya yung both ancient and ongoing scientific discovery. Kasi ngayon, ang mga makikita mo ngayon, ang dami mga, like yung Santon Plus Gold, hindi siya basta-basta kasi una, ang kanyang extract, equivalent na sa ilang bahagi ng gulay na kinakabaga, yung kinakain natin na gulay. Yung iba sa atin, hindi nga makakain ng isang pinggang gulay. Yung mga salad bang kinakain nyo, na supposed to be, pagmumulan ng mga enzyme, pagmumulan ng mga antioxidant, gaano ba karaming prutas at gulay kinakain natin? So, yung technology nag-i-improve pero yung concept nandun pa rin. For example, yung Santon Plus Gold na isang kapsula. Ang laman nun at equivalent nun, marami na concentrated phytochemicals compare mo dun sa kinakain natin na sometimes hindi natin nakukuha. Kaya ang concept ng herbal medicine, hindi siya ipapalit sa kung ano man ang sistema ng gamutan na meron kayo, kundi ito gagamiting tawag dito yung integrate or i-integrate siya, i-complement siya doon sa present system of healing na ginagamit natin.
6: Napaka-amazing, Doc, ng mga herbal medications. O itong halamang gamot dahil sa simula pa noon, ginagamit na ito ng atin pong mga ninuno. Mamaya, Doc, ipagpapatuloy natin. Ito ang ating pinag-uusapan tungkol sa herbal medicines sa mga nagnais pong mag-text ha, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa ating programa. I-text nyo lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Tutok lang po mga katropa, magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
4: Santon Gold Live Testimony.
10: Magandang umaga, anong pangalan mo?
11: Ako po si Dominic Silabagat Valdez.
10: Taga saan ka, ano, Dominic?
11: Taga San Mateo, Isabela po.
10: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
11: Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat at yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung minom po ako ng Santon Gold at Santon Plus Herbal Capsule ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
10: Eh, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
11: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
10: Maraming salamat.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi ay mahilig ako sa kape kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang. Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health.
6: Balik po tayo mga katropa sa ating pong pinag-uusapan about herbal medicines. Doc, bakit nga ba masasabi natin na sa panahon natin ngayon, practical pa rin ang paggamit ng herbal medicines?
7: Ayan. Una, pagdating sa practicality, ang herbal medicine kasi, basta alam mo lang ha, pwede mo siyang makuha sa bakuran mo, pwede mo siyang itanim, or pwede mo siyang ma-access anytime without any harm. Kasi una, ang herbal medicine, harmless naman yun eh.
6: Tama daw.
7: Hindi siya nakakatakot gamitin. Dahil ang mga herbs, meron siya una, paano siya nag-workout sa ating sistema. Kasi meron siya mga phytochemicals. Mm-hmm. Yung mga phytochemicals na meron sila, na lagi natin inuulit-ulit dito, ito yung mga compounds na kadalasan nakakatulong para sa pag-aangat ng ating kalusugan. Una-una, antioxidant. Ang antioxidant, ang lawak po ng purpose niyan. Ano? Mainly, labanan yung oxidation. Meaning yung oxidation, yung mabilis na pagkasira ng cells sa ating katawan. Ano? So, pag meron kang antioxidant, ang tendency nito, mga herbal na to, ay matutulungan niya yung una, yung panghihina, yung mga cases like yung mga pamamaga, at mabilis na pagtanda. Meron siya mga flavonoid, lagi yan, yung mga polyphenols, alkaloid, at essential oils. Yan yung meron sa halaman na pwede nating pakinabangan. Yung mga substance na yun, nakakatulong sa iba't ibang aspeto ng problema ng kalusugan natin, from inflammation, to oxidative stress, cell damage, at mga chronic diseases. For example, yung bawang, di ba? Nakakatulong yan sa daloy ng dugo. Yung turmeric, ang laking tulong yan bilang anti-inflammatory. Marami pang ibang herbal, especially yung nakalagay sa ating Santon Plus Gold. Ano. Yung mga herbal medicine, another thing na magandang punto dito, ay sinusuportahan niya yung prevention.
6: Mm-hmm.
7: Kasi alam nyo, ang emphasis talaga ng naturopathy, prevention. Kasi kung doon na lang tayo sa reaction na pag may sakit ka na sa kakalang gagalaw, too late for you. Magastos na yan.
6: Mm-hmm.
7: So, yung prevention, involves dyan unang-una yung pagpapalakas ng ating immune system para maiwasan ng mga infeksyon. Yung pag-improve ng ating digestion para gumanda yung ating metabolism. Kasi kung hindi ka natutunawan, hindi maganda yung yung digestion mo, hindi ka rin magkakaroon ng magandang energy metabolism. Yung suporta nito sa ating process of detoxification sa katawan. Kasi ang katawan naman, may sarili siyang sistema ng paglilinis at maintenance. So kung yung mga herbal na iniinom mo ay may mga phytochemicals na tumutulong na ma-detoxify ka, yun ay malaking bagay. At isa pa na commonly, dahilan ng kamatayan ng mga tao, yung pagbabara ng daloy ng dugo. Ang mga herbal medicine ay mayroong mga phytochemical na pwedeng mag-enhance ng blood circulation. So malaking tulong. Ano? At marami ding herbal medicine ang tumutulong na mabawasan ang level of stress at suportahan yung mahimbing at healthy na pagtulog. Yan yung kagandahan. Okay, another thing, ang mga herbal medicine, yun nga, binanggit ko kanina, accessible, affordable, most commonly, ang herbal medicine, ini-encourage natin yung pag-consume ng halaman, ng mga gulay, for proper nutrition, nakakapaloob na yun doon. Kumbaga, kung ang emphasis natin sa ating diet is kain tayo ng maraming gulay, maraming prutas, eh mga herb din yun eh. Yung mga yun, considered as sources of nutrients, mas magiging maganda yung quality na ating kalusugan. At isa pang maganda nito ha, ang scientific research ay nagpapatuloy na lumalago sa larangan ng herbal medicine research. At karamihan na nakikita nilang epekto ng mga halamang gamot ay tumatama sa ating immune system, sa ating daluyan ng dugo, kasama na ang puso, panunaw, yung control ng yung anxiety and good sleep, at saka blood sugar control. Yan ang tinatarget ngayon ng mga modern research at so far napakalawak na ng narating ng mga pag-aaral na nagpapatunay na ang halamang gamot eh hindi lang basta halaman, kundi may potensyal na makatulong para po tayo ay makaiwas sa karamdaman. At kung may sakit na tayo, matulungan tayo mas mabilis mag-recover. Yun ang kagandahan po nun. Kaya nga, lagi natin sinasabi na pag-aralan natin kung ano yung mga possible benefits ng mga herbal medicine, lalo na yung madalas yung nakikita sa inyong mga lugar.
6: Kaya sa mga kababayan natin, ha? Kung alam lang natin ano yung mga naaangkop ng mga herbal medications para sa atin pong nararanasan o mga karamdaman, napaka-practical talaga nito, Doc. Ano? Ano, kung nasa ano kayo, mga lugar na hindi ganun ka-accessible, ano, ang mga paggamutan, mga parmasya, ay napakalaking bagay kapag meron tayong sapat na kaalaman sa paggamit ng mga herbal medications.
7: Tama. Kaya nga sa ibang bansa, pumunta ka ng Thailand, Vietnam, ang kanilang parang instinct na ng tao doon kapag meron silang nararamdaman, they will turn to herbal medicine. And ang tawag nila doon is parang part ng kanilang primary healthcare ang herbal medicine, saka yung mga body works. Sa ating bansa, kasi minsan, dati naman ganun. Kaya lang, ngayon kasi nawawala na yung awareness natin pagdating sa preventive approach.
6: Ayun. Bukas po, mga katropa, pagpapatuloy natin ang iba pang mga punto sa paksang ito na atin pong pinag-uusapan. Ha? Kaya tutok lang palagi dito sa atin pong programa, mga katropa, mga kaubayan.
13: The secret of health.
6: Sa ating pagbalik, ay atin naman pag-uusapan, ha? Ang mga benepisyong hatid ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto gaya ng Santone Gold Herbal Capsule at iba pang produkto ng Yes to Health. Sasagutin din natin ang mga katanungan ng atin pong mga kaubayan. Ha? Kaya kung kayo po ay merong mga concern, mga inquiries about your health, i-text nyo lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kabalik po tayo mga katropa dito sa ating pong programang
13: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
14: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Guhiner ng Barangay Sumbo sa Pronyo Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santone Plus Gold. Maraming salamat po.
13: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santone Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santone Plus Gold.
15: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santone Plus Gold. Coffee Mix.
17: Good morning po. Kumusta yung kaping na inap ninyo ngayon?
18: Sir, masarap siya sir. Sakto lang yung lasa niya.
17: Kung ikumpara mo sa mga nakasanayating kape?
18: Ano siguro sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tinikman mo maiba sa ano sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
17: Sir, thank you ha sa pagtangkilik sa kape namin.
13: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C. Isang alkaline vitamin
19: C na gawa sa mangustin. Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
20: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Sandown Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Sandown Coffee Mix. Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
21: Sandown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sandown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sandown Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
22: Mga butika.
23: Sandown Plus Gold.
24: Ako po si Louis La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Sandown Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yon, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin, swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Sandown Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
25: Sandown Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sandown Plus Gold Herbal Capsule.
26: The secret of health.

0: sakit. Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama niyo po rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Okay, isang maligayang pakikinig muli po sa ating mga taga-subaybay. Welcome back sa ating palatuntunan.
0: Yan, mga kabayan natin dyan ha. Mga katropa natin dyan na gustong sumubok ng ating po mga produkto. Puntahan niyo po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong pong lugar at ipagtanong-tanong ang atin pong mga products. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makaiwas po sa mga counterfeit at mga peke. Napakarami na kasi ngayon, Doc, na naglipa na. Ano? Sumasabay sa trend eh. Nakikita nila na kumbaga patok, sa masa ang ating mga
1: marami
0: produkto.
1: Marami ang nabibenepisyuhan. Mm.
0: Na yung iba ay ano po mga kapamilya, mga kaibigan ano. Inaano nila sinasamantala ano. So mahirap kasi syempre kalusugan natin nakataya po doon.
1: Kaya bumili sa mga butika na partner natin, bumili sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy at sa ating official online shopping store sa Shopee. So, sa Shopee, Yes to Health 2011, meron din tayong mga authorized. Makikita nyo naman yan eh sa, ano, yes, sa kanilang mga posts. So.
0: Okay. Sa mga katanungan na, huwag po mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo para sa ating po mga katropa, mga kababayan dyan na tagapakinig. May mga katanungan dito, Doc.
1: Mm-hmm.
0: Doc, ano po ba ang pwedeng inumin na supplement sa mataas ang blood pressure?
1: Oh, kung supplement, wag na tayo lumayo. The best pa rin na yung nasubukan na natin. Mm-hmm. Yung Santon Plus Gold, mag-take po kayo niyan, isang kapsula sa umaga, pagkagising nyo, bago kumain, sa tanghali, bago kumain, at sa gabi, bago mag-dinner.
0: Mm-hmm.
1: Sabayan nyo na rin ang, ano, sa yung ating premium D3 softgel capsule kasi meron itong tagline ng mga essential fatty acid na pwede makatulong sa balanse ng fat sa ating pong katawan. At don't forget, vitamin C. Yan, mag-take kayo niyan. At least one capsule 2 times a day mga katropa, no? And sa mga herbal medicine naman, marami pa pwede kayong isabay katulad po halimbawa na sambong. Ang sambong kasi classic yan na Pilipino traditional remedy eh. Pag na yung, alam ko yung lolo ko nung panahon kapag nakikita ko siya na umiinom ng sa umaga, akala ko kape yung iniinom. Pag tinikman ko sobrang pait, tinitiis nila yun kasi noon ay yun talaga yung traditional at it also works now. Pwede nyo pa rin inumin yun, yung mga nilagang luya, di ba? Pwede nyo pa rin inumin yun. And kung nahihirapan kayo sa maglaga-alaga dahil wala kayong time, wala kayong panahong umanap ng herbal, nag-provide ang Yes to Health ng ilalagay nyo lang sa mainit na tubig. Simple lang. Ha? Isang tasang mainit na tubig, ilagay nyo po doon yung Santon Gold Herbal Tea.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung Santon Gold Herbal Tea, meron siyang turmeric, meron siyang mga cinnamon bark na merong likas na mga phytochemical na makatutulong mula sa cleansing and detox, sa sugar, sa hypertension.
0: Mm-hmm.
1: Malaking suporta po yan. At kain kayo ng mga ano, sibuyas, ng bawang, igawin yung side dish sa inyong pagkain. Kasi ito eh, may mga value ito pagdating sa sirkulasyon ng dugo natin.
0: Yan, ha? So, mga kabayan natin, more on, ano tayo? Modification of diet and lifestyle, mga katropa, ha? Kasi, karamihan, nandyan na, ano, napapaloob yung mga factor kung bakit tumataas ang presyo ng dugo ng isang tao.
1: Ayan, pagtaas kasi ng blood pressure, ibig sabihin, merong sobra at merong kulang. Ano yung sobra? Sobra yung nagpapalapot sa ating dugo. Ano yung kulang? Yung mga sustansyang nagre-relax ng daluyan ng dugo para kahit yung dugo lumapot, hindi pa rin tayo mai-stroke kung hindi pa rin tayo magkakaproblema kasi nagiging elastic yung daluyan ng ating dugo. Yun ang problema.
0: Uh-oh.
1: So, pag ikaw ay malapot na ang dugo, naninigas pa yung daluyan ng dugo mo, pwede kang ma-stroke o magkaroon ng mas malaking problema. Ayan. Kaya nga, malaking bagay ang pagkain, tamang diet, choices, at maganda rin na itaas natin yung kalidad ng sustansyang pumapasok sa ating katawan. Kung hindi natin nakukuha sa ating regular diet, meron tayong pwede pong katuwang yung Santon Plus Gold.
0: Okay. Eto, another inquiry. Doc, I'm Nelio Ong. Ano po ang dapat i-take? Ang mayroon pong halay sa paa. At mayroon din pong liver problems. At mayroong diverticulitis. I'm 65 years old from Santa Cruz, Manila.
1: Okay. Ang isa sa pinaka-highly recommended ko sa mga may ganyang problema, mm-hmm. much better, lalo may liver, yung sinabi niya sa liver. Liver mas problem. Maganda po ay gawin nyo yung ating recommended detox protocol sa Yes to Health. Kung taga Santa Cruz po kayo, pwede po kayong pumisita dyan sa Yes to Health Quezon City. Kasi yung ating recommended protocol, yun ay mainam talaga sa mga ayaw mag-fasting.
0: Oo.
1: Kasi yung ibang tao, talagang pag pinag-uusapan yung mga skipping of meals, oo, talagang hindi kayo magkakasundo.
0: Iniisip pa lang, Dok, para nagugutom
1: na. Para naghihina na. Naghihina na. Totoo yan, hindi tayo nagjo-joke. Pagdating sa bagay na yan, talagang yun ang common na problema. Kaya yung ating ginawa na program na tinatawag natin Metabolic Detox, it's a program na kumakain pa rin kayo, pero binago natin yung paraan ng inyong pagkain. Yan. At sa Yes to Health, yan po yung ma-avail ninyo, yung program na yan. Siyempre, nakalagay na doon kung ano yung mga kailangan yung kainin na naka-program na, na recommended, at ano yung hindi nyo pwedeng kainin during that, ano lang naman yan, 10 days lang naman ang duration yan. Kasi ang katawan ng tao, within 7 days, pwede mag-change yung kanyang kapalaran, ano? Tayo ho'y nagbabago na ating lifestyle. So, pwede po yun. Pero for the meantime, ang gawin po ninyo while hindi pa nakakabisita clinic natin, mag-take na po kayo ng Santon Plus Gold, vitamin C, at yung ating pong premium D3. Kasi yun po ay may magagawang tulong sa kalusugan ng ating liver. Yung liver kasi natin, isa sa pinakang busy na organ sa katawan. Mm-hmm. Just imagine doing simultaneously 500 different functions based on study. Mula yan sa pag-synthesize ng fats para mapakinabangan ng katawan hanggang sa pag-balance din ng sugar, ang katawan natin, nandiyan na lahat sa atay natin. Kaya paghihina talaga yung atay natin, mapapansin nyo, ang dami natin nagiging discomfort sa ating kalusugan. Mm-hmm. Kaya sa Yes to Health, we know that na talagang malaking epekto nun. So, we prepared a program for helping your liver. Itong detoxification, hindi ito gamutan. Ang detox is isang program to declog our system so the body can heal itself.
0: Uh-huh.
1: Okay? So, combination niya ng nutritional therapy and detoxification. So, kung gusto niyo po yan, inquire lang po kayo sa mga Yes to Health Clinic, especially dyan po sa Quezon City.
0: Mm-hmm. Yan. Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang dapat kong inumin na gamot? Ano po kaya itong tumubo sa gilid ng tuhod ko? Dati maliit lang na parang tagyawat, higit isang taon na. Lumaki na, parang butil na ng mais. Bigla na lang sumasakit lalo na pag malamig ang panahon. Abot hanggang singit ko ang kirot. Milagros po ito ng Chaong Quezon.
1: Uy, oh. So ako rin, hindi ko rin maintindihan kung ano yun. May pigsa. Pero kung pigsa, dapat hindi ganun. O yan ba ay... Kasi ang pagdetermine ng mga tumutubo sa katawan, lahat ng tumutubo na lumalaki, unusual yan. Hindi yan normal. Supposed to be ang katawan natin, kung anong nung ipinanganak ka, yun na yun. Kung biglang may tumutubong isang bagay na lumalaki kasama ng iyong paglaki, hindi po siya normal. So, una kong advice is magpa-check up po kayo, ipa-check ninyo, ito ba ay delikado o hindi delikado. Kasi yung mga bukol naman kasi, dinidetermine yan, dalawang klase. Either benign growth, ibig sabihin, wala kang dapat ipag-alala dahil hindi ito cancer, at yung cancerous growth or malignant growth. Na yun, kahit pa hindi yan masyadong lumalaki, pag nakita nilang malignant growth yan, medyo mag-worry tayo. So, ganun po yun. Kasi kung for the meantime, ang pwede mo lang gawin is i-observe mo. Ngayon, since tinanong mo na rin lang kung ano ang pwede mong inumin, ang suggestion ko sa'yo, itodo mo yung Santon Plus Gold. Okay? Kasi ang Santon Plus Gold, meron siya mga anti-inflammatory, meron siya mga phytochemicals na tumutulong din naman para ma-prevent yung pagtubo ng mga bukol-bukol sa katawan natin. By means of giving the proper nutrients para makorek yung ganung takbo ng katawan, mag-take na kayo ng Santon Plus Gold. For the first 30 days, ang gawin nyo po, pwedeng gawin nyo dalawa sa umaga at dalawa sa hapon na kapsula. Two capsules sa morning, two capsules sa gabi, before meal. Sabayan nyo ng vitamin C, at kung kaya pa ng budget, sabayan ng itong premium D3 para meron kayong supply ng healthy fats sa ating katawan. Kasi ang fats naman, like yung meron tayo doon sa ano na sangkap, like meron kasing BCO yun. Eh, hindi naman lahat ng fats ay masama sa katawan at kailangan din natin ng fats sa katawan natin. So, ganun po yung gawin ninyo ha. And pag kayo po ay nagpa-check up at makita na ito ay isang uri lang ng bukol na hindi naman life-threatening, ay di nakakatuwa kasi nalaman mo. Hindi ka nai-stress.
0: Misa kasi, yung stress mo, mas lalo patuloy bumabagsak yung sistema ng pangangatawan mo dun sa bagay na yun. Hindi mo naman dapat talaga kaka-stressan. And it works both ways. Ano? Yung iba kasi, pakampante lang din, Dok. Akala nila, okay lang.
1: Mm-hmm.
0: Ayun pala, serious problem na. Ano?
1: Tama.
0: So, mahalaga talaga na makapagpa-konsulta, makapagpa-check up po. Ano?
1: Lalo na may pain.
0: Yes, may pain daw. Abot hanggang singit. So, kung nasa tuhod yan banda, gumagapang talaga yung sakit.
1: Tama. Ano?
0: So, mas maganda yung makapakonsulta po kayo. Okay? Ito, another query, Doc. Ano pong herbal? Pangpatigas. Larry Boy ng Cebu City.
1: Para hindi ka na mahirapan, Larry Boy, hanapin mo na lang ang Turbo Dietary Supplement. Kasi hindi lang kasi tigas ang habol natin dyan, kundi ang habol din natin dyan is yung magiging pangmatagalan ang resulta sa kalusugan. Kasi minsan, nakakatuwa naman pag kailangan mo, mag-work mo siya. Pero pinaka-the best talaga, yung ma-reach mo yung point na ma-re-restore mo na hindi na katulad ng dati na kung hindi kaya inom, hindi magpa-function. Ang Turbo Dietary Supplement kasi, ang purpose niya is to nourish yung ating isa sa pinakamahalagang bahagi ng lalaki para anytime na kailanganin mo yan, yan ay palaban. Ano? Yan yung kagandahan. No? So, hanapin ang Turbo Dietary Supplement for Men. Yan po ay dinisenyo para mabigyan ng magandang kalusugan yung special reproductive system ng isang lalaki.
0: Mm-hmm. Oo. Mga kababayan natin, ha? Na hindi na ganun katikas. Ayan na dyan, ang atin pong Turbo Food Supplement for Men. Pang back up po natin, mga kababayan, ha? Yung tanong ng iba, Dok, pwede ba sila uminom ito kahit na meron silang hypertension or diabetes?
1: Yes, kasi actually yung herbal extract na nilagay niyan, like yung maca, clabowasca, hindi siya, lalo pa nga siyang tumutulong para gumanda yung blood pressure mo. Kasi una, pinagaganda niya yung daloy ng dugo, eh. Yun ang sikreto niyan, bakit kaya niyang matulungan yung reproductive health ng isang lalaki na commonly nagkakaproblema yung lalaki na hindi na nagkakaroon ng erection kapag meron siyang hypertension, yung iba, no? Or kung meron siyang diabetes. Kasi end of that, yung mga kondisyon na yan, nakaka-apekto po yan sa daloy ng dugo. At yung daloy ng dugo, yun din naman yung nagbibigay ng puwersa o power doon sa ating sandata, no? Para maging erect siya, kumbaga. Ay, kung mahina ang daloy ng dugo mo dahil may high blood ka, ay apektado po talaga yun.
0: Oo. Ayan. Okay. Dok, another inquiry, ha. Pwede po ba isabay before breakfast sa gamot ko sa diabetes ang Santone Gold? Lean po ito ng Novaleches QC.
1: Pwede po. Pwede. Kasi magkaiba naman siya ng mechanism of action, kumbaga. Uh-huh. Ang purpose ng inyong anti-diabetic maintenance is i-target talaga yung sugar nyo. While yung supplement naman, it works very, may sariling ang katawan doon, eh. May sariling action ang katawan. Nagagamitin niya yung sustansya meron sa Santone Plus Gold para naman ma-resolve yung underlying reason bakit ang ating blood sugar hindi natin talaga makontrol-control. Yun yung nutrition po kasi ang pinoprovide ng Santone. So, hindi siya naglalaban at hindi rin siya nakaka-apekto in any way. Parang regular meal, 'di ba? Pag kumain ka, hiwalay man 'yon sa pag-take mo ng medicine. So that's it. That's the purpose. Food will give you nourishment. Medicine, kung meron ka na talagang problema. Kaya kung gusto niyo hindi kayo didepende sa medicine, ay di dapat maiwasan niyo 'yung problema by choosing the right food for you.
0: Yan. Okay. So may mga pahabol po na katanungan, ha. Huwag pong mahiyang magtanong, text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Garantisado.
4: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
5: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Sanfon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
7: Sanfon Plus Herbal Soap.
6: Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress.
7: Para sa bata at preskong kutis,
6: Sanfon Plus Herbal Soap.
7: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
6: Mabibili sa malapit na butika.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
10: Ninya po.
9: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
10: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
9: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre, meron siyang glutathione.
10: So, ganun ba?
9: Yun siya sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
10: Ay!

0: high condition like hypertension or diabetes. Yan ay medyo, sa totoo lang, ay medyo napaka-complicated na, kumbaga, restoration plan for our ano, our nerve. Commonly, kailangan mo mag-take yan ng mga B-vitamins, yeah, mga B-complex, kailangan mo mag-take ng mga calcium, magnesium, para ma-re-establish. Kasi ang nerve natin, Dr. Misael, para yung mga wiring system ng katawan, na once na yan ay yung nerve kasi, pag hindi well nourished, nasisira yung ano niya, yung structure niya. Kaya nararamdaman natin parang kumbaga sa wiring sa kuryente, parang nagsu-shortage, nagsu-shoot up yung signal na hindi mo maintindihan ang feeling. 'Di ba? Ang usual kasi na sensation, pwedeng masakit, pwedeng masarap yung haplos, 'di ba? Mainit, malamig. Pero pag nasira yung nerve mo, hindi niya ngayon alam kung ano ang interpretation. So, commonly ngalay, parang tinutusok-tusok, parang ganon. So, sa point of view ng isang naturopath, to restore yung nerve function natin para maiwasan yan. Una, yung cause. Ano yung causative factor? Bakit naapektuhan yung nerve mo? Kung diabetes, start ka doon sa pagpapanormal ng blood sugar. Kung hypertensive, affected din yan yung nerve. Mag-start ka ng mga program that will control yung iyong blood pressure to a normal level. Then, while doing that, susunod mo na rin yung pagbibigay ng sustansya naman doon sa iyong nerve. Ayan, commonly yan, yung mga B-complex vitamins. Sa ester, nagbibigay tayo ng something like for like ginkgo biloba. Mga example lang yan kasi marami tayong mga supplement na pwedeng i-provide. And yung mga herbal medicine naman, ang isa sa pinakang pwede nyong gamitin sa mga may nervous dyan. Ha? Ito, ano, ibibigay ko sa inyo. Yung mga chamomile, yeah, diba? Yung mga bulaklak na yan, calmative. Yung nilagang pandan, alam mo ba yung nilagang pandan, yung mabango?
1: Oo, Doc.
0: Alam mo ba, yun ay napakaganda sa mga nerve. Yung nilagang dahon ng sampagita ay maganda rin sa nerve. Mga nagpapakalma at tumutulong sa nutrition ng ating mga nerve. Yun yung mga ano. Pero, sabi ko nga, dahil ito ay napaka-komplikadong sitwasyon, dahil commonly ang ganyan ay complication ng isang sakit, like hypertension o diabetes, dapat hindi ka lang nakafocus doon sa nerve, which is bunga lang, kumbaga, na isang kondisyon like diabetes. Kaya pinaka-the best, kung sa naturopathy, una, nire-recommend natin yung dietary changes, ganoon din ng detox, magandang ano rin yan, lalo na kung may high blood ka o diabetes, mas maganda na di-detox ka talaga. Then, isusustain mo talaga yung supplement like Santon Plus Gold dahil meron ito mga sangkap na nakatutulong naman sa pagbawas ng tendency sa pagtaas ng asukal ng katawan at ng blood pressure.
1: Ayan. Para sa mga kababayan natin, ha, na problema na yung nerve functions ng pangangatawan nila. Napaka ano pa naman yan, Doc? Napaka-hassle. Ano? Pagka nerve problem ang maapektuhan. At ang problema kasi yan, Doc, pagka yung nerve ay kumbaga hindi natin na alalayan, ano, may mga ano yan, may mga permanent na epekto sa ating pangangatawan.
0: Minsan din epekto ito ng isang ipit sa nerve. Yung mga compression. Diba, kapag halimba na nagkaroon ka ng dating aksidente na pabagsak yung balakang mo. Tapos starting ng time na yun, bigla mo nararamdaman na lang yung mga pamamanhid ng isang binti mo. O mga ngalay, maaaring may mga na-pinch or mga naipit na mga nerve na yun naman ay pwede ma-resolve by yung tinatawag na mga therapy. Gaya po ng hilotugpungan, yung nachotrad. Napakagandang ano noon, sistema para ma-decompress yung mga nerve. Mga nerve kasi natin, tumutulayan sa mga muscles area. Tapos minsan, yung mga bones natin, spinal natin, pag nawala sa alignment, pwede niya ma-compress yung ating nerve. So, may way to make it normal, ma-resolve yan. So, kailangan mo lang talaga i-consult para malaman natin kung anong right program or modality na pwedeng gawin po siya.
1: Ma-assess dapat na maayos. Okay. Doc, may nagpahabol lang katanungan. Doc, ako po si Roger ng Cebu.
0: Uy, hi, Roger.
1: Hindi po ako makatulog, Doc. May gamot po ba dito?
0: Sa supplement, ang isa sa pinakaunang option ay CoQ10 at saka yung melatonin. O kasi CoQ10, kapag lalo na kapag may tension, may daloy ng dugo na hindi na nakaka-apekto, yan, coenzyme Q10. Then, yung melatonin naman ay isang uri po ng supplement na nakakatulong para antukin tayo at makaramdam tayo. Kasi commonly kasi yung problema ng tao, yung mahirap antukin.
1: Oo.
0: Diba? yung gusto mo na matulog.

0: log, di ka pa makatulog. Wala. Kasi hindi ka inaantok. Kahit
1: anong pikit, minsan.
0: Oo, minsan, pikit ka ng ilang oras, pero gising pa rin ang diwa mo. Di ba? So, yun yung ginagamit. Kung associated sa mga problema na yung existing na sakit natin, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan ma-resolve din yung dahilan para naturally tayo ho ay makaramdam ng magandang pagtulog. Kasi ang dami naman pwedeng gawin ano na pamamaraan. Actually, pag-uusapan natin ulit yan sa susunod based dun sa question mo para maibigay ko sa iyo yung detail ng gagawin mo pag hindi ka makatulog. For example, nakahiga ka na, hindi ka inantok, mayroong pwedeng gawin based sa napatunayan ng mga pag-aaral. So I think abang-abangan mo lang at i-ano natin yung detail na yan.
1: I-line up natin yan.
0: So, ilaline up natin sa ating mga upcoming topics na tatalakayin dito para maintindihan ninyo how the body works, how natural medicine work, and how wellness works sa ating sistema.
1: Ayan. Doc, maraming salamat sa mga infos na naipagkaloob nyo sa atin po mga kapamilya at ang panahon na hindi nagkapahintulot sa atin. Pamanhin sa mga hindi nasagot ng mga katanungan, bukas po ay tutugunan natin ha, ang inyong po mga inquiries mga katropa.
0: Yan. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng ating mga kaibigan na sumubaybay at sumama sa atin sa ating pinag-usapan at pagsasahing papawid sa orasong ito. So, see you again tomorrow. Same time, same radio station na inyong pinakikinggan para sa isa na namang talakayan na mag-aangat ng ating kamalayan kung paano ho natin pangangalagaan itong ating katawan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. God bless po sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi po nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanan po ng ating butihin na CEO Doc Remily Tuoy, ito po yung ko Doc Michelle Hinas na kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin ng Panginoon Nawa ang siyang papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Saklarik sana!
2: Exciting! Ay, ay. Wa ka rin plano sa imong pagkatao? Ha, Tomas?
1: Ay, eh.
2: Unsa man?
1: Ba, ulagi. Eh, mubangon ako. Tagsayo, taas kang sermon, sigyaw-gyaw. Lagot ko sa amoy.
3: Nga na naman, sad.
1: Taas, mama. Yaw-yaw sa...
3: Jesus! Nausa ka ba ya, by Tomas? Wa magyuday ka maana ng imong inahan? Ngayon ko naana ka magyuday siya? Maghila kang adlaw, kundi na makayaw-yaw.
1: Ay.
3: Oh. Abi malakog naana na gana niya.
1: Ang ambot, oy. Usahay, makapikon, manggot.
2: Naka, pero niya oh, standby lang gihapon. Onsa man, wakay planong manarbaho?
1: Doon naman ma.
2: Onya, wakaliliho? Magsige ka malang og urong oy. Magsige ka lang og pabuhi na mo ni papa ni mo. Saba ka oy?
4: Ay, wak na siguro na siya plano siyang kinabuhi. Magsalig na lang sige.
1: Kibaw man mo siya, ma. Sige kong lakaw, sige pangitang trabaho, pero wamang yun. Hindi mo kong kasun.
2: Unsa o, mani mo pagkasun, nga di man ka maning kamot.
1: Ahay ni mo ma.
2: Tanaw ni mga kapuyan ka, di ka mo lakaw. O kung mo lakaw man tuod ka, kung tanaw ni mo nga way klaro ang imong gi-applyan, di sab ka. Unsa naman taon ka, oy? Ana man ginamangita og trabaho. Magbalik-balik sa gi-applyan. Unsa pagkanao ni mo? Makasood ka na imong kalaki?
1: Sige lang, good ma. Makasood rin kong trabaho.
4: Ay, ambot lang ni mo, Tomas. Nawadaan na yun may paglaom ni mo. Ikaw man tayo glaoma na mo. Nga makatabang sa tong kalisod. Pero ambot, wa ko makasabot ni mo. Pol-pol kanda ko.
1: Tiyak.

0: Hah? Usa, Lily? Ma'am Diyos ka?
1: Oo, Tomas.
0: Hala, Usa, ano na ito, ani?
1: Mas, nahadlok ko nila ni Mama o Papa.
0: Ay, wala tayo lang mahimo, ani. Kinahanglan niya. Ato bangon ang tanan. Bahala na kung nung sumitabo.
1: Tomas!

0: Ma, pasay luha lang ko. Pasay luha lang ko, ma. Kung wa ko makatuman, sa'yo mong pangandoy nga rin ako.
1: Kaway ayaw, gini mo pagkatahoy. Wa kay ayaw nga baka anak.
0: Ma, pasay luha lang ko. Sige lang, ma. Ang inyong pangandoy na ko, nga makaadto gawas, ako lang paningkamutan. Salik na ako ninyo, tiya, ma. Bisag minyo na ko.
2: Wa na kay paglaom, Patumas. Wa na. Igo lang kasulte. Magpabilin ka ninyo yung anak, pulpul. Way gamit, way ayo.
0: Po. Oh, ay. Paita nila eh. Si Mama, wag yun mo tagad na ko. Taon-taon naman ang tatangan nagminyo. Mag-unom na kabuan sukat sa itong pagminyo. Pero si Mama, wag pag yun mitagad na ko.
3: Ni mo lang di ay. Hasta man ako. Diban mo tagad?
0: Ah, ay.
3: Pero di lang kita mo tukol. Bisog ingon ana pang iyang tinagda nato. Pero ipabilin niya po nato ang atong respeto niya. Tungod kay ako siyang inahan.
0: Lily.

0: Nag-abot-abot gyud ang among problema, DJ RC. Libog og kutaw ang akong utok. Na problema pa ko sa among sitwasyon ni Lily. Problema pa ko sa sitwasyon nako og nila mama og papa. Tungod na DJ, wa ni ko kasabot unsay angay na kong buhaton. Apan, aniya ang laing nahitapo.
1: Ay.
2: Tomas? Naunsa man ka? Sige man ka panghupaw diha.
1: Malas yung kayo mayo rin eh. Daga na kayo kong i-applyan. Uman, pero wa pa mag-iwi kay gayonan.
2: Ayaw lang pagpagkawa sa paglaong, good.
1: Hindi mahimong di ikong katrabaho. Magunsa naman lang ta.
2: Maluoy rin ginoon na to.
1: Lily.

0: Dubai?
1: Oh, nagkinahanglan og trahabante para sa construction ang akong igagaw nga maoy nag-manage unya dito sa construction. 2 years ang kontrata. Unsa man? Adto ka?
0: Oo ba? Sige dita.
1: Pero doon na lang mga bayranan nga angay andamon para makaadto ta.
0: Mao ba? Pila mo sab?
1: Asa man tanang kantidara?
0: Si mama, suwayan ako si mama. Nahalinan sa lagyuta. Suwayan ako guwam. Pasin pa, guwam man ako si mama.
2: Wakoy kwarta?
0: Mo?
2: Sige man lang ka anay mong pangandoy. Pero siguro ko, kutob lagi ka diha. Di, gyud ka makagawas. De, kamu asenso.
0: Mo.

0: Ay, minikamot ko. Manguam ko, bisagasa. Basta makalarga lang ko.
1: Ayaw ka bala ka, Tomas. Ni ako, ni aming imong anak, aron sa pagsuporta nimo.
0: Kamu mo'y akong inspirasyon, day. Kamu.
1: Tomas.
0: Nag-uwi man ko, wakwataging mayong buhat ni mama, pero sa gihapon, minikamot ko. Nung makabangon ko, di na kunya tamayon.
1: Tomas. Tomas.

0: Bay, buhaton yun ako ang tanan aron makalarga ko, bay.
1: Kung may mahimo lang yun ko, bay, aron katabangan ka, pero saon naman good? Ang kwarta nga akong kinita karon para ako naman yun.
0: Ay, laka bala ka, ano, bay? Wapa man kumawag tangi paglaon ba? Nga makakita rin ko sa igong kantidad aron makalarga yun ko.
1: Bye.

0: Mas.
1: Naluoy ragyod ang ginuuday. Nakita ragyod ko kwarta para sa kapag larga sa Dubai.
0: Tomas.
1: Basta mulihok lang gid ay ang tao, Mas. Di pa sagdans Ginoo. O kung doon na lang yung ambisyon ng tao, matuman yun eh. Kung maningkamot lang yun ka.

0: mao ba? Makalaga na de kasunod si Mana?
1: Oma?
0: O mayo hinuon. Mayo ang tagdili na fake nga agency ang imo na sudlan.
1: Mo!
2: Paita si mo mama, no? Imbes encourage ka si mong paglad ka. Mora naman o gidaon ka.
1: Ay.
2: Kanus apa makahana mausab na imong mama?
1: Ambot lang, Lily. Ambot lang.

0: mahas giving ako na kay kanimo.
1: Lili, ingon sa guday. Tulog ka tuwig ko nga nawa din eh.
0: Oh. Onya, asa may plano ni mo? Mabalik ka pa dito sa gawas?
1: Dili na. Anin lang ko din eh. Di naman ko, di anaman ko itinigom day. Magdigusyo ta. Inay-inay lang ko. Di na ko gusto mawaan ninyo.

0: 150,000?
1: Oo, Tomas. Mao na ang gipaandam sa doktor aron maoperahan ko sa akong sakit.
0: Kadako ang kantidara, Mao.
1: Tomas, kun miila ka na ko nga imong inahan, tabangi ko. Wa ko laing kabangitaan og paagi. Ikaw ra gyud, Tomas.
0: Wa lagi ko anang kantidara, Mao.
1: Mobalik ka sa gawas. Aron dali na nimo makita ka ng kwarta. Kun buto na naon, Tomas, kuwang ra ka ng 150,000 kung pabayran ko ang pagpadako diha nimo.
0: Mao.

Larga ko sa gawas sa akong pagbalik. Oh, ito ang gisulti sa akong mamanako. Ano ba lagi? Namuyboy aron matabangan gyud nako siya. Ug nga ko mga pangutana, mauni DJ RC. Angay ba nga ang kwarta nga akong gitigom akong ipatambal ni mama? Ako'y plano mo ato gawas, kaya nga mong plano ni Lily, kwarta nga akong natigom among inegosyo. Kaya dili ko gustong malayo ni Lily sa among anak. Sama na nga akong angang himuon. Hindi na ko malintan ang pagtratar sa akong mama, DJ RC. Labi na sa unang nagpait ko og siya lang akong gidaganan. Tuo ko nga siyang unang tao nga motabang nako. Pero karon, okay ni, nahita po. Angay pa na ko silang balibaran. Naman siya dagang makatabang nga ahensya sa gobyerno. Willing kong motabang sa pagproseso niya. Galibog na gyud ko pag-ayo, DJ RC. Kahibaw ko, mahimo kong daotan nga anak. Apan aduna ko responsibilidad isip bana og amahan sa akong pamilya. Dini na lang kutob. Ako si Thomas. Kini ang ako ang X-rated drama.

0: out to Boss Tata Mabala sa Tisa Labangon. Sinagpaminaw samtang nag-scheme code. Para sa John Ryug Airpoy nga na nag-ihaw manok karon. Namura.
1: Ay!
0: Shout out kung Almi Mata, ha?
1: Ay!
0: My day. Napay Crystal Filerca. Nga sali kay nakaturag si Key Horny. Pero kung katauan nili Arlo. Oh,
1: yeah. Para sa
0: Jan Lodog Mano. Kapila na i-comment Jams Gabaka di ay. Di lang to basahon ang term kay murag lain man ni.
1: Ay!
0: Usapang ano, sige, ako nang ibasa uy. Ay!
1: Ay!
0: Shout out din ako si Almi Mata. Recently, Mang Gord, updated ang iyahang mga social media na siya sa gunsun nga mga My Day.
1: Ay!
0: Proud
1: ang
0: inanang nga tao. Unahan na, ay mata diri.
1: Ay! Ay!
0: Mangkok, on air, Mangkok.
1: Ay!
0: Ha? Ayun ay apil na. I-apil ganyan akong buni ay.
1: Ay!
0: Wala ka apa sa atong X-rated drama. Comment down below kay aron ako siyang aron ganahan ko nga ibalik na ko og saysay.
1: Ay!
0: DJ, hello DJ RC Guapa, Nympha de Lucia. Good afternoon. Si Bon Joel Besa. Ang X-rated drama bahin kay Tomas nga kani adto ang iyahang ay ang inahan. Kani adto nga wa pa siya kaadto og kuan. Wa pa siya kaadto og abroad. Nagpait pa siya. Daghang momento nga nagpa ay makabuot sa kinabuhi si Tomas. Karon nga nanay nakabuot sa kinabuhi si Tomas, dito giboy-boy siya sa iyang inahan. Huwam lagi daon tag kwarta. Karon dili siya kapahuwam kay ang ilang kwarta nga natigom, plano niyang inegosyo. Hindi na siya mulayo pa umuadto sa laing lugar ang ang iyang pamilya. Si Tomas adun na nay anak. Kanang asa naman akong technician? Kuya Sir Joven!
1: Ay!
0: Ayun po katawag sa ito ang caller. Ako na siguro mo ito bagoy.
1: Ay!
0: Nananawag naman ito ang mga caller sa PSA ito ang linya. Hello DJ, kanang mo ang sender. Kanang makadesisyon bahin sa iyahang paghatag og tabang sa iyang inahan. Dili man niya mahatagan sa sakto nga kwarta, bisan gamay lang siguro DJ. Buot lang hunahunaon, iya manggihapo ng ginikanan.
1: Ay!
0: Bisan na ito ang inyong nga dili niya inahan. Hello DJ, kana si Tomas. Kailangan niya makaangkon og pagpasaylo sa iyang kasing-kasing. Tungod kay after all, balibalihon man ang kalibutan, inahan lang gihapon na niya. Nakasala ang iyang inahan. Iyan na pong pasayloon aron na swerte siya sa iyang kinabuhi. Palas-palason yun day ka. Anak yun daw kay basawa day pagpasaylo ang kasing-kasing.
1: Ayaw!
0: Ano ba na siya? Basawa day pagpasaylo ang kasing-kasing kay kanang kuan daw. Ano ka swerte on? Mau ba? Pagtumla siguro kay hindi kung pasaylo ka.
1: Ayaw!

0: un suertijo en pwede kumawag sa atong caller line shoutout na ako balik bi kani sila Brian Pipito nga naa karon daw sa Barili. Uyuan og iyaan. Ingaw kaayo ako mga iyaan og uyuan. Asa man ka Brian, ano kita ni mo ni tugtog din hi ay. Ayan. Eto na. Eto na nga. Ayaw! Ito tawag ha. Relax lang mo kayo bago pag ni ginagunita na nakasignal lang nga ito ang telepono. Ayaw! Hello, maing hapon.
1: Alam hapon.
0: Kinsa ni?
1: Si Mrs. M.
0: Mrs. M. Kung si Mrs. M, si Mrs. M taga Dalagit, ikaw taga Barili. Suwito na ko. Unsa may machika ni mo karon Mrs. M?
1: Ang kanayon ang mga na ginita ng dito chinita, ang iyang kaabali mo ba din ang mga? Dapat, ginita na ginita ang mga, ayaw nalayo ang mga sa nangita o ginita ng, ang ginita na nangita o ginita. Ya, sa iyang takot, hindi lang sa dapat namin dito. Naturali lang nga sa lumas sa isa ka anak.
0: Naputol-putol, Mads.
1: Dari isa. Ingin. Ano, Dugi?
0: Ah, sige, balik ka daw to, Mads, de.
1: Ang dalang isa kay Mahan, Dugi. Dari na sa amay namin dito. Ay tamay mo siya mag-anuma sa iyan ng usa ka anak. Ay wala ay anak ng muta o ginitanan, ang ginitanan na iyong muta o ginak. Mm-hmm. Ya, ang dapat dili mang lockdown ang iyang mahal. O dili dapat na mabuy ay nagala ang ginag ng sitwasyon na ay makasikta na ay dili. Pero makakadang manusia sa iyang ginahan, dili kayo dako ay naapod siya sa pamilya.
0: So, dapat balansi lang. Balansi sa...
1: Oo, dito.
0: Oo.
1: Dito lang po dapat, at doon, ang agi niya sa gawas, so, ginit bayat na rin, mamalayo pa sa isa pa pamilya.
0: Yes. Balansi lang unta ang matrix, ano.
1: Ang kamarin mo ilan o mga anahan, hindi mo yung magpagadlo daw sa inyong anak. Ay kamo doon lang yung taong anak, kaya rin mo na namin na nga ka na ang anak, nag-amo ma sa isa kagunitanan, dapat din ang mga humilyo sa inyong wala ng obligasyon.
0: Sa sugod pa lamang, dapat sila ng una nga ni suporta.
1: Oh, tama, hindi pinita.
0: Yeah, pero kay ang nahitabo, man kay, ang nahitabo man sa ila kay si Kuan man, tawag ani si, wala man siya suporta eh.
1: Bawa ng dipat kita niya ang diya maumbaro ganun isip isa ka-anak ay lahat siya isa ka-pamilya hindi siya magsalud sa ilang mga ginitanan kaya ginitanan wala doon sa persiya.
0: So dili siya maobliga ano yung pasabot?
1: Oo, hindi.
0: So kumingon siya nga dili niya siya dili niya dili siya mugasto para sa inahan, okay ra?
1: Ay, hindi po naman pwede buhay na hinahanginan man ang iyahang ginitanan sa ibang itabang. Pero at kung tama lang ang iyahang itabang, hindi po naman ito rin po. Ay.
0: Suko kami, sir.
1: Ay! Wala, hindi ka nang, agi man, anak, hindi good ka nang, maulay na, wala sa akong tumabuhi, sa akong pamilya, hindi.
0: Uy, eh. Bantog ra makarelate dahil si Miss e, Mrs. L.
1: Ay, di ko tama ka dito. Ako dito, grabe yung kasakit dito kayo. Pasti kadili ako yung trangahan na akong bana yung mga ang dito. Tumpay naman ang naman yung nabuhi. Siya at ako itrahan dito. Dapat, hindi yung dito na naong.
0: Oo. Kasabot, kasabot yung ko sa imong gusto ikuan. Ipasabot, ugbuot, ipaibot, anak.
2: Ay,
0: salamat, Miss M. Miss M, makaipa-shoutout, Miss M. Hello, Riniel. Thank you kaayo Miss Mrs.
1: Oh,
0: katropa mo?
3: Excited.
0: Actually no, sensitive kini nga topic ay. Sensitive ni siya nga topic. Bahin sa ginikanan og anak. Maskin tagaani mo nag-isa ka sa kung kwarta, maura gihapon batasan na ng imong mama. Kung unsa ray mahatag nimo kana ra. Kung wala pasag din ang inahan nimo da. Suko ka master in chiko. Hello Renia Medalia, Tintin. Obligasyon sa ginikanan ang buhion ang anak. Depende ra pud na sa anak kung maghuna-huna sa sakripisyo sa ginikanan. Amo po ni matod pa ni Charlie. Amo ka tropa, kung kamo ang naa sa sitwasyon ni Thomas, nga kaniadto, wala siya'y laing madungog sa iyang ginikanan kundi ang pag-look down sa iya. Wala siya'y laing madungog sa iyang ginikanan kundi ang dili siya suportaan sa iyang mga pangantoy. Kapag karon nakuha na niya nga adunay na paluag-luag na, duol ang ginikanan niya. Ana siya sa torn in between kung muhatag ba siya o kwartag dili. Tugod ang kwarta nga iyang gitigong para ni sa iyang pamilya karon. Na pamilya si Thomas. Matod pa siyang inahan. Dili daw kabayran ang pagbuhi sa iya kani adto. Dili daw kaya kabayran sa 100,000 pesos. Kayang hulamon. Kung kwintahon ang pagbuhi kani adto. Anong mangwinta man ta isip gini kanan nga from the very beginning. Tinuyuan man nato ang pagbutang sa atong anak sa kalibutan. Ata kay bawo pud unsa poy hugot ni mama ni Thomas. Mamaing hapon gikan kay Shano Bayarka. Hello po, uyuan na ni kuan. Uyuan ni katropa nga Brian Pipito. Comment lang gid si Sir Shano Bayarka. Hello sa inyo habang hapon di sa may bari, Minolos Barili. Pwede mo manawag sa atong linya mga katropa, 0995-994-6868, 0928-55-08727 mga katropa. Hello, mayong hapon! Kinsa na?
4: Hi! Oh. Mayong hapon, DJ!
0: Dito!
4: Ay, nakinitag ko ka na! Ang sabarsan!
0: Ay, ano? Alam ko kung sino to eh.
4: Mayong hapon, Doc DJ!
0: Bisan pag unsa ka busy ni Doc JJ, kung mao man ni ihang maabtan taga hapon. Nga adun na siya, may hapon, Doc JJ. Okay na. Anyway, Miss M, unsa man ang imong masulti sa atong letter sender?
4: Para na ako, tabangi imong mama. Kay kung wapas siya, di isa taning kalibutana. Makailis kag daghang asawa, daghang uyab, pero inahan usara gid na. Tabangi na siya.
0: Yung saon man
4: nga pagkanalan na lang nga Kristiyano sta.
0: Saon man na ron Miss M nga ang tinigom niya nga kwarta kay kuan man to para man to sa iyang pamilya.
4: Ay dili ay kanang 150,000 gamay ra kayo na. Ang kita sa gawas 100,000 million kung may imong pero
0: kuan OFW ra man guru to si OFW gabi sa raman. OFW man to siya ma.
4: Ang kwarta makita ang pero ang kinabuhi sa imo ginan kun may mawala. Di na gina siya makita. Para lang ako sa ako lang. Tamang imitahan. Ayaw pag batok sa kung sa may ang gibuhat ni mo. Kaya mo ginay isubo sa Ginoo nga. Yung mao na to ang atong inahanog gaman. Ang subo. Adios na to.
0: Apa na may laing sugo nga matud pa sa di na ko mahinumduman ang kuan nga dili daw maghatag og rason ang ginikanan nga magluib o magdumot ang anak. Katong bahin
4: dati man ang magdumot ta sa kritik sa tao didi.
0: Unya katong kay giun sa
4: labi na gyud kun imo na siya ina pati id kayo.
0: Nganong man to Miss M nga ang iyahang inahan sa simulat sa pool wala man ni suporta niya. Niya mo pa'y una nga nag-look down sa iya, ha, imbis mo'y unang mutabang mo amuma niya.
4: Ito nga naka-challenge niya. Naniliyok siya kay... Labing tinuno. Sayok man sad siya kay giuna man sad niya ang pagpapuntis kay sa pagpangitag trabaho. Tapos na lang ang sad niya ang pagpangitag trabaho. Ulan pa siya mangitag burot-burot.
0: Nya karon kay unsaon man na mo di man to out of love.
4: Dili, oy. Para na ko, Kristiyanos man ko, Kristiyanos man ta, sabang itaw ng imong mama. Ang kwarta makitaan na, pero ang kinabuhi sa imong inaan, gumawa na.
0: Pero siguro,
4: di na makitaan, di na mailisan.
0: Pero siguro, Miss M, dapat iyang istoryahon iyang wife, kaya naman siya pamilya gwen.
4: Oo, istoryahon. Pero para na ko, no?
0: Kaya kanang kwarta,
4: kung akong mama na kinaman ko sa kinabuhi, pasiguro na ako akong ihatag.
0: Bisan pa man sa tanan-tanan.
4: Ang ginahan o Sara, bisag unsa niya kasalbay, sa unsa man siya aning kalibutan. Siya, kita na pagkatao na ito aning kalibutan. Sako alam ng bahin ha, ambot lang ka sa uban. Pero para na ako, kung ako ginahan na nagkinaklan, bisag ako pag kinabuhi akong ihatag.
0: Siguro lahi-lahi gid sa uban. Siyempre, we're not on, wala ta sa tiil ni Tomas. Wala na to nakita kung unsa kasakit sa iyahang end. Wala na to na feel ang iyahang kahiog.
4: Si Kumapa po to siya isi-isi kasi ang ginikanan. Di man, tumaling kamot, magtalig, lumansag.
0: Ah, wala po to, ay naglihok ba to siya tungod kay nabuntis man po di ang asawa.
4: Ano ba ni?
0: Murag nilihok to siya dili tungod sa giing ato siya sa engginikan. Nilihok to siya tungod
4: sa kapabuntis. Giingon man siya siyang ugangan.
0: Pero I don't think tama po dang inato, Miss M. Kay from the very beginning, ang anak, wala gyud pangayo ang pag-abot sa kalibutan.
4: Dainain, ang pag-inipyo, para na ako.
0: Pero mas maayo. Mas maayo gyud og istoryahan ni Kuan, istoryahan ni Tomas iyang asawa. Kay kanang kwarta di naman na para sa pamilya o ginikanan niya, para man na sa iyang pamilya nga gitukod.
4: Kay kanang kwarta makit-an pa na oy.
0: Makit-an.
4: Gamay ra kay na man 150,000.
0: Makit-an pero dapat istoryahan gyapon na. Kay mo man ay prinsipyo. Lahi naman ang family ni mo karon nga imong gibuhi. So mas maayo gyud kung naay plano mo hatag si Kuan. Pero kung ako no, makatabang man si Kuan, si Tomas, dili man actually question. Para na
4: dili, financially, pagdol o mga ahinto sa gobyerno nga makatabang.
0: Daghan
4: ka lang. Mutabang.
0: Daghan
4: ka lang. Di lang ka mawaw. Pagdol siya sa mga ahinto sa gobyerno.
0: True.
4: At hindi ito. Pwede naman na.
0: Kanang ang pangutana ni Tomas no kung kinahanglan ba niya tabangan. Actually, dapat siya niya tabangan yung inahan.
4: Oo, tabangan niya.
0: Pero kung dili niya kaya i-let go ang kwarta kay kabaw magita nga kapoy kay mangitag kwarta no. Sabi na kay ni abroad pa siya.
4: Dagan man tagkaduol ang makatabang.
0: May pagyugog, tabangan niya yung ginikanan pinaagi sa pagduol. Siya yung maasik utabang
4: sa kasi. Sa gobyerno.
0: Ano?
4: Sa mga malasakit program. Yeah, pwede
0: kung,
4: na na.
0: Kung dili pa ni mo mapasaylo, kundi akong ako po si Kuan, Tomas, kundi pa po di mo mapasaylo imong inahan tungod dahil ubos yung ka. Normal man na, kay tao ramang ka. Pero tabangan ni mo siya, nga makapatambay.
4: Oh, tabangan gila niya. Uy, makakunti siya. Baka siya nga mamatay ang mama nga wa sige ka tabang.
0: Mausad. Unguon pa lang siya. Ay! isog kaayo. Pero di man ta kabuot kun pag-abot sa kwarta kay kanang kwarta man gud. It's not our stand to talk about kay pinaningkamutan man niya. Pero kung maingon kag mga tanak ka namo diri kay Miss M. Thomas. Kumutabang baka tabang tungod hindi mo nang ginikanan. Pero kung di mo kaya tabangan tinagi sa kwarta, daghang pamaagi.
4: Daghang kayong kaduulan na makatabang.
0: Daghang pamaagi nga pwede ni mo matabangan ang imong inahan.
4: Masama ko lang tao ni mo dong ayaw hikawin sa imong panabang ang imong mama.
0: True.
4: Kung sa mo, tabangin siya.
0: Anak gitna, nakasagi na imong inahan. Ang ginikanan po ha, kung magdagan mo og ka ng kinabuyan ng kalibutan na ayaw in taon ninyong i-project ang inyong kalagot sa kalibutan nito sa inyong mga anak. Ka-responsibilidad, good taon ninyo sila nga amumahon o kanang imatuto. Anak siya. Muna ako ang natunayan o muna ako ang na-realize nga ako usan na pod kaginikanan. Usan na magkukainahan sa Miss M. Walang isa na sa akong natunayan. Kung gusto ka nga aduna kay anak, kanunay nga maglantaw sa imong kaayo o ga sa imong hangtong pagkatiguan. Ayaw kalimting ang imong responsibilidad. Ikaw ang maghatag o ga kahayag o ga pagsabot sa panginabuhi. Anak!
4: Imuabot kaya sa nangtime nga, kamo, mahimo sa ginikanan.
0: Oo na, correct. Muna inyong ipakita. Mga ginikanan, ipakita ninyo. Kay sila mo abot kung ang imuhang inyong anak mahimo nang ginikanan puhon, makita niya sa inyo ha, kung giunsa ninyo siya pagbuhi o pagpadak. Kamo ang role model ba? Una mo natunhan. Kung ipakita niyo in anak, mahimo nang trauma. O kaya ginikanan.
4: Mauna to ako, DJ. Kaya pigasin niya. SN correct.
0: Ayan. And ang inyuhang kuan ganyan, unhan kag tawag ni Mrs. M. Kuya, okay mo duha, Mrs. M o Miss M mo ha?
4: Ayan!
0: Ay, kumari na ni mo, Miss M?
4: Dili.
0: Ay, abino kong kumari.
4: Amiga lang.
0: Ah, amiga.
4: Nasakit ang kalipay, gisawan na namo.
0: Olo, o. Nag-uban mo kaniad to pa?
4: Kaniad to pa. Ugantog sa umabot.
0: May murag malipayon nagkasing-kasing si Mrs. M ba? Ikaw, kanus apamang ka?
4: Ah, di na siguro ko, anay.
0: Undag na lang, Jug ka. Bili na lang, yun. Kay kato si Kuan, si Edmil, wala may klaro.
4: Ay, yan ang di makontintog ko sa.
0: Na, Edmil.
4: Ay,
0: anyway, Mrs. M, thank you so much. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Murag lainon sa dog batasan niya mama imbes magpaubos na lang unta mangwenta anagit na agit tayo mga negatives ko mosad na ang POV sa iyang ina para wa daghang lalis no ako ni mo Thomas no tabangin na lang na yung mama kung dili man kwarta tabangi kung unsao niya makapangita og pamaagi nga makapatambal inahan magagyapon na nato good inahan magyapon good na nimo lisod nga mubiya na sa kalibutan imong inahan nga inana aduna mo ginatawag na tong kahiubos masad ako gisayo og kuan imong inahan no ako alang ba o kun dili niyo makaya mahatag ang imong kwarta tungod kay para na sa imong pamilya karon sa laing pamaagi.

0: kumbaga, ingon pa gani nila, be the bigger person. Alas 2:23 na mga katropa ko, sang hatagag oras o panahon itong pipila ka mga pahinom dumubalik ka sa programa ng X-Rated hangtod alas 3 mga katropa.
1: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait. Isulayan na ko inom ning Sandown Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Rated sa XFM.
1: Sa kape kay mahadlok ta mga hapdo sa tuwang ginawaan din ha. Walang kape na to sa tuwang. Or dili ka na ang mahatag nga problema. O, oh, diba? Makaingon siya kung benefit kayo ang inyong makuha. The benefit rin yung makuha din himo. Na make sure to choose the right coffee, mga katropong, when it comes to your coffee game. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa atong physical store, nga open every day except sa tuang Saturday. Dili ta open day pag Saturday. Kaya lagi kanang tawag ani magpahuway ang ato ang mga kaubanan ay na so kita ra na diri. Pwede niyo nga muani mo every Sunday kay nagapahigayon po ta og free consultation and general check up mga katropa. Yes, you heard it right, nagapahigayon tag free consultation and general check up sa ato ang klinika nga naubos sa atong istasyon every Sunday mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, Coffee Mix na nga pinaka na number pa.

0: Sunday afternoon, katropa. X-rated. Oh, and of course, DJ Reyna Chinita. Yes, hangtod alas 3 ta. Hapit na, pipilad na lang ka oras. Sa mga gusto pa manawag, pwede tagaan itong isa ka caller nga pwedeng makahatag sa iyahang iyang suggestion or advice para kay Thomas. Samtang na apay oras. Ang damog chance. Pwede mo makatawag sa 0995-994-6868. 0928-55-0877. DJ Soroy diri sa Fiesta sa Toledo, James Bolaño ni. Mag-unsan po ko dira in town, James.
1: Ay!
0: Ano ko ba mistahan niya? Kasi niya, papasmo ko pag-abot din. Hello po, shout out sa mga namina karo nga taga AS Fortuna, Manila. Hello po. Taga Ayala, hello din po sa inyo ha din ha. Na din mga tigpaminawa na to din ha. Kung sa mo di arawin, o sa inyong trabaho ron din ha sa Ayala man. Ano ang inyong pinagkakaguluhan sa ngayon? Ayan, hello DJ. Bahin sa ato ang letter, sender. Tama gitong giingon nga ayaw gyud dumti imong inahan. Dili man nimo siya mapasaylo karon pero sa karon tabangi lang sa siya. Pinaagi sa kaya lang nimo. Oo, kundi di mo. Hindi daw niya kaya daw. Matagong kwarta. Basin pwedeng maptabangan sa laing pamaagi. Betaw. Naragid, actually, no, naragid ni kay Thomas Tanan ay kanang kalibog ni mo, Thomas, pwede ragid na mapangita ag pamaagi kung dili lang ni mo ipatuyang ang kalagot o kanang kapungutan. Pinamalikayan. Pinamalikayan nga mag-feel ni mo ang susama ni Ana. Pero kung gusto kag na peace of mind, I think it would be better. Hinay-hinay mong mapasaylo ang imong mama sa kakulang o mga kasakit nga iyang nahatag diha nimo. Hello, Alexander Espina. Ate tawag Sir Job. Hello po, maying hapon.
2: Yes po, hello po. Magandang hapon po.
0: Sino to?
2: Si Marvin po, all the way from Davao City po.
0: Marvin. Yes. Hello, Marvin. Yes. Kumusta ka naman?
2: Okay naman po, DJRC. Ikaw, how about yung DJRC? Kumusta naman yun?
0: Medyo hindi ako okay.
2: Why? Ano naman?
0: Wala lang. Gusto ko lang di maging okay. Ano ka ba?
1: Ay!
2: Pero madali mo na, di. Please mo muna, DJRC.
0: Hindi ako good mood today. Hindi ko alam.
2: Ako sa yung kwadyan, hindi na ng dalaw.
0: Hindi naman. Tapos na.
2: Ay, wala lang. Baka lang talaga siguro mo lang nabitin na si Rogumay?
0: Nabitin sa ano?
1: Ay!
2: Sa mga kagabiyon siguro ni Jersey.
0: Ano?
2: Joke.
1: Ay!
0: Ano? Sabihin mo, Marvin!
2: Mas ikuan siguro ba? Hindi mo lang na kailangan siguro kong gabiin siguro.
0: Gabi? Saan di ko gabiin? Ano, makulangan man ko gabiin?
1: Ayaw!
2: Pwede sa pwede imong tubig, imong pamunas.
0: Gabiin, nakulangan o pamunas? Tarungan ko, Marvin.
1: Ayaw!
0: Sabihin mo na kasi gusto mong sabihin. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Ako lang naman ito.
1: Ayaw!
0: Ano ba yan, Marvin? Oy?
2: Hindi ko din alam. Ito ako magbili sa QRT. Sa 6868, marag... Kuha naman siya, marag... Expired naman siguro ang inyong sa SIM?
0: Expired ang SIM? Expired ang SIM, di ay? Ang load or ang SIM?
1: Ay!
2: Wala na siya ba? Sa siguro wala na siguro ginaloadan. Wala na daan pa siya.
0: Actually, ang 6868?
2: Oo, 6868.
0: Mo man yung may ginatawagan, actually.
1: Ay!
2: Itong malingkuhan, 7928-08-227.
0: Actually, ang among caller line, yun din ginatawagan ka ng 09 katong 6868. Basig na po'y katawag, na po'y laing nagtawa. Abot ay.
2: Hindi na po siya dahil.
0: Uyan na lang na to. Uyan na to, problemaho na, Marvin B. Ito sa problemaho si Thomas, Marvin. Unsa may maingon ni mo kay Thomas?
2: Ang maestriya
0: ng kay Thomas. Kung ikaw ang naasi ang kahintang.
2: Oh, parang sa mga teacher, you know, sa ako, kung ako ang nasa iyang kahimutan mo, so, katagal mo, hindi siguro ka ba yung kahimutan mo. Kasi pag-unsaon mo, bali-bali, teacher, inahan mo yung Pero ang ato ang mga Chelsea nga, din lang ito magtanong ko sa coach at ang ating unitan ng Chelsea. Ngayon nga naman ang batasan sa iyang inahan, dahil ito nga napod kay maunong ganang batasan sa iyang inahan. Pero kung makahatag mo siya, makahatag mo siya pang hospital sa iyang ginikanan o sa iyang inahan, katagal na lang po niya. Gumalag, gumalag. Bilis mo daw at BJC, oh. What eh, mamuha ka na at kasi yung hatag ka. Mm-hmm. O kung naman kay katulong sobra, pwede na mo, pwede mo ito yung i-negosyo. Mm-hmm. Talang simple, hindi. At hataga na lang po na yung inahan, eh, ang kwarta makita ang mga upod. Pero ang kinabuhi sa mga inahan, hindi lang siya mabalik. Mm-hmm. Ala lang yun ang buhato na ito, the JIC, kung simple. Kung grabe naman kayo kamalita to sukat po sa una pa lang na wapas niya trabaho itong gusto siya muna trabaho kung tinahalinan sila gyuta wag yung kahatag sa gamay lang kung naming kamot ng si Tumas na naka-abot sa gawas naka-abot lang siya karoon na kung ano po ang ginikanan yung ginikanan na pinigno siya ha nag-alang kung sabot-sabutan lang niya sa iyong partner na yun na lang tagalat mo may sumama kung hindi nga rin daw ito na harap po niya basta nga to aning hatag sa gumay hindi na lang po ihurot kayo wala na po kayo kung gusuan
0: hindi lang yung dapat ihurot uy kaya na siya pamilya uy bisa pag may kontag na ay kwarta uy ako no honestly bisa pag may nga makita na ang kwarta pero ang kwartang hinaguan dili basta basta nga po dili mo dili alim uy Diyos uy ay na lang
2: nga di ako to ang singot o kapoy di siya siya ako ginanggi hago anong maayong
0: di lang hago gisakripisyo pagod kagibiyaan niya iyang pamilya para lang makatulong oo kamingaw kakapoy tanan na mo na ako sa imo Tomas di man imo kaya mahatag ang kwarta ng 100k tabangi ang imong inahan na makapatambal sa lahi nga pamaagi
2: sa daghang
0: dahapon yung duulan oo
2: naman na daghang mga biya daghang makapangayong matagpabalok.
0: Mm-mm, true. Dili lang man ka na. So, para lang gud niya kuan, para lang pud mugaan ang imong imong side kay syempre okay. Nahirap gyud og kanang kuan nga mapeaceful ang imong huna-huna, diba?
2: Okay. Dili gud ka mo balik sa sigawas. Ang imong hatya atagan na. Ano na lang gyud tagtuan ko kay inahan man ato na bisan sa taon gyud.
0: Bisa pagbalik. Loy
2: man pud.
0: Bisa balik-balik mo.
2: Loy kay si Joyce, loy na luod.
0: Samok Marvin oy. Karon lang ba kay nagparamdam Marvin ha, gagamay na lang kung oras.
2: Nakapasulod gud si Joyce.
0: Hayag kayo, hindi ka kapasulod og taro.
2: Nugay kay ko kapasulod. Siyempre, dagan mo magpapit kayo.
0: Pasaylo ta ka, Marvin. Salamat, Marvin!
2: Ano lang din, Jaycee? Pwede pa shout-out?
0: Oh, sure. Unsa man?
2: Shout-out lang na ko sa kong mga na-amiga niyo. Kay Kim, kay Richelle, kay Jisa. Puro sa sila, tiga Cebu, o kay Kwan, kay Jumar. Pwede ko po, kaya usap ng number. Ate RC?
0: Unsa?
2: Pwede ito maka-ere ang usang number?
0: Sige, go. I-ere mo na ang number mo.
2: 0951.
0: Alright.
2: 861.
0: Break it down, yo.
2: 2448. Pos mo na kung nijayin sila.
0: Go.
2: 0951. 861. 2448. Kailangan ni Jersey?
0: Salamat.
2: Ni Jersey, guwapo.
0: Ano nga tama na ngayon, Marvin? Bye na, uy. Char. Thank you, katropa mo.
2: Exciting!
0: Igong oras ba nga katropa? Hello, shoutout kay Miss Amper. My heart, Amper. Mayang hapon, enjoy ka ayaw kumutan out sa imong live. Salamat po. Magpagpamina. Kaya wala naman kung igong oras mga katropa, dinhi na lang ko ito mga itong programang X-Rated. O ba po, magdunggan na yung lapunta sa ato ang programa. Lain na pong sugilano na nga ito ang tabangan o tambag. Wa man tatay apil sa sugod lang ani. Sugod pa sa ilang problema, apil-apil ta ani pag solusyon. Mora to taka tropa. Pero group Thomas no, para nako tabangi imong inahan. I know na agi na dili ta ka question noon sa imong gibati tungod kay kasing-kasing mo mana. Oo, pero ako maingon tabangi. Oh, mara na yung peace of mind kagamay diha. Depende na unsang klaseng tabang kay sure ko di ilang kwarta ang kaya nimong ihatag sa imong mama. Daghan pang pwedeng tabang. Sa ako partner sa Tikas Lawa Katropa, Doc JJ, and of course, ato mga kaubanan din sa istasyon, ato ang station manager John Lim and Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Day lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Santol Blast Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santol Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga doon sa inyong mga lugar.
5: Santol Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santol Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santol Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santol Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod nimo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Santol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
17: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
19: XFM time, it's 3 o'clock.
20: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
19: XFM.
21: Oras sa XFM, alas 2:59 sa hapon.
22: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
23: Extra, extra, balita.
21: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Plus Gold. Sa detalye sa atong extra balita, heat index sa Davao City misaka sa 38.2 degrees Celsius. May kabat sa 38.2 degrees Celsius ang heat index sa Davao City alas 10 kaganinang buntag. Hunyo 1 ning tuig sumala kana sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kan CDRRMO. Base sa data sa DOST Pag-asa Davao, na record ang aktual nga temperatura sa 31.2 degrees Celsius samtang anaa sa 70% ang relative humidity. Bisan wala pa kini mosulod sa danger level, gidasig sa mga otoridad ang publiko nga likayan ang dugay nga pagpabilin ilawom sa init nga adlaw. Girekomend daw sab ang paginumog daghang tubig ug pagsul-ob og gaan nga mga sanina aron malikayan ang heat related illnesses. Samtang padayon nga ginamonitor karon sa mga ahensya ang sitwasyon samtang nagpadayon ang taas nga temperatura diri sa Dakbayan. Natapos ang anig sa itong extra balita mga katropa, ikaduhang arrest warrant batok ang Senador Jinggoy Estrada gipagawas sa Sandigan Bayan. Nagpagawas sa ikaduhang arrest warrant ang 5th Division sa Sandigan Bayan batok ang Senador Jinggoy Estrada may kalabutan sa kasong plunder nga dili mahimong mapiansahan o gusaka graft case. Nahitabo kini human na makapiansa si Estrada ni atong nakalabay nga simana sa 90 pesos o 90 mil ka peso sa alang sa laing graft case nga gisang-at batok kaniya sa 2nd Division sa Maong Korte. Sumala sa mga otoridad ang mga kaso adunay kalabutan sa gingong flood control kickback scheme. Din gilambigit ang senador sa ligadong irregularidad sa pagdumala sa mga proyekto sa gobyerno. Tungod kay non-bailable ang plunder case sa posibleng atubangon na Estrada ang detention samtang nagpadayon ang proseso sa korte o pagdungog sa kaso. Alas 3:02 sa hapon mga katropa ug buka to naglangkob sa extra balita ning orasa. Alas sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Ingon man atong YouTube channel Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Extra Drive alang sa mga nindot ng mga musika karong hapuna. Katropa mo sa balita, katropang Juvet Espanyol. Kamatuuran ang Sandigan.
19: Extra, extra balita.
21: Oras sa XFM, alas 3:02 sa hapon.
24: Kaklarek sana!
25: Exciting!
26: Kaklarek sana!
25: Exciting!
27: Exciting!
0: exciting. Summer man nakatropa.
1: Ang saya
0: ng summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na. Katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
0: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Extra Drive!

0: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan.
1: Paklarek sana.
2: Exciting.
3: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold ba?
3: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
4: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
5: Nak, merienda time na.
6: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok o humot.
5: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
6: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
7: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: XFM 9.1.
9: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit

0: XFM
1: 9.1. It's 4 o'clock.
2: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Time check brought to you by.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Send money abroad quickly and easily with EmLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EmLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EmLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EmLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: XFM.
10: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
13: The Secret of Health.
14: Santo Plus Gold.
15: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsa ay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
14: Santo Plus Gold.
16: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: The Secret of Health.
12: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
13: The Secret of Health.
0: VisionX Plus user atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho, kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
12: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret of Health.
0: Zanthon Plus Coffee Mix User.
17: Kaniadto sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie ni taga-Panabo, office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
12: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
12: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
12: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Kabalo ba kamo nga ang Zanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
20: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
21: Extra Drive.
4: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Save your Western Union funds through MLUHIR. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLUHIR. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Bakit kayo akong mga kabukugan? Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santong Vitamin C.
2: XFM 89.1.
3: The time now is 4:30.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Bag-o pamanggani ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwarta ani oy.
6: Da Clarex sana.
7: Exciting.
8: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
6: Clarex!
7: Exciting!
9: Extra Drive!

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Sa Clarex sana!
4: Exciting!
5: XFM.
4: XFM.
6: Oras sa XFM, alas 4:59 sa hapon.
5: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
6: Gikan sa XFM Davao News Center, ani nga ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita. Senator Jinggoy Estrada nangayog due process taliwala sa kasong plunder. Mihangyo sa Senator Jinggoy Ehersito Estrada sa Sandigan Bayan nga hatagan una og pagtagad ang iya mga giduso nga mosyon taliwala sa kasong plunder nga giatubang niini. Sa iyang pahayag ingon sa senador nga dungan sa iyang pagpiansa sa graft cases sa niadtong Biyernes, nagduso sa bang iyang legal team og mga pleadings nga naghangyo sa consolidation sa mga kaso. Matod ni Estrada, kabahin kini sa iyang katungod ubos sa balaod og dili paglikay sa hearings kun dili pagpanalipod sa prinsipyo sa due process. Gipadayag usab nini nga andam siyang atubangon ang mga kaso og pamatud-an nga walay kamatuoran ang mga allegation batok kaniya. Nasayran nga gipagula na sa Sandigan Bayan 5th Division ang warrant of arrest batok sa senador kinsa nagatubang og 573 million pesos nga kasong plunder nga gipasaka sa Office of the Ombudsman. Katapusan nga sa atong ekstra balita mga katropa, Pilipinas ug Vietnam gipalalumpa ang strategic partnership. Gipaligon pa sa Pilipinas ug Vietnam ang ilang strategic partnership human sa formal nga presentasyon sa mga bagong kasabutan nga gipangunahan nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ug Vietnamese President Tho Lam sa Malacañang. Ang mga pinapirmahang kasabutan nagtumog sa pagpalapad sa kooperasyon sa duha ka mga nasod sa lain-laing sektor lakip ng ekonomiya, seguridad ug kalambuan. Atol sa joint statement, gipadayag sa duha ka mga leader ang ilang commitment sa pagpadayon sa mas ligon nga koordinasyon ug pakigtambayayong alang sa kaayuhan sa ilang katawhan. Gipasiyog daw sab nila ang kahinungdanon sa pagtubag sa nagkalain-laing hagit ug oportunidad nga giatubang sa rehiyon pinaagi sa diplomasya ug kooperasyon. Gitanaw mo ang kalihukan, isip usa ka dakong lakang sa pagpaligon sa relasyon ug paghinigalaay tali sa Pilipinas ug nasod Vietnam. Alas 5:02 na sa hapon mga katropa ug mga naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alas sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Ngayon ba itong YouTube channel, Katropa Digital. Katropa mo sa balita, mga katropa, katropang Juvet Espanyol. Kamatuuran ang Sandigan.
5: Extra, extra balita.
6: Alas 5:02 sa hapon.
3: Taklarik sana!
4: Exciting!
7: Exciting summer man nakatropa.
8: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
9: Summer na, katropa.
4: Kaklarex, Ana.
7: Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang araw,

0: XFM 9.1.
1: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Santon Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yung nakakuan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix.

0: premium D3 user.
1: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat.
2: So, nalayaan kay Coach Sai, magsigong duka ko sa klase.
3: Digyo dahil lalim.
2: Habang guys, kuwela ka,
3: trabaho po ka.
2: Sukad, nadonggan ako,
3: ang premium D3 sa radyo,
2: akong gitistingan.
3: Kadauman sa akong pagkaon,
2: inom na yung ko premium D3.
3: Di nugod ko, ba't iunog kapoy?
2: Kadamatan ako sa iyo sa buntag.
3: Isa po sa akong nabantayan,
2: nag-blooming ko.
3: Depress sa una, luspad kay ko ba?
2: The best good ang premium D3.
3: Condition ko pirmi.
2: Basta,
3: naka-premium D3.
0: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement for men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca.
8: Usa ka herbs,
9: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
8: sa mga kalalakinan
9: o kababainhan
8: o gahatag og kusog
9: o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: 7 Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: 7 Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Sa santang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
14: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe.
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
18: Jason po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Kaklarik sana!
21: Exciting!
22: XFM 89.1 Davao City.
23: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
24: Long have we waited.
25: Panduway First Five.
24: Zach Tabudlo.
25: Flo G.
24: December Avenue.
25: Parokya ni Edgar.
24: And Kamikaze.
25: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
24: Panduway First Five.
25: Brought to you by Panduway,
24: the world's number one rum.
25: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
24: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
25: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
24: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
26: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
27: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: Kaklarik sana!
21: Exciting!
22: XFM 89.1.
21: Kaklarek sana!
13: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Pa' Clarex, Ana.
1: Exciting!
2: Clarex!
1: Exciting!
3: Sa kahimtang sa mga pamilya, ug maingon man sa moral o espiritual nga kahimtang sa katawhan.
4: Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
3: Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
4: Ang Diyos naluoy kanato igsoon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
5: Ang tingog sa reformasyon.
4: Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos. Kini ang tingog sa reformasyon. Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, aniya ang inyong alagad.
6: Okay, maayong gabi sa tanan nga mga kahigalaan o mga kaigsunan diha sa kahanginan sa matag panimalay. Ano na sabi kita karon sa samang higayon, samang takna o nining XFM 107.1 o sa tanan nga mga walk station sa Tibuok, Mindanao, Mati, Agusan, Del Sur, Davao ug Del Norte. Og Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, San Franz, Bayugan. Og kini nga mga istasyon na synchronized karon alang sa pagwali sa maayong balita. Og ako magatimbaya di ay sa tanan nga mga kasilinganan sa pagsabangan, mga Makoy family, Jikoy family and Makoy family. Og sa tanan nga maka live karon sa Facebook, og kamo among ginatimbaya og maayong gabi sa tanan ng mga kaigsunan og kahigalaan. Dinita sa nagahatag og buhi nga paglaom ning programa, walay lain si CEO Doc Ramelito Oy, ang Vice President Ma'am Olivine Oy, ang General Manager mao si Sir Edwin Garing, Station Manager Arnel Cortez, og ang Master Control Sir Kenneth G. Batukan, tagupa og sa tanang station sa XFM. Og kadto manginaot kami nga ang inyuhang mga igdulungog o kasing-kasing andam na sa pagpaminaw sa maayong balita. Kay ang tema karon pagadalhon sa inyong alagad, ang mahimayaong pagbalik ni Ginoong Isus. Brother Bobong, doon na ba kay Ingrid?
7: Ako na mag-timbaya din sa kahanginan. Ito ang mga kaigsuunan nga nag-subaybay na ining programa sa ang tingog sa reformasyon. Maayong
8: gabi kaninyong tanan din ha. Sa inyohang pagsikay-sikay sa panihapon, kami nag-agda sa matag-usa mag-subaybay sa ato ang mga sa atong programa sa tingog sa reformasyon. O ako nagatimbaya din ha sa akong mga mahal sa kinabuhi sa nabunturan, mga kabataan, mayong gabi kaninyong tanan diha. O sa ako ang mga kaigsuunan din ha sa Mawab, sa Usaris family, inguman usab sa Compostela, Brother Danny Saranya, mayong gabi kanimo diha, Brad. O ako nagapanginaot nga anaa ka sa maing panglawas uban imahang pamilya. O sa mga kaigsuunan sa Abyod, Ayaron family, Ruyo family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. dili ta mo maisa-isa. Ingon man usab sa ato ang mga buutan nga mga pastors, si Brother Junard Ikunar, may gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga naakasaluwas nga pagbiyahe, no? Gikan din ha sa meeting, pauli din hi sa Mindanao. Ingon man usab sa ato ang pastor sa Jinsan, Brother Yakin Istilyuri, mayong gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga naaka sa mayong panglawas o sa padayo nun nga pagpangalaga din has Ginoo uban sa imuhang pamilya. Sister Malu, mayong gabi kaninyo din ha. Ingon man usab nila Sister Lisa din ha sa Pulumulok, mayong gabi sa tanan ninyo din ha. Ingon man usab kang Brother Samuel Salbanya uban sa iyahang pamilya. Sister Inday, mayong gabi o manginaot ko nga naaka mo sa mayong panglawas o sa mga kaigsuunan na to sa mati, mayong gabi kaninyo din ha. Sister Jima, Autida Family, yung manusab kang Brother Nodalo uban sa iyahang pamilya, mayong gabi kaninyo o sa ato ang interesado sa mati, si Brother Titing Ingalan. Manginaot ko nga ikaw maga patalinghog sa pagpadayon ining programa sa Tingog Reformasyon. Ikapon sa Ginoo ang imuhang panglawas o hatagan o kayuhan. Ingon man usab sa ato ang madasigon nga igsuon si Brother Fred Tapad. May gabi kanimo. Manginaot ko nga ikaw maanaa sa maing panglawas usab. O ang Diyos maga uban o maga panalangin ka natong tanan. O sa dili pa, ato ang ihatag sa ato ang magsusulti o paminawa na to ang pinasahi nga awit.
6: Atong ihatag ang panahon sa awit.

0: magampo ta? Amahan nga langit nun, anaaka sa mga galian sa mga langit. Dagan salamat sa imong dagong gugma, imong kaming gitudluan, gisugo sa pagwali sa imong mayang balita, may tungod sa imong ikaduhang pagbalik. Hinaot pa nga doon ay mga taong mapanalanginan o mutuo sa minsay din sa palang kasulatan. Sa ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.

0: Inyong napaminawan ang tingog sa reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedayarm.org. Ang mga mensahe sa programang ang tingog sa reformasyon mahimong ma-download sa website www.acedayarmphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: XFM 89.1.
2: Bahalag ako ang masakitan, basta ikaw ang magabaan.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kaklarek sana!
4: Exciting!
8: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
9: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo, anang hantong Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab, akong bantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay
8: dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Zanton Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
10: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
16: Purma da gani, pre. Pero may problema.
15: Ay, ano na aw?
16: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
15: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
16: Turbo?
15: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
14: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
7: Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako ko si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Sis the Pain.
20: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
19: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor.
21: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
24: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Clarex kayo mga katropa, ang atong oras alas 7:03 sa gabi. Si Kenisi Sexy Angel ng TSK.
4: TSK. Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa.
5: Tambayan sa katropa.
6: One, two, three, four.
7: Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan. Ay, good evening. Maayong gabi sa tanan. Kumusta ang maulan? Oo, maulan na gabi. Parang kumusta man ang atong mga ano dito. Parang grabe. Para tayong na ano na nawalan tayo. Shoutout sa ating ano, sa ating sponsor, sa ating lash extension sa Wispy Beauty Salon. Opo, sa ating Wispy Beauty Salon. Mura kailangan nato may iparenovate ang ato ang atong eyelash extension, mga katropa. Oo. Kumusta ang atong mga maulan na gabi karong mga orasa, no? Dira sa FYI, di pala di sa ano karon matila aplaya, di sa dumalag kusog daw kayang ulan dira. Oo, mga katropa, kusog kayang ulan dira. Kumusta ang inyong lugar karon? Giulan na ba? So kusog ba kayang ulan dira sa inyo, ha? Kay murag diri ah, murag nagulan-ulan po. Ulan kayo mga katropa, lami kayo magkadel-kadel karon mga katropa, no? Magkadel-kadel sa unsa. Kung wala ka ikadel, kung naa kay dog, ikadel ni mo imuhang dog. Ayan. Make sure lang po mga katropa ka nang imong ikadel-kadel karon nga dog ka nang giliguan na ni mo, no? Kay lisod po kung wala iligo. Oo. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Ang oras is 7:18 sa gabi, mga katropa. Ayan. Shoutout sa itong nagapaminaw karon. Kung asa sila karon sa dapit nga lugar sa naabdan sa ulan. Kung nagpadaplin diha sa daplin sa dalan kay na ay mga pwede mapasilungan. Gani na kay medyo nabasa kita dira sa at bang sa ano no sa bungan. Okay kayo. Okay kaya nga tong pagkabasa. Exciting kayo pagkabasa mga katropa kay nagbasa lang gyud ang bas ang baba. Sa ibabaw ugar gihapon. Oo, okay naka-helmet man, naamantay raincoat. Ayan. Ingat sa mga ano sa atong mga motorista karong mga orasa, no? Diha sa ilang mga kanya-kanya mga driver seat. Alay, sod sad. Driver seat. Driver seat kasi laban ang driver. Apo. Ayan. Okay, just sa ano sa ato sa hashtag ganina, no? Shoutout, salamat sa pag ano sa ato ang solo mint, ang haplas na walang katulad mga katropa. Muna ang haplas ni Angel, ang inyong sexy angel, haplas na walang katulad. Kani nga nindot kay mga katropa ang solo mint kay pag nahaplas na siya, makaingon yung kag ing-inini. Nindot kayo, Clarex kayo. Ayan, walay amoy haplas, walay tingi na amoy. Dili siya baho sa lawas. O nindot kayo kay dili po siya, dili siya anak ng... Dili siya oily mga katropa ba? Pag imo masulod, masulod. Lisod na sulod. Unsa unang masulod? Lisod na nang, kung masulod, mugawas gihapon. Ano? Lisod sad, kung musulod, mugawas. Unsa pa na, labas masok call. Ayan, solo mint, pain reliever cream. Muna siya ang haplas na walang katulad. Nga hatod sa ato, sa ato ang... ano sa atong supplier opo sa solo herb. Ayan. Of course ang atong pangpagwapa sa atong pilikmata no ang Wispy Salon dira sa may fronting lang na diha sa Almindras Gym. O nindot kayo ang ilang mga lash extension magpa-renovate sa atong lashes kay medyo nakaingon na gitag eng ana ang Paskang Clarixa nga murag nagkatag naman ning atong ano kailangan ng renovation. Shoutout sa Wispy diha kinadang og kay Shella, kay Ma'am Shella og kay Ma'am Dang. Ayan. And of course sa Ayong Fruits and Vegetables dira sa May Dato sa Lumay. Opo, mamaya i ano pa din ako ang kuan ang pictures de wala na ako na report. Oo. Ay, kaya pala ngit-ngit kayo ko kay wala na. Ganong ngit-ngit ang kayo ko, Kol. Oo, modi ay. Unag-uga kayo ako monitor, Kol. Oo, nakasanton coffee baya ko. Ayan, nakasandon kami maya kukol. Nagturbo ka te. Ayan, ang turbo na pag nakaturbo ka before, maglabing-labing kay Mr. Makaingon Jud. Makaingon Jud ka. Okay kayo. Ay! Okay kayo. Ayan, shoutout sa kong iksuundihan sa kapatagan. Ayan. Sa kapatagan, Digos Davao del Sur. Ayan po. Oo. Kumusta na akong Manoy Dira? Sige pa bag-ulan? Oo. Nagano ako dito, nag-bid ako dito. Pwede ba dito sa ako ang bid, brothers? Oo. Iyon ako kong bid. Sige. Saan ba dito? Tama ba ako? Oh, mali ang ako ang ano. Asa man diri ang ako ang kuan. Oh, naka-on na. Ayaw pa rin. Oh, ayaw. Ay, sa imo ha. Sa imo ha dira. Diri sa ko ano. Oh, sa imo ha talaga. Hey, sexy lady. Yan, sige. Okay, okay kayo. Okay kayo. Exciting kayo mga katropa no sa atong ganap, Opo. Today is June 1, 2026. Obrigada eskwela na mga katropa sa atong mga estudyante o sa mga ginikanan nga nagbrigada no diha sa kanya-kanyang asa na pa-enroll imong anak o diha sa Drans ba? Shoutout sa Drans na dira nag-eskwela akong anak. Nagabrigada, brigada si Kuya. Si Kuya ang nagbrigada. Ayan po, sa lahat po ng mga estudyante, sugod na po doon klase. So, exciting ka, ayun, no? Naatay balik eskwela. Ekskwela, mga katropa, karong June 5, dira sa Dumalag 3. Opo, kauban ng atong Santo Niño chapter sa atong Women's Association. Kami mag-assista dira, mga katropa, sa pag, ano, balik ekskwela. So naatay gupitan dira sa Dumalag 3. O kauban ng inyong katropa sa XFM og ang Santo Niño chapter diha sa Dumalag 3. Okay, diha sa close court, open court manang walay atop. Naay atop nga court, alisod sad. Ayan po mga katropa. So beauty tips lang ta mga katropa no. Ato isigwi ang beauty tips. Opo. Oo, kailangan nato mga katropa ang tamang pagtulog, no? Kanang FYI lang di ay kung magpakuha tag dugo mga katropa, dili ta pwede makuhaan og dugo nga dili mo abot og unom ka oras ang atong pagtulog. Dili siya pwede kuha og dugo og dili makaabot og unom ka oras atong pagtulog o kanang nganong sa beauty tips man mga katropa kay pagkuhaan kag dugo nga ma-cleansing ang imuhang dugo, mahinluan, matanggal tong old blood or katong imuhang ano, imo mga dugo nga dapat na ihatag tapos magkaroon na naman ng panibagong dugo lisod sad. Okay, ikuan ka dugo, so naagi panibagong dugo. Naman jud na dugo perminte. Opo. Ayan po. So makagwapo ning mga katropa ka na ganing kuhaan ka og dugo, no? So, kinahanglan kung gusto ka magpakuha og dugo, makatabang pa ka sa nanginahanglan og dugo. Opo, tinuod ba na ipangutanan nato na mga katropa sa mga eksperto no na kana gining kung masalinan kag dugo, kung ang nagsalin, kung katong dugo nga gisalin sa imuha mga katropa, kung kato siya palautog mga katropa. Lisod-sod kayo. Unsa to? Oh. Ayan mga katropa, kung katong nagsalin sa nasalinan og dugo, nasalinan kag dugo nga dili maayo, matingala na lang pong ka, nganong chismusa naman ko kaayo, nga katong nagsalin sa imuhang dugo, chismusa po dahil kayo to. Or, unsa to siya, kanang mahilig to siya, Makati ba? Makati. Nangangati. Oo, kasi parang, may connection dito ah. Mo gani nga isa lang jud ang dugo. Na may uban nga ginasalinan og dugo mga katropa no, lain ang mga balat na himo gikurikong o daghan kay mga skin allergies. So ipangutan na to sa eksperto kung tinuod ba na pag masalinan kag dili maayong dugo. O syempre, kung masalinan kag dili maayong

So FYI mga katropa, no, pwede mag-donate og dugo ang taong naitato kung dili ka high blood, kung okay ang mong hemoglobin, kung wala kay mga sakit-sakit ka i-check up, screening man ka, usa ka muhatag og dugo. Kung ikaw nga gusto ka magwapa mga katropa, mo donate ka og dugo, makatabang na ka, magwapa pa ka. Ayan, Clarex na kaayo. Muna ka na ang atong beauty tips karong mga oras, ha? Alas 7:27. Okay, enjoy na to ang mga music sa atong playlisting. Okay po. Okay, go. Time, break time tayo. Go, katropa.

0: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Baklarek sana.
2: Exciting.
3: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: XFM 89.1.
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inuban lang sa Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect.

0: Perfect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, potenase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Kaya raw. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: XFM.
9: Kaklarek sana!
3: Exciting!
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Exciting!
13: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan

0: SK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, Tambayan sa Katropa. Ayan mga katropa, I'm back. I'm back, opo. I'm back mga katropa. Maraming salamat sa atong power trio. Power trio ng iFern. Maraming salamat po sa ating power trio. Kung walang power trio, hindi po tayo makakausad. Ayan. Abangan niyo po mga katropa ang aking testimony sa power trio. Opo. Fern D Vitamin D3, Fern Active and Milka. Paano na improve, paano natulungan ang inyong sexy angel sa power trio? Yan ang sinasabi namin na miracle power trio. Ay, fantastic morning sa mga lahat ng mga katropa na nagapaminaw karon. Opo, ay nagagamit sa Fern D Vitamin D3. Opo, na meron tayong yan po is 100 diseases ang kaya niyang gamutin, ang vitamin D3. Opo, dako kaya na siya og tabang sa kada usa ka tawo mga katropa, no? Nga kung kulang ka og vitamin D3, mag ano ka, unsa man ang unang sakit, high blood. Opo. Ano, insomnia, depression, anxiety. Kasi asa man nagikan mga katropa ang vitamin D3? Gikan na siya sa adlaw. Opo, kung dili ka ganahan magpaadlaw, magbulad sa adlaw kay masunog ang imong S-cane, mag-inom ka og Fern D Vitamin D3. Ayan, or magkapika. Marami naman tayong kape. Oh, meron tayong coffee na may vitamin D3, ang ating Santon Gold Coffee, may vitamin D3. Ayan, nagkakape ka na? Akala mo kape, pero hindi siya kape kasi wala siyang caffeine. Yun ang kanindot sa kape may sa ato mga katropa kay walay kape. Walay kape, kape na walang kape. Parang naay gugma nga walay gugma. Sudsad. Ayan, sigwi lang tayo mga katropa, ang oras alas 7:42 sa kagabion na mga katropa. Dali ra kayo mga adlaw mga katropa, no? Mhm. And shout out sa ating isa sa atong sponsors kay Mayonito. Mayonito, ayong gulayan dira sa Dato sa Lumay. Opo. Shoutout na to ang atong mga katropa nga nagapaminaw karon. Opo. Asa na ang you? Saan na me? Ayan po. Ayan, shoutout natin mga katropa. Ayan, ano natin ang atong monitor. Hi, Kai! Hi sa BMC, BCMC, BMC, BCMC. Sa mga batch, kay Jomar Rojas Otara. Kay Jomar Rojas Otara, high blood kay walang kwarta mate. Ayan. Sabi ng aking katropang batchmate sa Class 3 to 2026 ng BCMC. Ayan, sabi niya, mate, walay kwarta, ma-high blood jud ka, bitaw. Kung wala gid kay kwarta, ma-high blood ka. Pero mga katropa, tinuod jud na. Pero ginaingon gina mga katropa, no, lihok tao para tabangan ta ka. Paano ka di makakwarta kung kasi gira ka karatulog dira mga katropa? Mm-hmm. Oo. Shout out, hi, kay, sino po ito? Si Mars Lago, Lahot, Jomar Rojas sa atong mate, no? Kumusta po? Oo, walay ulan diya sa inyo, batch? Oo. Anong nag-loading man yung atong wifi? Di na atong wifi. Shout out. Nagkakaraloading ako. Ayan. Nagkakaraloading. Sige po, mga katropa, enjoy na to ang nalalabing oras sa atong mga lovely music, na danceable music, na kaka-inlove na mga sonata, mga katropa. Enjoy na to ang mga, meron tayong request diri na music na I rest it all dira sa ato ang playlist. Oo. Habang hanapin natin ang Rest It All, yung kay Bruno Mars. Yung kapitbahay namin si Bruno Mars, mga katropa, sobra ka. Pag napaminaw ni imong iyang music, makaingod yung kag, okay kayo, lami kayo. O habang nagapaminaw ka sa iyang music, nagainom ka og Santon Gold Coffee. Ayan. Aha. Nindot kayo, lami kayo mag-inom og kape, mga katropa, nga imuhang kalabing-labing si Mister. Pagka unya mga taod-taod mga katropa, oo, pag ikapoy si Mister, ipainume og unsa sa isang ano, Torbo. Ayan, iba torbo si Mr. 30 minutos before maglabing-labing mga katropa, mapalit kini sa inyong suking mga butika o sa inyong mga suking butika, drugstore o kung sa pa itawag ana dira sa mga dagkong nga mga pharmaceutical. Mapalit ang atong ansa ang atong panglabing-labing na torbo. Nagulaw-ulaw na ako unsa'y isunod. Ayan po, naana diya, maunsa na to ang atong red set all. Naama niya sa ito ang atong ato aning ipatugtog. Okay. Sige. Okay. Sige. Oo, akong ano na lang ang atong ano bang sa playlist na to, dira. Sige po. I-enjoy na to ang ato ang mga nakaabang na mga atong mga music, atong mga listing mga katropa. I-enjoy na to atong music. Okay po. Mhm.
0: Tambayan sa katropa.

Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga ginay pinakadibis niya, kaya nawala magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santown Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santown Plus Gold Coffee Mix.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
7: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Exciting!
9: TSK, Tambayan sa Katropa.
11: Ayan, I'm back! Okay, kaayo. Exciting, mga katropa! Opo. Ayan po, mag-ano tayo, sigwi tayo mga katropa kay medyo karon mga panahon, no? Uso kayo ang mga ubo, sipon, ug unsa pa mang mga sakit nga dili nato nga gusto nga ato ang ma-experience. Opo. So naalang tay ano naatay beauty tips, so before tayo is timbaya nato ni nagapaminaw karon si Ma'am Jing. Hi, hello Ma'am Jing. Kumusta po? Nadawatan ni Ma'am Jing ang iyang Gcash ngayang napanalunan. Ayan po. Walang kwarta, sabi nga ni Jomar Rojas ng BCMC ng aking batchmate. Opo. Hello, good evening, sabi ni Ma'ani Sir Pitpit Digal. Sir Pitpit, may utang pa ako dito. Ayan, Sir Pit, asa na po ang liwanag. Sana liwanag. Ayan, okay po. Health tips lang tayo mga katropa, no? Kumusta po yung change outfit natin? Ayan po, health tips tayo mga katropa kay ganina. Sa beauty tips ban tayo kanina mga katropa? O yung beauty tips natin, random lang natin yung beauty tips kanina, no? Na kailangan makapagwapa ang magpakuha og dugo. Ayan, makagood, makaganda sa skin. Opo. Pero kung gusto nyong mas lalong gumanda ang inyong skin, mag-skin peeling kayo. And then, mag-intake kayo og mga supplement nga rich sa mga vitamin C and collagen. Of course, andyan na yung meron tayo ng mga supplement nga na makagwapa, mga katropa. Ayan, health tips tayo. From beauty tips sa health tips ta mga katropa. Unsaon maiwasan ang gitawag og insomnia? Oo. Unsay mga katropa dana nganong ma-insomnia man ang usa ka tawo? Okay? Ma-insomnia ang isa ka tawo kung overthinking ka. kung padulong nakamatulog mga katropa, ginaiwasan ang 2 hours gikan matulog, iwasan ang pagtanaw ug mga tilimadon o kanaganing mga karumaldumal nga mga movies, unsa pa dira kana makahadlukay nga mga movies. Opo. Dapat i-ready na nimo ang imong spirit, mind and spirit na going ka na matulog mga katropa. Paminaw nimo kana mga motivational music or praise and worship song, yung daily yung sleeping mantra mo. Mhm. Yung mga frequency mode sa inyong muhang cellphone na pwede man ato ma-download na sa YouTube, yung mga frequency mode. Opo, subukan nyo mga katropa, ano kaya na siya, healthy kaya na siya na imong music, dili rock and roll. Ang imong music ka ng pampatulog jud. Spa music. Ayan. Padulong na ka matulog, i-turn off ang imuhang cellphone. Isa ka kilometro, gikan sa imong gikatulgan. Seryoso. Bitaw. Layo ang imong cellphone mga katropa, kanang dili nimo makabuot, mas okay gani sabi ng health expert. Ang imong cellphone dapat dito nimo ibutang. I-off nimo or airplane mode nimo kay ang imong spirit matulog nako. Dili nako gusto mapadistorbo. O kung may mga calls, emergency call, congratulations. Pag matulog na gani, emergency man na, gawas lang kung naisunog sa kapit bahay, dili jud da matindog jud kaana, pero no, i-pray man nato ang safety before ta matulog. Opo, ilayo nato ato mga cellphone kada mga gadget before ka matulog. Ayaw lagi sigig tan-aw anang mga ano yan, ano, saan dito your father, your mother is not a joke. No, yung mga kingkoy kayo, mga EI kayo. Ha, ha, ha, ha. Oo, diba? Ako na pa'y guilty, ana. Oo, emperador. Oo, mga concubine. Oo, mga ingon-anak nga mga sa mga other foreign short as dramas. Oo, dagan kayong nabuang anak mga katropa ba? Mm-hmm. Oo, dapat okay lang na ito, paminaw na ito na mga local, pero mas ano tayo, mas prefer tayo doon sa mga ha ha ha ha. Oh, mamanay uso ka ron, trending. Opo, trending na mga katropa, kada galing mga kengkoy. Dili gyud makamaayo na sa ato ang health mga katropa nga dapat matulog yun ta, 8 hours yun. Ako guilty yun kay ko anang ha ha ha ha. Okay? Nadugay kay makatulog kay tungod kay paabuton pa nimo ang next episode. Mangita na po kag another episode. Walang katapos ang episode mga katropa. Muna'y ginatawag og ma-insumya na ka. Mm-hmm. Dili na ka makatulog og mag-overweight ka kay na-insumya ka. Mangita kag pagkaon, sitsiriya. Unsa pa ng mga instant food na not good for your health. Shout out sa mga nagainom og sibukaw. Opo, sibukaw, available na sa ato ang mga katropa ang sibukaw. Sigwe ko lang. Ayan po mga katropa, ang atong ginamintin po sa ating health po, ang ating Power Miracle Trio ng iFern. Fern D, Vitamin D3, Fern Active, and Milka. Ayan po, our Power Trio. Ang Power Trio na ito, mga katropa, na anay Vitamin C, Vitamin D1, D2, tama ba ta? B3, B6, lahat. May zinc na po yan. Of course, ang atong Pure Vitamin D3, ang Fern D, na 1,000 IU, ang iyahang One Soft Gel. Of course, ang atong Milka, na Calcium, Magnesium, Phosphorus, and Iron. Andyan kompleto na po. Yun ang tinatawag natin, supercharge your health pag naka-power trio ka mga katropa. Muna ginaingon nga, miracle power trio. Muna nakatulong sa akong brain blood clot mga katropa. Abangan nyo ang ako ang before and after, no? Before ko nagkaroon ng brain blood clots. So, akala nyo wala, pero meron. Ayan po, meron tayong before and after. Paano ni baga ang atong buhok o ni gamay na po datong buhok, ni baga na po datong buhok sa taas, dili sa baba. Ayan mga katropa, ang atong AAA na Aurora Soap. Oo, meron siyang anong AAA ang atong Aurora Soap mga katropa. Kaya naa siya ay argan oil, apple stem cell from Swiss apple, and meron siyang aloe vera, kaya triple A siya. Ayan. Okay po? So habang iniisip nyo mga katropa, unsa man ginaiyang giyaw-yaw. Mapalit lang po ni sa atong mga distributor. Mapalit na dira sa Yuhan Pharmacy. Opo, sa ato ang ano, distributor nga pharmacy po sa Yuhan Pharmacy. Shout out kay Maring Amor Galarion. Mods, kumusta na po ang ating power trio dyan? Ayan. Okay po. Si habang nag-i-enjoy tayo sa atong music, opo, meron tayong rest it all na music, mga katropa. Enjoy natin ang ating music for the rest of the night. Okay, 8:15 in the evening, mga katropa.
7: Tambayan sa katropa.

0: Graphics Davao.
1: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Kaklare sana!
1: Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, diba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
10: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
12: If symptoms persist,
10: consult your doctor. Mabili sa mga butika.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Clarex!
14: Exciting!
15: Tambayan sa Katrupa, DSK. Tambayan sa Katrupa.
16: Tambayan sa Katrupa.
17: Yan. I'm back, mga katropa. Ayan po. Ano yung talaga sa monitor? Ay. Okay po. Dagan kayong salamat sa nag-patronize at nag-gamit sa ato ang ano no? Sa atong unsa. Sa atong hoplas na walang katulad. Ang solo mint. Ayan po. Shoutout po sa atong nagamit ka rin og solo mint, no? Si Ma'am Rajeni Ebari Suhal Alas. Hi Ma'am, ako tong ganina nagbuy ng product mo. Ayan po, shoutout po sa Ma'am Braces. Hi Ma'am Joy. Ayan po. Solo mint po ang haplas na walang katulad, mga katropa. Pag ikaw na haplasan ani, unsaon pagsugod, pagbutang sa solo mint. Unahon ang batok, mga katropa, isunod ang parte ng katawan na sumasakit og ang imong mga lalamunan. Kung pareha ka sa kuga, sige kung yaw-yaw diri sa radio. Kinahanglan gyud nato ang solo mint, ang haplas na walang katulad. Kaning haplas, mga katropa, kanilang yun ang ginaingon nga pag nahaplasan ka, makaingon jud kag lami kayo. Ayan, makaingon jud kag Clarex kaayo. Pagkahuman, exciting kaayo ang iyang effect, mga katropa, kay mo penetrate gid siya sa imuhang kalam, sa imong mga kaunod-unuran nga mga kasakit sa kasuan nga medyo nagaagaray, lalo na kanang imong batok o kanang imong abaga mga katropa ug ang imong batang ug naa pagyud sakit sa imong puson diha kay gikabuhi ka mga katropa. Nindot kaayo ang Solo Mint, ang pain reliever, herbal benefits, daghan kay sa herbal benefits mga katropa. Solo Mint water based siya mga katropa. Nindot kaayo. 'Di ba? Sabi ni eto na sampulan natin ganina si Ma'am Jenny Ebari. Thank you, Ma'am Jenny. Ayan, shoutout po kay Rodel Bulian Martinez. Good evening, Butch. Shoutout. Ayan po, shoutout po sa BCMC. Ayan po. Sa class 0326 sa Davao and Samal. Shoutout po, mga Butchius. Kita-kita ta sa June 14 sa atong convening. Opo, convening po. Ayan, kung tuloy-tuloy po yan, wala po yung mga changes. Hi, shoutout kay Ma'am Donna sa BCMC. Ayan, sabi ni Ma'am Pudin Balenzona, correct jud ka diha, Ma'am, sa Solomon, ang haplas na walang katulad. Ayan po, hello po Sir Pitpit Digal, Zuma Rojas Otara ng Maibla daw siya pag walay kwarta. Okay po. Maraming salamat, mga braces. Opo, kay Ma'am Joy, punta po kami after dito sa aking program. So, sa tambayan sa katropa. Mga katropa, time check is for 8:43 sa kagabion. Ayan. So, ang live kanina, beauty tips tayo. And then, meron tayong health tips. Karoon naman, life tips. Tips sa kinabuhi. Aha. Oo. Maghatag tayong tips sa kinabuhi mga katropa no kadang dili ko ka mapunsa ko ang gupit mga katropa. Lisod sad. Oo. Sa atong nagapangutan ng anong ingon ani ka short ang atong hair kay nagtraining manggod ta. Secret ko sa nagtraining taon saon pag pamubo sa buhok tapos biglang pagkaugma mo taas na dayon. Nun sana, magic! Dahil salamat sa itong Aurora Soap. Okay po, before tayo sa mga tips, ang ato alam pasalamatan ang ato ang mga sponsors like Ayong Gulayan dira sa Hi! Ayong Gulayan! Fresh and fruits and vegetables dira sa Datu sa Lumay. Marilog District, Davao City. Guys, ana mo diha sa Ayong Gulayan kay naa diha daghan kayong mga fresh na prutas. Oo, agi lang mo dira along the highway na mga katropa. Ayong Gulayan, fresh and vegetables. Ayan. Daghang salamat kay Ayong. Okay po. After mo magulay o medyo nanakit ang iyong makalawasan, naatay Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Ayan. Haplas si dayon para mawala ang mga pamaol. Ayan. So kung ikaw, giubo, gisipon, aligaga, dili makafocus, perminti lang ka nagakasuko, wala kay self-control, mga katropa, inom aning power trio ng iFern, ang Fern D. Fern Active og Milka mga katropa, mo na gitawag na mo og Miracle Power Trio ng iFern. Opo, ginareseta na siya sa doktor mga katropa ang Fern D Vitamin D3. PRX na po yan siya. Naana siya sa PPD. Okay, libro sa mga sa pharmaceutical og naana siya sa MIMS. Ang libro sa mga doktor naana gid na ang Milka, ang Fern D. Og ang Fern Active. Naana siya sa libro sa mga doktor, mga katropa. Okay po? Itong product na ito, mga katropa, makaingon jud ka. Og Power Trio, Miracle Power Trio. Kaya naatay mga, abangan nyo yung mga testimony ani mga katropa sa atong Live Talk with Angel Hill. Ang testimony, paano sila naulian. Kaya nag-inom sila aning Power Trio, mga katropa. Ayan. Dagan kayong salamat, mga katropa. Og atong i-shoutout si Eileen. Eileen Grace Oblianda. Ayan. Oo. Alicine Murillo Pascantaasa. Eileen Grace Oblianda. Alicine Murillo. In short, Inday. Day, kumusta na? Waray-waray iton. Oo. Waray-waray iton. Kumusta dida? Ayan, kumusta dida? Ang ano iton? Ayan. Kaya waray na yan siya eh. Kasi nasa Leyte yan. Kumusta sa mga kambal? Waray iton, waray kaupayan, nag-inano ka dida? Ayan. So, sa atong mga shoutout sa atong mga kamag-anak dira sa ano no sa Japan. Ohayo gozaimasu. Oo, konnichiwa, kumbawa. Yamite kudasai. Ayun. Yun lang pala eh, ang alam. Hayaku kudasai. Hayaku kudasai. Ayan po, hayaku kudasai. Okay po, shout out po sa at maayong. Mm-hmm. Ayan po si ma'am. Si ma'am, na shout out na natin yan si ma'am Regina Ebardi. Ma'am, thank you so much pa sa pagpatronize ng ating Solomon, ang haplas na walang katulad. Kumusta na po? Kumusta na po mga katropa? Diha sa inyo ha, dahi sa Leyte? Opo, fresh from Leyte. Kumusta dira? Nagakusog-kusog ba ang ulan? Kay diri sa Davao, kusog kayang ulan. Shoutout diha sa akong igsoon sa kapatagan di Gustavo del Sur. Kay Idino Hill diha sa Balatikan. Belated happy birthday, Manoy. And kumusta diha? Nasimento na ba ang atuang bridge diha padulong sa Balatikan? Shoutout kay Kapitan Wantoy Morales. Kay Kapitan Juanito. Shoutout diha sa kapatagan di Gustavo del Sur. Og dira sa napaliko kita taw bukid noon kay kagawad Octavio Taganas kay Auntie Melogen Pantespina may adnagab e Auntie Melogen og sa atong mahal na kakapitan kuya Robert Bindanilio dira sa napaliko kita taw bukid noon. Ayan. Okay, dagan kay salamat no sa ato ang mga nagapaminaw karon nga walay puas ang pagpaminaw sa atong katropa. Oo. Exciting kaayo kada gabi na agi Clorex kaayo nga nagasubaybay sa atong programa. Ayan po. Dagan no, dagan kay tag makatunan sa atong programa diri sa Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Every Thursday na atay pa Gcash mga katropa. Para sa inyo naghimo nato na para malipay sad mo. Malipay man sad ta kung naamo diha. Ayan. Okay po. Mag-anaana mi puhon sa inyong mga manuktok mi dira sa inyohang lisod dyan. Manuktok mi dira sa inyohang portahan. Lisod po kung manuktok mi dira sa inyohang bintana. Ayan. Ayan po. Puhon, magkita-kita tadya sa inyohang mga barabaranggay. Kay magkaroon taog mga caravan. Ayan, caravan para sa itong haplas na walang katulad. Makita ninyo si sexy DJ Angel. Oo, haplasan mo sa inyong mga sakit sa kasukasuan. Ayan, mga katropa, ang oras alas 8:50 sa kagabion. Opo, padulong na taog. Padulong na taong medyo magpahinga na ang atong mga katawang lupa. Oh. Ayan, opo, huwag kalimutan uminom ng, kung meron kang sibukaw, inom ka ng sibukaw. Opo, shout out sa sibukaw team, F4 team, dira? O Leo Herbolario, para ang music na ito para sa iyo. Itong last song natin, opo. Mga katropa, magkita-kita na po kita. Ugma puhon sa samang takna. Alas 7, hantot. Alas 9 sa gabi, mga katropa, sa inyong mga paboritong mga tugtog sa radio, mga bag-o, og sa karaan Sunday lang po na mga katropa. Ayaw lang ta. Every evening po, early in the evening po, pwede tayong sa ato mga dance music, pang ahataw na music. Ayan. Pag medyo padulong na ta, pang matulog, mga calm music, mga katropa. Ayan. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong programa, Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Enjoy the music, mga katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: DSK. Tambayan sa Katropa. DSK. Tambayan sa Katropa. DSK. Tambayan sa Katropa. Tambayan sa Katropa.
2: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
7: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: XFM 9.1.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangbay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, hindi man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
9: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
15: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
16: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
15: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
16: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
15: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
16: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
15: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Chest Disc Buhangin.
1: Exciting summer manakatrupa.
2: Ang saya na yan.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklare, sana.
1: Exciting.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Agay! Wow! Masakit tayo do. Kita ato eh. Kaya ang mga kanda ka ng mga banal na nga, Andoy! Grabe dyan kayo mga banat si Uncle lagi. Hello, V! Mayong gabi po sa to ang tanang welcome po sa to ang programa karong gabi una ng Andoy! Gabi ka powerful sa kuan oi tingog niya no. How I wish nga nga na unto tong tingog baka nagung with all the sa unta may maski unsaon maginato og sundog-sundog wala man gid taing anang nga talent kid oi. Hi. Bitaw oi. Ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po. Once again Cinderella. Ang pangalan sa radyo o sa personal lahir, manggid kayo. No? Makauban ninyo ang tulalas on si Emeja karong gabi una. Madungog live sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ang ato ang kaanyag. Char! Ang atong kaanyag ha. Uy, dapat kay dapat gina-lift up na ni mong kaugalingon kinahanglan na. Kung walay mo ingon sa imo nga gwapa ka, kung walay mo ingon sa walay mo appreciate sa imo, you learn to appreciate yourself. Kay tungod ana, makakuan gid ka kanang makuha gid gani ka og kanang confidence within yourself. Balik-balik te. Bitaw, kung wala mo ingon sa mga gwapa ka, then una yun natutong kaugalingon. Simple lang manggid ka ay na, oy. O makita gini niyo kung kaanyag rong gabi una with all the matching kulot-kulot nga hair. Nagi kimpit-kimpit lang. Sa atong official Facebook page, palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment, live usab sa 97.9 Davao Katropa Digital. And ingon man sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Daghang kitang mga hisgatanan karong gabi una, Bino, kaya murag kanin manggod siyang ato ang pangutana rong gabi una, which is ang ato ang Sir BB question. Ginakagubtan na siya sa Facebook eh. Unya kini siya, syempre ang ato ang Sir BB question po karong gabi una, hatad ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato ang mga produkto sa Yes to Health are FDA approved and also halal certified. Wala mo'y angay kabalakan, kay mutabang kini siya nga mapaligo ng ato ang immune system. Aron healthy kita o andam kita nga makigbisog sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay na panahon. Para sa to ang Sir BB question for tonight! Agaray yun. Ikaw ni Moms, ay, Besh ikaw ni, Besh. Sabi tanaw na ako, ikaw, lagi ang sexy na ako, Omega o si Leonard. Oh! Ato ang mga katropang teachers diha sa may Kamansi Bagihapon ka, Besh. Oh, Kamansi Elementary School. Salamat ka, all you. Thank you! Sa ito ang Sir BB question karong gabi una, kinsa gid ay dapat ang magbayad sa mga dates? Babae or lalaki? Isa ni siya sa mga ginakagubtan sa social media with all the hand gestures, ha? Isa na siya sa mga ginakagubtan sa social media because they're asking kung kinsa gid ba daw dapat ang magbayad sa mga date-date. Let's say example, na kay Juwa! Na kay Uyab, lalaki man ka or babae man ka, ingon sila nga mandatory daw nga kapag ka magde-date, ang magbabayad gid daw is ang mga lalaki. So lugar, maski si babae ang naghagad, dapat si lalaki ang magbayad. Masama ng justice, ana.
1: Nagatmot na po!
0: Dili siguro ingon ana, oy. No. It is very important, ha? Kung kinsay nang hagad. Sa kuha lang ni nga point of view, ha? Murang naigugid ko, ani ay. Kung kinsa ang nang hagad, siya ang magbayad. Bantog ra! Ako'y nang hagad to? Wala bugag na! Ako ba di ay? Ako di ay? Oh my God! Pwede rin mang good! Ikaw ba yung nang-invite nga, one of these bukid nun? Ikaw! Galalis midiri. Kinsa gid daw di ay dapat ang magbayad kapag ka mag-date mo? Dapat ba yun ang lalaki ang mandatory nga magbayad sa inyohang date? Ooh! Or ang lalaki? Isip usa ka lalaki, amot ba sa Pilipinas na mag-ingunan ni good?

Living on. Ang nalaganang kay kumuinom ana. Lain po, dong siya magbayad sa imong cravings. Oh, gawas na lang siguro. Pero kung ang imuhang bebe, o imong bebe boy, kay kanang, ang sitawag gaya na, baby jaw, kanang galante. Kung galante siya, yayamanin. Meron siyang generational wealth. Meron siyang mga SK fund. Meron siyang mga pinamanang, basta. Oh, yung anak ba? Di, makuan ganiya, ma-cater ganiya ang imuhang mga cravings din ha. Pero what if, for example, utro pong pareha sa rapod natong pobre? Duoy kaayo eh. May gabi ikang monski, anin yun, kuwer po, ana si ma'am, an-aba po. Maulo po ka, lalaki, magsalig ka sa imuhang partner. Mao magbayad sa inyuhang mga lakaw. Eh, wag tularan. Na, hello sa guwapa nga host, ang Disney Princess sa Bukidnon. Ay, may gabi, ma'am, thank you. Olam sa tumamuan. Kung kinsa nang hagad mao magbayad kay napugos ra ang nagkuyog o bitaw 50-50 ra jud. Dili na to pugson og wala jud budget sa ika date oy maulaw pod bitaw. Siguro kung both decision ninyo like walay nang hagad, both decision ninyo nga nagsabot mo nga manggawas mo, mag-date mo, kamura pod. mandatory gyud na mag 50-50 mo. Pero kung kinsay, let's make it a rule siguro ba? Siguro we change the ano, the rules and regulations of dating. So, no, kung kinsa ang nanghagad, mo'y maglibre. Trust me boys, pag kani mag-take effect. Di na mo mabalaka. Wala ko nang ah. Kung gidulit ang imong profile pic, ito na ilahan na ako sexy, magkaayo kong besh. Oh, eh. May gabi diha, besh. Sa mga kaubanan po dito sa Camansi Elementary School. Dagang salamat and I miss you guys. Thank you! Guwapo, guwapa gid ka, Amy. Ay, makagwapa gid siya sa mut mo, me. Thank you, kaayo. Hi, kay Junlin Runs. Kaya nagtanong sa itong Facebook Live kay Roy. Thank you! Sige, kung bibijaw, parang akong text line bibijaw, nakalimot ko, pasay lua. Basta ha, kung naamoy mga reaction din ha, 097, bibijaw! Sarap ng kain mo, ah. Parang ako sa text line, BB. 0975-474-9153. Pag-react mo, kay basta mo niya mong nabalaan kung kinsa mo ganito o kung kinsa ang manghagad, maugid na yung magbayad. Ana si texter 020, nabunog na hunlak kay gibiyaan kong Cinderella. sa ako lang, lalaki jud if mag-date kay ang manghagad man og date, kami jud mga laki. So kami jud magbayad. Pero naa pud babae nga dili mo sugod kay ang gusto pod nila dapat parehas may magbayad. Ooh! If ako ang inyong maka-date, aba? Kung ako inyong maka-date, dili mo magmahay sa ako. Ano man, I have my credit card. Chinang! Okay, wala. Na ako ay, dili ko, siyempre, when we talk about dates, common sense na lang po na, nga dapat 50-50 yun. Not unless, kung maingong yun si lalaki nga, ako na yung magbayad. Usahay magod, out of pride. Ako na yung magbayad. Pero, mas gwapo magod me, nga 50-50 mo, kaya para dili po, na mag-iuban nga magtagam, binaglalaki, adik ko makig-date, anak, kay di mo na siya mo, di mo na siya makig-chip in. Chip in is the term. Pero bitaw, kung kinsa yung manghagad, dapat siya yung magbayad. Or, sabot na lang mo, 50-50 na lang mo. Dobby, pila man ninyong ginabayaran sa inyong date. Hi sa Aracelia family of Simaya, Malaybalay City. Hello Cindy, naminaw na pod ko sa iyong programa ni ako sa Outpost Girl ng Duty from Asgard. Thank you! Ay, mga kaubanan nato, mga BPSO, may gabi din ha sa inyo ha, diya sa Barangay 9. Tuyo ka pod mo ninyo diri sa Barangay 9, baghapon ng Carbajal, diri, bantog na pod di mo maabot diri. Amin ako maabot mo din hiya, kaya tunulan tamo na akong kape. Dumanday mo maabot dire. Hi, my gabi imads from Korea. Lahir gini sa dong ski, Romeo.
Boy! Nalabi na siya, boy. Boy yung tinawagan ay. Ipasuroy dito sa ilang David. Katong dapit sa may Mati. Hi, mga gabi ipod. Sa magandamino karon, Balingit family kang BB Eric o sa amuang BB girl Vicar Suzanne. Balingit, salamat kayo. Thank you. Okay. Kanino ang kaning mag-asawa noon, wala doon na sila problema when it comes to date kay they.

0: they can afford. Charis, ang uban daw, be. Ito yung mga babae nga, grabe kayo magka-take advantage. Just because nga, ang lalaki manghanggang, uy, 50 na lang siguro. Usahay manggod, manghanggang na lang ng laki kayo nga, ano, magpadungog-dungog manggod-pud mo. Lahi ko ha, lahi ko. Ako pag, oh, dapat kanya-kanya na. Besh! Lain kayo, besh. Kung sa bagay, pwede rin manggunod magkanya-kanya mo, pero ambot ba, na murag batasan manggunod natong uban mga, batasan sa ubang Pilipino, nga murag maikog gudbud ganita nga, nagkanya-kanya magbayad ka lang. Mas maulaw, gin siguro nga, daghan na kay gibutang sa plato niya, ang ending, ikaw de bayad. Huh? Mungutana sa siguro daan, unsa man ilibre ni? Maulawan. Maulawan man sa taan na, oy. Ako jewelry, ako lang 10 out of 10 kada gabi happy na ko. Ako sad me, pero ako kay naman joy chance nga masuot na ko, may susuoton gyud nako siya me. Magdaladaan og kanon. Mutaas sa tong isgutan, mag-isgutan ni balik unya taod-taod ha. Ako sa ning paagi na ko ang mga panginabuhi an dinhi kay ngano mang yun. Dako jud ning issue bitaw kung kinsa gyud ang magbayad dapat sa inyohang date. Babae ba gyud or lalaki or katong nangimbita? No? Pero kaning mga mag-asawa karon, wala naman ni sila problema kay usually ang magbayad sa date ang asawa mangyod kay naman sa iya ha ang budget. Kapag kaingon ana, apilin na lang pud sa inyo ang budget ang pagpalit sa Turbo Men Enhancer. Oy, kini ato ang Turbo Men Enhancer, the best kay niya sa mga mag-asawa, ilabi na karon nga ulan-ulan. Ay nako bebe, pampawala ni siya sa sapot sa mga kababaihan. Pagdungag man gud na siya og libido o pampagana sa mga kababaihan o pampahatag o extra nga kusog sa mga kalalakihan. For just 75 pesos per capsule, ma-experience ninyo ang kaanindot gyud sa to ang Turbo Men Enhancer nga mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Turbo.
4: Pang pakusog.
3: Turbo.
4: Pang padugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning Turbo ah.
6: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning Turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning Turbo.
7: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Kanya, dako kay katabang sa kuha.
1: Zamfone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zamfone Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zamfone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zamfone Plus Coffee Mix.
2: Zamfone Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, latihan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ang ikalon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung
1: Zamfone Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zamfone Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

Bali kita sa tong program. Nga no, ginoy. Pag may ngayon, hindi ko kanag word na balik, no? Kahit lahigin na musulod sa kong utok ay... I became so like... Mas naman kung masakitan mo pag magsigi kong ingon-ingon na mga word na balik. Ikaw. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, kauban gihapon na ito nga ito ang Sir BB question for tonight. Kinsa gyud daw ang magbayad sa date? Ang lalaki ba gyud daw or ang babae? Siyempre nga ito ang Sir BB question karong gabi una. Hatul-usab ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, diesel or lubricant sa inyong mga sakyanan or motor, importante nga pilion nato magpagasolina or magpa-change oil sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Makita kina siya sa tibuok kalibutan B and of course, di kalidad and pang-international dyan na brand. Sure, bulgid nga di ka ilaron pag-abot sa imuhang ipangbutang sa imuhang mga makina. Kaya remember B, mas mahal gyud baya ang maintenance sa imuhang mga kanang imuhang sakyanan o kanang imuhang motor kapag dito ka magpagasolina sa mga baratohon. Unya di ka sure kung unsa nga mga additives ang nakabutang din ha. Dili sa malay-balay na kita itulog ka branches sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Naa kita sa Maramag, naa po kita'y branches sa Valencia, and of course, diri usab sa Malaybalay. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall or Shell Kasisang. And, alagyud. Grabe, sabagit kayo mo din, no? Sige. Naganag kayo nag-react sa to ang Sir BB question karong gabi una. Ato na siyang isa-isa hon, biha. O, may gabi ikang... Oy, may gabi idha, day. Thank you! Marisa, payot ba nga kahes? May gabi din ha, sa imo. Salamat kayo sa imong pagsilip sa Facebook Live. Ana si Bash Leonard kay magdalagi daw og kanundaan. Gakahitabot din siya sa una. When I was in Tagum City, nagadala ko og kanon sa Trade Center. Or musulod ko sa McDo. Dala ko rice cooker, oy. Di, wala mong busi na nag-ingon og bawal. Asa? Ah, oo, katanang nga tupo, tas Valencia, nagdala po may ganoon at to. Ang sulod mo sa usa kasikat nga fast food chain, pero nagdala may rice cooker. Oy nga na, langgod na siya, oy. Pasabto, langgod mo nga kulang, mangod mo sa bar, like short, mangod ang among budget, pero wow. Nag-McDo. Anong si Dongski Romeo, kanya-kanya sa date pare, pero pag-inom, bangkag yun. Oh. Na. Remember na ako si Uncle Kelvin, ani? Inom ninyo ba? Niya natug. Pads, may gabi i-pads. Ang budget gihapon, anak, kagikan sa Yutming. Hoy! Hoy! Besh? Ang that's sa keks. Ikaw gibesh ba? Ikaw gigara-garaan siya guni mo ha. Miss you, Dai. In regards kong Sophia, no problem, Dai. I miss you so much. Thank you! Tristan Wyatt Gulay, may gabi din ha sa imo ha. Si Gretchen Padin, I love you, Dom. Thank you! I love you too. Salamat ka ayo. Kisa pa man ni. Hello kang Mama Feli Cuerpo nga naminaw nimo per me. Solid ka tropa gyud mi. Salamat ka ayo ha sa inyo ang always nga pagpaminaw. Ay correct, makatipid ba unya busdik gyud ang kabusog. Anak gyud. Mas lami manggid ko nga, di ba huna-hunaon nimo kung mag-date man mo, magdala na lang mo rice cooker para inyong huna-hunaon sud-an na lang. Lahi ang inom sa date pare, mas sacred ang inom kaysa sa date. So mas pili on lugar ninyo nga mag-inom-inom na lang mo. Kuyo gid ning ubang boys dinhi aba kay mas importante gid sa ilaha ang kanang kuan, kanang inom kaysa sa mag-date-date. Oy, simbolo ng mga loyal. Char. Maro man na, di man na gakatulog o gani, di gina siya nagkatulog pero pag uli sa balay makig-away og iro. Si Imor Banit, pwede mag-request kog song Do I Have to Cry for You? Sige, paningkamunta na to, nga ma-play na to na siya, biha. Kauli-oy, pero buntag na. ugma, sa sunod adlaw pa makauli. Mauna.
May gabi na ani mo Cinderella okay ra o si Armand dang Bohol, si Bongbong, may gabi ibo. Para nako ang lalaki mo ay mong libre o kay ang mga babae prinsesa lang gyud na sila. Kadugayan ana nahulog na lang sa KKB para dili sila maglibog kinsa magbayad o pero pag uli sa balay basig ang babae magpost-post na dajuin. Wala man ko sa akong kikaingon sa inyo ha, dili ko nagapang down sa among flag. It's just that sometimes it is proven da. Proven gid nga nay mangingon ang klaseng babae nga pag abot sa balay magpost kay eh dili ko ganahan ang dunay kay kuripot man to di man to manglibre. Diba 50-50 pag gid ko charlang. Tama jud bibi kay ang manghagad mao jud dapat ang mogasto. Ana na lang siguro to ang rules no kay para walay mahayay. Naminaw mi dito karon si mo sa mati si Jean di ay ni. Thank you. Salamat kayo Jean. Dili na barangay 9 sindi barangay 8 na siya. O wala ko nakadala og sample karon ugma na lang ko magdala ha. O anhi adri asgar. Kana akong mag duty ka ugma. O kung asa pud baya magdala ko wala gid pud baya ka. Na Ma'am Cindy, request ko kanta mam pwede kay nang all this time from Anag Mati City. Oy, may gabi sa mga taga Mati City. Thank you. Hello sa kong igsuon nga si Bencho Wensi, Michael og sa ko ang pagumangkon nga si Chan Chan, si Jem Jem og si Kun Kun. Gikan kang wasalak sa alanib sa lagdik. Alan ng Mate. Thank you. May gabi, Alan. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Dito no, balikan nato ni ato ang Sir BB question karong gabi una. Kinsa gid ang dapat di mo gasto sa inyong mga date-date di ay kung ako lang inyong pangutan-on, mas gwapo gid siguro nga magkikibi na lang mo. O chip in. Chip in na lang mo kaysa sa dagang pag-istorya. Unya, kung kinsay nang hagad, mao na lang magbayad. Anak naman, kay para makaiwas gid pud mo boys, di ba? Okay. Sigalang gid baya kami mga babae kusog kami manghagad, unya wala mi kwarta. Siyempre mga Disney princess baya kunumi. Charlan. Ay, bitabi oy, unya taod-taod ha, atangin ninyo ang ato ang potahe confession. Ang ato ang Sir BB question karong gabi una, in line siya sa ato ang potahe confession unya taod-taod. Kay problema gid ka ininila nga magpartner. Unya na lang nato na siya hisgutan ha. And so syempre sa mga gusto gihapon magpagawa sa ilang mga hinanakit, may it be you're the happiest person on earth or anything, any emotions nga naa mo din ha akaron. Abri po ang atong official Facebook page, i-search lang ang 11.7XFM Bukidnon. Pagkaman po sa pipila ka mga pahinumdum, atong sugda na ato ang programang Rated SPG, ang programang Putahe Confession sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyohang Disney Princess, Bisaya version. Cinderella gihapon, mabalik na taon-taon, pagtimpla na sa imong Santon Gold Coffee Mix.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Zantown Plus Gold sir. Tumangkod sir. Dinigdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong kalsulay sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko na problema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Gamit na!
9: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moton ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi.
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'i nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Isuda niya kung kayo yung tangoy. Anyway. Welcome sa programang Putahe Confession. Kining programa, syempre hatod kayo na to sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, B. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho o kanang sigilang o kapulaw. Pinaka-perfect yun nga kape ang para sa inyo, ha? Ang atong Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nangapi ka, matambalan pagigkasi mo mga balatian. Plus, naakin na siya glutathione and collagen nga makatabang muhayag ang imuhang pamanit. Ang atong Putahe Confession B, once again, this is rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon na kung naapod may mga anak nga partner ninyo nga nagapaminaw sa to ang programa, na ay mga eksena, na ay mga words din hi ang basig dili maganahan ninyo mga anak or basig di sila kasabot nga nung ingon na ana ang amo ang maingon. Muhangyo na lang midaan nga kamunay bahala nga mag-explain sa ilaha nga maon siya dapat na ingon na ana. Kamunay gibahala ma'am ha, kay wala good town ko din ha para mag explain sa ilaha isa-isa para dipensaan po na kung kaugalingon. Charlag. Di na ko maglangay pa, kaya nga to ang letter sender nagpanikad na o nagsakit na ang iyahang buot. Tungod kay, isapod kini siya sa biktima sa kaning gitawag na kinsagid daw ang magbayad sa inyohang date kapag kakamong duha nag-out for laag-laag or unsa ba inyohang mga trip din ha. Naglibog po na nga to ang letter sender for tonight. Na nga to ang Putahe Confession, hatod usab kay nato sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Palihog itago ko sa pangalang Rosa. Abi na ko, Cinderella, o normal ra. Ang akong ginabuhat na pag nag-date me sa kong uyab. Ginatuyo gid na ko, Cinderella, nga ibili ng akong pitaka sa balay. Kay gusto gid na ko, Cinderella, na sa matag gawas na mong duha, sa matag date, sa matag lakaw, siya ang magbayad. Nature mang gyud nga ang mga lalaki dapat mahimong provider ilabi na kong kasal na mo. Pero Cinderella, wala gid ko mag-expect na mapuno di ay siya sa kong ginapangbuhat sa iyaha. Siguro, Cinderella, nasanay ko sa kinaunhang date na mo nga siya gid permanente ang nagalibre sa amua. Naanad ko, Cinderella, na every now and then sa amuang date, siya gyud ang nagagasto. Cinderella, nagpromise ko sa iyaha nga pag-abot sa mong anniversary, ako ang manglibre sa iyaha, isip pambawi na ako sa mga times na wala gid ko nakigamot sa amuang date. Hangtod, Cinderella, sa naabot ang adlaw nga mag-celebrate me sa mong anniversary, wala ko mag-expect na seryosohon din niya ang iyang giingon sa kuha. Huwag ang iyang giasahan sa kuha nga mubawi gid ko pag-abot sa mong anniversary. Gisundo ko niya sa balay, Cinderella. Nagbiyahe me. Huwag ang pinakauna niyang ginapangutana sa kuha. Nagdala pa daw kong wallet. Nikatawa lang ko, Cinderella. Ningon dayon ko nga wala. Kay siya man ang lalaki. And since anniversary na mo, expected yun nga siya ang magbayad. Dito, Cinderella, wala ko mag-expect na nasuko gid siya pag-ayo na ako. Nasuko siya. Wala daw siya nangita og uyab, Cinderella. Para lang daw mubayad sa mga gastuson, ilabi na sa pagkaon na mo sa panahon nga mag-date ming duha. Ang akong giigo na lang sa iya, Cinderella, nga nag-ipon ko og kwarta. Pero ang tinuod, ana, na ako'y mga ginabayaran nga utang kaysa tinuod lang, Cinderella, grabe gid ko kagastador. Grabe, Cinderella, sa kahaba-haba sa amuang gibiyahe. Perti gid na mong away. Wala na namo napansin, Cinderella, nga sa mall kung asa dapat may mag-date, nalampas na mi di adto. Ug iyaha kong ginaog sa lugar, Cinderella, nga dili gid ko familiar. Lugar nga grabe kangit-ngit, Cinderella. Wala dyan ko mag-expect na iyang ihunong ang sakinan ug iyaha kong gipanaog. Bago ko ning naog, Cinderella, iyaha kong gitagaan og 50 pesos para daw na ako'y pambayad sa jeep paadto sa mall or pamiliti man lang daw pauli sa amuang balay. Niingon ko, Cinderella, nga basing ganahan ka nga manihapon sa ta, ay hakunin mo po ulion. Ang yang gitubag sa ko, Cinderella, unsay purpose sa mo ang panihapon kung siya lang daw gihapon ang magbayad. Nihangyo ko sa iya, Cinderella, for one last time na kung pwede i-drop na lang ko sa terminal para makasakay ko og bus pa uli. Since ang amuwa is layo gyud kaayo. Wala ko'y load. Wala ko'y internet. Munang wala jud ko'y mapangayoan og tabang sa tinuod lang. Halos usa ka oras gyud ko, Cinderella, nga nag-atang og taxi. Kay dili gyud siya musugot og iyakong gibiyaan sa lugar nga dili ko familiar. Moto, Cinderella, nga kaloy sa Ginoo nakauli in taon ko. Umihangyo jud ko sa taxi nga sa balay na lang ko magbayad. Pagkasunod adlaw, Cinderella, nangayo siya pasaylos ko ah. Unta daw nga naka-realize na ko, unta daw naka-learn ko sa kong lesson, na di daw porkit lalaki siya.
dapat daw dili ko maging dependent sa iyaha financially. Nangayo siya na ako og second chance, Cinderella. Pero wala ko kabalo kung tagaan bagid na ako siya sa chance nga ingi pangayo sa kuha. Cinderella, naglibog pud ko kung ako bagid ang naay problema. Ako bagid ang naay mali. Kay ginaasa na ko tanan sa iyaha. Tapos wala ko ning bawi sa among anniversary. Wala ko kabalo, Cinderella, kung palampason pa bagihapon nako ang kababa sa iyang pagtanaw sa kuha. Ug ang pagnaog niya sa kuha sa lugar nga dili ko familiar. Tas wala man lang ko niya tawagi at itong panahon na, Cinderella. Ug iha kong pangutan-on. Kung okay ra ba daw ko. Kung okay na ba kung nakauli na ba ko. Wala gay concern, Cinderella. Karon naglibog ko. Kinsa bagid sa mo ang duha? Ang red flag. Para sa putahe confession, Rosa.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga na kong Turangabaw dito. Ako ang kreatin yung taas. Ang ihi, so kapag ihi, kapag putol, ay gabihin yung galing matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog, nakaipo, sa kong ihi, okay rin kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong gipanulti ka, sa kong nabalatian. Yun ang tulayan na huwag ko sa Yesko. Relativo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakarapong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
10: Stong! Pagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Santo Plus Gold.
1: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung sa nang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, kaya ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abin akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Ang pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Dali na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kuno nga pero gid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 11 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
15: Mga katropa, X

0: Welcome once again sa itong programa po tayo Confession sa po tayo sa gabi. Ako gihapon po ang iyong makaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Bisaya. Ang tulala saan si Imedja gihapon kita and of course ang ito ang programa hatid kayo na ito sa Santon Plus Herboso para po sa mga PB na ito nga nagka-problema sa mga baho-baho sa inyong kalawasan or let's say example na nimaho og ilok, baho og tiil. Nakobi, ang solusyon ana is ang ato alang yod, pagkaligo, manglugod og tarong og magsabon og Santon Plus Herboso. Aduna kini siya ay mangosteen that has an antibacterial effect. Makatabang kini siya maalibyuhan ang mga bugas-bugas sa naong, any allergy sa tuang mga kutis, and of course, ang mga baho-baho sa kalawasan. This is also a product of Yes to Health. Mapalit gihapon kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan na ito ang letter sender for tonight, si Rosa, bebe. Naku si Rosa, nangutaan na siya kung kinsa daw ang red flag. Siya ba daw or ang iyahang, shall we say boyfriend gihapon? Wala man sila nagbulag, no? Boyfriend gihapon. Pero, murag nagbulag, hula, wala siya nagbulag, murag nagbungol lang. Naglibog siya kung kinsa daw ang red flag. Kinsa bagay daw ang naay mali. Siya bagay daw or ang iyahang boyfriend, knowing na wala gid siya contribution during sa mga dates. Kasi ang iyahang mindset is dapat daw, kapag ka lalaki ka, provider daw ang imuhang mindset. Pindi gani. Depende lang yun na. Ginoon ko na mga ingon-aning problema. Karon nagsaad siya sa iyahang boyfriend na during their anniversary, oo, mubawi siya og siya na pud ang manglibre. Unfortunately, gisundo siya sa iyahang uyab og pag-abot didto sa ilahang dating place. Wala siya kalibre kay nabilin daw kuno iyang pitaka. Maugyod. Nasuko ang iyahang uyab og igidrop siya sa lugar na walang katao-tao. Dili familiar sa iyahaw, gitagaan lang siya 50 pesos aron makauli siya sa ilang balay. Karon, nihangyo og second chance ang iyahang uyab og naglibog siya kung muhatag pabalo ko na siya og second chance. Isip usa ka babae. Bakoy reaction ani kay sa unang panahon mong god tung naa pa ko sa mga dating stage. Dili man gud ko anad na ang lalaki akong ginapabayad. Wala. Actually, chip in ni eh. Nag-chip in ni eh. Pero sa previous na ako nga karelasyon, naanad ko nga ako'y gabayad. Naanad po ko nga, gariktamo ko sa kung kaugalingon lang. Ginusto mo yan, pipili mo yan. Munang panindigan mo yan. Sa inyo mga komento ko ng gabi una, 0975-474-9153 o pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Hi, Kang Charlene!
1: Thank you!
0: Mayang gabi, Kang Marcia Magali, mayang gabi po si Imor Banit. Hala, no? Tanaw na ako, ha? Hindi ko sure. Ang sa dito, imong girequest, kisa ko nga kanta, gani po sa ilo, agad ko dayon, no? Hello, baby. Si Dandan, di ay ni para na ako. Lalaki jud ang mugasto, baby. Si Dandan from Jensan. Dili po ba ng panahon na ay kwarta ang lalaki, ha? So, ayo, tanggala po na siguro ninyo sa inyo mga panghuna-huna. Uy, nga lalaki, perminti ang mugasto. Noong sa di ay mo. Pareha mong tatawo. Oh, pareha mong tangibuhat sa Ginoo. Pareha po tangang gitagaan og chance sa Ginoo nga makapangwarta. Remember, nanuna ko akong friend. No, nga ayaw niya talaga na mag-boyfriend ng isang lalaki na hindi provider mindset. No, ang gusto niya talaga is librihin siya dun sa mga mamahaling restaurant sana all. Kainot na lalaki, why nada biyain na. Ana si Mommy Jacqueline Labis. Felipe Gomez, a poor boy.
1: Thank you.
0: Hi, baby. Love you. Si Texter 217. Dobe? Ana si Texter 020. Naasayop si girl kay nagsaad-saad manggod siya. O, nga mubawi siya nga. Siya ang mubayad sa ilang anniversary. Pero ang pinakadakong sayop si boy. Sakto ba di ay to iyang gibuhat aron ma-realize iyang uyab gamali? Dobe, og nadisgrasya iyang uyab din tong napita kay ngit-ngit kaayo. Unya naginusala sa 50 pesos ray kwarta ug iya na lang di ay gihatod og balik sa balay or sa terminal kay ni Hangyo. Bisan tinuod nga naay sala si girl, pwede ra man istoryahan dili kay ipaagi niya sa ingatod. Daw bi gihold up og grip iyang uyab didto, sobra ra pud kaayo tuoy ang gibuhat sa lalaki. Tama jud kaayo, very well said. Oh. Kaya bitaw, kabalo mo nga, dili man kita perfecto nga pagkatao, pero dili pud tama nga balusan pud ta og ingon ana ba nga. Let's say example, parihaan nagiimong gihunong sa usa ka awao nga lugar, dag babae lang baya mi, huyang baya mi. Char lang. Pero bitaw, pila ra man tao na among kusog oy among mga bukton pa lang daan pang Disney princess na baya tao ni mo mga bukton. Oh, nga gibiling mi didto, ni hangyo baya bitaw si Rosa sa imuha no, si Sir Ay. Ni hangyo bitaw si Rosa nga unta i-drop na lang siya sa terminal para makauli siya. Pero ang gibuhat is giparosahan gyo, dili pud ingon ana ka harsh ang dapat nga iparosa oy. Pwede ra man gud ninyo ihatod og kung siguro kung mahal na ang gasolina ay pwede ra man ninyo ihatod somewhere nga pwede mi makasakay dayo. Although, pareha mong ginmo na'y mali si babae. Kay tinuod bitaw, nag-promise ka. Once you make a promise, kinahanglan imuha ginpud na siyang tumanon. Dili kay, kanang, naanad bang ginpud si Zach. Ayaw lang po. Sa bagay, wa man siya ko ka-relate ang mga ingon-anak. Ang problema, kay dili mang ginpud ko labad ng pagkauyab sa unang panahon. Ay, ex na di ay, sorry. Ex na di ay. Never in my life na naging labad ko. Siguro sa tanang ex name mo, I'll be the history. Charot. wala man ko naging pabuyag sa imo. In fact, kinapag-grocery pa kita. Diba? Pinag-grocery kita at ang pamilya mo. Alam mo yun. Wala kang pagsisisihan sa akin. Diba? Minahal kita. Nagangkod. Pero past is past. I have already forgiven. Ha? I have already forgiven myself. Anak na good. Bitaw do. Oh. Rosa siguro. Alam mo eh? Dili lagi ko kakuan ana lagi di ko ka komento ba pero bitaw bi ang ako ang opinion din niya dili gid siya magmatter. I wish nga kanang naay manawag din ha akaron. Oh, tawagi ko bi niya tagain niyo tambag ni ato ang letter sender kay Louis pod baya no. I mean dili gid niya deserve pod nga ingon ana ang treatment sa iya ha pero mo lang aminon pod nimo nga naagid kay pagkakamali naa pod kay pagkukulang. Again, walay perpekto nga relasyon. Naagid na moagi gid na mga ingon-ana nga mga kasuko, mga away-away. Pero not to the extent nga ingana good nga parusahan ka nya ingana ibutang ka sa ihulog ka sa kanal. Wala kalain pud oy. Kung ibiling ka sa dalan. Pwede mo manawag ha kung naamoy mga komento din ha. 0975-474-9153. Ang akong tambag lang ana niya Cinderella, iyahan na lang biyaan og mangita na lang siya og lain nga lalaki nga ma-meet ang yang expectations nga provider mindset. Siguro no kung boys, ani lang siguro boys kanang og manguyab mga langgani pod mo, i-set ninyo daan ang expectations ba nga kung maging kita, dili ko magsigpang libre ha kay dili ko kwartahan. Wala na. Red flag na dayon ka. Nayubang tao mangod nga dili open-minded. So I wouldn't, you know, dili ko gusto nga kanang akong labanan. Pero nayo babae nga dili ang anak ka open-minded. Ako, kung ilan siguro ko nimo nga kanang dili jud ka maka-afford, pareha magkuto mo dato. So far so good. Dawato na to ang kamatuoran ni dili tanan. Na ay kwarta. Naning kamot lang gyud. Siguro kuan lang magsat na lang kag expectations nga manguyab ko sa imuha pero sultian ti ka. Dili ko ingon ana ka kwartahan ha. Maka-provide ko pero dili tanan. Kuan na lang ya ikaw isip usa ka girl, kinahanglan nimo dawaton ang kamatuoran nga dili pud ka kaya i-shoulder sa imong future boyfriend in the long run. So kinahanglan gyud mag-provide pud kag imo. Kabalo mo girls, dinot gud kayo sa paminaw nga naa kay trabaho. No? Kay in kaso parehas na itabo kay Rosa, biyaan mo in the middle of nowhere. Pero dili man gyud enough ning trabaho lang. Oh. Ang uban kay trabaho, bayad utang. Ana ra man gud magtrabaho, mag-savings din po. No? Okay, in kasong parehaan, biyaan ka sa imuhang uyab in the middle of nowhere, ina kay kwarta imuha. In kaso gutumon ka, in kaso mag-crave-crave ka, hindi na ni mo kailangan magpadungog-dungog sa imuhang boyfriend just for them to provide for you. Umingon na lang ka nga, can I order some food? Ano na lang, diba? O, spoil yourself. O, by, ano, dili ka mag-disturbo sa laing tao. May it be boyfriend mo, may it be pamilya mo, at least you can afford sa imuhang kaugalingon. Rosa, I think dapat gidin yung istoryahan ni no sa imuhang boyfriend. It's up to you kung tagaan din mo siya og second chance. Pero nakita na ko nga red flag na siya sa imo, pero di ba mo magdugay og kanang dili gid pud nimo siya love. Money lisod din ha eh. Nakita nimo nga red flag siya pero kay love nimo siya, diha gid noong ka masangit, ma'am. Sangit kita din ha. Kaya ako ganit nakita na ganyan ako nga red flag siya sa una pero nasangit gid gihapon ko. No? Hangtod nga naka-realize ko nga aloy na agay mali sa among relasyon so bulag na lang gid mi. Diba? Anak na lang. Rosa, istoryahin na lang na ninyo Rosa. Again, ikaw na lang gid ang mag-decide ana. If you think na murag dili gid mo magkasinabot, gamay ra mo gid nga problema sa tinuod lang ay gamay. Dili po na ko ma-blame gid buta ang imuhang uyab kung mureklamo siya kay siguro nasanay po siya nga sa iha mga previous halag yun sa mga previous relationship dili ingon ana tapos ikaw ang nalahi, no? Ikaw ang nalahi kay ikaw man ang magsigig palibre siguro sa iyang previous relationship na anad siya nga o sa mga relationship or relationships kung daghan man na anad siguro siya previously nga nag-chip in or nag-ginalibre siya. So, lisod kaayo kung naay comparison ka mahitabo. Kaya basing ang ending, ana, biyaan ka. Kinsa siya. Ganong. Hello, may gabi. May gabi po. May gabi, kinsa ni Palihog?
1: Tiran-ran ni Bibi, taga Alamada.
0: Yes po. Unsa may matambag nimo sa tuwang letter sender karon B?
1: Dili man madungog imong programa, Dre, Bibi.
0: Ah, sige, nasa Cotabato?
1: Oo, Cotabato, baby.
0: Uy! Kuan, B, sige, ano na lang. Unsa imuhang reaksyon? Or, kinsa bagid ang dapat tagapang libre kapag ka mag-date, B? Ang mga babae bagid daw? Or ang mga lalaki?
1: Ano sabi?
0: Ha?
1: Unsa ingon ni mo?
0: Madungog ko ni mo, B?
1: Oh, madungog, be.
0: Kinsa daw ang dapat gapang libre kapag ka nag-date? Ang lalaki ba daw or ang babae?
1: Lalaki yun.
0: Eh? What if si babae?
1: Lalaki.
0: What if ang babae ang nang-invite sa imo nga mag-date mo? Kinsa ba dapat nga manglibre ang nang-invite or ang lalaki gihapon?
1: Depende. Sila yung duwa.
0: Si depende sa ilang sabot.
1: Depende siya yung sabot.
0: What if example, kitang duha mag-date tang duha unya. Kanang nagsabot ta nga mag-chip in ta pag date nato, pero pag abot didto sa halimbawa nag-date ta sa mall, pag abot sa mall, wala day ko kwarta kay nabilin akong pitaka unya. Timing kayo nga nakay kwarta, librehon ba gihapon ko nimo?
1: Oh, simple.
0: What if sa sunod na tong date, B, nag-promise ko sa imo nga librehon ti ka, tapos wala ka nagdala og kwarta, pero wala na found out po di mo, B, nga wala po ko'y kwarta, pero nakakaon na ta. Masuko ka sa ko, ah.
1: Dili po.
0: Nya, kisa niyo magbayad sa tuang ikan-an? Or ikaon na
1: to? Ano niya po? Pasensyaon lang na ko. Ika.
0: Usama mo na niyo, nga wala man kay kwarta kunuhay at itong nga panahon. Ala. Manghugas na lang ka.
1: Oh, manghugas na lang.
0: Ambot ni boy. Manghugas na lang gid daw siya biluya pud. Ay dili
1: ko. Manghugas na lang.
0: Ay kabala ka bi kay dili ko ingon ana no when. Kung mag-date ang duha, chip in gid ta per me. Nya di pud ko ay kabala ka kay kung i-date man ko nimo, dito ra ko skilled sa highway ka na mga tusok-tusok nga pagkaon lang ha.
1: Dili man kun madungog yung ang imong programa good day bibi.
0: Basing nga wala internet siguro or basing blackout sa amo ang tower sa Cotabato. No?
1: Oo.
0: Sige, binaa kay mga gustong ipang timbaya.
1: Na.
0: Sige, go ahead, B.
1: Greet na lang na ako akong maguangda sa ano sa labas sa abroad sa Abu Dhabi si Ate Nene. Si Ate Nene Alipater Mendoza. Maroto, bebe.
0: Maroto. Salamat kayo, B.
1: Pwede mag-earn number, be?
0: Ay, oo, pwede kayo. Sige, go ahead, be.
1: Kanang itin pataas lang babae, be. Akong di pangita. Katik Smith, be.
0: Ikaw na i-air sa mong number.
1: Sige, yun natin number, be. Sige, 09. 67. 67.
0: Okay.
1: 90.
0: Gipo.
1: 627.
0: Si balika
1: 0967. Be?
0: Go ahead, balika.
1: Sige. 0967. 67906267.
0: Sige, B. Salamat ka, Ayubi.
1: Salamat po.
0: Bye-bye po. Texting nyo na, buutan kayo siya nga pagkalalaki. I believe kung kato yung mauyab, sus, gino, kung libre lagi tanan, bahalag manghugas to siya. Cindy, depende na, Cindy, kung kinsay na ay kwarta mo, ay mabayad. Yung si Asgar. Asgar, di lang yun magsaba kung kinsay na ay kwarta, Gar, kaya masig. No? Matunong bitaw ka nga ka, nang imuhang mauyab, kaya abusado ba? Ha, impas kita din ha, Agyod. Hello sa kong manghod. Ginagtanaw ko rin sa to ang live si Eljane Adaya all the way from Tagum City. Salamat kayo, manghod. I'll see you puhon-puhon. Pero bito, B.O.Y., napay ganahan manawag din ha? Di pa ko muuli. Madawat pa ko sa inyong tawag kung ganahan pa mo, pero kung di na mo ganahan, manguli na ta. Oh, manguli na ta, o mga tugta. Mga tugta. Mga tugta, niya maghuna-huna tag para sa tuang ugma. Ay, naku. Pero bitaw, Bioy. Rosa, siguro nga kung final word sa imo ha, since ikaw mangyid ang makadesisyon and since karon nagbungol mangyid mo, I think the best thing to do is imo sa huna-hunaon kung tama ba nga magbalik na lang mo nga mangayom sa second chance sa imo no gamay ra gid ka sa tinudlan gamay ra gid kay na siya nga problema and again sabotable ra gid ka ayo sabotable ha masabtan na gid na ako nga nag freak out ang imong boyfriend kay masi ako man sa adsa aran ko ya di nimo tumanon malain gid pud noon ko oy tumagon lang nato ni hello may gabi
2: Hello, good evening, ma'am.
0: Good evening po. Kinsa ni palihog?
2: Si John Mulya.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Galing ko sabi, late din sa radio ninyo, ma'am.
0: Late na siya sa radio mo. Lang sa cellphone lang ko paminaw. Kaya medyo delayed din siya. Sa Cebu ka?
2: Ay, nagkuhala ko ma'am. Panamina lang ko. Kaya naibot ko ang inyo. Kadang sa date-date mong God.
0: Mm-mm.
2: Ayaw lang, natin,
0: ayaw lang paminaw sa radyo ha. Kay delayed yun na. Sige. Go ahead.
2: Sige. Kuan, kada ko sa date tanggot. Depende ba siguro na sa usag-usa sa inyo ha. Kung sila laki, kurso dada, simple. Mostly sila laki dyan na mo. Jadi mo gasto. Pero kung ang babae ka di ang video na gusto ka lalaki. Siyempre, magkita yun isa ko eh, kapatid, yung lalaki.
0: Oo.
2: Pero kung but sila nagbinahalay, uyab sila.
0: Oo.
2: Hindi patik lang kung kisa ko na ay paborga, na ay kwarta di. Walang siya lagod ko, naka di, bayo ko, napod ko, bayo, ana lang ba?
0: Oo. Sabot-sabot lang yun niya. Kung di mo magkasinabot, alay, ay na magpapadayon, oy.
2: Oo, maod yun.
0: No? Okay, kasi naman ingon ana, issue na kaayo nga mamugos yun nga dapat mo ito yung manglibre kay mandatory lagi daw ko no nga kung sa date dapat sila lalaki yun daw ko no ang manglibre.
2: Dili siguro. Dili po siguro eh.
0: Goli. No, maski ako man, sir, dili ko musugot nga inga ana po kay luoy po ba yung mga laki. Di beta na naikwarta no?
2: Oh, example, laki gusto sa ko ah. Hindi ako wala ko ikwarta, nakabalo yung kasi ko pagkatao. Walang-wala.
0: Libre hunti ka.
2: Oh, ano naman, muna akong gusto sa bot.
0: Oh, magpasikat jud ko sa imo ha, kay syempre ako may nai kwarta nya, gusto man kay tika.
2: Sige, ana man jud ako.
0: Oh. Mingon nay ko nga. Kayo sa unsa imong GCash?
2: Gade, at least ma-share ni mo ang imong pagbati pag kaya ha.
0: Mm-mm. Di ba? Galanti ka ayo kay. Syempre ikaw may nakagusto, so ikaw gid dapat ang mag-adjust.
2: No. Amoro to, ma'am.
0: Salamat ka ayo, B. Salamat ka ayo.
2: Pagalang ka lupon.
0: Ay, Lupon, Davao Oriental? Hello po? Oh, delete gina dia sa radyo ha. So kung naamo outside, oh, let's say naamo Stagom, Davao City, Davao Oriental, Davao de Oro, or naamo karon sa Cebu, or anywhere, Visayas and Mindanao, nga wala mo sa bukid nun, delete gyud ang ato ang tingog sa radyo. So kung manawag mo, sa cellphone lang mo paminaw, kay sa radyo, dugay kita magkasinabot. Ha? Nga na kita din ha. Pero kung naaram mo sa bukid nun, anywhere in bukid nun, Malaybalay, Valencia, oh, klaro kayo ako ang tingog di ha. Sana all. Walay, sa walay langay-langay, sa walay mga lugs-lugs. Pero kung naaram mo sa Cebu or anywhere in Visayas and anywhere in Mindanao, like dito sa mga lagyong dapit nga, di nata ka maabtan, delayed kaya itong tingog din ha. Nga pa yung gusto mo na wag to, bago na to. Sa dito. Hello, may gabi eh.
3: Hello, may gabi eh.
0: May gabi eh po. Kinsa ni palihog?
3: At yung tata, may gabi, tagad kukuhan.
0: Yes po. Unsa may atong tambag sa tuang letter sender?
3: Atong tambag na bibi, simple sa example. Ako na nga agad nga mag-data, mag-laag ka.
0: Hmm.
3: Isa po kayo, no, nga ako na nga agad niyo, o ato ka sa away, wala kay bala. O siya may mong ka away.
0: Ang hugas. Bala.
3: Wala nga. Ako may nagagad yun mo, ha, nga. Ang laag ka.
0: Mm-mm.
3: Nakaribe nga daan na nga kung igastos yun mo, ha.
0: Di, okay rin na siya yung muna na kung ikaw okay mismo ang nanghagad. Pero what if ako ang limbawa kitang duha nag-date, what if ako yung nanghagad? Mang libre gyapong kasako.
3: Ikaw ng hagad kay nga nga lahat pa ka langga pa ka ako nga lalaki ako kayo baka nyo kung nangalan mo kasi mo mayab mo gano'n kasi mo
0: alam mo yan yung nanon no
3: mayab mo gano'n kasi mo kaya ako kayo nanginahanglan kasi mo nakaribig na daan ng ako ang igas kasi mo
0: what if magsikog pangayog GCash ni mo sir

0: with
1: Wala po.
0: Napay allowance. Okay, nay allowance.
1: Napay allowance.
0: Oh.
1: Ah, ano ulo na oh, napay grocery, dikit sa grocery. So, pag mauli, napay dikit.
0: Ano uy? Pero pag uli, dapat nay goodbye kiss.
1: Ayun, magasas sa inyong ginagaran. Kaya isang pot, di obat na kong gabi ko sa ito, nasa talagit ng lid.
0: Hmm.
1: Ako kayo na kukuloy kayo nga na nag-obat pa ng lid ko.
0: Hmm, bitaw. Pero what if example, di ba, ano man na, ato na nang ilayo gamay atong question. Example, Ana, ikaw may lalaki yan, iyong kasako ang nakagusto kasako. Tas karon pag maguli ko is ni ingon bang kapadalan ko nimo grocery para na ay pasalubong sa kong pamilya, na ako'y allowance, niya na ako'y mga pang beauty products ni imong gipalit. What if lang na akay ihangyo sa ko ang di gyud nako ihatag sa imuha? Maggrocery gihapon ka? What if ka nang muingon ka nga mangayo ko goodbye kiss pero di gina ko ihatag?
1: Para sa ako sa sunod di ay okay ra gyapon sa karon og di gina mo ihatag.
0: Na. Dawbi, og maanal sunod kay what if mabalaan gid nimo nga dili day igugma ang tuyo sa imo kay quarter lang nimo.
1: Pero last time.
0: Hala. So dapat sulit-sulito na lang yun ako kung ako man to halimbawa ing ana ang sitwasyon sa first ug sa second date na to sulit-sulito gid nako nga daghan-daghan gid kog mauli. Hala. Putol. Nagbagot ko ay alam mo kadami niya no galante kay Shabi o di ba? Pero dapat sa first second date ninyo dapat kay daghan jud kay mo pa ngayon. Discard. Okay. Sa ikatulong man ninyo nga date kay kung dili ka muhatag sa iya nga ginapangayo sa pangayo niya, di ka muhatag. Bye-bye naman. Ala. Bi, gusto ba kay nako tubagon lang ihang tawag no? Unfortunately, maraga lagpas ito sa oras, no? Wala na. We need to go home na gid, ha? Sige lang, ato na siyang tiwason ugma kay murag naglamig itong istorya. But anyway, B, salamat kay sa inyong panahon, ha? Salamat kay sa inyong mga tambag rosa. I hope mo nakakuha ka og mga pagtulunan o nakaamgupod ka sa imuhang magkakamali. And of course, ikaw na gid ang bahala magdesisyon, Ana. Sang-ala na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa pressure.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Sa una, love pa kaayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Ah, paray ko.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting!
5: Exciting summer man na katrupa.
3: Ang saya na summer.
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa. Summer na, katropa. Kaklare, sana.
5: Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya
2: na sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. I see you.

0: exciting summer managkatropa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: FM.
1: Kak Clara sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kog babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
5: Santon Gold Coffee Mix. Sister Paige.
7: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sista Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Uzerl Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan,

0: Princess Dis Buhangin.
1: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa kaha ng feelings nga dili tagdon. Ow.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nakatrupa!
2: Ang saya ng summer!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao,
5: dinhi
4: ang XFM 89.1.
5: Ang
4: inyong katropa.
2: Katropa. Summer na, katropa.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: Klarik mga katropa, oras na to, alas 4:02 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita, Marvita, runda balita.
3: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong buntag, kaninyong tanan mga katropa. Welcome, welcome na sa mga higala ning laing hugna na sab sa ato ang pagpanag-uban-uban. Dinhi sa rondahanay sa kabuntagon mga katropa waylain. Ato ang Ronda Balita.
4: Ronda Balita.
3: Mga katropa ning adlaw na kita nga Martes, Hunyo 2, kun June 2 mga katropa ning tuig 2026. Mga katropa, sa gihapon ako ang inyuhang makauban ng inyuhang tigbalita ning oras. Katropang Marvin Ibano.
4: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
5: Runda Balita.
4: Runda Balita.
3: Ayan, may buntag sa itong makaisuunan nga nagmatanan ning mga orasa na ka-tune in na din sa ato ang programa. O patutula din sa ato ang XFM 89.1 Davao City mga katropa. Welcome, welcome mga igala ha. Kung aduna ka mo yung mga komento, reaksyon, mga greetings, timbaya din ha mga katropa, alang sa inyong mga hinigugma. Bisitahan lamang mga katropa ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. O kaya wapanaili siya nga to mismo ga FB name ha. Ano mga katropa, profile name mga higala. Mga katropa ha, i-message, ipadangit yung mga mensahe. E di mga orasa, nagbata na po si Ma'am Nita Valderosa. Kaya nagang salamat sa pagtimbaya, Ma'am Nita. Mayong hapon po din ha sa Canada. So, Uncle Darts, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan, nagang salamat, sir. Huwag sa itong mga kaisuunan nga nagbata na ning mga orasa ha. Mayong pagpanikaisikay kaninyong tanan mga higala. And of course, ayaw kalimot mga katropa, nga kung kamo mga pe. Duha nga ang kape nga inyong ginainom kana of course nga adunay makahat or mahatag nga ikaayo sa panglawas. Sabi na lamang sa Zantone Plus Coffee Mix mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Kini ang Zantone Plus Coffee Mix mga higala, gamakini sa mangustin, malunggay ug soya. Kung tabang kini mga katropa, ilabi na sa pagpaminos sa ato ang blood sugar o sa mga katropa. Ako kini tabang, no? And of course, ilabi na sa ato makaigsuunan nga medyo sa ato mga hamtong ng mga katropa. Medyo nagibati na o paglimot-limot. Mga katropa, ayag kumpiyansa ni ana mga higala, ha? Pinanglan mga katropa nga mamintinar ang kalantip sa panghuna-huna mga katropa. Zantone Plus Coffee Mix. Kaya na kung tabang ang Zantone Plus Coffee Mix mga katropa, aron na ma-regulate, no? Ang ilabi na ang kini mismong ato ang ugat, no? Sa ato ang utok mga katropa nga malikayan ang pagkakalimutin. Ayan. Buntag sa inyong tanan mga katropa. Good morning mga higala.
4: Runda Balita.
3: Of course mga katropa, sa mga buot mula agha, available na itong New Year's Peak Mountain Resort mga katropa sa Tibuok, Simana. Sitahan ilang Facebook page mga katropa, alang sa dugang detalye o impormasyon, i-message sila mga higala. No, aron ka mong masayod kung pila ba ang pwede o dapat ninyong andamo ng kantidad, aron masiguro mga katropa nga makalaagyod mo o sigurado nga ma-relax ka mo mga katropa. Westwood Mountain Resort mangigala ni himutang kini sa Barangay Dato sa Lumay Marilog District. And I can assure you na perting ninduta yun in town mga katropa sa kining kahimtang kung makalaag dito mga higala. Ano nga mapunek ka sa environmental pero tinuod nga relax mga katropa. Gawas ang apugnaw sa hangin pagkanindot in town sa talanawon mga higala.
4: Honda Balita.
3: Alas 4:07 na sa buntag mga katropa at maglangay. Ito ang sayo na ito ang sitwasyon sa panahon.
4: Honda Balita.
2: Weather update. Weather update.
3: Kumusta man sa inyong mga lugar na himutangan karon mga higala? Kay kagabi mga katropa dito sa Davao City, medyo nakabundak po ang ulan mga katropa. And ito ang mga kaigsuunan, I'm sure lami kayo ang inyuhang tulog ni ining mga oras. Sa kung mga kaigsuunan din ha, lami pa kayong hagok! Mga katropa ha, kay ito mga pag-ulan-ulan nga ito na sinati sa Davao City. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, resulta kini mga katropa sa weather system nga localized thunderstorms.
4: Honda Balita.
3: May mga katropa, gumikan ni ini ang daghang bahin sa siyudad sa Davao, makasinati og mapanganuron nga kalangitan. Ay pagserbahan man po nato na mga katropa, bisan adlawong tutok mga higala, nakabaga siya, baga kayo mga katropa ang ato ang kapanganuran. Taon-taon po, dali po kaayo intan mutigom og pagpangdagom mga katropa. So mga higala, taliwala ni ini mga nasinati nga mga pag-ulan, ang ato ang mga kasapaan diri sa siyudad. Ilalong kini sa Code Green kon safe level mga katropa. Kaya po mahimong mag-igmat kanunay, mag-amping, ug di magkumpiyansa mga katropa. Kung may advisory sa awtoridad nga kinahanglan mo bakwit, bakwit na kamo mga higala. Kung maobserbahan mga katropa nga akinimong dili normal or dili or kinibitang delikado no ang kusog kag ikusgon sa tubig sa sapa sa inyuhang mga lugar, di kayo mga katropa ang pagpaduol, pagpaduigo, paglaba-laba din ha mga igala aron masiguro ang kaluwasan sa matag usa.
4: Runda Balita.
2: Local news. Local news.
3: Alas 4:09 mga katropa, may buntag kang Ma'am Munda Lapore. Maayong buntag Sir Marvin, daghang salamat Ma'am Munda and good morning sa Lapore family.
5: Good morning.
3: Ayan mga igala, di nata maglangay ito ng abakan mga katropa, unahon sa nato kini. Kay karong adlaw nga Martes mo kana ang ting update mga katropa sa presyo sa produktong lana sa ato ang nasod.
4: Runda Balita.
3: Ato sang siren mga katropa. Kumusta man ang ato mga kaisuunang drivers labi na ato mga motorista. Ay naot mga igala nga kaya pa mo nagingon mga katropa utong lang.
4: Runda Balita.
3: O kaya karong adlaw mga katropa adlaw nga Martes June 2. Lauman ang dakong rollback.
4: Runda Balita.
3: Yan good news kini sa ato ang mga kaigsuunang motorista. Pangutana, pila man na ang posibleng i-rollback. Mga katropa, sumala sa report sa Davao or Davao. Davao ay. Abi kog Davao kay DOE man. So Davao yun ang una. Mga katropa sa Department of Energy kun DOE. Nagkaroon adlaw mga katropa unya alas 6. Mga katropa, ipatuman ang kining gitawag nga oil price decrease. Dagko kini mga katropa kaysa diesel. Mga higala lauman ang mutong-tong kini ha sa 9 pesos. Nga rollback mga katropa or pagkunhod sa presyo sa diesel mga katropa.
4: Honda Balita.
3: Nindot ha, nindot good thing kung magpadayon kining muus-us na lang atos 20 pesos. 20 pesos matag litro pagkanindot anak mga katropa. Ang ato ang gasolina. Lauman mga higala nga mukunod kini og 4 pesos mga katropa or napanay mga sintabos good pero ato lang iuntop-untop din ha. 4 pesos mga katropa lauman dira nga mukunod mga higala. Gasolina ka na ha. Samtang ang kerosene lauman nga muus-us kini og 10 pesos mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Yan good news kini alang sa itong mga kaigsuunan, at least makaginhawa-ginhawa gamay. Na lang mga katropa, hopefully, no? Kaya naman kung iusaha ay may gala maobserba na to, nga mo us-us, dagkog us-us, pero hinay-hinay po, paspas po kayo musaka. Na mga katropa, hinaot ha nga, magpadayon kini mga gala, at least numatagad o pagtagad. Ayun nga ito mga kaigsuunan mga PUV drivers, nga walay kinibitawang puas ang panawagan nga paglabi na ang paglaom panghinaot nga kung mahimo kay samtang gataas ang presyo sa gasolina magtaas mo ng ilahang mga singil pamasahe. bakit ro baka di lalim di basta-basta di po ring anak kasayon na magpatuman gilayon sa ilang mga hangyo mga katropa kay proseso napay mga pagtuon pagabuhaton sa una lang mga commuters mga katropa og mo na gitawag domino effect sa mga motorista mga PUV drivers antos-antos lang yun no kamping-kamping sa inyo ha mismong mga biyahe mga katropa ha. Okay, hopefully, may galay, ampo lang nato nga mas-settle ang kining tanan.
4: Runda Balita.
3: Alas 4:12 na sa buntag, mga katropa. Oy, good morning sa mga nagmatanan ning mga oras sa mga igala sa mga adunay biyahe ha, amping kanunay mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Ayan sa Bicas Bahin, mga igala, mga panghitabo diri sa tuang syudad sa Davao. Mga katropa, amping sa biyahe kaya sanglit adunay mga disgrasya ang natala sa tuang syudad, mga katropa ha. Nabinatak na sa kagabion, adunay mga kini mismo nga na panggaan og PUV. PUG mga katropa, ning milabay nga gabi mga katropa. Samtang aduna po tricycle mga higala. Nga kargado mga katropa og pasahero. Misaras ay kini diri sa may Marilog area. Partikular mga katropa ha, to sa subayon mga higala. Kaya kini mismo nga panghitabo mga katropa. Concerning kini, kaya labi na sa itong mga kaigsuunan nga nagapamasada nga tricycle ang gamit. Ay mga katropa niya, kargado pa yun kaayog mga pasahero niya pa kanabitaw nga padaus-us mga katropa. Urlog sungon ang agian. Nag-lose control mga higala ha, ang kinimismong usa ka sidecar ng motorsiklo mga katropa. Nahitabo dahil kini ang maunga insidente. No? Kaya usually man good, sa Marilog, ubay-ubay po ng disgrasya din na. Ang maong insidente nahitabo din sa may Katigan Turil. Lima ang naangol mga katropa, upat ka pasahero, lakip ang driver, apan na kapin lima ang mismong sakay ni inisgutan nga tricycle or sidecar mga katropa. Na may galaha, pasado ala una, 45 pod kinisa kadlaw ning Bilabay Adlaw. Naitabong insidente diri sa may Purok 11, Barangay Katigan Turil District ning siyudad sa Davao mga higala. Kung asa nasairan nga giila ang driver sa maong sidecar nga si alias Richard. 19 anyos pagyurintahon kini mga katropa. Samtang mga sakay ni ini mga igala, mo sila Edgar, 49 anyos, si Sonia, 38 anyos, Venice, 19 anyos, Leslie, 24 anyos, Ashley, 21 anyos, ug usa ka 16 anyos. Minor di edad mga katropa ang pulos residente kini sa Barangay Mintal ning siyudad sa Davao.
4: Runda Balita.
3: Ang amping-amping mga katropa ha. Itali mga igala kung mapailalom ni ini mismong wala damhang nga mga panghitabo. Muna itawag mga katropa preemptive measure. Siguraduha ang safety ninyo daan mga katropa o gadi mahimong greedy. Uban magod mga katropa hala pugson. Pugson mga katropa puno ang tricycle. Mga igala kay kini income na ni. Mga katropa unahin taon ninyo ang safety ha. Ang safety regional sa mga pasahero mga katropa para masiguro nga luwas kamong makaabot sa inyuhang mga destinasyon mga higala.
4: Runda Balita.
2: Local news.
3: Alas 4:15 na sa buntag mga katropa. Ayan ato sang lakbitan mga higala ang mga uban pang panghitabo mga katropa. Kaya doon na po'y linog ang mitay og dinhi sa Davao Oriental partikular sa San Isidro, Davao Oriental mga higala.
4: Runda Balita.
3: Bala sa report sa P-Vox mga katropa, anaa sa 4.3 magnitude nga linog ang niigo sa maong lungsod o munisipyo mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Anamping-amping sa tumakaig suunan diha, hay labi na sa mga nagpuyo sa mga kabukiran. Ang mga higala amping-amping kanunay. Huwag mahimong mabinantayon mga katropa kung makita ang adunanay kinilibitang delikado. No, labi na nga sitwasyon sa yuta din na mga katropa. Gilayon mga higala nga mag-evacuate mga katropa. Alas 4:16 mga higala ha. Sa Bicas Bahin mga katropa. Uy, by the way mga higala, congratulations di ay ha kang Ma'am Eileen Maute. Ang mga katropa kinisiya mao ang usa sa mga beneficiaryo sa 4P's. Ilabi na kining gitawag nga 4P's monitored child mga katropa. No, kini mismo mga igala nahimo sila nga beneficiaryo sa 4P's. Gikan pa kana sa pagtungha hangtod kini nga nakalampos mga katropa ug nagtop 3 lang naman sa licensure examination for social workers mga katropa. At usang pakpakan mga higala. Kana mga katropa, ha, congratulations sa Ma'am Eileen. O, yan yung padangat mga katropa, yung kasinatian ang mga igala ilang sitwasyon. Ikan nga nahimong biktima kini sa trahedya mga katropa. I think nasunugan sila. Mga taliwala ni Inimaygalan na ningkamot ang iyang ginikanan. Kabahin kini sa 4-piece mga katropa programa sa DSWD. Hangtod na ka na mga higala nga nakalampos sila. Mga katropa, uga, hindi ko pa yun na-achieve ang kalampusan. Nobody ko pa niya damham, mga katropa. Congratulations, Ma'am Eileen Maute. Yan mga katropa, sa pikasbahin na, mapasalamaton po. Ang isa ka, binipisyaryo mga igala sa programa sa 4-piece, labi na, or sa DSWD rather, labi na sa paghatag o mga kaalam. No? Knowledge mga katropa, paunsa mananom o insakto na walay angay ikabalaka mga katropa, ang kahanas sa pagpananom. Kana. Ugap, gihatagan sila mga binhi, paunsa nga mapalambo, kay namagoy makaisuna nato. Natuod uma, dako o kaumahan. Pero nagproblema, kinipod isa mga igala sa mga binipisyaryo ni ining programa sa DSWD mga katropa. Ang mapasalamaton mga katropa kay ang kahibalo, ang kaalam, nagipaambit kanila mga igala is di matod pa kabayaran mga katropa. No, kana may gala ang gibutyag mismo ni Ma'am Dorcas Utay. 4-piece binipisyari gyapon kini may gala. Kaya ang 4-piece man good na kini programa nga kinang gina-check, no? Ang inyong garden mga katropa. Ha, garden mga katropa kana or namoy farm. Kana may gala kabahin ka na sa programa sa ingon nga 4-piece sa 4-piece program alang ato sa mga binipisyaryo ni ini mga higala. Mapasalamaton si Ma'am Dorcas. Kay napalambo, kabalo na sila unsaon pag-atiman, pagpadagan sa ilahang mismong negosyo. Labi na mga katropa, ilahang panginabuyan sa uma mga katropa.
4: Bunda,
3: alas 4:18 na mga igala sa Kabuntagon.
4: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita.
3: Alas 4:19 na mga katropa, good morning, good morning, good morning once again sa tanan ng mga naminaw ni mga orasa mga higala. And by the way mga katropa ha, ayaw kalimot mga higala kung ayaha ka mo mga katropa mo proceed sa inyo ha mismo mga trabahuan. Labi na sa itong makaisuunan nga manglakaw layo-layo o distansya pa mga katropa ang ilang biyahion, mga higala pag inumudaan og Xanthone Vitamin C. Ay ikaybalan mga katropa to ang sitwasyon sa panahon na pagtungtong sa adlaw, grabe kainit mga katropa. Aside baka mo nga ning milabayng adlaw mga higala, medyo taas-taas po, no? Kaya naobserba na ito mga katropa nga muabot o 40 o 40 degrees Celsius ang kainit sa ato ang panahon mga katropa. That's why mga higala mahimong mag-igmat kanunay, di magkumpiyansa sa tanang panahon mga katropa. Kung mahimo ha, be hydrated kanunay mga higala, magdalag payong, ayaw pagpa-expose kanunay sa grabing kainit sa panahon mga katropa. May gala aron malikayan ang kinigitawag og heat exhaustion ug uban pang heat related illnesses mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Ay buntag Ma'am Ruby May Fukuzawa from Japan kini mga katropa.
5: Good morning.
3: Yan atong i-greet pod nga hinapon ha. Ha kining Ohayo gozaimasu. Yamitikudasai. Good morning, Ma'am Ruby May Fukuzawa from Japan kini mga katropa. Good morning once again.
5: Good morning!
3: Ayan mga igala, alas 4:20 na dito maglangay at usang ambakan. Rundahan nato mga katropa ang ubang panghitabo sa tuang rehiyon.
4: Runda Balita.
2: Regional News. Regional News.
3: Ay sanglit mga katropa ha, kini mga panghitabo sa tong kasikbit ng mga rehiyon. Ubay-ubay po ni mga igala. No, kay dunay blood donation. Nagipaygayon din sa Cotabato City mga katropa. Yan, di palamang dugay kinigilusan mga igala. Kung sa ubay-ubay po, daghan ang mga nisalmot ni mga katropa. Subay ka na sa 1918 World Blood Donation Drive to give life through the love of the Passover. Kana mga katropa ha, ang kinimismong gilusad sa Cotabato LGU mga katropa. Uban ka na mga igala sa Philippine Red Cross Cotabato Chapter. Mga katropa, nagpahigayon na ni ini mismong ilaha mismong church kini mga katropa. No, kinigitawag og World Mission Society Church of God mga katropa. Dugtin kini ha, kaya labi na sa kadakaroon ugun niya, matagkaroon ugun niya, daghan nagkinahanglan og dugo mga katropa. Yun nga, blood donor mga igala, nakupunsag ka nagtabang sa imo puhon-puhon. Atol sa emerensiya mga katropa kung gikinahanglan mga higala.
4: Ronda Balita.
3: Alas 4.22 mga katropa sa Pikasbahin. Nagkantidad og 320,000 pesos ng mga smuggled sigarilyo. Smuggled cigarettes mga katropa, gituang smuggled cigarettes ang nakumpiska din sa Lano del Norte, particular sa Gilusag checkpoint sa mga otoridad mga katropa, particular kini sa barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte mga katropa.
4: Ronda Balita.
3: Kung asa mga igalaw sa matod pa ka 26 anyos nga si alias Abu ang nadakpan mga katropa, kinsa gikarga kining naisgutan ng mga alleged smuggled cigarettes sa usa ka bajang bao-bao. Ini mga katropa na aresto kini sa ato ang mga otoridad human nga walay napakitang tukmang dokumento ang nahisgutang individual mga katropa.
4: Ronda Balita.
3: Na may galang usa sa hugot ng mga pagpaningkamot sa mga otoridad sa pagpakgang no ning ini mismong illegal nga mga aktibidad, illegal nga kalihukan labi na kining smuggling activities.
4: Ronda Balita.
3: Alas 4.23 mga katropa, samtang padayon ang investigasyon karon labi na mga katropa diri sa Malaybalay City mga igala. Ang kining traffic management office labot ni ining usa ka traffic enforcer nga aligasyong bias matud pa may gala bias sa pagpaniket ana mga katropa ang padayong giimbestigahan karon sa mismong Malaybalay City Traffic Management Office sa pagsuta mga katropa kung aduna ba gayoy kakulangon ang gihimo sa mong traffic enforcer kay nag-viral mismo ang video niini yang gi-post mga katropa niini ang gitikitan nga PUV driver ang nagreklamo PUV driver nganong siya nga bag-o lang niabot siya mismo ang gitombo ang katong dugay na dito tiud-tiud mga katropa nga naka-standby bagyo din taong giduol matud pa sa niining traffic enforcer mga katropa hinungdan na grabing pag-alma niining nahisgutan nga kining PUV driver mga katropa. Ang lamang mga igala ha, ang mismong update kining kasikas or development sa nahisgutang insidente.
4: Ronda Balita.
3: Oras mga katropa, alas 4.24 na sa buntag dito maglangan. Atong rondahan ang mga panghitabo sa atong nasod kay perting initag yun.
4: Ronda Balita.
2: National News. National News.
3: Okay, nasayod ba kamo mga katropa ng bilabayng adlaw? Gipahigayon na sa mga otoridad ang pag-aresto kang Senator Jinggoy Estrada.
4: Ronda Balita.
3: Huwag at ini mismo mga katropa ang naisgutan nga pag-aresto, gipangunahan mismo DILG Secretary John Vic Remulla mga katropa. Kailangan ito ang mismong CIDG. Kana mga igala kung asa mismo sa Senado. Wala sa paghangyo ni Senator or ni Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa. Tumay mo ayaw lang sa mga higala, ayaw lang sa kana gihangyo mga katropa apan sa giyapon mga higala wa kini panumbalinga ni SILG Remulla og dito gipatuman ang pag-aresto mga katropa. Sunod mismo sa Senado umakasaysayanon kini nga pamaagi mga higala. Kay sumala ni Senator Cayetano, sukad na sukad sa kasaysayan sa Pilipinas. Mas atong nahitabo mga katropa nga rebellious mga katropa. Bato ka sa usa-usab ka opisyal sa nasod. Ini may gala is daw daghan ang ni Alma niini mga katropa apan gumikan sa pagpatuman matud pa sa balaod. Barugan ni Remulla dito mga katropa gibasahan si Senator Jinggoy Estrada sa kini mismong Miranda Doctrine kung sa kaso nga gipasangat o giatubang niini hinungdan nga giaresto. Mga katropa gipasalig sab sa DILG chief nga walay mahimong special treatment ngadto kang Senator Jinggoy Estrada mga igala nunot sa pagkaaresto ni ini mga katropa. Samtang sa Pikasbahin mga katropa.
4: Ronda Balita.
3: Tayo bay-bay pod mga igala ha nga kining kasika sa Senado. Kay nanawagan usab si Senate President Alan Peter Cayetano ngadto sa mga miyembro sa minority bloc nga kung mahimo magkahiusa aron sa pagdepensa sa kagawasan mga katropa sa Senado mga igala taliwala ni ining tensyon ug isyu nga giatubang mismo sa institusyon.
4: Ronda Balita.
3: Ay ni milabay mga ang ning milabay adlaw mga katropa ha grabe. Ang Senado wa nakadayon sa ilang sesyon kay wa na nambong ang kining matag pikas grupo. Aw, Kung dili mo tambo na ang majority black, kadaghan din na, di po manambong ang minority black.
4: Runda balita.
3: Kung naapod ang minority black, wapod na nambong ang majority black. Ipag nga matod pag aircon.
4: Nagarunda, nagabalita, runda balita.
3: Ano mga katropa, ang pipila sa mga panghitabo sa to ang nasod mga higala. Nga daw, ito ang, sa ako na lang in town na ito, ang mga yanong mga lungsuranon, yanong mga Pilipino mga katropa nga nag-atang. Labi na ang kining sinado mga katropa, maukini, ang na isa sa mga approving kinibitaw nga branch. Sa ito ang nasod mga katropa, labot ni ini mga balaod nga ginaduso, gipangduso mga katropa, alang sa kaayuhan sa komunidad. Kung sao na lang magpadayon kini nga sitwasyon mga katropa. Natong in town kini kabalaka. Alam na sa ekonomiya nato mga katropa nga daghang angay isgutan. Apandawan na mas nipasulabi naman karon ang politika.
4: Runda balita.
3: Kana mga katropa ha? Ma'am Ruby May Fukuzawa, may pa si Ma'am Ruby May, medyo dili kayo stress kay nakaroon sa Japan, ha? Ohayo gozaimasu, katropang Marv, salamat Ma'am Ruby May.
4: Runda balita.
3: Kana mga katropa, sa pikas bahin mga higala.
4: Runda balita.
3: Naabot na mga katropa ang tubag sa kampo ni VP Sara, mga higala. Nadawat na kini sa Senado mga katropa. Kung asa ang akining panghitabo mga higala, uy, na nagyoy akining development, no? Na nagyoy mga lihok usab human na gipanawagan mga katropa sa Senado ang kining tubag mismo sa bahin sa kampo ni VP Sara mga katropa. Ug sumala pa mga higala, 74% mga higala ang kini mismong nahisgutan mga katropa nga migula. Sa survey mga higala nga 74% matod pa sa mga Pilipino mga katropa nga respondent ni ini nga gihimo nga survey sa Okta Research mga katropa gikan April 24 hangtod April April 24. 70% matod pa sa mga Pilipino mga higala ang nisugot nga si Duterte o si VP Sara mga katropa dapat atubangon na ang watubang mga higala sa Senado alang sa impeachment trial mga katropa sa pagtubag sa iya mismo or sa mga akusasyon nga gibato-bato kaniya mga higala. Alam mga katropa, unsaon ani kung dili pod kining makumpleto ang Senado o taliwala sa tensyon sa Senado mga katropa. Ang natong na mga higala ang dugang mga kasikas labot ni mga panghitabo. Wala kita igong oras sa itong pagpanaguan uban mga katropa. Good morning Ma'am Mary Ann Martelino. Good morning Sir Marvin. Ayan, nagang salamat Ma'am Mary Ann. Udang salamat sa mga nagtimbaya sa ni mga orasa sa mga ginaw at ang iyang programang Exciting Pilipinas musunod na. Kauban si katropang Briggs Flores mga katropa. Sa ngalan lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa ligusang Pilipino para sa Pilipinas, niyong katropa Marvin Ibano kumagaingon, kamatuuran ang sandigan.
4: Runda Balita.
3: Oras na ito katropa, alas 4:29.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: XFM 89.1.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang

0: gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako, Mubarog.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Exciting! Summer man nakatrupa!
5: Ang saya na yan!
7: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
5: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
7: Exciting.
6: Exciting. Exciting.

0: through ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras, 6FM, Davao, Philippines. Standard time, alas 4.36.
4: XFM, Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning! Good morning!
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag kanatong tanan mga katrupa. Kumusta ang ato mga kaigsunan ng ato mga pagpaningkamot kagahapon? Lampos pata sa to ang mga tinguha kagahapong adlaw mga kaigsunan. Wa tiwaso na to karon. Ay buntag sa tanan nato nga mga kaigsunan, dinhi karon sa to ang palibot mga kaigsunan labi na sa tibuok nasod sa Pilipinas. Good morning Pilipinas. Good morning Mindanao, good morning Davao. Welcome na sa tinikaroon sa itong paraguban sa programang Exciting Pilipinas. Kini yung alagad, Katrupang Brix Flores. Sa itong mga kaigsunan nga nakaroon sa mga probinsya, may buntag kaninyong tanan mga kaigsunan, labi na sa mga naaog nagalangkob sa Davao Region. Of course, ang itong mga igsoon, diridapita karon sa may Davao Oriental. Kumusta ang ato mga kalumunan dahang napita sa may Davao Oriental? Ato mga kaigsunan din napita sa may Davao de Oro? Kumusta mong tanan mga katrupa? Ato sa mga igsoon sa Davao del Norte? Kumusta ha? Ang mga taga barangay? Mga taga lungsod sa Kuanday, sa Wata? O may buntag ninyong tanan diha mga katrupa? Ang mga taga Tagum City, may morning? Tripod lapita sa may Davao del Sur o Davao Occidental. Sabi Davao del Sur karon mga kaigsunan, no? Murag init po, na national scene po din ato ang Davao del Sur mga kaigsunan. Kay nini mga panahon na, murag dagan man ni gobernur ni si Mayor Tata Salak. Ang gobernador mas Davao del Sur mahigala mo ihang gisungag ron. Oh. Ana man kuno na mga kaigsunan gubon magin ang idemolish magin ang image mahigala sa usa ka politiko. Kung gusto niya mudagan na nga mao nga posisyon.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Dahala. Una ginaingon mahigala tao ra gi pabuton na to ani. Mga taga Davao Occidental, may morning kaninyong tanan ug welcome dinhi karon sa panag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Kini ang inyong alagad, Katrupa. Mga kabanat, Rex Flores, mga kaigsunan. Dili karon sa to mga balita, mga igsoon, ato ang lahatagan o pagtagad. Bibok ang Senado kagahapong adlaw, mga kaigsunan. Senator Cayetano, dubling babag, mga kaigsunan, sa mga personahe sa DILG. Ingon man usab mga kaigsunan sa Criminal Investigation and Detection Group. Aron na ipatuman ang pag-aristo kang Senator Jinggoy Estrada. DILG Chief, gipaniguro nga walay special treatment alangato kang Senator Jinggoy Estrada. Uman nga kinigi aristo. O na ito bangutan na magilag aristo o gi-misurrender mga kaigsoon na si Senator Jinggoy Estrada. Alang tao na ito daw niya sa unahan mga kaigsoon na dinis inyong pagsunod sa itong panaguban. Oy, karong adlaw mga kaigsunan, no? Paulay sa tadiri karon sa doubling stress, mahigilan atong gibati, mahigilan sa hisgutan ng politika sa Pilipinas. Palakpakan sa siguro nato ning administrasyon ni Marcos, mga katrupa, no? Oh. Palakpak mo, mga bineran! Ha? Kay gingon karon mga kaigsunan, malakihang rollback, no? Big time rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Ipatuma na karong adlaw. Oh, June 2 mga kaigsunan ha. Og pila ni kini karon mga kaigsunan ato sa taon. Gumikan kay na kuno kini karon sa ang kwan kini bang presyuhan karon mga kaigsunan sa presyuhan kuno karon sa rollback. Nasa 9 pesos and 26 centavos. 6.50 to 9 pesos and 20 6 centavos. Ang presyo sa mga petrolyo mahigala nga din muubos kini sa kada litro ang diesel mga isuan. Ang gasolina naapod sa 4 pesos and 76 centavos o ang kerosene or gas sa 10 pesos and 86 centavos. Okay, so palakpak, palakpak!
4: Makmak mo mga kalingan!
3: Palakpak ka na to si President Bongbong Marcos! Si Marcos may pasanginlan mahigala. Si Marcos di pasanginlan ni pagta sa presyo nga gira magkoloni sa Israel ug Iran. Sa dugang pangbahin mahigala din ita karon mga igsoon sa tuang Express Pasada headlines.
5: Express Pasada headlines. Headlines.
3: Ato na lang taon karon mahigala nga tuang palibot mga igsoon sulod sa milabay nga mga inuras. Sa ato mga balita unahon na to karon ang ato mga balitang lokal mga mga katrupa.
0: Good morning!
3: Dili karon sa tuwang Express Pasada sa mga balitang lokal.
5: Express Pasada. Express Pasada.
3: Sa ato mga balitang lokal duroha ka mas segment sa Davao Coastal Road ablihana karong adlaw o karong bulan sa unyo. Sa konfirmasyon nga gibagula sa Department of Public Works and Highways 11, nga ablihana kuno karong bulana ang duroha ka mabahin sa 17.8 km Davao City Coastal Bypass Road. Gilawman nga mapamubo na kini ang biyahe gikan sa Turil paingon sa poblasyon ngadto sa 15 minutos na lamang inay nga 45 minutos.
5: Express Pasada.
3: Og dili lang na isa sinta magila kaya ra na ni katrupang Romil mga kaigsoonan og 3 minutos. Ipatuman man gud ang kuan 60 km per hour. Ya daghan kay mga crossing diha magila nga mga traffic lights delikado pod magpataka kag paturatoy kag padagan diha. No? Muna yung respetuhanin lang tas kalsada mga katrupa, no?
0: Good morning!
3: Good morning, balita mga katrupa! Gumikan kay doon na paspas nga dagan sa masakyanan, dinapita sa may bypass road, coastal bypass road sa syudad sa Davao. 15 minutes lang, gikan sa Turil, padulong at sa downtown area. Ang nakadugay raman diha sa may ruhas god kay... Inala pa nimo muli ko dito sa may Jacinto mga kaigsoonan pag mugawas ka din gikan kag Bagua Playa. Gikan kag Bagua Playa mga igsoon, diretso kag ruhas sa avenue. Aba kapadugay ra nimo diha sa paggawas nimo mga igsoon sa may kuan. Ruhas sa avenue kay di man ka pwede nga mo kuan dito motugsak padulong sa ruhas. Inala pa nimo muli ko padulong ato sa kining ginatawag nga Jacinto. Muliko pa ka sa Jacinto Street mga igsoon. Dayon, muliko na po ka, padulong sa ruha. Pituyok ba? Sulit-sulit, liwat-liwat, no? Murag mga utod ta, mga ilunggo, Sa man pang bahay din karon sa itong mga balita.
5: Express Pasada.
3: Sa itong gihapon mga balitang lokal, mga kaigsoonan.
5: Headlines. Headlines.
3: Presyo sa imported rice, dapita sa may bangkiruhan, gimonitor sa Department of Interior. Department of Agriculture 11.
5: Express Pasada.
3: Gimonitor man sa DA 11, ang presyo karon sa kuan, imported rice.
5: Express Pasada.
3: Di ba taga kuan man ang mga taga DTI may magmonitor aning anong taga DA man?
5: Express Pasada.
3: Di ay gisusi karon sa Department of Agriculture Regional Office 11 ang pagpatuman sa 50 pesos nga price ceiling alang sa imported 5% broken rice dito sa may Bangkiran Public Market subay sa kamanduan kini sa Executive Order Number 11A.
5: Express Pasada.
0: Headlines. Headlines.
3: Broken na ganin na o. Si 50 pesos ang kilo mahigla. Broken na ganin na. Kanaka na putol-putol ba? Nga halos sa mura na gabinlod.
5: Express Pasada.
3: Ay gunaan naman lang mga kaigsoon. Mamalit na lang kung bugas maisoy.
0: Headlines. Headlines.
3: Nindot pa mga igsoon. Wala pa'y kaning ginatawag mga katrupang
0: headlines.
3: Less pa o kaning ginatawag nga carbohydrates.
5: Express Pasada.
3: Sa nung ang pangbahin, mga kaigsunan din ikaroon sa pagkatun sa itong Express Pasada. Headlines.
0: Headlines. Headlines.
3: Sa itong mga balitang regional. Sa ito mga balitang regional, normal nga panahon sa Mindanao, humanakagawas ng bagyong Dumeng sa par sa Pilipinas. Opisyal lang may gawa sa Philippine Area of Responsibility PAR ang bagyong Dumeng. Tungod nini, ang tibok Mindanao dili na apektado sa bagat aban makasinatig gihapon kini mga pagpanaligsik, pagpangulan. Ang masinati dini karon sa Mindanao pagpangdago mo gakatag-atag sa mga pagpangulan ingon man inubanan usab kini sa mga pagpangilat. Tungod sa localized thunderstorms. Normal usab ang level sa katubigan sa dagko ng mga suba o labi na dito dapit sa may Cagayan de Oro. Sa kasilingan nga dapit sa Cagayan de Oro, nagpaligon sila karon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office mga kaigsoonan. Likewise, sa dripo dapit sa may Region 11, sa Davao Region mga katrupa, mausap kini karon ang ipatuman. Lagip na usab dito dapit sa may Caraga Region.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
3: Tanawa rin ko na inyong orasan, mahigila, basig ni Daga na, alas 4.50 na sa Buntag, Philippines, Standard Time!
5: Express Pasada. Express Pasada.
3: Sa panpangbahin karon sa tuwang mga balita, mga katrubang atong hatagan o gapagtagad, pay out cash relief sa mga TNVS o delivery drivers sa Davao Region, gisugda na!
6: Good morning!
5: Express Pasada.
3: Usama ng TNVS mga kaigsoonan, TNVS. Oh. Isugda na kuno sa Department of Social Welfare and Development DSWD 11 ang pagpangapunapun og cash relief assistance CRA nga nagkandidat kini og tag 5,000 ka pesos, 5,000 pesos.
5: Express Pasada.
3: Alang ato sa mga kwalipikadong TNVS or Transport Network Vehicle Service og service delivery drivers sa Davao Region. Gikan ining adlaw hangtod na sa pizza size sa bulan sa Hunyo. Isa man to nga mga nilakip sa listahan di karon mahigala sa kining ginatawag nga Transport Network Vehicle Service or TNVS. Ingon man kining service ug service delivery drivers sa Davao Region. Dira mo tag 5,000 karon, 5K. Ano mo papakamuti ha kini mga delivery sa drivers ha? Sa kada na ba ning mga delivery drivers mahigila murag sila na karo kamuti kayo. Pura buyak lang ha, pura purya de los boy no. Oh, mana ang mga kaigsoonan ko. Gikan sa Hunyo 1 hangtod Hunyo 6, katuyuan nini aron nga matabangan sila taliwala sa taas nga presyo sa lana. Bibita mi baba naman daw karon. Mao lagi na mga kaigsoonan bisa pag 20 pesos ang ilang ibaba mga katrupa niya 80 sa 60 gyapon taas gyapon oi. Unsa dai ka?
6: Good morning.
1: Brix
5: Express Pasada.
1: Brix Flores, Exciting Pilipinas.
3: Sa report mga kaigsoonan gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 11 ang pagpangapod-apod nini mga kaigsoonan ngadto sa TNVS og ingon man sa service delivery driver sa Davao City. Alright, so congratulations kaninyo, mga kaigsoonan ha.
5: Express Pasada.
3: Samtang sarong ang bahin, alas 4.52 na, mahigila sa Buntag, Philippines, Standard Time. Diri karon dapita, mga kaigsoonan, sa itong mga balitang nasyonal. Ay, of course, ato ang ihatod, mga higila, pinaagi sa itong Southern Plus Coffee Mix. Sa katong, wala pa karon makainit og tubig. Hala, pag init na mo, mga kaigsoonan, bangon-bangon, po't panagsa. Ay, sige, ligid-ligid, ha, mga katrupa, ha. Hindi mo ligid-ligid, huwag ba din mo ininitubig? Pag inom ninyo karon o kape nga init, huwag mo ininitubig, aw, madugayan yun, no? Kinalang dali, mga higala, ang pag-inom ninyo karon sa inyong kape. Ha? Kay mga kaigsoonan dili na ito, pwede nga lang nun ang pagpanambal sa ito ang kalawasan, mga katrupa. Tumigan kay kining, ato ang i-introduce kaninyo karon nga kape, mga katrupa, kape na tambal pag yun. Kineo mao ang Santon Plus Coffee Mix. Kape na, tambal pa. Ang pabansang kape ng Pilipinas. Santon Plus Coffee Mix, paborito mga higala in town sa itong senador nga karon og aambot og hain na. Senador Ronald Bato de la Rosa. Ato pinalangga nga senador gikan Riz Davao. Sa katong wala pa nakatilaw mga higala ng Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan na pangipa-pangapi na mo, panilaw na mo. Total mga kaigsoonan, mapalit naman na dili sa kining hardware. Diha raman is Mercury Drug Stores mga kaigsoonan. Pwede po nga diha sa South Star Drugs. Pwede po sa TGP o generika nga mga pharmacies. Diba? Oh, sayon ra kayo mga katropa, di na mo mag-antos makiksunan og pang-harvest og kinibang kining soybean. Kay isod na kana siya makikila pakite. Iablihan na lang ninyo, ibubo sa inyong tasa, kape na.
4: Makmak mo mga kalingan!
3: Dili karon sa itong mga balitang nasyonal, mga kaigsunan, alang sa ito ang Express Pasada.
5: Express Pasada. Express Pasada.
3: Sa itong mga balitang nasyonal, big time rollback sa presyo sa lana, ipatuman karong buntaga.
5: Express Pasada.
3: Gilawman ang dako kapag usos sa rollback. Rollback sa presyo sa petrolyo kining nining adlaw lamang. Sumala pa sa report ang diesel gilaoman nga maminusan kini og 6 pesos ngat 6 pesos ug 50 centavos ngadto na sa 7 pesos and 50 centavos sa matag litro. Samtang nining baguhay lamang naabot kuno sa 9 pesos and 60 centavos kada litro ang rollback sa diesel. Samtang gasolina mosos kini ngadto sa 3 pesos and 50 centavos hangtod na sa 4 pesos and 50 centavos sa kada litro. So sa medyo murag magangaan ang tagjutay ani karon mga kaigsoonan, no? Kay ang presyo karon na naa sa 83 ngadto sa 85, reduce-an mahigala og mayunta 9. Ha? So naay 76 pesos ang litro na lang ngadto sa 72, no? 72 ngadto sa 76. Arang-arang na lang na mga katropa. Hala, tubil na mong todo, ha? Eh, base sunod si Mana, mga kailan mo, abot na mo ng 143. Wala na na mag-control, mahigala kining presyuhan sa petrolyo karong panahon na mga katropa kay nanay daghan ang rason nga pwedeng ikapangatarungan, mahigala ang atuang speaker sa mga petrolyong kumpanya sa Pilipinas, ang Department of Energy. Hindi karon sa katapusang bahin, mga gila sa itong balitang nasyonal. Pilipinas ug Vietnam, nagpirmahay na kuno sila para sa Enhanced Strategy Partnership. Minahon na nato ni basig maayo ni mga katropa para sa Mindanao, labi na sa ito, address dapita sa may Davao region. Pinagi nila ni President Ferdinand Bongbong Marcos o ni Vietnamese President Thu Lam di nagtagbo kini sa Palasyo sa Malacanang opisyal nga isaka ang relasyon sa druha ka makanasuran naso sa Pilipinas ug Vietnam ngadto sa usa ka enhanced strategic partnership alang sa mas kusganon nga kooperasyon sa depensa sa patigayon. Binako ga depensa mahigala sa West Philippine Sea kay pareha ni sila mahigala nga dunay claim ng napita mga igsoon. Biktima gyapon ni sila sa mga Chinese mga katropa, no? Ini ba mga Vietnamese? Ginabati mga katropa ang ato mga balita. Dili lamang karon sa to ang panaguban sa Exciting Pilipinas pinagi sa tong Express Pasada headlines.
5: Express Pasada.
0: Headlines. Headlines.
3: Alas 4:57 na mga kaigsoonan ug atong balikan mga kaigsoonan, kumustahon ko kamo? Kung nakauga na ba karon ang lubot sa inyong tasa? Uga na, meaning nakainom na mo, ha? O, sa katong wala pa nakainom, mahigila kape, wala pa nga pina mo mga kaigsoon. Nagkikinig kape, manggod mga igsoon. Makahatag ni kanato og mayong, kuan ba, mayong dasig. Itong adlaw. Sugda na itong atong adlaw, mahigila pinagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na tambal pa mga kaigsoon. Ako nga ikagarantiya gi sa inyo ha mahigala nga powerful antioxidant na adiha mga kaigsoonan ko sa Santon Plus Coffee Mix. Una nga mo ang ginang ikapanghambog sa inyo. Kini inyong alagad si Katrubang Briggs Flores. Grabe gini ka hambogiro mahigala ko na hisgutan ang kape as kape. Kini bang Santon Plus Coffee Mix. Kaya sigurado ta mahigala nga mo reduce gyud ang inyong inflammation diha karon mga kaigsoonan. Ano? Gumikan kay dunay resulta ni ana karon ang ato ang research ug nagsuggest kini sila na ang kada extracts, no? Mga kaigsoonan ko diha karon sa kinibang nining nahiskutan nga kape gikan sa ingredients na ni nga mangustin. Ha? Dunay gitanyag dinhi mahigala nga makapaubos gayud sa imong inflammatory markers mahigala sa imong lawas. Wala mga kaigsoonan ko nga maayo kini para nga kanatong tanan mga igsoon. Makaridos ha, sa makaridos, makapaubos sa tuang inflammatory mga igsoon. Onya ang atoang immune og immune ani mahigala, immune og gut, duna po ni gut support. Unsa pay bote pasabot ni ani mga katrupa? Taas kini siya og fiber ingon man vitamin C uban pa nga mga nutrients nga nagasuporta sa tuang microbiome og nagbolster sab kini sa tuang natural immune defenses. Kaya mo na, mga kaigsoonan, porti daghana kayo ni trabaho, mga kaigsoonan, kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, ato ang lawas. Kung isgutan na to, ang ato ang health, ang ato ang maayong panlawas. Mga kaigsoonan, diri na ta. Ipadapli na ng uban ninyo nga mga kape nga tinaguan. Diya, mga kaigsoonan, kung asa na ninyo napalit. Ha? Kana inyo ang kapina, kapi pa. Kaya diri na ta karon sa kapina, tambal pa. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang pamansang kape ng Pilipinas.
1: Rex Flores,
6: Exciting Pilipinas.
3: Mga kaigsoonan, mubalik ta din sa tuang panaguban unya tuang hisgutan mga katrupa may kilambigitan ning unsa pa ning nahitabo karon sa tuang nasod sa Pilipinas. Ultimo atong Senado mahigala daw kuha naman kada bang gina lutos naman mga kaigsoonan. Doon naman nagsulti mahigala nga diha sa mga posting sa mga social media, diha karon sa mga istorya sa mga tao, mga katropa nga giingon nila mahigila nga kining panahon na karon ilalom sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Doon na nakunoy martial law. Giingon nila mahigila nga, "Oy martial law, oy." Kaya ang martial law mahigila kinanglan pagka nag-ideklara diha karon sa batasang pambansa, no? Mga kaigsoonan. Meaning i-approve pa kana mahigila sa Congress, mga katropa. Okay. Nagranting kung wa, mga kaigsoonan, no? Pero doon ay hilom, gumikan kay nagka-uyon ang ubos balay-balauran, mga katropa, porsyon dito napita sa may upper house sa Senado nga ipatuman kining pagpanlutos ngadto sa mga kaatbang sa politika. Iganahan sila mga katropa, gumikan kay paborable kining adto kanila. Now, so, kung wa, sato pa, political persecution ang ginahimo ninyo. Ngadto sa uban nga mga politiko, mga higala diha karon sa tuang Senado o sa lower house. Iskutan na karong taon-taon mga kaigsoonan ko kay balik kulungan na naman, balik bayan ni taon kini, mga higala kini si Senator Jinggo Estrada. Human nga nakagawas, gikan sa iyang pagkabilanggo sa kasong plunder, nahugasan na siya mga katrupa sa nakalingkawas na siya. Karon mga kaigsoonan, gisuotan na po siya mahigilang liltirpi. Kaya prisoner na po karon mga higilang ato ang senador na si Senator Jinggo Estrada. Kaya press conference kagapong adlaw mga kaigsoonan nga he's willing to cooperate the government. Pero dili kuno pwede mga higilang nga mabaligya o maangko nila ang iyahang prinsipyo. Gumikan kay every now and then. Sumala pa mga kaigsoonan, nagsigi-sigi siya gap. Tawag mga katrupa nga mukalas na gikan sa majority. Unsa magiday ni majority di ay gikahadlukan gid ni nila ni. Unsa magiday ni mga hela thunderstorm din ni karon sa tuang administrasyon ang majority black sa Senado. Unya mahigala to ni hatagan og pagtagad sa inyong pagsunod sa to panaguban sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Alas 5:02 na sa buntag Philippines Standard Time.
7: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
8: XFM. XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
11: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na premium D3 coffee mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha? Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
9: Aw.
10: Kaklarek sana.
11: Exciting.

0: Balik tama mga katropa, dinikaroon sa Tapanaguban. O di karoon sa inyo mga radio, mga kaigsunan, hirama rago na ninyo na inyuhang dial diha sa 89.1 mga kaigsunan. Labi na ang nining mga naglantaw karon sa toong Facebook live streaming broadcast. Tuyokan niyo na inyong radio mga kaigsunan, ang inyong dial mahigala dito na ilansang mga kaigsunan sa 89.1, ang XFM Davao. Good morning Mary Ann Martilino. Good morning Sir Briggs, good morning. Si Ningski Ventura is watching. Good morning Ningski Ventura. Ilmer Curioso Cabillo. Oh, good morning Sir Ilmer. Alright, tinikaroon sa itong padayon mga kaigsunan nga pag-panag-uban. Dinikaroon sa mga isgutan ng atong hatagan o pagtagad karong taon-taon. Kaya doon na sa atin, dawaton nga report mahigala. Kaya di anapoy ko ano, di anapoy drug, ano, drug pusher man siguro ni. Ah, nga nadakpa na po mga kaigsunan. Sigwitay at 4 anyos na, gihimo na gini nila mahigala kinaibang profession. Gihimo na nilang ginatawag mahigala nga source of income, source of living. Ang pagpamaligya karon mahigala og illegal nga droga. May na lang kay taas paghihapon ang kamot sa tuwang mga otoridad, mga kaigsunan. Aw, siko po eh. Atong i-check karong taon-taon ang report na nakaroon si Katropang June Marata. Mahigala sa itong linya. Katropang June Marata, good morning, please come in.
1: Live report. Live report.
0: Yes, go ahead, Katropang June.
1: Live report. Live report.
2: Yes, Katropang Katropang Briggs, ako pa magunggitan. Awa nga ko ang kuan. Kuang, unsa ni? Kuang monitor, Katropang Briggs. Oh. Din. Atong gi kaning kumutan mo kining naiskutang suspitsado diin na dakpan kini kaga hapon pinagi usab sa entrapment operation sa atong mga kapulisan sa akong kining sa Eden Police o gauban usab sa taga CIO kining taga City Information Unit og lakip na usab ang taga laing unit sa atong mga kapulisan being aduna sila gihimo nga joint operation aron masakpan kining usa ka suspitsado nga nagakopot og armas. Din sumala pa nadakpan kining usa ka Rufino Canadelia Labendia, 54 anyos kini minyo og lumulupyo kini sa may sitio Lipadas barangay Dalyaw Turiling atong dakbayan. Matod pa sa information giapatigayon ang naisgut entrapment operation dito mismo sa ilang panimalay og dito nakuha kining usa ka armas nga 357 og aduna kini mga buhi nga bala. Gipangitan usab kini siya papilis ka tropa nga Briggs. Apan niya nang higayo na wag yung ikapakita nga papilis. Sinungdan nga sa pagkakaroon kining naisgutan nga suspect magatubang sa pagisupak sa Republic Act 1 at 10591 kung put sa armas nga walay mga papilis o may resulta sa iyang pagkabilanggo. Kasamtangan gidungagan pa ang pag-imbestiga nining naisgutan nga mga suspitsado sa atong mga kapulisan. Alang sa nagkaitusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang June Marata, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Salamat Katropang June Marata sa report mga igsoon. Tapos ipasabot ani mga katropang dili gyud maayong himuon atong panginabuhian kining ginatawag negosyo mga katropang pagpamaligya og shabu. Diba? Kaya sa nga ito, madakpan na gid mo sa mga pulis. Alas 5.13 na may gala sa buntag sa ito ang panag-uban. Alright. Oh. Nining mga buntaga. Dunay, kuan ba? Dunay kinibang ginatawag na kuan, bitaw ka na bang makasusubo nga sugilanon mga katropa din hikaron sa tuang Pilipinas. Oh. Kay kagahapon nakita nako mga kaigsunan nga nagapa press conference, doon ay press briefing ang usa sa mga senador mahigala sa Pilipinas. Kana siya mao si Senator Jinggoy Estrada. Okay. Nagpahibalo siya nga to sa publiko nga dili ko na siya matago. Di po niya gamito ng Senado may galaas shield. Ha? Iyako na nga to bangon. Ha? E o ato madunggan sa mga pamahayag sa pipila niya ka makauban ng senador pod. One of that is Senator Rodante Marcoleta. Every 13 minutes, doon ako na ma-receive nga call kini si Senator Jinggoy Estrada, mga katrupa, from somewhere. Ha? Oh, gikan ko na mahigala sa Osaka individual asking him to withdraw sa iyang membership mahigala sa majority black. Gingnan ko na siya, yang kaso mo na yan, maliit lang yan. Simple lang yan. Umalas ka na sa majority black at umanib sa minority. You see? Yung anak karon mahigala ka hugaw ang hulagway sa politika. Unsa may naada sa minority, di ay? Na naman nga, sige mamuga, panawag og membership di ha? Ma, unsa man ka nang nanawag mo diha mga kaubanan para nga protektahan mo, gumikan kay ang mga tao diha, otro pong na-involve sa... otro pong involved sa flood control? Kasi tinood lang mga kaigsunan, huwag pa lang ito namatay katong si, ano, si... Si... ito sa DPWH ba? Si... ito na tambog dito mga kaigsunan in town sa kuan. Ha? Doon na to siya mga gipang mention ng mga pangalan sa mga senador. Nga ako no, na-text po daw na niya. Nakaroon kay nahimo pabitaw ng Senate President. Pagpuli niya, Michael, naway ang pangan. Ang nipuli na po na si Cabral ay pa. Sorry. Thank you so much. Thank you so much sa Katupang Marv. Anagi ka sa Diyos. Ha? Kani usay mga higala kini kulang tag inom ako ni inumo ni akong kape karon kini Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan. Dugay mo under ba no? Pitaw. Naminsyon na mahigala ang pangalan dito mahigala sa nahimong Senate President. Nahimo man sa Senate President. Napulihan man tong usa ka Senate President mga kaigsunan. Siya na hinon na usab karon ang grabe kaso mga higala kani si Senator kuan ba? Si Senator Chis Escudero. Di ba? Si Senator Chis Escudero, mahigala, doon na po niya mga kaso karon. Nahimo man isang Senate President, gipulihan lagi. Okay, ang kineng isa nga ni Puli, mahigala, apil man sa listahan dito. Apil man sa Blue Book, mga katrupa.
1: Good morning!
0: Oh.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Ano pa nahitabo mga higala ni Catalina Cabral mga kaigsunan aw hanaw gid siya. Kayon pa nila naglingkod-lingkod naman dito dapita sa may bagyo mga katropa dito sa pangpang bahin. Taw-taw paglingin nila mga higala oy tambog naman. Di ba? All right. Diri ta karon mahigala aning ato ang mga hisgotanan karon. Okay. Kay doon na yung mga nag doon na yung mga legal nga mga punto diha mga kaigsunan. Kini bang kampo ni ano kini bitawng pag-aristo ni Senator Jinggoy Estrada. Okay. Sa balita sa report mga kaigsunan si Senator Jinggoy Estrada voluntaryo kuno nga misurrender mga igsoon ngadto sa mga otoridad. Tiya mo na mga kaigsunan nga ilan namang giadto mga kaigsunan ko ang kongreso ang upper house no nga kay dakpon lagi kuno nila mga katropa si Senator Jinggoy Estrada deporting babag mahigala sa ni Senator kuan ni Senator Alan Peter Cayetano na ragodota na ma-play ba katropang Mel tanaw na to kini nga to ang video mga katropa no nga nakaroon si Senator Alan na Peter Cayetano. Paminawa na to mga katropa. Si Senator Alan Peter Cayetano.
3: Tara. We're going to walk him out. We can arrest him right outside the gate. He is
4: We're going out. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. But
0: Nadiri mga Haikala, ang mga senador, nag-back up sila mga kaigsunan ni Senator Alan Peter Cayetano. But then, ang atuang secretary sa Department of Interior and Local Government, nadungog baya ni siya nga pulihan ni, kuano, ni Trililing naman, Trillanes. Gumikan kayo mo na pag nakita, Haikala, may pabor naman ingat to sa kining majority black. Muraman di pabor na ni majority black, murag nakakita naman ni siya lungag nga murag sayop na ginilang gihimo. Aw, nakaungong dayon mga kaigsunan ang istorya nga pulihan siya ni Senator Trillanes. Eh siyempre ikaw na ikaw karon bay nga pinangga nimo imo ang trabaho, gipangga nimo as secretary kas DILG DILG kakusga nimo ana. Di ba? Imoha ang pulis, imoha mga local government official. Oh, so, maning kamot juga. Ah, kini na dahil pag-arresto na dahil ni Jingo yang dili. Kaya? Kaya ni! Kaya kayo ni, ha? Muna mga kaigsunan, ha? Okay. Now, sa pikas pod nga bahin, no? Unsa ba'y tinood aning istorya? Misurinder ni o gidakop yun, mga kaigsunan? Unsa bagay, doon na tayo mga punto diha karon mga Haikala nga gusto natong klarohon alang ato sa atong publiko. Now, kinibang kung ang mga authorities sa nag-serve sa warrant o i-take into custody nila Mahigala ang usa ka senador sa Senate. No? Doon ay mga punto diha karon mga kaigsunan. Ang warrant gi-issue si Estrada nag-anunsyo nga siya mo surrender voluntarily alang ato sa mga authorities. Ang authorities Mahigala ni adto ngadto sa Senate nag unya si Jinggoy gibutang under arrest sa place under arrest sa Senate oga gikustodiya sa Senado. Then transferred to police custody mga kaigsunan. Supposedly kung mao man kini mga Haikala ang mahitabo dili aristo ang himuon kundi liter for transfer mga kaigsunan diha karon sa Senate. So posibilidad nga para nga formal mga kaigsunan hangyo nila karon ang Senate leadership nga i-turn over mga kaigsunan ko no ang kustodiya sa usa ka tawo nga may warrant o arrest nga sa kasong plunder. Or it might be mo dulog sila ngadto sa Korte Suprema or local lower court no para hangyon ang transfer of custody mga kaigsunan ni Senator Jingo Estrada apan wala kana nahitabo mga katropa. So it means to say ang Senado wala ginarespeto mga katropa. Migula nga karong panahon na Mahigala ngadto Senado is muryo-muryo na lang. No? Pangalan na lang karon mga kaigsunan ang gadako nganha mga Haikala sa Senado. Ang tinod nagkagamay ang ilang gahom. Orwa naging sila'y gahom nganha mga katropa. Kiko-kiko na lang ni sila mga katropa under this administration. Mao ba na tinuod ba na mga kaigsoonan? Okay. Ang mga komentaryo din ha mga kaigsoonan karon no. Kung atong lantaon mga kaigsoonan. Kung basihan ta mga argumento batok diha karon sa pag-aresto sulod sa Senado. Kasabot man ta mga kaigsoonan og balaod. Doon na may pipila ka mga legal nga mga institutional nga mamahimong mupasaka o depensa sa mga musupak, sa mga pamaagi diha karon sa pagdakop. Ang pag-aristo diha mahigala sa institutional arrest mga kaigsoonan. No? Independence, maingon ta. Pag-respeto sa institutional independence sa Senado. Oh. Now, unsa man eh? Ang Senado usa ka co-equal constitutional institution. Oh, buti pa sabot, ang uban mamahimong muingon nga ang pagpatuman sa warrant sulod mismo sa session hall o sa Senate premises kinahanglan mga katropa nga adunay hustong koordinasyon sa Senado. Now, if you see mga kaigsoonan sa nahitabo dito na pita sa Senado, walay makita na ito mahigala nga coordination. Enforcement of warrant ang ilang diritsyong gipatuman. Mingon sila karon, unsa man day among kinahimo, ano nga nakasuod mamidya karon sa Senado. Dili ba ni siya coordination? Ang atong gustong mahitabo diri mahigala. Katong una na itong nahitabo is to write a letter requesting the Senate leadership allowing them to visit the arrested officer or the arrested official like for example Senator Jinggo Estrada and turn over to the authorities mga kaigsoonan, proper authorities. Okay. Nga naman. Ha? Kaya diha karon sa tong konstitusyon mga kaigsoonan, before ta mo abot diha ang Senate custody o protocol mahigala. May mong ikapangatarungan nga kung ang senador andam nang musurinder. See? Oh. So, while waiting mahigala diha karon sa statement sa usa ka senador nga I am willing to surrender. I am about to surrender. Ha? Ngadto sa kustodiya sa other authorities sa arm mga kaigsoonan, no? Now, andam nang musurinder, mas angay unta nga gitugutan siya nga muadto sa awtoridad pinaagi sa Senate Sergeant at Arms o pinaagi sa formal nga turnover imbis dakpon sulod sa legislative premises. Oh. Mo na atong punto diha mga katropa. Oh. Inay nga dakpon, dunay dapat kuan ba kana bang proper nga kinibang proseso. Oh. Ang nahitabo diri karong panahon na mga kaigsoonan is all shortcuts. Ginapang shortcut na mga kaigsoonan ang sistema. Hmm. Ang pagpreserbar sa legislative function mga kaigsoonan mauni karon ang atong proteksyonan. Kaya mo na lang din nabilin mahigala nga kuan ba kinibang dagway sa tuang gobyerno sa Pilipinas ang pagrespeto sa usa ka constitutional institution. Kaya murag nakita na ito, mahigil ang awa, naging proper nga pagkuhan ni shortcut na kita na. Wala na yung, unsan na yung balaod na ito, mahigil ang kutob na lang sa papel. Papel na kutob mga kaigsoonan. Mas ipakita nila diri kuno karon ang braso nga, dili mao, dili husto, mga kaigsoonan. Ha? Now, dunay, kuhan din ni karon no? Kinibang function. Ang uban mamahimong muingon nga ang pagdakop sulod sa Senado mamahimong ka makabalda kini sa legislative proceeding. Ug ang katungdanan sa mga senador sa ilang constitutional function. Okay. Now, mao gani na mahigilangan na sila diha gumikan kay ilang gina-perform ang constitutional mandate alang ngadto sa mga elected nga mga official like Senator Estrada. Pwede man nila nang dakpon kay muli may gina ngadto sila Pinoy-anan mga kaigsoonan. No? Muli man gina. Ug di muli kay gikustodiya sa Senado tungod kay ginarespeto mahigala institution kana. Duna kana yung function mahigala di karon sa tong konstitusyon. Mo na atong ginaingon nga maghimo sila og letter or mudangop sila nga to sa tuwang mga korte, advising the to issue an advisory nga to sa Senado nga i-turn over na ang usa ka Senate member into other custody sa mga otoridad. Diba na? Diba klaro na mga kaigsunan? Now, lataw na to kanon ang kinibang question of necessity kuno mga kaigsunan. Kung klaro nga ang tao voluntaryo may surrender o gulay gipakita nga mga walay gipakita mahiga lang mukagiw, mulayas, no? O musukol baka mamay mo ikapangutan na kinikinhanglan bagyod nga ipatuman ang pag-aristo sulod mismo sa Senado. Kaysa maghimog arrest warrant mga kaigsunan while incision mga kaigsunan karon ang mga senador. Okay. Ang ilamang kong gitutukan diri karon mga kaigsunan, no? Nga no nga ilang ipatuman mga kaigsunan kini gumikan kay kung ang kaso ko no sumala di karon sa constitutional sa 1987 nga constitution nga naghatag og pribilehiyong parlamentaryo alang ato sa mga miyembro sa Kongreso. Okay. It said, "A senator or member of the House of Representatives shall in all offenses punishable by not more than 6 years of imprisonment be privileged from arrests while Congress is in session." Okay. Now, makustodiya, maday nila, mga higalang, usa ka senador, kung 6 years lang ang imprisonment, arita karon din sa plunder nga kaso. Kaya ang plunder nga kaso is punishable to death. Subot ipasabot, life imprisonment mga kaigsunan into death ang penalty anak mga kaigsunan. So wala na ni mahigala kining ginatawag na 6 years of imprisonment, 6 year term of imprisonment niya. So tungod kay sobra sa 6 katuig ang iyang imprisonment, himuon na lang di mahigalang binastos ang pagbastos karon sa usa ka constitutional institution. Ipakita na lang giday kunuhay ninyo nga kamo dunay kamay na bakal. Ha? Kanay na palpal mga kaigsunan kining inyong ginapakita karon. Now, muna mga kaigsunan nga kung ang kaso adunay silot nga mula pa sa 6 katuig dili magamit ang maong pribileyo. Mao man eh. Og pwedeng ikapatuman ang balidong warrant of arrests bisan kung nag-session pa ang Senado. Oh, mo na ilang ginahimo? Kung imprisonment lang og unom ka minor cases lang ang na-involved na nalambigitan sa usa ka miyembro sa Kongreso. Dunay

0: Mo na siya mahigala karon ang kuano, mamahimong hisgutan unta diha karon. Now, ang mamahimong isyu mao nga ang protocol o koordinasyon sa Senate leadership og Senate sergeant at arms sa panlahi kana nga nahitabo karon. Kay wa nila gibaliwa nila mahigala ang Senate sergeant at arms og ang Senate leadership. Gidiretso nila og serve ngadto sa usa ka tawo nga dakbunon. Inuna na karon lagway. Sorry. I'm sorry people. Gumikan kay mao na karon ang ilang mga patakaran, mga kaigsoonan. Diretso nang dakpon kung dili man ugaling kamo tipon ngadto silang gustong pundok nga patipunan nimo, paipunan nimo. Dito kamo ipon sa ilaha. Kani ilang kagustuhan may gala dito sila sa minority black kay puros man ila tig depensa man nila. Mga kaigsoonan. Kung di ka mo ipon, halakasuhan ka. Kung di ka mo surrender, halakdakpon ka. Unang naitabo mga kaigsoonan. Kadali lang, kay mas stress taan ni karon. Alas 5:34 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time. Kining atong oras, gihatod ka na ito. Mahigala karon sa Crop Gold 3-in-1 Full Year Fertilizer. Mahigala ang kaabag sa itong mga maguma aron sa abundang ani o kita mga kaigsoonan. Ang ato ang backbone of the country, ang ato ang mga maguma, mao kini say alagad mga kaigsoonan ngadto kanila. Ang Crop Gold Full Year Fertilizer. Oras! Alas 5:34 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
9: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
10: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
9: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
15: Dili na lagi.
14: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
15: I'm tired. Stress.
14: Dong.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap.

0: Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
8: Nak, merienda time na!
9: Wow! Akong paborito na merienda! Sa Dian, bake shop, lamig, humok, o humot!
8: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ugang handa na itong na cake. Sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
9: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Long have we waited.
13: Tanduay First Five.
12: Zach Tabudlo.
13: Flo-G.
12: December Avenue.
13: Parokya ni Edgar.
12: And Kamikaze.
13: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five.
12: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
14: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
15: Balik tama ka trupa din karon sa Panaguban ang programang Exciting Pilipinas. Gamay lang kaya tong oras maigala, 5:42 na maigala sa buntag Philippine Standard Time. Itong oras maigala tapod, ato ang igahin kaninyo mga kaigsyon ang pinagi sa itong Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang ato ang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga kaigsyonan, inuman na ka na, gumikan kay doon na kinikayuhan para nga mabati sa ito ang lawas. Pag protekta sa ito ang kalawasan, mga kaigsyonan, nabunda kini sa metabolism and energy. Gumikan kay abunda kini mahigala sa medium chain triglyceride, mga kaigsyonan, or MCTs. Ngayon, direkta kining maka-convert sa tong atay mahigilangan to sa pure energy, mga kaigsunan. O inay nga mabuhi ang tambok pats mga kaigsoonan diha karon si mong atay wala una. Inagi mga higala sa tuang premium D3 soft gel capsule. Doon na mga problema sa atay mga kaigsoonan. Nala, inumanan ninyo ang virgin ang premium D3 human nga duna kini say virgin coconut oil mga kaigsoonan nga ingredients mga kaigsoonan. Gawas pa usab sa moringa seed oil. Papalit kini mga katrupa, diha karon sa to Mercury Drug Store sa South Star Drugs, TGP ug Generica Nationwide. 5:43 na nga itong oras, Philippine Standard Time. Ato nang atuan karon ang mga reports gikan sa to mga sister stations sa XFM Network Philippines. Una din mga kaigsoonan ko kining report karon na gikan sa Dakbayan sa Tagum. Kaya ay suspitsado sa magpamusil sa Buaya Road. Grabe na ginamahigala ang Buaya dito. Doon na kalsada. Sa Magugpo East, sa Tagum City, padayon pa kanukaroon nga giila sa kapulisan. Katrubang mo sa balita. Katrubang Lars Anyol, come in please.
16: Live report. Live report.
17: Padayon pa ang pag-ila sa Tagum City Police sa posibleng mga sospek sa pagpamusil ng netabo sa Buaya Road, Magugpo East, Tagum City, ngayon Mayo 20 sa hapon. Sa follow-up interview sa XFM Tagum News Team sa Milabay ng Adlaw, kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahand, Officer in Charge sa Tagum City Police Station, anana sa luwas ng kahimtang ang usa sa mga biktima, nga si Elias Runel. Apan, dili pa ni ini madetermina ang hulagway sa mga lalaki nga nakuha sa CCTV, nga nagabisita sa istasyon sa kapulisan.
18: Wala pa po si Legi hatag pangalan, pero ila pa tong istudyuhan tong among gihatag sa ilahang nga mga puputis.
17: Mahinom naman nga humana priso ang tulog ka mga lalaki tungod sa kaso papangawat o electrical wires sa street line sa Karkuta National Highway niya itong Mayo 16. Ado na matod pa'y wala mailing individual nga nagabisita sa police station o nagabanguta ng kabayan sa personalidad sa mga dinakban o guman kini ng kapiansa o nakagawas. Gipusil kini sa wala mailing mga sospek nga may resulta sa pagkamatay ni Alias Rooney o Alias Analin nga gituhang napagan o pagkaangol ni Alias Runel.
18: Nakakuha na ta og affidavit sa mga nabilin niya itong buhi na kung ano ito na sila og statement. Then ang ato ang gi-compare itong nag-check diri sa station, nag-inquire sa about sa ilaha. So atong gipakita sa ilaha kung ilaha ba yun yung kaila o na-identify ba nila. Pero dili pa makakuan kay ato pangitan o ang uban po nga kuha sa CCTV.
17: Mato ni Colonel Bahanda nga dako ang posibilidad nga gibalusan ang mga biktima sa ilang mga nahimong biktima sa ilang illegal nga trabaho. Human nakumpirma sa kapulisan nga ang tulog ka mga lalaki naduhig sa mga insidente sa kawat sa lain-lain lungsod o sa Tagum City.
18: Daghana kayo sila pong gibuhat nga sa laod, dili lang diri sa tuang sudad kundi dito po sa laing sudad. Nga grabe po yung mga tawahan na po ya, ano po, grabe ka hilabtanon. So mauna nga di po nato ikuan ang mga posibilidad nga daghan yun tinuod ang nasuko sa ilaha nga ilaha pong unayon o pangawat ang mga materialis.
17: Sa pagkakaroon, padayon pa ang paghipos sa kapulisan o mga ebidensya aron matubok ang mga responsable sa krimen o makabot sa mga biktima ang hustisya. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
16: Live report! Live report!
15: Salamat karubang Lars Anyol sa report alas 5:46 na sa Buntag Philippine Standard Time. Sa pikas kabahin mga katropa atong atuan sab karon ang dugang pa mga impormasyon mga reports gikan sa itong mga kaubanan. Dinirapita sa may XFM Jensan. Kafgo member nga nakatubang karon og kasong frustrated murder. Human nga gipusil nini ang iyang kaipon. Ato sayron kinadibugan detalye sa report niya karon si kadrupang Ivan Pulunan sa XFM Jensen. Kadrupang Ivan Pulunan, good morning. Please come in.
16: Live report. Live report.
19: Nagatubang karon sa kasong frustrated murder ang usa ka Kafgo member. Human gipusil sa liog ang kaiponing nakalabayng alas 10 sa gabi sa Sitio Blit, Barangay Ned Lake, Cebu South, Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Jonalyn, samtang ang suspect giila nga si alias Lorico, residente sa nasampit nga lugar. Base sa report sa Lake Cebu Municipal Police Station, nga nakadawat sila og impormasyon gikan sa Maito Municipal Police Station kabayen sa usa ka biktima sa pagpamusil nga gidala sa ilang jurisdiction alang sa dinaliang pagtambal nag-inusara og inom ang suspect nga may resulta matod pa sa ilang panaglalis hangtod misangpot sa pagpamusil sa biktima. Gidala dayon sa kapulisan ang biktima sa Maito Municipal Hospital sa Sarangani Province sa wala pa gibalhin sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal City alang sa dugang pagpanambal. Samtang ang suspect voluntaryong mitahan kang Second Lieutenant Brainerd A. Sarol, Platoon Leader sa Alpha Company, 105th Infantry Battalion Philippine Army, human gitugyan sa Lake Cebu MPS alang sa tukmang disposisyon. Ang mga otoridad nangandam na sa pagpasaka og angay nga mga kaso batok sa suspect kalabot sa maong insidente. Mga katropa, aron dili dali makapoy og ma-stress, bata sana ang pag-inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
16: Live report. Live report.
15: Salamat karubang Ivan Polunan sa report na nukad gikan sa XFM Jensai. Nabuntaga, may morning kaninyong tanan mga kaigsunan diha. Mga kaigsunan diha napita sa may General Santos City. By the way, si Dwayne Ben Arigo, Aringo mga kaigsunan. Good morning, Sir Idol, watching from CDO. Shout out Valencia. Abot sa bukid nun mga kaigsunan. Ang Koldar, so good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Morning nimo Sir Uncle Dars. Si Randy Arciaga Santisa sa listening kuno siya. Si paring Roger Kapangpangan sa tinuod lang Marcelo naman ni kay wala nay katungod mo storya ang usa ka individual balik sa atong nasanatian nadili maayo ang padala sa atong pangguberno kay ang mga involved gyud sa flood control ghost project. Ghost project. Mao na siya karon mga kaigsoonan ang kusgan. Silang hari. Haring gangis mga kaigsoonan. Juliana Liano, good morning Sir Brick. Sa adik po kasi ang administrasyon karon. Kaya wala nang mga respeto sa Senado ang mga deep hole. Asshole. Wala respeto sa atong mga senador nga gipili sa katawhang Pilipino. Yung pa ni paring Roger Kabangpangan mga kaigsoonan. All right. Wala na palang silbi ang Senado ngayon hindi dahil sa hindi ano, dahil hindi na nila ni respeto. John Vic mayabang ka pa ngayon dahil panahon pa ninyo ni asshole. Deep hole na lang para nga dili kayo halata mga kaigsoonan, no? Oops, wala naman tayo oras mga kaigsoonan. On that note, inyong katrupa sa Kanginan, katrupang Bricks Flores, magbili ka ninyo na lang uga usa ka may buntag uga mingon dalaygon ng Diyos Davao. God bless Philippines. Mingon pod, ang kamatuoran mo ay atong sandigan. Goodbye! Alas 5:51.
16: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! XFM 89.1 Davao City. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.
4: XFM. XFM.
15: Kaklarik sana.
4: Exciting.
20: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
21: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
21: Premium D3 coffee mix.
22: Premium D3 coffee mix.
21: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
23: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
24: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
25: ko. Santon Plus Herbal Oil.
27: Isang pahid lang sa pusog.
25: Desminoria.
27: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
28: At ako, iskun pa.
29: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
28: Opo, papa. Putang ng mesa.
29: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
28: Saton, pati na si, halo, himot ko.
29: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
28: B! Ah, man ako hinom.
29: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
21: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
23: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
23: Santon Gold Coffee Mix.

0: kilala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide og herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sad gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: XFM 89.1.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala kasako ang tapad sa makarot.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Exciting! Summer man nagkatrupa.
11: Ang saya-saya!
10: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
11: Katropa!
12: Summer na! Katropa!
11: Kaklarek sana!
10: Exciting!
9: Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas, alas 6 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Express Balita! Express Balita! Headlines! Headlines!
6: Upat ka pasahero sa naunlod nga MBCA Quezon J, padayong gipangita. Usa ka survivor sa Indonesia na rescue sigon sa CGDSEN. Amahan nga miluwas sa anak na lumus patay. Kapin 40 ka mga tao patay sa pagbusikad sa Myanmar. Alex Yala mag-team up kang Venus Williams sa Bad Homburg Open. Janice De Belen, suportado ang giingong relasyon nila Kayla Estrada ug Daniel Padilla. Indiano, nakabut ang world record tungod sa koleksyon sa paper cups. Alang sa health alert, mga atleta, dili gihapon hingpit nga luwas sa sakit sa kasing-kasing.
5: Express Balita! Express Balita!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higalama, Imbundag. Welcome sa tuwang Express Balita Karo Adlaw. Adlaw nga Martes, Pitsa 2 na nimbulan sa Hunyo, Tuig 2026. Kami niyong mga tigbalita karong orasa.
8: Katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abay. Sa itong mga pagbuhagay sa balita, una sa balitang lokal.
5: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Ang atong balitang lokal, atong nato sa Santong Plus Coffee Mix. Coast Guard District Southern o Southeastern Mindanao nagapamahayag upat kuno kamatod pang pasahero sa naunlod nga mga MBCA Quezon J padayon nga gipangita usa ka survivor sa Indonesia na rescue. Parayon ang hugot nga koordinasyon karon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kun na CGDSEM ngadto sa Maritime Law Enforcement Agency sa Indonesia sa padayon nga pagpangita sa naibilin nga upat ka mga individual nga na missing human maunlod ang sakyang Quezon J nga motor bangka. Gikumpirma sa buhatan nga lima ang sakay sa mga sea vessel apan usa lamang kanila ang nakasurvive ug sa katubigang bahin sa Kamburing Island sa North Sulawesi, Indonesia. Diin na sila usab na rescue. Gila ang survivor nga si J-Boy Masalta. Kisa na sa una na kini sa luwas nga kahimtang operen pang naglaom nga luwas nga ma-rescue ang iyang mga kaubanan nga gilang nga sila si Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon, Juruden Butal ug Resix Jokar Kia. Sumala pa sa CGDSEM, mga lokal nga residente o mangingisda sa Kamburing Island na naka-rescue kang Masalta o na-recover sa nini ang naguba nga MBCA Quezon J atol sa ilang search effort sa nakapalibot nga katubigan sa isla. Ikataho nga Mayo 28 pa, dihang milawig ang mga naisigutan gikan sa Barangay Barrio Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Padalungon ta gini sa Barangay Kamalig sa Sarangani Island. Diyang nasinati nini ang dakong balud ug kusog na hangin atol sa biyahe nung dani sa paglubog sa ilahang gisakyan.
5: Express Balita! Express Balita!
8: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, duha ka bag-ong bahin sa Davao City Coastal Road, ablihan karong Hunyo. Para Express Balita, si katropang Juvet Espanyol.
5: XFM Report!
2: Gikumpirma sa Department of Public Works and Highways kan DPWH 11 nga pormal nang ablihan karong bulana ang duha ka mga mahinungdanong bahin sa Davao City Coastal Bypass Road aron mapahupay ang kahuot sa trapiko sa Dakbayan. Lakip sa mga segment nga gitakdang maagian sa mga motorista mao ang 1.75 kilometers nga segment C nga nagsumpay gikan sa Rojas Avenue padulong sa Santa Ana Wharf o gang Rojas Exit portion sa segment B. Gilauman nga ang maong mega infrastructure project nga dunay kinatibok ang gitas-on nga 17.8 kilometers makapakunhod sa oras sa biyahe gikan sa Toril, Davao City paingon sa poblasyon ngadto na lamang sa 15 minutos itandi sa naandang 45 minutos karon pinaagi sa Davao Cotabato Road, MacArthur Highway og Quimpo Boulevard. Nasayran nga maong 4 lanes project adunay kinatibok ang kantidad nga 33.7 billion pesos lakip na ang konstruksyon sa 1.34 kilometers nga Bucana Bridge nga nagkantidad og 3.12 billion pesos pinaagi sa China Aid Grant. Matud sa ahensya nga gawas sa pagsulbad sa trapiko ang maong proyekto gidisenyo sab isip coastal shore protection aron mapanalipda ang mga kabalayan batok sa storm surge o gaduna sab kini gilapdon nga 25.54 metros nga kompleto sa bicycle lanes, sidewalk o drainage systems. Sa pagkakaroon, padayon pa ang dugang polishing sa konstruksyon sa Rojas Avenue exit o ang pagtrabaho sa segment D padulong sa Jerome Agdao. Din ginalantaw sa ahensya nga hingpit makompleto ang tibok coast sa road sa katapusan sa tuig 2026. Mga katropa, sug din yung adlaw sa paginamog healthy nga kape. Batasan na sa paginom ang Xanthone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa ka. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Dugang panghukad sa ito nga balita nga lokal, Davao City School, pagsalmot matupas sa Brigada Eskwela Inay paghatag og donasyon, gidasig nga to sa mga ginikanan na sumala sa Davao City School. Ang Express Balita, Marvin Ibano.
5: XFM Report.
9: Gibati karon sa mga magtutudlo sa Matina Central Elementary School sa Davao City nga labing gikinahanglan ang personal nga pagsalmot sa mga ginikanan o guardians atol sa nagpadayong Brigada Eskwela ning Simanahuna. Sa interview sa XFM Davao kang MCES Public Information Officer Angelo Delgado, gikinahanglan ang manpower ilabi na sa nasinating epektong hatod sa mga pag-ulan.
10: Yes, mas maayo gid untag mag-attend gid sila no. Okay man pud nang mga donation, mga in-kind materials, pero mas lamig gid tal ka nang mo servisyo yung sila volunteer kaya gamang taglimpiyon limpiyohan ng diri labi na kay kung nakabalita mo atong kusog gani kayong ulan nagnabahaan ba yun mi diri no so diri wala lang kayo ni mo nakita diri sa pisina kinao naman pero ang mga classroom kung imong suruyon especially ka nang nasa ground floor oo kailangan yun siya limpiyohan so kailangan na mo ang tabang sa mga stakeholders labi na sa itong mga kinikanan sa mga NGO mas maayong mong yun ang more hands no para madali na taglimpiyo mas maayong yun ang ready ang atong eskwelan physically na bago mag-open ang klase para pag-abri sa klase tuloy-tuloy na wala natin problema.
9: Bisan matud pa nga gidasig nila ang personal nga pag-apil sa Brigada Eskwela, gipasabot usab nga mudawat gihapon kini og money donations o mga materyales alang sa pagpalambo sa kanindot sa tulunghaan. Ilabi pa nga dili usab mapugos ang ubang mga ginikanan nga busy sa panginabuhian og dili makahigayon sa aktibidad. Nunot sa tibok semana nga kalihukan, gipasalig ni Delgado nga aktibo ang ilang health clinic alang sa bisan unsang emerensiya ilabi na sa kainit sa panahon. Naka-standby usab ang kapulisan sa paghatag og seguridad sa maong kalihukan. Nahimo nga malampuson ang Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony sa maong tulungaan nga gisugdan og rekorida sayo pa lamang sa buntag sa pagpasiugda sa enrollment ilabi na nga nagkaduol na ang ting klase. Mga katropa aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Alas 6:09 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Nakaserbisyo ang Department of Health o DOH og anaa sa 1,484 ka mga households sa indigenous people sa Lagyong Barangay sa Davao City. Pinaagi kini sa puro kalusugan nga nagtumong sa gilayong paghatag og primary healthcare services ngadto sa purok level. Sumala ni Davao City Health Office District Health Personnel Dr. Jerwin Emmanuel Butyong nga sanggad sa balatian sa komunidad mao ang hypertension, diabetes ug respiratory infections. Usa sa mga lugar nga nabisita sa purok kalusugan mao ang barangay Malamba Marilog District nga dunay 6,300 ka populasyon nga gipuy-an sa komunidad sa Ata, Obomanovo ug Matigsalog. Nagikan Ang puro kalusugan sa pulo nga purok o sa ka-political unit sa barangay nga nahimong frontline sa mahinungdanong serbisyo sa gobyerno.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kita 10 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Dunga pang hukad sa itong balita nga lokal, pormal nang gisugdan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11. Ang paghatag og cash relief assistance kini o CRA alang sa mga kwalipikado nga service delivery riders sa Davao City. Sugod kag kapong adlaw, Hunyo 1 hangtod Hunyo 6, himuon ang payout sa Agdao Public Market. Diin target sa ahensya nga mahatagan og ayuda ang kapin 12,000 ka mga benepisyaryo. Gipahibalo sab sa ahensya nga ang matag kwalipikadong rider magadawat kini og 5,000 pesos nga pinansyal nga tabang aron kini makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga gastuhanan og sa padayon pang pagpanarabaho sa delivery sector. Matod sa DSWD, kabahin kini sa paningkamot sa gobyerno sa pagtabang sa mga delivery riders nga napiktuhan sa nagadaiyang hagit sa ekonomiya og operasyon sa ilang trabaho. Parehong sab ang koordinasyon sa ahensya sa mga delivery companies og partner agencies aron nga mapalapdan pa ang implementasyon sa programa sa ubang mga syudad o probinsya sa rehiyon.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, nag-apod-apod ang Department of Agriculture 11 pinaagi sa livestock program ug 4.5 million pesos nga cattle production project ngadto sa municipal government sa Lupon, Davao Oriental aron nga mapalig-on ang local nga industriya sa kahayupan sa lungsod. Gipahigayon ang blessing og turnover ceremony aron opisyal nga itugyan ang proyekto ngadto sa lokal nga panggamhanan ug mga mag-uuma nga benepisyaryo ubos sa Livelihood Economic Enterprise Development o LEAD program. Lakip sa proyekto ang paghatag og dekalidad nga baka, pagtukod og tukmang pasilidad alang sa pag-atiman sa mga kahayupan og pagpaila sa modernong pamaagi sa livestock management aron mapalambo ang produksyon. Matud ni DA 11 Regional Technical Director for Operations Mary Ann Constantino, padayon ang suporta sa ahensya sa mga inisyatiba nga makatabang sa pagtubo og pagligon sa lokal nga industriya sa kahayupan sa rehiyon. Gilauman nga pinaagi sa maong proyekto, mosaka ang produksyon sa baka sa Lukpon ug mas mulambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma sa maong lungsod.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kita 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuang mga hukad sa balita, balitang regional.
5: Balitang lokal, balita sa lokal. Balitang regional, balita sa regional.
3: Ang atong balitang regional, ato ka na to sa Santon Vitamin C. Amahan nga miluwas sa anak na lumos patay. Ang Express Balita, manukad ni Stanley Duenas.
5: XFM Report.
11: Patay ang usa ka amahan nga residente sa lungsod sa Bulawi sa buong resort human kini nalubos sa tol sa usa ka family outing sa Heaven Beach Resort sa Dabitan City sa buong Garol Norte di Balangdugay. Nailag na patay nga si Jihel Velasco 46 anyos residente sa Barangay Gunusan Bulawi sa buong resort og naluwas ang iyang anak si Alias Dudoy. Nag-ibusab sa nakabsan sa kinabuhi ang nagngalan og Jimar Iniego 16 anyos residente sa Barangay Sibugang Josefina sa buong Garol Sur. Sumala sa report, dito ang naanod batod pa ang mga biktima gumikan sa kusog na balod sa maugadagat. Magkita sa usaka video nga gihimo pa unta ang pag-CPR sa mga biktima pa nagkabsan ragihapon sa inulamang kinabuhi. Ang mga batod pa kahitabo nagbilin og dagong kasubo sa pamilya og komunidad. Ilabi na kay gihalad sa amahan ang iyang kaugalingong kinabuhi aron lang maluwas ang iyang anak. Kadrupa mo sa balita, gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako si kadrupang Stanley Duenas, XFM News.
8: Sa katapusang hanig sa balitang regional, 36 anyos giluba sa katagay sa inom. May Express Balita si katropang Prince Obra.
5: XFM Report.
12: Pabiling karon nagpaalim sa balitang balanan ag usa ka lalaki nga biktima sa pagpangluma alas 8:00 sa gabi Mayo 31 tuig 2026 sa Prokdos Forsaco 4 Barangay Malinaw Kalilangan Bukidnon. Ang biktimang si Alias Carto 36 anyos residente sa Forsaco 4 sa Barangay Malinaw samtang ang suspect ngailang si Alias Carding 39 anyos residente sa Forsaco 3 San Vicente Ferrer Kalilangan. Base sa report nga nag-inom ang biktima, ang suspect dihang kalit lang naglalis ang duha tungod sa misunderstanding. Inungdan nga mahitabo ang pagpanunggab. Ang biktima, nagangkurog usa kasama dinunggaban sa ubos sa bahin siyang likod. Human sa pipila ka minuto, sa barangay captain sa Port Sacotres, uban na mga tanod giturn over ang suspek ngagtos ka pulisan. Human voluntaryong mitahan ang mga opisyal sa barangay. Siya karoon ang suspitsado na pabiling kustudiya sa Kalilangan Municipal Police Station o posibleng mag-atubang sa tukmang kaso dito sa korte. Napablima ka sa bukol-bukol si mong panglawas isang tumplas gulmunian alang sa nakiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
5: Express Balita! Express Balita!
3: At unag na 15 minutos na paglagutok sa ika alasay sa buntag o karoon sa itong mga hukad sa balita, balitang nasyonal.
5: Balitang nasyonal! Balita sa nasyonal!
3: Ang atong balitang nasyonal, hatog nato sa Premium D3. Detalye sa itong balitang nasyonal, manukad sa itong sister station, ang XFM Mega Manila.
13: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, inaresto kahapon ng mga otoridad sa pamumuno ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng CIDG si Senador Jinggoy Estrada sa loob mismo ng Senado base sa isang warrant of arrest. Hinarang muna ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-aresto dahil gusto niyang ilabas muna sa gusali ang senador bilang pagrespeto sa tradisyon at kapangyarihan ng Senado. Tinanggihan naman ni Remulla ang pakiusap na ito at sinabing nawala ng ganoong pribilehyo ng mga senador matapos tumakas noon si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senate facility. Ipinaalala ng kalihim na wala nang pwedeng magtago sa loob ng Senado dahil susundin pa rin ng pulisya ang batas at ang utos ng korte kahit may ibinibigay silang kaunting konsiderasyon. Matapos basahan ng kanyang Miranda rights, dinala agad si Estrada sa presindo para sa processing habang ang iba naman niyang kasamahan sa kaso ay kusang sumuko sa Sandigan Bayan.
5: Express Balita! Express Balita!
13: Ikinulong sa Quezon City Jail sa Payatas si Senador Jinggoy Estrada kagabi matapos itong ipag-utos ng Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong plunder na walang kaukulang piyansa. Kusa namang sumama ang senador sa mga otoridad mula sa Senado kahapon ng hapon upang dumaan sa booking process sa Camp Crame bago tuluyang dinala sa korte at sa pasilidad ng kulungan. Kinarap din ni Estrada ang media kasama si DILG Secretary John Vic Remulla kung saan iginit niyang wala siyang kinalaman sa anomalya sa mga flood control project ng DPWH na nagkakahalaga umano ng 573 million pesos na kickback. Ibinunyag din ni Estrada na marami umanong nag-alok na ibasura o ibabasura ang kanyang mga kaso kung tatalikuran niya ang majority block sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngunit hindi niya ito tinanggap at nanindigan na mananatili siya sa panig ng kanyang mga kasamahan sa Senado upang ipagtanggol ang kalayaan ng institusyon laban sa mga external political pressure. Bilang patunay ng kanyang malinis na intensyon, personal din niyang ipinag-utos sa Senate Secretary na itigil muna ang pagpapasahod sa kanya habang hindi pa natatapos ang paglilitis sa kanyang kaso. Ito na ang ikatlong pagkakataon na naharap sa kasong plunder si Estrada sa nakalipas na 25 taon.
5: Express Balita!
13: Samantala, isinugod naman sa ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos makaranas ng matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder. Kusa namang sumuko si Bunoan sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame ngunit kinailangang ilipat agad sa PNP General Hospital nang umabot sa 192 over 100 ang kanyang blood pressure. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mananatili sa ospital ang dating kalihim sa ilalim ng mahigpit na bantay at dadalhin lamang sa Sandigan Bayan kapag inineklara na siyang maayos ng mga doktor. Nagmula ang kaso sa mga umano'y anomalya sa mga flood control project kung saan kasama ring akusado si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong sa Payatas matapos mapatunayang nasa mabuting kalusugan.
5: Express Balita! Express Balita!
13: Hindi sumipot sa sesyon kahapon ang lahat ng 13 mambabatas mula sa majority block bilang umano'y protesta sa pag-aresto sa kanilang kasamahan na si Senador Jinggoy Estrada. Present naman ang lahat ng miyembro ng minority block sa pangungunan ni Tito Soto, ngunit halos 2 oras silang naghintay sa loob ng plenary hall na pinatayan pa ng aircon bago tuluyang naglabas ng abiso ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na kanselado na ang sesyon. Umalma si Senador Raffy Tulfo at tinawag na dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin ang ginal. Wala naman umanong bagyo o matinding dahilan para hindi sila pumasok sa trabaho. Dismayado rin si Senador Juan Miguel Zubiri dahil sa loob ng kanyang 14 na taon sa Senado, Ngayon lang nangyari na hindi sumipot ang isang presiding officer sa kanyang trabaho. Binigyan din naman ni Senador Sherwin Gatchalian na isang malinaw na violation of the rules sa paglabag sa patakaran ng biglaang pagbawi sa sesyon ng walang nagaganap na konsultasyon sa mga mambabatas.
14: Express Balita! Express Balita!
13: Nakiusap si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga senador ng minority na protektahan ang kalayaan ng Senado para hindi tumadiktahan ng ibang individual na nagpapalala sa sitwasyon. Sinabi ni Cayetano sa kanyang post na ang Senado ay kapantay ng ibang sangay ng gobyerno at hindi ito isang premyo na pwedeng pag-agawan o basta na lang kunin ng kahit sino. Inamin niya na normal lang ang awayan sa pwesto pero mas maganda kung aayusin ang mga problemang ito sa loob mismo ng Senado nang walang ibang nakikisawsaw. Ipinaalala rin niya na sa Diyos at sa taong bayan lang may pananagutan ng mga senador, kaya hindi dapat ginagawang currency o pambayad utang ang kalayaan ng institusyon. Sa huli, hinamon niya mga senador na sabay-sabay munang manahimik bilang isang uri ng protesta upang maipakita ang kanilang pagkakaisa at para mapaisip ang publiko kung bakit kailangang humantong sa ganito ang sitwasyon.
14: Express Balita! Express Balita!
3: Alas 6:21, balik din sa to sa Dak Ben sa Davao. Karon ato ang luparan at mga balita, balitang international.
5: Balita sa international. Balita sa international.
3: Ang atong balitang international hatog kanato sa Vision X Plus. Sa detalye, dili moubos sa 46 ka mga tawo ang namatay samtang 70 pa ang nasamdan sa usa ka kusog nga pagbusikad nga nitabo sa Nakam Township sa Northern Myanmar. Sumala sa mga rescuer nakip sa mga namatay ang mga bata samtang parayon pa ang pag-ila sa ubang mga biktima sa insidente. Ipahayag sa Taang National Liberation Army o TNLA nga ang pagbusikad resulta kini sa aksidente nga pagdetonate sa mga eksplosibo nga gitipigan alang sa mining o quarrying operations. Parehin pa ang investigasyon aron nga masayra ng eksakto nga hinungdan sa insidente o gamatino ang opisyal nga gidaghanon sa mga biktima. Nasayran nga parehin gihapon ng kagubot sa Myanmar sukad sa military takeover niadtong 2021 nga maoy hinungdan sa kadaiyang armadong panagbangi sa nasod.
5: Express Balita! Express Balita!
8: Samtang sa pigasbahin, gibantayan karon sa mga health authorities sa Brazil ang duha ka posibleng kaso sa Ebola sa mga syudad sa Sao Paulo o Rio de Janeiro. Matod sa taho nga usa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of the Congo ang gi-isolate human makasinati og hilanat og uban pang sintomas nga posibleng may kalabutan sa Ebola. Bisa negatibo ang unang resulta sa Ebola test, padayon gihapon siyang gi-monitor sa usa ka specialized infectious disease facility isip pag-amping. Samtang sa Rio de Janeiro o sa usab ka lalaki gikan Uganda ang giobserbahan human makasinati og ubo, pagkurog og kalibang apan positibo kini sa malaria. Gibuhat ang maong mga lakang samtang nagpadayon ang Ebola outbreak sa DRC, din kapin o sa kalibo ka suspected cases og hapit 250 na ang namatay sukad sa deklarasyon sa outbreak ni adtong Mayo 15.
5: Express Balita! Express Balita!
3: Alas 6:23, ato ang balitang paugnat sa kusog.
5: Balitang sports! Balita sa sports!
3: Ang balitang sports, ato ka na to sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, gireport sa Tennis Channel nga makig-team up si Filipina tennis star Alex Iala kang kanhi world number 1 Venus Williams alang kini sa double draw human sa Bad Homburg wild card entry sa singles. Kiniunya ang unang higayon nga magpares ang duha kung asa kinunduman nga gipildi ni Iala og Iva Jovic sila Williams og Elina Svitolina 7-6-6-1 sa ASB Classic sa Auckland sayong bahin ning tuiga. Magsugod ang WTA 500 event karong June 21. Apan wala pa na-publish sa ilahang website ang listahan sa full official player. Ning kasamtangan, nagigtigi una si Iala sa Birmingham Open alang kini sa iyahang grass campaign.
5: Express Balita! Express Balita!
8: Alas 6:24 sa Balitang Showbiz.
5: Showbiz News! Showbiz Balita!
8: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Gipadayag sa veteranang aktres nga si Janice De Belen ang iyang suporta sa personal nga kinabuhi sa iyang anak nga si Kyla Estrada, kakaron ginalink sa aktor nga si Daniel Padilla. Sa usa ka interview, giingon ni Janice nga ang labing importante alang kaniya isip inahan mao ang kalipay sa iyang mga anak ug ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Matod pa niini nga wa siya katungod nga manghilabot kung makita niyang malipayon o kontento ang iyang anak sa usa ka relasyon. Gipasabot usab sa aktres nga importante ang pagsalig sa kapasidad sa iyang mga anak sa paghimo ug pagbarog sa ilang kaugalingong mga desisyon. Nahimong sentro sa mga espekulasyon ang giingong relasyon nila Kyla ug Daniel human sila makita nga magkauban sa nagkadaiyang okasyon ug sa bag-ong mga hulagway nga gipost sa aktres sa social media.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:25 sa atong balita nga LRG. Kon lahira gyud. Atod kanato sa Santon Plus Gold. Indiano nakab-ot ang world record tungod kini sa collection sa mga paper cups. Nakabot sa usa ka 57-anyos nga lalaki gikan sa India ang usa ka world record human sa iyang talagsaon nga koleksyon sa mga paper cup. Gilang lalaki nga si Sonel Joseph, usa ka social worker, adunay koleksyon nga 858 ka mga paper cup nga gikan kini sa 31 ka mga nagadaiya nga nasod. Nagkalain-laing usab ang gidak-on nini gikan sa 5 milliliters hangtod kapin sa 500 milliliters. Mato pa ni Joseph, sukat pa sa iyang pagkabata, hilig na siya sa pagkulikta og nagadaiya nga mga butang sama sa silyo, sinsilyo, postcard ug uban pa nga mga memorabilia. Dili kini ang unang higayon nga naka-record siya sa kalibutan. Kaniadtong 2013, nakabot usab niya ang world record tungod sa iyang dako nga koleksyon sa mga phone cards.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Alas 6:26 mga katropa, sayron ta ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Mga atleta, dili gihapon hingpit nga luwas sa sakit sa kasing-kasing. Gipahimangnuan sa mga health expert nga bisan ang mga atleta dili gihapon hingpit nga luwas sa sakit sa kasing-kasing. Matod sa mga eksperto, ang heredity, taas nga cholesterol ug uban pang kondisyon mahimong makadugang sa risgo bisan pa og aktibo sa ehersisyo ang usa ka tawo. Adunay mga kaso diin ang ubang atleta nakasinati og kalit nga cardiac arrest tungod sa wala madayag nga problema sa kasing-kasing. Gidasig ang publiko nga magpa-check up kanunay ug magmentena og himsog nga panginabuhi aron nga malikayan ang maong sakit.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Og higala man kutong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw, adlaw nga Martes, pizza 2 na ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Good morning mga katropa.
8: Good morning mga katropa, maing buntag kaninyong tanan. Second day of June na katropang Alan og 6 months to go. Pasko na. Yeah. Paspas kay ang countdown.
3: Baka 6 months, 3 months na lang ay.
8: 3 months na lang ba? Oh. Atigin ako 3 weeks na lang magpasko na.
3: July, August, September.
8: September.
3: Magawas. Sugod mangod ang Pasko, Bear months.
8: Yes, sakto po, no? Magawas na si Jose Marichan. Mm. Ito mga katropa, atong sugato, no? Ang atuang bulan sa Hunyo nga healthy tang tanan, pinaagi sa pag-inom sa itong Xanthone Plus Coffee Mix para pagbuntag pa lang mga katropa, healthy na itong ginainom nga kape, wala pag yung caffeine mga katropa. And makatabang sa ito ang panlawas ug para ligo na itong immunity, inom sa itong Xanthone Vitamin C. Yeah. Maing buntag katropang Jing Pagarido, Dato Makasyog, maing buntag pud kang Sir Archie Senolitsak sa may San Rafael Baliti, Davao City, always monitoring daw sa atong station. Katropang Elmer Curioso Cabilio, maing buntag katropang Bell Chubbs, Carlo Jose James Torrefranca, Mary Ann Martellino, maing buntag once again kaninyo mga katropa.
3: Yes, good morning mga katropa. Dugan pa mga tips sa tuang panglawas mga katropa. Unsaon nato kini nga maampingan? At ang iusap ang programa, kauban na ito dya si Doc Remili Tuuy, musulod na sa The Secret of Health. Mga katropa, sa ito ang programa nga Bulsay, ito na tayo raffle karon nga nabinbin, mga katropa. Wow. Sa ito ang mga gusto nga mag-staycation din na sa New Year's Peak Mountain Resort o katong gusto nga makainom. Sa ito ang mga kape din mga katropa nga nagkakapi ka na, natambalan ka pa sa mga Santon products o kanyang mga produktong herbal o kape din sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Sa ngalan sa tuwang kritibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
8: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, pahabol nga greetings kang Sir Richard Ramos. God bless kaninyo katropa. Kini si katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropa, katropang na Alan Abais, kami mag-ingon.
8: Kamaturan ang sandigan!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita!

0: Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian.

0: Nya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
2: Kaklarek sana.
1: Exciting.
3: Exciting. Summer man nakatrupa.
2: Ang saya summer.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklarek sana.
3: Exciting.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM 89.1, alas 6:41 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa, Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!

0: Good morning! Good morning! Good morning!
1: Alan Abais, Bullseye.
2: Kumusta estamos, mga amigos y amigas? Welcome sa ato mga parikoy, mga parikay, ato mga kaloman, ug mga kaloman sa matag lugar ug probinsya sa rehiyon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, ug Davao Oriental, ug kutubuga sa maabot atong pagsibya sa kapaginaot nga kanunay kita buligan sa grasya sa tuang labaw ang magagagahom atong nga Sipen Sound sa matag usa ka destinasyon pasod gawas sa tundak sa Davao. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning! Good morning! Mga higala o mga darling, lainapod nga takna edisyon sa tuang panaglawig sa kanginan, mga katropa. Kumusta naman mo din na, mga sano o mga sana? I hope nga okay lang ta sa all right. Kanang okay, daghag meaning na. Na ay unggoy nga kiat, na po'y unggoy nga karagan, doon na po'y nga unggoy nga kawatan. Kinsa kaha ning unggoy nga kugihan. Okay na lang siguro, tawag kong tag-unggoy, bahalag unggoy, basta kay kugihan mga katropa, pero unggoy na kawatan pa. Nako people, mga kaibigan. Ito, kumusta mo din na? I hope nga kitang tanan mga katropa, doon na tayo mga pipilag ka mga pasalamatan sa tuang labaw magagagahom. Number one, siyempre, ang atuang magagagahom nga makaingon ta mga katropa, Lord, ikaw na talaga. Ikaw na yun nga mo ang kaning sandiganan sa tanan ng mga problema. Iyang manang saad ka na to, mga katropa. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. And in my Father's house there are many mansions, and if it were not so, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, iyang saad, mga katropa, I will come again and receive you unto myself. Ang akong pinaka sinaligan nga saad o ganang nga kiningi sandigan sa kanunay, kananingon siya mga katropa nga, for where I am, there you may be also. Ang mga katropa nga, kung asa kita, asa siya at tuwa usab kita, asa kita at tuwa usab siya, muna nga draw near to God and God will also draw near to you. Ang nga urasa mga katropa, Lord, panalangin ni ang kining ato ang mga sukin ti paminaw karon. Labi na to mga naga-monitor pasaludo gawas sa tong Dagpen sa Davao. Sa 182 sa to kamang kabarangayan, good morning na tong tanan.
0: Good morning.
2: And God bless us all mga katropa. Kung may mga pagsulay na to mga katropa, ato ka na nga pasalamatan Lord, kay kung walay mga pagsulay, dili kami maligon. Bravo si Apostol Pablo nga diha siya naligon mga katropa siya ha mga weaknesses. Iya siya giingon og duol sa Ginoo sa iyang mga trouble. Kana mga thorns of the flesh, muna mga trials, temptations, and kini mga struggle na to mga katropa samtang niya pataning kaliputana. Muna nga, kinahang lang gayod nga mapasalamaton ta first day in the morning. Lord, thank you. Kaya nakamata pa mi. Libre ang among ginhawa, Lord. Salamat kay mahal kayong ginhawa sa ospital tag 40 mil.
0: Bullseye!
2: Good morning, Jim Pigredo and Mary Grace Cruzada. Good morning po ni Marina. Masayo kayo nga nakamata ka ng mga tropa.
0: Good morning!
2: Yun G. Danghil Guminang, mayong buntag, watching from Lunganapan, Laak, Davao de Oro. Good morning!
0: Good morning!
2: Jim Pigredo, mga katropa na manginom na punta o kape. Kape na tambal pa. Salamat kay Jim Pigredo. And Martin Navaris Manggiran, good morning. No? Jing Pigredo also, nag-share na. Sa mga nag-share, nag-like, nag-follow, mga katropa, karong adlaw, doon na tayo, raffle! Nako! Kaya nakabinbin na itong raffle last week, mga katropa, kaya nabisi ang inyo ang yours trolley. Muna nga, kaming tanan, mga katropa, doon na mga team building. Muna nga, dito may nagmalampusan namang team building sa mabugnaon nga lugar, ang New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. So, good morning atong tanan, mga katropa. Welcome sa itong programa nga Bullseye!
0: Bullseye!
2: Hatod nga ito, siyempre, sa Yes to Health Incorporated. O sa mga produkto, mga katropa, gigaman ni ang mga Santon products. Labi na ang Santon Plus Gold. Doon natin Santon Plus Coffee Mix. O siyempre, ang akong giinom karon, mga katropa, ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Kaya medyo isog-isog ni nga kape. Mas ganahan ko ni mga katropa kung ikaw nagluya-luya ka niya. Tapos sa katulugon pa diyog ka, inom ka o Premium D3 Coffee Mix. Moni ang vitamin D3 na ito mga katropa, alam nito mga trabahuso, I suggest kini inyo hang inuman. Pero katong gusto mga makadetox mga katropa, ang itong lawas, maayo, malagsikon, ma-energize ta, paspas kayo. Ang kini nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ang bagay sa itong tanan. Kini ako ang ginom karon, ang premium D3 coffee mix niya. Bugno naman eh. Muna nga higop sa pubre sa tamang katropa, ha? Pagkananam! Pagkanamit! Pagka dili na gyud ta ingon og makalimot sa ato mga utang.
3: Pinawa.
2: Dito ni ato ang kape mga katropa. Labi na kung moinom ka og kining Santon Plus coffee mix. Makatabang kini sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawagtang sa ato ang mga memories mga katropa. Pakusgon pa gyud ang imong cognitive function sa imong utok nga mao hinungdan sa pagkawala sa memorya og ma-regulate mga katropa ang pagpitik sa kasing-kasing og mapakalma kini sa ato ang nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala man ni caffeine. Ngunit galing nga ito mga katropa nga ang Santon Plus Coffee Mix, kape na tambal pa. Yeah, siyempre, samtang nangapita mga katropa ay kalimot sa pag-relax sa ito ang relaxation place na ito mga katropa, ang New Year's Peak Mountain Resort. Exercise sa mga tuhod sa kuang mga kaumanan din mga katropa. Ito po ni Agis Tunga na may shortcut sa kilid mga katropa. Nga lungkat ito pero dili kayo ingon og na nakatirik. Good morning sa mga taga New Year's Peak mga katropa. Lina Ma'am Tess o ginila ni Ma'am Liza o Ma'am Melz. Good morning at tutanan diyan mga katropa. Kung kapoy na ka sa kainit o kasaba ni itong Duck Benz Davao mga katropa, muna yung akong giningon nga ato na ta sa New Year's Peak Mountain Resort dito na himutang sa Marilog District na itong Duck Benz Davao. Dito mabati nimo ang bugnaw og priskong hangin sa kabukiran og banpod sa mga nindot kaayo nga talanaon nga makaparelax ka sa imuhang una-una mga katropa. Og mas malingaw pa jud ka mga katropa sa amtang nagatilaw ka sila ang mga delicious kayo nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Bisita ang ilahang Facebook page sa New Year's Peak Mountain Resort diyan imutang sa Marilog District ning atong Dakbayan sa Durian. Good morning, good morning, good morning.
0: Good morning.
2: Ato na kita ay 49 minutos ng palabay sa Galasay sa Buntag. Dita maglangan mga katropa, ito ang nalikitan ng mga balita karon sa tuang palibot mga katropa, mga headlines karon sa tuang programa nga Bullseye. Ato kinipag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wataman sa'yo mga katropa, ikaw ako na po naman yung unod sa mga balita. Mga good news o bad news karon na ito ang tagan o pagtagan mga katropa sa itong mga issue for issue sa programa ng Bullseye. Ato niya tangan mga katropa, ha?
4: Headlines!
2: Ang mga pagdungon karon rin sa itong palibot, ato ning dokdokon ang ilahang mga lingagnag.
4: Headlines! Headlines!
2: Upat ka mapasahero sa na-onload nga MBCA Kisel J, ang parin pa kini nga gipangita mga katropa sa mga pod nga kanagani maglawig ka sa kadagatan, labi na ning diri sa may Sarangani area. Open sea naman guna pag gawas ni mo din ang mga tropa at bang lana sa kining open sea o nga dagko kayong balod mga tropa maniid punta tayo eh. Ha? Mamanguta na ta sa ato ang mga tagapag-asa na kung kaning okay ba sa all right na to kumubiyahe ta mga katropa nga dagko kayo ang mga balod. So dunay upat ang mga namising, I hope nga makasurvive sila. Duha ka mga bagong bahin sa Davao City Coastal Road, ablihan karong bulana mga katropa.
4: Headlines, headlines.
2: That's good news kay makalaos-laos na siguro kita mga katropa din sa may Boulevard area. Katong gusto mo laos mga katropa nga to sa may Magsaysay Park, nga to na kini sa asa mga katropa, makahigayon kita sa pag shortcut na sa may Agdao. Pwede na mo diha makalaos-laos mga katropa sa tuwang Coastal Road. Lagpakan natin yan, ha? Ganyan ang ating Coastal Road. Napakaganda. At napakaganda talaga. At napakaganda.
4: Headlines. Headlines.
2: Pagsalmot sa Brigada Eskwela, gidasig nga to sa maginikanan. O yung maginikanan ha, imo pagsalig din ang anay kwarta ha. O niya, imingon mo nga, ma'am, mag-donate lang mi o kanang money-money ma'am. Bawal ra ba ang donation? Ingon ni Dudong Atilio, bawal ang donation. Oo, pero mudawat mi og donor. Bandamay. Bawal daw ang donation. Kung mag-donate ka og pintura, pwede, pero cash donations ang gipasabot diya sa DepEd 11. Kay kung cash magod mga katropa, medyo very tempting ba? Tempting ni, bisag kinsa mga katropa, basta gani, kwarta gani, kwarta na gani, kwarta na guna mga katropa. Una nga, may pa yung mag-donate mo mga items o gusto mo ganang, di mo ganun yung makaanhin ma'am, pwede ma'am, unsay ang mong matabang din na, unsay kulang din ma'am, pintura, silhig, kawan pa, ganang floor wax, o, okay na, pero kung kwarta, ma'am, ikaw nalang palit o ganang, kung naman, 500 mo, Unya managhan ang mga tag 500 mga katropa, wala na yung mga mahimo din na sa tawag ani nga eskwelahan. Unya pagabot sa punto mga katropa, ang maestra tuwa na naga-shopping na, ha? matintal gyud ka. Una nga ginikanan mas mayo gyud nang naamoy body dito ba nga nagahinlo. Ano kasi manaha mga katropa ang brigada eskwela, ang Donya kaning Donya kanay sa NHA nga eskwelahan. Donya Carmen ba na diha? Dili di kadili na drans so kaning sa may elementary school mga katropa. Tapad naman sa Duterte National High School sa drans mga katropa og kanang padulong ka dito sa NHA Bangkal. Naay mga eskwelahan diha sa elementary mga katropa. Diyan sa may Purok 54, diyan sa may NHA, nanawagan po sila mga katropa sa mga ginikanan nga tambong mo sa Brigada Eskwela. Mato pa sa principal nila mga katropa o sa mga maestra. Sama na lang kang Joy Zabala. Good morning. Purok kalasugan sa DOH 11, nakaservisyo na kini og 1,484 ka mga balay sa IP community.
4: Headlines.
2: Nakarato na ha, kanang programa sa DOH ha. In terms sa purok kalusugan, cash assistance po sa mga delivery riders sa Davao City, gipangapod-apodag ni.
4: Headlines.
2: O ganay 4.5 million nga cattle production project ang gipangapod-apod sa.
4: Headlines.
2: At balita nga regional amahan nga miluwas sa anak na lumos in taon patay. Ambot, no? Kaya ang tao mga katropa basta normal lang kini nga maglangoy nya mabikugan makasurvive gyud, pero kung nakainom ka
4: headlines
2: maniid lagi mo ba kay dili mayo ang kadagatan kagahapon adlaw. 36 anyos giluba sa katagay sa inom.
4: Headlines.
2: Kaning kadumdum ko ni amo ang kaila mga katropa nga siya pay gabangka, siya pay gapainom nya tapos nangahubog na nagmaoy tong ilang gipainom, sila pay ang gipainom pay nanunggab.
4: Headlines.
2: Kaboy kaila mga katropa nga nagpainom din na sa may mental area kanang mga sundalo po di ang nakainom mga katropa, perting lami agyot pagkahuman nangahubog na siya pay gipasalbahan. Porbida gyud. Kaya lagi daw, ang rason na itong isa kasundalo nga nagmaoy mga katropa, burit man daw mga istorya. Buda, basag yan na nagburit-burit na kaya siya may nang libre anak. Diba? Sa burit kay mga istorya, mga god, nahubog na, pati ka burit. May nalang ng burit. Burit na labuan, kung siguro yung burit, muna nga namusil ka. Itong apilta sa nagpabarangay itong mga katropa. Kaya lagi, ang motor po nga gamit ng god po, motor sa kumagulang, mao po yung gidukdok niya pag mayog bato, nalata. Naapil noon ako magulang noon sa pabarangay. Galong nagmaoy. Ipainom na musil. Muna'y 36 anyos pareha niyo. Giluba sa katagay rapon sa inom.
4: Headlines.
2: Kunya ng lupa. Ha? Sampa, bagyod. Sa itong balitang national mga katropa. Doon ay good news mga katropa. Palagpagan natin ito ha. Atong mga paa. Doon ay dako ko nung rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Epektibo karong adlaw. Magkano naman 'yan ang rollback na 'yan, ha? Kasi dako mangkaha. Arangkada karong adlaw mga katropa adlong Martes ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo, no? Ang detalye may kalabutan na naman katropa ato ni nga tagad ug pagtagad sa tuapod ng mga balita unya taud-taud, ha.
4: Headlines.
2: Sa pikas bahin mga katropa sa balitang international, kapin 40 ka mga tao patay sa pagbusikan sa Myanmar.
4: Headlines.
2: Brazil nagmonitor sa duha ka posibleng kaso sa Ebola.
4: Headlines.
2: Sa atong balitang sports, Alex Iala mag-team up kang Venus Williams sa Bad Homburg Open.
4: Headlines.
2: Balitang showbiz, Janice de Belen suportado ang relasyon sa anak nga si Kayla Estrada. Matingala bitaw ko ani mga katropa ni mga artista, dili pareha mga apelyido. Yang ayang amahan ay ang inahan si Janice de Belen, pero ang anak kay Kayla. So ang iya magong anak maguni ni John Estrada. Kung wala ko masayop. Sa mga kanakaraan ng mga artista mga katropa dito maliba na. Janice de Belen, ay binagatong panahon nila ni Julie Viga. Kunya sa bago-bago nga tugon mga katropa, panahon nila Rosana Roses. Panahon nila ni Christina Paner. Mga mga paborito nga artista ni Katropa Romel. Panahon nila ni Marvin Ibano, mo na ni Heart Evangelista na nila ha. Onya, kisa pa ni mga bagong artista karon nga wago kaila si Bibi Gandang Hari, panahon pa man ni Roger na. Bibi Gandang Hari, Roger ka pampanga na. Kaya idol kanya si Rostom Padilla katong nagmista pa. Siya perti adulad yun ako ni Rostom Padilla. Perti isugag yun. Kaya man, nangamatay ang mga Muslim nga mga rebelde. Sila nga pagpagig kininga away dito. Kauban si Rubin Padilla. Kuya yun kay si Rostom Padilla. Karoon kay nagbibi. Gandang hari naman. Kuya lang Japon, Brother Roger.
4: Headlines.
2: Dato ang balitang LRG, mga katropa, in Jano, nakabot ang world record tungod lang sa collection sa mga paper cups.
4: Headlines.
2: Ayun mga tao, mga katropa, no, nga maghimog mga imposible ba? Pero kita, mga katropa, unta, huwag ka na ganing makuha to sa world record tong ako ang silingan, mga katropa, nga isa kabalay na to ilang medyas. Mga ginamit nga medyas ba, isa kabalay na? Kana, collection sa mga medyas, nagadaiya nga mga tiil, ang tagiana. Pwede siguro to, imo tong ipa-world record to, na ay medyas pa to sa inyong silingan ito nga namatay na. Ay medyas ato nga gipang tigom. Pwede naghanang mga medyas mga katropa, panahon pa ni Mampor, katong uso pa ang Grosby. Grosby shoes. Abot, nakaabot ba ning uban mga katropa, aning Grosby shoes? So, mga atlet na po mga tropa, dili gihapon hingpit nga luwas sa sakit sa kasing-kasing kay sumala pa sa mga doktor mga tropa, daghang mga atleta nga kalit lamang itiurok sa diyang nagdagan kini. Nagtasi sila sa sakit sa kasing-kasing mga tropa. Muna nga kung doon na kayo mga ingon aning klase nga sakit mga tropa, pwede na ka mag-inom sa tuang Santon Plus Gold kay mo ni mo paluag sa kaugatan sa tuang mga ginhawaan. Ang Santon Gold mga katropa, o Santon Plus Gold mga katropa. Capsule siya nga para sa kasing-kasing mga tropa kay karon dili ka kompensan ang mga bad cholesterol sa tunga body nga makakause kini sa tuaog kanang high blood.
4: Headlines.
2: Oto naglangkob sa tuang mga headlines karong adlaw. Adlaw nga Martes sa Pizza 2 sa nimbulan sa Hunyo na gyud na. Tuig 2026 sa tunga programang Bullseye. Good morning, kay Nengski Ventura, watching from Digo City. An, good morning, kape-kape daw. Higop dinato, Sir Alan. Sa kalam, dili ko kahigop pag dinato karon kay bugnaw na akong kape. Higop sa pubri sa taha. Pagkanalam! Walang iba! Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Nakakapi ka na, natambalan ka pa. Nato ang Premium D3 Coffee Mix. Ralph George, good morning. Dito ako, nakapag New Year's peak na kayo. Paki-share naman ng mga picture nyo dyan, yung mga magagandang picture para makita din natin sa nila ni Ma'am Mildy, no? Nasa Amerika sila ngayon. Bahala na kayo dyan sa aming resort. Basta kami dito sa Amerika ay enjoy-enjoy na kami, ha? Sa Amerika, napakalamig talaga ng mundo. Parang Marilog District lang. Malamig daw sa Amerika, parang Marilog lang. Diyan ko nalang tag-Marilog mga katropa kaya para mabugnawan punta.
0: Bullseye!
2: Sa ito nga pagpadayin sa ito nga programa nga Bullseye mga katropa, mga balita o mga impormasyon sa gawa sa ito nga tagad o pagtagad tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wat naman sayod mga katropa, ikaw ako na po ang mamahimong unod sa mga balita.
0: Bullseye!
2: At usang abakan mga katropa ang balita sa ito ang mga sister stations nato mga katropa, labi na sa tuwa dili sa tuwa sa isla sa Mindanao mga katropa. Ato ang delikatan ang balita gikan usab kini sa kining kang June Marathon yung tataon mga katropa, no, kung nakatambay na dinduti lang ko diri engineer ato yung naon ni mga katropa ning gikan sa tuwa pod nga sister station kay mas una kini nakatambay karon mga katropa. Abtik kini sa mga katropa, ha, abtik gyud, ha. So dirita mga katropa kay dunay lalaki kuno. Kiniga, pamina mo ani, ha? Lalaki, nakaplagang sa Maron o gituuhan kini gidunggab sa Quezon, Bukidnon. Ay mo, ingon na likado rin, Quezon, Bukidnon, na ay mga manunggab ng kalit ito, mga katropa, wagagayla. Nani siguro yung atraso ni mga katropa, giatangan lang. Ang kompleto nga detalya manukada ni Hanilo Tabios.
4: XFM Report.
2: Asa to ang general?
3: Nakaplagang adunay samad sa liog og tiyan ang usa ka lalaki nga gituohang gidunggam sa Wadi Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon, Domingo sa gabi, Mayo 31. Giila ang biktima nga si Mark Batal Alimpitan, 22 anyos, usa ka tapasero sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team sa hepe sa Quezon Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Erwin R. Naelga. Butiag ni ini nga nakadawat sila og report mga alas 10 sa gabi kalabot sa biktima nga nakaplagang samdan. Nadiskubrihan nga nadala na sa BPH Maramag ang biktima. Hinungdan nga nipadayon sila sa ospital og didto nakitaan ang biktima nga adunay samad sa liog og tiyan. Dugang ni Naelga nga base sa ilang investigasyon matod sa amahan sa biktima nga mga alas 7 sa gabi aduna sila ipanagtigom og panag-inom. Pagkataod-taod nang lakaw ang iyang anak uban ang usa ka alias Makmak. Human sa pipila ka oras nakadawat na lang kini og tawag nga ang iyang anak gidala na sa ospital.
5: Yang isa-isay nga sa may alas 7 sa gabi tanong sila panagtigom na nag-inom-inom sa bank house nga nang ginakuan kibalit. Masa sila ka temporary reside. Then pagkataod-taod ang iyang anak o si kining gitawag nga si alias Makmak mihawa ni sila dito sa ilang nahimutangan na hindi sila nag-inom. Pagka pila ka oras gikan na itong paglakaw nila naay tawag ni na-receive sa iyang amahan sa iyang kuan nga ang iyang anak idala na sa kuan BPH Maramag. Dayon ang kaning iyang kauban nga si Makmak dili na magpakita. So siya man ang last nga kauban aming kuan si Mak.
3: Matod sa opisyal, tungod kay si alias Makmak ang katapusan nga nakauban sa biktima, nahulog kini nga mao ang prison of interest. Sa karon, stable na ang kahimtang sa biktima og nadesisyonan usab sa pamilya ni ini nga dili na mopasaka og kaso og didto na lamang kini nila sulbaron sa ilang tribo. Mga katrupa, para marikayan ang heart disease, tumarog Sansan Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga matabang sa pagpakunhod sa oxidative stress og inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease. Alang sa General Wellness, Tumar og Sanson Plus Gold. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
4: XFM Report.
2: Daga salamat kanimo katropang Hanilo Tabios. Sa nasampit nga report ang mga katropa. Atong delikatan tawtawon mga tropa ha ang balita manukat pod kay Marvin Ibano. Dunay banay diri gibanatag dunggap pod og binuak nga botelya atubangan kini siya ang asawa sa Davao mga katropa. Og hinon ang suspect arestado kini. Ato pod nga tangan ang balita mga tropa kang Jovet Espanyol kini ay nanguna kuno sa Visayas og Mindanao sa pinakadako nga locally sourced income mga katropa sa 2025 kinsa nga syudad. Way lain kundi ang Davao City mga katropa. Ato nga tangan ang detalye may kalabot tanya na mga katropa nakatambay na karon una si katropa nga Jovet Espanyol. Davao City mo inanguna sa Visayas ug Mindanao sa pinakadako nga locally sourced income.
4: Live report. Live report.
2: Way Jovet.
6: Nagpadayon ang Davao City sa pagpanguna sa tibok Visayas ug Mindanao human maka-record og 7.23 billion pesos na locally sourced income alang sa fiscal year 2025. Sumala kana sa datos sa Bureau of Local Government Finance kun BLGF. Katong pangalan mas taas kini no kun itandi sa 6.84 billion pesos nga natala sa dakbayan niadtong 2024 nga nagpakita sa padayon nga magpagsaka sa koleksyon gikan sa lokal nga buhis og non-tax revenues. Pinaagi sa maong performance matud pa nagpabili ng Davao City isip labing kusgan nga lokal nga ekonomiya gawas sa Metro Manila ug usa sa mga syudad nga dunay ligon nga kapasidad sa pagmugna og kaugalingong kita. Dituohang dakong hinungdan sa maong kalampusan ang padayon nga pagsulod sa mga bagong negosyo ingon man investment sa dakbayan nga naghatag og dugang oportunidad sa trabaho og kalihukan sa ekonomiya. Matud sa mga economic observers sa Trompang Alan, importante nga magpadayon ang pagtukod sa dagang infrastruktura og transport projects aron mas masuportahan ang nagkadakong panginahanglan sa syudad og mapadali ang paglihok sa mga tao sa produkto ingon man serbisyo. Lagi sa mga proyekto nga gilauman nga makatabang sa dugang pagtubo sa ekonomiya sa dakbayan mao ang Davao Public Transport Modernization Project kun Davao Bus System nga gilauman nga makapaayo sa mass transportation ug makapadasig sab sa mga investors nga mupuhunan diri sa syudad. Nasayran katropa ang gikan sa fiscal year 2025 statement of receipts and expenditures sa mga lokal nga pagamhanan nga gipasika sa Bureau of Local Government Finance. Mga ito, nahipos ng impormasyon mga katropa, labot sa pagpanguna sa Davao City sa pinakadakong local resource income sa tuig 2025. Katropa mo sa balita, Juvette Espanyol, XFM News.
4: Live report. Live report.
2: Oy mga katropa ha, good news na kay ang Davao City padayon ta mga katropa nga nagasurhay sa to mga income mga katropa. Pero diri ta mga katropa, ngano magyud nga duna magyud mga katol kaayo og batiis ba? Kay mangita gyud og laing ka lakwan. Sino kana nahikta na? Dunay kabit nga bodyguard pa yun ni mga katropa og karelasyon dakpan human maaktuhan gyud ni sulod mismo sa inn. Ako. Ato ning sayro mga katropa ang detalye marukad sa tuang nga katropa kang Philip Oligario sa XFM Jensen.
4: XFM Report.
7: Nagtingkagol karon sa selda ang mag-uyab nga gikasuhan og adultery human maaktuhan sa legal nga bana nga misulod sa in ang iyang misis og kabit nga bodyguard sa usa ka opisyal sa Malapatan sa Rangani Province alas 4:30 sa kadlaw mo na kalabayng adlaw. Sumala pa minangop sa Macar Police Station ang usa ka alias Paul, 31 anyos ka residente sa Barangay Labangal Jansan og nagsugilon nga ang iyang asawang gitago na lamang sa pangalang si alias Ana, 32 anyos. Mikuyog matod pa ni atong higayuna kay alias June, 30 anyos, nga gituuhang kabit sa iyang asawa sulod sa usa ka in nga nahimutang sa nasampit ka probinsya. May respondi dayon ang kapulisan sa maong in kung diin akto gayon nilang nasapon og nakita ang asawa sa gireklamong bana og ang gisumbong nga sekretong relasyon nga lalaki nga magkauban sa maong lawak. Dali nga gidakop sa kapulisan ang mga nasampit og gidala sa estasyon alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon. Sa pagsubay sa affidavit sa mga nasampit, duna sila'y lailaing versyon sa kwento sa ilang kaagi. Apan sa kamatuuran, matud pang kasado ang reklamante og misis tiini maoy gipanigan sa kapulisan. Tungod sa naasoy nga panghitabo, giandam na sa kapulisan ang kasong adultery. Batok sa duruha, pinaagi sa inquest proceedings. Mga katropa, aron dili mangita og lain si misis, dapat kanunay ipatagamtam kaniya ang init sa imong paggugma. Mag-turbo man enhancer na para sa basligon nga tuhod. Alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
4: XFM Report.
2: Ato na kita ay 9 minutos na palabay sa Galasyete sa buntag. Ato sang ambakan mga katropa, si katropang Marvin Ibano. Banagi banatag dunggab og binuak nga butilya atubangan mismo sa iyang asawa diri sa tuwa sa dakpan sa Davao. Hinoon ang suspect na dakpan.
4: Live report. Live report.
2: With arms.
8: Makalilisag nga sitwasyon ang natinatian na nining usa ka asawa human gibanatag dunggab og binuak nga butilya ang iyang bana sa mismong atubangan ni ini pasado alas 6:30 sa milabayng gabi. Diyalang maong asawa nga si Jessel, 31 anyos kini, samtang ang bana ni ini mao si Jomari, 35 anyos, sinpulo sa taga Barangay Centro South San Juan Agdao ning syudad, samtang suspek nila kining usaka Ricky, 30 anyos usaka ni ka security guard nga taga Barangay Communal ning syudad. Sigun sa Davao City Police Office, nahitabo ang insidente sa Barangay Communal ug sumala sa maong asawa mao ipag-abot matud padila atubangan sa balay sa suspek sa sa motor na obserbahan nila nga violente na ang suspitsado samtang nagpang lambos kini og butilya sa kalsada. Itamang matod pa silang gihasi ini nga lisangko na sa panaglalis og ngadto na sa panagpugno sa iyang bana og sa maong suspitsado. Nahitabo nga nipunit ang suspect og binuak nga butilya og didto na niini gibanatan og dunggab ang biktima taliwala sa sulay nga pagpugong sa asawa. Nakaragan pa ang biktima og anaa sa 100 meters apan gigukod gihapon kini sa suspect og gitiwasan og dunggab. Inuuna tabang ra ang biktima og naaresto ang suspect pag-abot usab sa kapulisan kinsa gilayog giaresto ang maong naisgutan uga gihapon sa Buhangin Police Station pasado alas 9:45 sa gabi. Alang sa tukmang aksyon og kansa sa suspect nagatubang karon sa kasong frustrated murder. Sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero, gikumpirma ni ini nga ana na sa stable nga kahimtan ang biktima samtang padayon kining nagpatambal. Katuwa pa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Live report. Live report.
0: Bullseye. Bullseye.
4: XFM 9.1.
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Kaklarik sana!
14: Exciting!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Okay, balik na din mga tropa. Duro kita ay 30 minutos na paglutok sa ika-alas 7 sa buntag. Sabi mga kasikas karo mga tropa sa mga palibot, ha? Managadaya ang mga komento o sentimento. Ato ni nga madunga na mataga side by side karo mga tropa sa mga pagitabo sa mga palibot. Mapa-lokal, mapa-national, o mapa-regional. Pertindigahan ng mga kasikas, mga tropa. Lord, naunsa na itong earth. Karong, naunsa na itong earth, Lord, ng mga panahon na. Dito mga tropa. Sa tuapod nga mga issue por issue, trabaho lang, walang personal, ang tawad-tawad mga tropa, itong Tagano, Bagdagan. Mga news trends muna tayo. Ang update sa sanitary landfill, dugan ako naman ito pagiging gisugyot nga dili na palabayan o basura. Dugan na napod ni mga katropa nga gibutyag sa Sinro nga puno na. Og dugay napod mga katropa nagapahimang no ang ato ang mga tinubda mga opisyal, mapa local man o mapa regional labi na sa Department of Environment and Natural Resources nga kamong mga residente din na kilid sa may landfill sa Carmen, hikling na mo kay dili stable ang lugar. Okay, kamura man ganin nagsulti nga naalagi leaking sa ilalom ani nagatubig. Onya kay sobra naman na sa mata ng mga sobra. Dugay ra na last 3 years ago na nagisulti mga tropa nga dili na palabayan, pero ang problema nato mang God, wala tay alternatibo pang labayanan. Nya karon lang ta mga katropa nga nagabutya nga dunay construction nga ongoing construction sa tuwang sanitary landfill mga katropa. Di lang po adjacent sa Carmen. Nya kay dugay man kayo mga katropa ng kinalutay diha, wa pa man natultuling bulawan. Ngano tingala pa dugaya pun mahuman ang pagkalut-kalut diha. Basig gisubay pa bagmayo ang bina. Pila pa kaha ka mga kinabuhi ang makalasa na mga tropa kung maglangay-langay ta. Kaya nahitabo karon puro ta ani reactionary kabalo ta mga tropa nga daas na kayong panahon na to din nga nangita taga ng other nga option din nga nung dugay man. Dripod ta sa Pikas Bayan mga katropa, dripod bibo pod ni sa Davao del Sur mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Si Governor Yvonne Cagas, makadiyot mga katropa ha. Kay naakusan ning replyan mga katropa ha. Okay, importante pod ni ha. Tempa ha. Okay ni. Unya na lang siguro? Tempa kay ang yabi daw sa kuan sa amuang okay ang yabi daw sa amuang kahadioro kahadihiro asa daw gibutang kay manglakaw daw sila ha damay. Si Governor Yvonne Cagas mga tropa, plano niya ang kasuhan ang nagsigi og butang-butang pandaot nga vlogger sa Del Sur. Laka, people, mga my friends ni mga katropa, ha? Giyasayahang Facebook post, mga katropa, gibutyag nini nga tama na Sobra na! Palitan na! Kagas Ice legal action over asa na ang bugas post. Tungtana naman ko ni asa naman yung bugas, ano niya, Governor Ibon. Davao del Sur Governor Ibon Kagas is considering legal action against a social media user over a post she described as disrespectful and offensive. Duda ko kining batuti mga katropa ng vlogger kining sa kining si Marlika. Manay sinugo diya sa Del Sur mga tropa ng black propagandist aning mga mag-asawa nga Kagas. Nagsige pangita sa bugas kang iyahan kunong amo na sige panghatag isa ka kilong bugas. Nya na sige pagbatikos mga tropa ngatong uban pa pud nganingon nga dili man bugas among toyo kana mang hustisya ni Bukol. Mo ni among toyo kay ikaw wa ka nagasaba-saba diha mayor. Mo na mga katropang sitwasyon dina. Unya gini pong vlogger pod ni mayor pod. Sige po batikos mga katropa ngadto kang Governor Ibon Kagas. Mo na si Governor Ibon Kagas, Governor Ibon, in siya nga tama na sobra na ha. Ang personal na ng inyo ha. Mind us people mga my friends, doon na priso ana mga katropa. Gumikan aning gi-consolidate ang kining cyber libel. Gi-consolidate mga tropa katong sa among seminar perting lisuda na mo jude pag mulitok lang kag mga papangdaot mga tropa pwede kang himuon nga i-charge ka nga to sa bawal bastos law. But on personal na gani nga matter mga tropa, that is foolishness already. Pero in line sa ilaha mga tropa nga pag tawag aning trabaho, wala problema na kay trabaho man lang walang personalan. Pero hindi mga tropa lang kitaan ni Governor Ibon nga di ba ni Mayo ni na? So sa ka-Facebook post nito nga milabayang Domingo mga katropa, Mayo 31, ang governor nag-express kini og frustration over a content allegedly ridiculing her online and warned that she would seek legal advice on the matter. Ingon siya mga katropa, quote and quote, di na ako musugot magsigig mog binastos ako ah o gara-gara ha. Binastos na ha o gara-gara. Babae ko niya mga katropa, protected by law, pagbabae ka. So, I will consult my lawyer regarding ani ginabuhat nimo. Sobra na ka ha? Ingon ni Kagas mga tropa. Pero ang gipasabot ani kining isa sa mga vlogger ani kining si Marlika. Nita magbugas. Di kagahapon adlaw mga tropa ni abot ang bugas. Ha? Ingon po tong staff ni Governor Ibon nga oh kan aning bugas sa Marlika. Akurado lang kay ka. Kay ang bad omen dito mga tropa ang bugas nganong wala kuno ni abot. Wa pa niabot, kaya wa pa man niabot. Pero nga niabot na, unsa mo pa iisulti ni mo, niabot na di ay. Ay, nako.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Mga katropa, huwag ka nang madadyon-dadyon ba ng pag-file o kaso para maundang na lang inyo, hadi ang mga katropa, ang kwanoy, ka na ganing pagsigi o ka na ganing hinambugay, diyan kisay mayo, kisay dili. Ato na balikan mga katropa sa pikas bahin at tuntagan o pagtagad, usap kini nga, usaka... tubag po, no? Kay diri sa may Davao del Norte, Davao City, mo na may sikat karong mga tropa, kay silingan naman ta. At ay mga kanaganing problema sa supply sa kuryente di ang mga tropa ni atong tiyan sa Davao. Nag-brown out at this nagpan sa Davao. Muingon din itong uban ng mga kritiko, mga tropa, na unsa naman ta ni DLPC? Kapag nga nasigin mo o kanaganing dugang o kanaganing pag-provide o kanag enerhiya ng ito sa Davao del Norte, kami din sa Davao City, nagka-brown out na may noon me. Sige lang tayo ingon o nai-repair. Nai maintenance. Well, umantay mahimo na mga katropa kay sa Davao City lagi, pag mag-brown out ganito rin mga katropa, development lagi na, noon sa demo. Ang DLPC, may paklaro karon mga katropa, nga sila na daw ang dunay katungod din ha mga katropa sa kining Davao del Norte. Oo. So, mga katropa, nagpaklaro naman po daan ang kining Nordico may kalabutan niya na recognize nila ang gatong prangkisa nga gihatag extension nga franchise. Pero ang ginahatag ng question mga tropa kay appeal ba rin ang kining pag-expropriate og mga gamit, ha? Og wa na lang din may maamo ani nga di mo makabayad. Private mo. Private mo, musulod mo, take over mo nga libre. Ano mga question mo na nga ilahang gi-question kining tanan nga to sa Korte Suprema. Tinood man nga ang kining DLPC sa post mga katropa nila, nag-ingon kini mga katropa nga amo lang klarohon nga kami na ang hingpit nga nag-a-operate diri sa Davao del Norte. Isa mo rin, nangangko ninyo karon. sa gipagulang statement sa Davao Light and Power Company, mga katropa, kagahapon ni June 1, giawhag nini ang publiko nga dili daw motuo sa sayop o makalibog nga impormasyon nga nagkatag online ug sa nagkadaiyang komunidad mahitungod sa operasyon nini sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Kisa ba galibog-libog, kamura man siguro gapalibog-libog. Mag-declare mo og kamo na mangulikta niya tapos ang Nordico na pay kuliktahonon niya di na mamaya din noon ang mga tao. Di ba? Unta mopaklaro unta sila nga katong mga kini nga bulan cut off naman ni sa inyong reading, dili na ang Nordico mag-reading, kami na. Ang problema din ha, kaya wa pa man nyo ilisi ng mga kuandya sa pag-reading. Wa pa nyo ilisi ang kanyang mga kwintador. Siya automatic ba, apil ba ang kwintador nga naka-link pa ni dito mga katropa sa supply nga gikan po nga produce sa Nordico. Wala may pasabot nga ang Nordico nagbayad pagyapon sa pisa mga tropa kay nasa kontrata niya tapos nagamitan kini ang ilang pag supply sa kuryente ngadto sa mga konsumante o niya karon kamo na maningil ato. O di ba kahapon nakapalibog pud mo ngadto sa mga publiko mga tropa nga murabag nang ingganyo mo nga imo pamayad labi na to mga nakautang. Labi na to mga naputlan na putlananan mga tropa nga ginapon yung ayo po mo pamayad sa muan na. Ito po mga putlanan po mga konsumante, mo po siguro kini, nagtupo siguro dili mo paninglon.
0: Bullseye!
2: Sumala sa Davao Light, ang katungod nini pag-operate sa mga lugar, gibasik kini sa Republic Act number 12144. Mom, yun ilang hinagiban. Ang 12144. O niya, ang sulti po mga tropa sa Nordico, yes, we recognize 12144, pero under pa kini sa kining pagpangutana, sa Korte Suprema kay dunay mga naa diha sa provision nga among gikalibgan nga inyong giimplement nga wa man nabutang wa naapil diha.
0: Bullseye.
2: Sa RA 121441 ba to mga katropa, wala man diha gisulti nga nawad-an na og prangkisa ang Nordico. Gi-cut off ang prangkisa sa Nordico. Matapos ang prangkisa sa Nordico sa Davao del Norte, diri sa may Tagum City 2028, gani giuna ninyo ang Davao ang Igacos nga 2030 pantana din ha. Oo. Kung ipasabot mag-operate pa sila. Hangtod ana mga tropa until such time nga mag-lapse ang ilahang prangkisa. Mo lamang kini ay lang gustong ipaklaro, no, ngadto sa kini nga Korte Suprema. Kay karon mga katropa, kung gusto lang bulabugon din na sa Nordico, mapareha yun ni Ganico niya bag Ganico CDA. Dinas na gusto mga katropa nga mahitabo patong hitabo kanya ato and butang po nga ito pong nagisaligan nga tama lang po ng gihimo sa Nordico.
0: Bullseye!
2: So ang tinuod nga istorya mga katropa, gusto sa Davao Light, sukad-sukad pa ang Nordico. Nasaon na pa yun na, ha? Ang Ganico pa. Namugos yun ni siya nga dili yun ihatag sa Nordico mga tropa kung dili ilahag yun. Kaya ang labing klaro matod pa sa mga obserbasyon sa mga tinubdan dito sa Davao del Norte. So, sa ato po dili mga katropa, respeto lang man ha, no? Both of you ha. Yes, ang Nordico nagrespeto sa DLPC, wala nilang ibabagan mga tropa ang ilang pag-takeover. Pero unta po ng DLPC, tagaan po nilang leeway po ng Nordico. Klaruhon lang po, murabag ka na ganing diritso din takluban ang kaldiro mga tropa nga naapay, wa kagawas ito nga bahaw. Ayan po kayo mapanos. Diba? Nya naman yung question mga katropa dito sa Korte Suprema, ipa-comment mong 10 days, ato na siguro itong hulaton.
0: Bullseye!
2: Eh kung mayon ang Korte Suprema nga o Nordico, wanag yun mo yung pag-asa diha. Di pa siguro makaingong mga tropa. Sige, magsabot na para sa tuang kuan, kaniganing transition na to para maayo ang pag-takeover. Maayo ang transition, walay gubot. Okay, karon mga katropa, gubot na. Nagdali-dali.
0: Bullseye!
2: Ahay, naku, people, mga my friends. Iusin nyo yan, mga katropa, o daghan na kayo mga tao, karoon din na, naglibog na.
0: Bullseye!
2: Bubalik na mga katropa at ito nga pasumpayan sa atong pagbalik mga katropa human sa tuwa mga issue por issue trabaho lang walang personalan. At ang pagbalik mga katropa, agoy, Judge Scarpio, na siya ay kuminto, can he associate justice mga katropa nga judge ha? Ang flood control scam ko no, biggest scandal in history. O niya atabang isgutan mga katropa kay nabibo ang senado kagahapon, Jingo Estrada, posible nga dili na makagawa sa kasong plunder. Atong kana uguban pa atong hatagan o pagdagat sa pagbalik mga katropa. Atong oras. Alas 7:26.
14: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Bullseye! Bullseye!
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
18: M2C Graphics, Davao.
19: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: Long have we waited.
21: Tanduay First Five.
20: Zach Tabudlo.
21: Flo G.
20: December Avenue.
21: Parokya ni Edgar.
20: And Kamikaze.
21: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five.
20: Brought to you by Tanduay,
21: the world's number one rum.
20: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
21: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
20: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
21: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
20: Drink responsibly. For 18 years old and above.
22: XF 89.1.
23: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
24: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
25: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
26: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
24: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
27: XFM.
28: Kaklarik sana.
29: Excited.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong

0: Available sa mga butika.
1: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
2: Sanfon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sanfon Vitamin C.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Bullseye! Bullseye!
5: Good morning! Alright, balik na din mga katropa. Doon kita 37 minutos na kayo ng paglagutok sa ikala 7 sa buntag. Anak, kapas-pas ang ito ang oras, mga katropa. May buntag kang Joseph J. Inking ko. Brother, good morning naman dyan, brother. And Eleanor Cañete, good morning. Katropang Alan, watching your live from Bayugan City. Dan, share. Salamat kayo. And dapat yun mo mag-share, mga katropa. Gumikan kay Karong Adlawa, mag-raffle ta. At yung mga nag-share last week, up to Friday, up to kagahapon, mga katropa. Kaya kanyo hang gi-share karon, parayin mo dyan kay kuhaon na po dato ni mga katropa para karon na pong mga Bierneses. Mag-raffle na punta para diya sa katong mga nag-share sa tuwang programa. Dito lang kaya programa nga Bulsay, nag-share mo din ang mga tropa gikan sa Ronda, Exciting, o sa programa nga Sentro, sa tanan nga mga programa TSK, no? Ang, TSK, dalihin mo ka na. Dahil matuhin mo ha, TDK, matuhin mo ha, Jer. TSK. Dili po, that's the secret of Katol. Limot ko lagi injury sa mini sa TSK. Hindi makaabang dyan si Angel nga walay pako. Na mental block ko sa TSK. Lahit mangod ako ang meaning sa akong nauna. Lisod kayo ni isulti ba? Anyway, mga katropa, tangin na rin yung mga katropa. Kay diha po ta, kung nag-share mo, amo na ginakolekta ang inyo hapon ng mga kining entry sa sharing. Kay the more sharing, the more entry, ha? Tambayan sa katropa. Ang ako mong giunahon na engineer, kay tandayan. Tandayan sa katropa. Kauban si Angel Hill. Tandayan, mangyot. Kung nag-like, nag-share, nag-follow mga tropa, may chances of winning. Ingon pa si Carlo J. Jose James Torifranca, naka-avail na po siya. Daga salamat sa 89.1, lingaw kayo mi sa among staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Kagahapon mo no? Or Domingo ba mo? Or kagahapon lang? Or karon ba mo? Tama, kung kagahapon mo, June 1, napamudya karong orasa. Kumusta man, kanyang load man sa mua ang kanang kuan.

0: na ganing Sea of Clouds. Wala na pakita si Sea of Clouds. Kaya nag-andam na rabato si Katropang Lito nga mulangoy kuno siya. Sayo lang siya kanang beat-beat. Ito nga title to nga beat-beat-beat. Na dami ito nga dula ato biktima mamita na nato. Anyway mga tropa, salamat kasi nyo po nga pag labigal dire. Altia Bato Malaki Puntillas, good morning sir Alan Abayos ug sa tanang namina sa imong programa o sa tanang mga naglantaw sa live. God bless us all watching from Negros Oriental. And Jose Sabala, good morning also and lovely con Losernas. And Ate Kabato, may buntag mo dyan, mga taga Mars Cone, mga katropa. And Uncle Dars Unitz and Radi Santisas, mga pita, ingon ni Jose Dizon Sabala. And Archie Chinulichak ng San Rafael, Baliti, Davao City, always monitoring your station. And Ningski Ventura, good morning. And Anan, and also kay Ralph George. Muna ko'y utang, mga katropa, ha?
1: Good morning!
0: Good morning, natuntalan, mga katropa! Dito sa ato apod nga mga kasikas diri sa Senado mga katropa kay before going through that no ato lang diri kitan mga katropa na ay medyo okay pud ni usahay ni mga comment ni dating associate justice Carpio mga katropa sayahang ulahing a statement gimingaw na siguro pud ni mga katropa og kumusta na dito od ning flood control project mga ghost project alang kaniya manggod mga katropa ang kining flood control project usa kini ka biggest scam ever in the history diri sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Biggest scandal so far sa history sa Pilipinas mga katropa nga ginakapitalize karon. Baliktad imbis kay ang magkapitalize ani mga katropa ang kato mga tarong ang kato na hinuon putong mga nakadawat ug malita mo na may nagkapitalize sa isyu.
1: Bullseye!
0: Diba kagapo ang adlawa? Nagka-unsi-unsihan naman sila mga katropa, ha? Kanang unsihan, kanang ganing wala siputa, di lang kay in number mga katropa, kundi li, kanang muragiba, kanang basta kay gi-Indian. Suko ra ba mga Indiano mga katropa? Muingon ta, ganang nang-Indian man muna mo. Sila ko no, nangutana sila, unsa rin napasabot, ano, nang-Indian. Ngayon kong amigo na kong Indian, nga, nalibog siya kanong kanunay ko nung champiton ang ilahang pangalan, kung ugaling, nagsabot mo niya, wala ni sipot ang isa, so ang punto, nang-Indian, dili mo daw sila yung nana. Gani sa Amerika, kaning American time mga katropa, sila gani, mas labaw pa sa American time, Indian time din sila. Ha? Advance, ano na ng advance. Di, expression lang sa mga Pinoy mga katropa nga, mang-Indian. Tapos mga nagkaunsihan, nagsabot na, wala tumana. Muna yung nagkaunsihan mo sa inyong sabot mga katropa. Labi na ng issue sa droga. Pero diri karon mga katropa, unsi-unsi na kuno sila. Ang issue ani karon sa kining flood control scam mga katropa na appeal man diri sa ilang nambiring sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabo diha ang Blue Ribbon Committee nga dumala kanya to ni kuan mga katropa ni Ping Lacson.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakasintro na mga katropa supposedly ang investigation sa Blue Ribbon Committee sa mga flood control scam na to diri. Pero tagaan ba naman ang Senado mga katropa partial result? Nya for how many days mga tropa nga nag-null ang investigation. O niya karon dito ka magsigi ka ng pa-interview sa media. Kini si Lacson mga tropa mo rinig babaig baba. Murag babaig baba. Magsigi lang kitib-kitib ang baba nga to sa media pero dito sa iyang committee ba mga tropa hilom. Naliman kang iya nag-gibot niya gato sa gawas mga katropa. Wala siya hang kining committee ba sa kining interview sa mga naa diha sa kauluhan ng mga media mga katropa kini mainstream media. Iyang gibot niya dito nga wala kunoy mastermind sa kining scam. Ha? Sa to pa free for all ni siya kay Barbara Coy.
1: Bullseye. Bullseye.
0: No sa may unahuna siguro ani ni Ping Lacson mga katropa siya nga walang mastermind sa scam. Oh, sa flood ghost flood control project. Ghost ha? Wala daw'y mastermind. Wala'y mastermind kay wa man kay interest nga dakpon o tumbukon ang mastermind.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napaghalataan ka na tuloy na ikaw diha ang kanaganing tiunay nga absuelto committee. Akong hulamon mga katropa, ang kining terminolohiya ni Trillanes, absuelto committee ka siguro diha, Ping.
1: Bullseye!
0: Hoping!
1: Bullseye!
0: Hoping! Nga kining bagong nga Blue Ribbon Committee mga katropa, kaya ingon nila nga, dirita magsugod! Kaya tanawa itong mga katropa itong naga only og 350 million restitution money kung matod pa mga katropa gikan atong mga district engineers mga katropa gihimong state witness sa flood control scam mga katropa. Unsay sulti ni Remulya karon mga katropa, dili sila kasuhan kay state witness sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga unta ang dapat nga state witness mga katropa ang kadtong kontraktor. Ha? Si ang mga diskaya. Ihulog naman noon nga nagplano ang mga diskaya. Mutumo na ang kontraktor na plano, binuang. Kung wala'y nagsulsul kanila nga taga DPWH nga ganito ang kalakaran dito, eh, ba, kung gusto mo ganito ganyan, ganito ang gagawin mo. So, sasabayan mo lang kami at ganito, ganito, ganito, ganito. Sa imuhatanan! Imuhatanan kontrata, bahala ghost! gamito na to ang imuhang kumpanya. Magbuhat yung daghang mga dami diyan ng mga companies niya, tapos ikaw radya po itagiya. O, di sa imuha lang diyan po ni Award. Gitudluan mga katropa siya sa mga taga DPWH. Niya karon moingon mga katropa ang kini mga congressmen. Like for example kini ato ang dating kini nga leader sa Kongreso mga katropa si Romualde, si Congressman D naman karon no. Ay di ba nang hunoman siya? Ningon siya mga katropa og kanaganing kami sa Kongreso igulan sila mag-legislate. At saka pagkatapos ng legislation sa budgeting, ipasa namin sa Senate and then magkaroon ng bicameral committee at saka aaprobahan yan at saka ipasa na yan doon sa executive. So ang executive kasi ay siya yung may plano talaga kung ano yung mga proyekto and the number one implementing agency kapag ka ito ay patungkol po sa infrastruktura ay ang Department of Public Works and Highways. So lusot diha ang Kongreso kay igo lamang kini mag-legislate. Unya mao siguro para mao siguro gusulti ni Ping mga katropa nga walay mastermind ani, buti pa sabot na ina plano ani nga gisugo lang siyang kagalingon nga anino. So makaingon ta mga katropa, lusot na ba, pero inani ang kalakaran gisumbong na kini karon mga katropa sa kini mga kontraktor. Iningon ang mga kontraktor nga every time nga maingon si DPWH, every time maingon mga katropa ang kini nga saro kun matod pa mogawas tamang kini kung ikaw mo ni ang ato ang bahinanay diri. Kay lagi, naputay ibahin nga to kang Zaldico. Kasi Zaldico, mga katropa, maupo ni ang dami po nga spokesperson sa mga malita ni Romualdez. Si Zaldico na gani mismo nagsumbong, mga katropa, di pagyapon tuhan ni Lacson.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya karon okay lang kay Lacson nga ang kining mga mag-walda sa 100 million a day din sa kasino, mga katropa, sa katawan nila ni Bryce kanang duha diha kabuok ng mga katropa nga sugarol. Mga batanon para ba ni mga district engineer mga katropa nga i-convert nila sa cash mga katropa sa casino ang 100 million a day.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya sila way kaso kay gihimong state witness. Nagpagamatay naman tong babae mga katropa nga Yusek karon ilan ang gigamit nga kini siya mo ni mana mo reklamo ba nito nga bakak na yung gisulti. Mao ni mga katropa ang greatest scam, biggest scandal mga katropa. Mao na ni karon ang wala matutuki. Kay nagtutok sila karon mga katropa sa unsi-unsihan dira sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, gusto man sila mga katropa nga dili ni magpadayon ng investigation, di ba? Nanatay Blue Ribbon Committee nya bla bla bla. O niya, ingon pa si Tolfo, gitabangan nila mga tropa. Si Tolfo, sila si Kiko, sila Risa Ontiveros, nagka-koro sila, ingon sila nga, mag-resign ka na kay Itano kasi gubot na kayo. Kisa may nagapang gubot, kamura man. Karon, siguro, proud na proud sila mga tropa kaya sila rin ninsipot ko naman tropa sa tawag aning session kaya gagahapon man gi dakop to si Jingo Estrada. Sila lang ang nisipot sa session ko na matupa kaya wala dyan nisipot ang kanyang mga nasa majority. Grabe, ilahang gipoliticize pag main nila, ilahang gipropaganda mga tropa. Ito sila ang mga posting nga si Rafi Tolpo, si Kiko Pangilinan, si Gatchalia, nag-post sila nga andito po kami, nagtatrabaho po kami, ang dami pa pong gagawin pero hindi kami sinisipon. E di, anong ma-feel nyo nung nag-walk out kayo? Ha? Anong na-feel nila? Di ba nasasaktan kayo yung ginagawa nyo sa majority nung nag-walk out kayo? Tama po ba yun? Gusto nyo lang na kayo yung gagawa tapos kayo yung ginagawa ng katulad ng ginagawa ninyo ay ayaw nyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ala, yun mo yung mga kalaki diyan, mga tropa ko, nag-inihapay na mo. O, kuha na tayo, tabla na tayo. Ha? Kasi 11-11 na ta. Managas na ang isa mga tropa, si Jinggoy. Ila karong giligawan mga tropa si Chis Escudero. Kanya kay wa naman ng tingog-tingog si Chis Escudero, ilaha kining gipasa na nganto sa COMELEC tong question of donation sa sose ni Chis Escudero, giapil na nila mga katropa. Kagamonay nga lisod kung nana manggaling. Mato pa ni Roger Kamsky, mayong mabalik ang pag-imbestiga sa flood control ghost project na aduna gyoy pipila ka mga senador ang mga nalambigit labi na sa managsuon sakop sa broadcast media o pipila ka present nga senador. Dami daw ang trabaho pero sila nauna nag-walk out mga bangag yod, bangag, baga, di kay bangag, baga po. Oh, trabaho mo to niya itong nag-walk out mo, anong iyong biyaan yung trabaho? Pero nangwinta mo, mga daghan trabaho? Kanin sila mga trabaho, pakialam sila mga colleagues. Wala pakialam sila sila mga colleagues. Na naka-divisive mga katropa ang Senado sa kasamtangan. Ika mga tawa, sariang gidakop si Jinggoy Estrada, doon na siya ipamahayag mga katropa. Di man iingon o kanagan hindi isa magpadakop. Gusto lang ni Cayetano mga katropa, wala nagbabag si Cayetano. Ha? Gusto lamang niya nga, sa labas niyo hulihin, huwag kayong maggawa ng senaryo dito sa aming Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Respetuhin po natin yung institusyon.
1: Bullseye!
0: Total dili man na mudagan mga tropa, si Jinggoy, di man na pariha kang bato. Si bato, kung siguro, di rin sa Pilipinas ang kaso, di siguro siya mo tago mga tropa. ICC man na! Ha? Lahi mo niyang kaso mga tropa. Ano karon atong paminaw na si Jinggoy daw yan engineer kung unsa na iyang pamahayag diyan natay video ni Jinggoy na prepare ba to sige dato paminaw si Jinggoy goy matay goy prison na pud goy sige daw goy
2: sa ano man panggigipit pananakot political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kumpasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Bullseye!
0: Solo plano sa o klaro mga katropa ang payag ni Jingo Estrada nga dili siya mga katropa mag kining pa-custody dira sa Senado. Onya mag-surrender siya ngadto sa kining office sa DILG o sa CIDG, no? Matod pa niya mga katropa. And then ngano man nga kini si Secretary John Vicar Imulya magsige magsigit-sagit ito kay Biraho na Junior si Jingoy. Sila kahulat mga katropa nga niingon si Senator Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano mga katropa nga huwag niyong ulihin siya dito sa loob. Antayin niyo siyang lumabas o tal mag-surrender naman siya. Katawan na lagi kagahapon mga katropa samtang nagkakasikas ito sa kining gawas. Ang katropang 11 ka mga minority nga nag-walk out mga katropa. Murag ka na ganing gilangaw rito mga katropa. Asan naman ni sila oy? Ha? Wadyo may pakialaman ang pangdakpo na sila mga tropa kay total di manamon na kauban. Ing nabitang gubalihin sa mga adere para safety ka. Butang ba mga katropa nga kanang nasa minority karon ron? Muna mga safety nga mga senators. Ha? Di harabay media mga katropa nga nakadawat pagmalita. Kusog raba kayo mo kanang istoryag ad. Ani nakapait ani mga katropa divisive gyud ang ato ang Senado karon. Nawagan ni kuan ni Alan Peter Cayetano nga maghilom sa sila be. Di sa sila ingon magsaba-saba di sa gawas mga tropa magtrabaho sila. Kana moy dapat. Karon giyahay lang ganang pagawas og statement ha. Alsag bangko mga katropa bisag ganang ang mga tao dito mga katropa nakita nga to sila hapon nga mga statement nga gipagawas sila mga Facebook pages mga katropa. Tanaw lang ang mga reaction sa mga tao nakauyon ba? Puro mga laugh emoticon o
1: Bullseye!
0: Mga laugh reaction. O siya pasabutan na. Wakao yun. Gikatawan lang sila. Unsi-unsi na sila karon lan. Oh, unsi-unsi bitaw. Mura lang nagdulag. Basketball nga unsi-unsi hay. Good morning. Watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Si Ginaline Arcio Amaro. Unsi-unsi ka ng basketball, ganyan mga tropang magdulag kag unsi-unsi niya ang kanang ma-winner katong makaabot og unsi. Ibutan na to, 22 sa lang sila mga katropa. Ambot, unsay buhaton na nagkaroon. No? Mag-bungkag na po sila rules kung dili mahulog nga majority. Kaya 24 senators mga katropa, nahulog og kanang duha ang nalagas sa 22 na lang. O niya, kay unsi-unsi, pagin sila mga katropa. Kung kini ilahang agi, kini dili ni intended for Inday, ako balo ko mga tropa, dili ni way labot ang impeachment trial ani. Okay, sila as a senator, collegial body, mga katropa, magkasinabot sila as a senator judges, mga katropa, sa pagtaral ng ato kay Inday. Nalagyo yung mga butang, mga katropa, ang ilang gilikayan. Ilabi na kung isgutan nato ang flood control ghost project. O ka na mga insertions nga doon ay mga nadawat ng mga malita. Halatang-halata naman eh, may pinoproteksyonan sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanya ang kasiste mga katropa karon, kaya ang gato mga nagmama against them, o ilahang ginaduot, giduot si Marcolita, giduot na pod karon si Jinggoy, giduot na pod. Napay mo sunod ani mga katropa si Villanueva. O niya, napod ila na pong itunan mga katropa si Villar. Bala mo diya, basta kaya ang giingon mga katropa ni BBBM, nakita niyo ba na may inaway ako? Eh, tahimik lang ako dito na nagtatrabaho. Wala naman akong inaway. At hindi ako palaway. What happened to your palibot now? Kung nangyari sa iyong palibot, may ginagawa ka pa. Kung hindi ka nag-aaway, may... Wala naman eh. Diba? Iba kasi yung pinapaaway mo, si Claire Castro lang. Gayaga pa nag-greet mga katropa. Grabe kaway, bot! Na lang yun. Ha? Yaga-yaga pag-greet nga nga katropa kang Inday, na lang nga portion ba yaga-yagaan pa ang birthday celebration ni Inday?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Deklaro ni si... deklaro si Atty. Claire. At ang pagbalik mga katropa, mag-break muna tayo sa The Secret of Health na kaoban si Doc Remily Tuoy. Diri punta mga katropa, kinipong NBI director po nato karo mga katropa nga Daulim Spot. Yang gib sa pina ang asawa ni Bato mga katropa. O niya, tanan nga mga nakaoban ni Senator Bato, iyang kiningig pang question, ipang sabina mga katropa. Karon kay ang iyang action, doon na po'y nag-question nga abogado. Kaya natong isgutan sa itong magbalik atong oras. Alas 8:01.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Bullseye! Bullseye!
4: XFM 89.1.
5: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: XFM.
9: Kaklarik sana!
10: Excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklar, Xana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon,